0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738 AM.
3: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Friday po mga kababayan. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Sa atin pong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, napapakinggan po kami pansamantala sa Capital 104.3 FM. Ipo doon sa usual naming frequency, 738 sa inyong mga AM bands. Pero mga kababayan, asahan po sa pagbabalik ng namin sa amin pong frequency 738 kHz, asahan pong mas malakas, mas komprehensibong pagbibigay serbisyo publiko namin sa inyo. Ngayong Biyernes ng umaga mga kababayan, July 24, nako dalawang tulog na lamang po, sona na ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Doon ilalahad ng Pangulo ang mga achievements na narating ng kanyang administrasyon sa iba't ibang mga kagawaran, sa iba't ibang mga aspeto at sektor ng atin pong pamumuhay. Doon na rin nabibigyan ng platforma ang atin pong Pangulo upang mapakinggan ng ating mga mambabatas kung ano nga ba ang mga kinakailangan, ano ang mga prioridad na mga batas o mga lehislasyon na dapat pong mabigyang pansin at mabigyang tuon para po sa ikauunlad ng ating bayan. At kaugnay nga po niyan mga kababayan, kung inyo pong napapansin, nagkakaroon po kami ng iba't ibang mga panayama mula po sa ating mga butihing kalihim ng iba't ibang mga kagawaran. Para sa umaga pong ito, mga kababayan, ang amin pong makakapanayam, maya-maya lamang po yan, ang ating pong butihing kalihim on the Department of Energy, ang ating pong Secretary Sharon Garin. Ito po ay ang pag-uusapan natin, nababalitaan po natin na patuloy na pagtaas una ng presyo ng produktong petrolyo. Pagtaas po mga kababayan ng kuryente, ng singil sa kuryente. Alam nyo may mga lumabas ng pag-aaral na ang Pilipinas daw kung ikukumpara sa atin pong mga karatig bayan sa ASEAN, bay tayo yung may pinakamahal na kuryente. Namaya po mga kababayan, pag-uusapan natin, ano nga bang dahilan ng pagtaas o bakit napakataas nga naman ng singil dito sa ating bansa when it comes to electricity? Pero merely detecting the problem, merely acknowledging the problem mga kababayan, hindi po yan sasapat. Kailangan po meron tayong mga tugon, meron po tayong mga solusyon na nakahanda para dyan. What better way to know, mga kababayan, kung hindi, mismo itanong natin sa ating Energy Secretary. O dyan, mga kababayan, ilan pa ang bahagi ng ating pag-uusapan mamaya kasama si Secretary Sharon Garin. Ang patuloy na nararanasan po nating bansa na pagnipis ng supply ng kuryente. Bakit nga ba nagninipis? Buti sana kung nangyari ito ilang mga taon lang eh. Pero mga kababayan, this is already a perennial problem. Ibig sabihin, ito ay paulit-ulit. Tuwing summer, nararanasan po natin na talagang numinipis ang supply ng kuryente. Dahilan para magkaroon ng rotational brownout sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Mapa Luzon grid man yan o mapa Visayas grid. Bilang yan, mga kababayan, sa ating pong tatalakayin, ano nga ba ang tugunan ng Department of Energy sa pagpapatuloy ng magkakaroon tayo ng maayos na supply ng kuryente? Ano nga ba ang mga plano ng Department of Energy? Yan lamang yan, mga kababayan, sa ating pong tatalakayin sa umagang ito.
4: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: 10 minuto, makalipas po ang alas 8 ng umaga habang inaantabayanan po natin ang ating panayam kasama si Secretary Sharon Gary ng Department of Energy. Narito muna ang ilang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan. Tandang individual na iligtas ng Philippine Coast Guard sa sumaragasang baha sa Sarangani. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ligtas na iligtas ng Philippine Coast Guard o PCG ang 60 pamilya o 240 individual mula sa Binahang Purok Riverside sa Barangay Kablakan, Maasim, Sarangani kahapon. Nagsagawa ng evacuation assistance ang Coast Guard Disaster Response Group matapos ma-monitor sa Facebook Live ang kalagayan ng mga residente. Nagtalaga rin ng mga tauhan sa Kumaba Bridge sa Barangay Kanalo matapos itong pansamantalang hindi madaanan dahil sa malakas na ulan at pagtaas ng tubig. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan habang patuloy ang monitoring at evacuation operations ng PCG sa mga apektadong lugar. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Liquor ban sa Quezon City mahigpit na ipatutupad ng Quezon City Police Department o Police District sa araw ng SONA. Ang ulat niya na mula kay Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mahigpit na babantayan ng Quezon City Police District o QCPD ang pagkapatupad ng liquor ban sa lungsod sa Lunes, July 27, kasabay ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa QCPD, epektibo ang liquor ban mula 12:01 AM hanggang 6 PM, alinsunod sa executive order na inilabas ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Sa ilalim ng kautusan, mahigpit na ipagbabawal ang pagbebenta, pamahagi at pag-inom ng mga inuming may alkohol sa loob ng lungsod sa itinakdang oras. Dahil dito, pinaalalahanan ng QCPD ang mga may-ari ng negosyo, liquor retailers, restaurant operators na sumunod sa ipinatutupad na liquor ban. Maging ang mga residente ay hinikayat ding sumunod sa mga batas at regulasyong ipinatutupad ng LGU para matiyak ang isang mapayapa, maayos at ligtas na pagdaraos ng SONA 2026. Mula sa QCPD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mahigit 1,300 pulis na naaharap sa iba't ibang kaso tinanggal sa serbisyo sa ilalim ng nagpapatuloy na internal cleansing ng Philippine National Police. Ang ulat niya ang mula kay J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Hindi tumitigil ang Philippine National Police sa kanilang kampanya na linisin ang kanilang hanig mula sa mga tauhan nito na nagbibigay batik sa kanilang imahe at kredibilidad. Ito'y ayon sa PNP ay matapos na maresolbahan libu-libong administrative cases mula Agosto 26 noong isang taon hanggang Hunyo 15 ngayong taon. Bukod dyan ay aabot pa sa mahigit 2,000 na nasuspindi, 237 na demote na ang rango habang ang iba ay pinatawa ng forfeiture of salary at reprimanda. Nasa 4,534 na mga pulis sa kabuuan ang napatawan ng administrative penalties matapos masolba ang mahigit sa 3,903 administrative cases. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Menencio Nartates Jr., pagpatunay lamang ng mga bilang na ito ay seryoso ang PNP sa pagpapanagot sa mga lumalabag sa loob ng organisasyon upang mapanatili ang integridad at tiwala ng publiko sa pulisya. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Ang oras po natin, 13 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
4: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
5: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
5: World Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM
5: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
4: Radio Mag 1278.
5: Sports Radio 918.
4: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
5: At Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
5: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radio Pilipinas.
5: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
10: from PBS,
13: Presidential Broadcast Service,
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
5: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
5: Sports Radio. Radio Pilipinas.
4: World Service.
15: Ang tagintig ng FM.
5: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
5: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
5: At serbisyo publiko.
4: Radio Pilipinas
5: and Capital 104.3 Colab.
4: Radio Pilipinas.
5: News nationwide.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: World News in 5.
18: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
19: Pop
16: pagpahuli sa mahahalagang kaganapan.
17: Siksik sa impormasyon.
18: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
19: Sports Radio 918.
20: Radyo Magazine 1278.
21: At Radyo Pilipinas World Service.
22: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
23: sa Capital 104.3 FM.
24: Capital 104.3.
25: Radyo Pilipinas World Service.
26: Sports Radio.
27: Radyo Magazine.
28: Serbisyo Publiko.
29: AM and FM Collab.
30: Sa Capital 104.3 FM.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Pilipinas.
33: And Capital 104.3 Collab.
34: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
35: Radyo Pilipinas.
36: Radyo Publiko.
37: Bangon. Bangon. Bayang mahal.
38: Bangon. Bayang mahal.
37: Dito sa Radyo Pilipinas.
38: 738 AM.
3: Lawampung minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, tunguhin naman po natin ang pinakahuling kilos gampaning pampanguluhan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan nakatutok nga po ang ating kasamang si Alvin Baltazar dahil ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po ay nakatakdang inspeksyonin ang Pampanga Food Security Complex sa Lubao, Pampanga. Naroon ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
39: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Yung Alvin. Balikan natin ang ulat niya ni Kuyang Alvin Baltazar. Medyo nawawala-wala lang yung kanyang linya. Ano po? Pero nakatakda nga po ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mag-inspeksyon sa Pampanga Food Security Complex. Diyan po yan sa Lubao, Pampanga. Asahan po natin sa mga susunod na oras na darating na ang ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dyan sa Lubao, Pampanga para doon sa gagawing inspeksyon. Abang sinusubukan po nating balikan, mga kababayan, itong ulat na ito ni Kuyang Alvin Baltazar. Medyo nahihirapan lang tayo sa linya. Ano po? At gaya nga po na sinasabi natin sa ilang saglit, makakapanayam naman natin Secretary Sharon Garin mula po sa Department of Energy upang pag-usapan ano po, hindi lamang ang mga nangyayari, not only the energy crisis dito po sa ating bansa, kung hindi yung bukod pa doon sa mga pagtaas ng mga presyo ng produktong petrolyo, ng energy generation dito po sa ating bansa, singil sa ating kuryente, but of course, doon tayo pupunta. Ano? Doon sa mga positibong mga plano, positibong epekto at programa na gagawin ng Department of Energy para mapagaan po ang nararanasan natin ngayon, mga kababayan. Tandaan po natin, itong mga pagsasaayos na ginagawa natin is only foundational. Ibig sabihin po, talagang aabutin tayo ng matagal na panahon. At itong mga ginagawa po natin, hindi lang naman ito, kumbaga, yung tawag nila na band-aid solution. Hindi lamang po ito pang madalian na epekto, mga kababayan. Pero itong mga bagay o mga programa ano po, na ginagawa ng Department of Energy is set, mga kababayan, para makinabang po ang mga susunod na salinlahi, yung susunod po nating henerasyon, yung ating mga anak at yung ating mga apo. In particular, mga kababayan, yung usapin doon sa National Oil Stockpiling Program. So yan, sa mga pinag-uusapan natin para mabawasan ano yung reliance ng bansa sa mga inaangkat po nating produktong petrolyo from the Middle East. Tandaan po natin, ayon sa datos na ating nakalap, 95%, at least 95% ng atin pong ginagamit no na produktong petrolyo dito sa ating bansa, kasama na dyan yung ating diesel, yung ating gas, yung ating iba pang mga petroleum products o yung mga pinangluluto natin, mga kababayan, liquefied petroleum gas, yung ating mga kerosene na ginagamit ng ating mga kababayan, 95% po yan. Po yan, e inaangkat pa natin mula sa Middle East. Yan, napakaganda ng plano, mga kababayan, ng Department of Energy when it comes to the National Oil Stockpiling Program. Mag-aano na tayo rito, ano po? Magtatabi na tayo ng supply para po hindi tayo nasasakal kapag may abrupt na pagbabago. Ano pong kinaibahan nito sa dati na nating ginagawa? Mas malaki po, mas marami yung capacity ng maitatabi natin, yung mape-preserve natin, masa-stockpile natin na mga produktong petrolyo dito sa ating bansa. Dahilan po yan, o dahilan po niyan, mga kababayan, magkakaroon tayo ng mas malaking wiggle room, no? Para hindi po tayo agad naapektuhan ng mataas na paggalaw o malakas na paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Yan nga yung isa lang sa mga pag-uusapan po natin sa umagang ito.
39: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: Pas po natin, 26 na minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, samantalang po na tayo magbe-break. Ano po mga kababayan, oras po natin 26 minutes past 8 AM. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
39: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
1: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
2: SONA 2026.
4: Alam mo ba? Ang State of the Nation Address o SONA ay taunang ulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa at mga prioridad ng pamahalaan. Ginaganap ito tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo sa Batasang Pambansa kung saan magkasamang dumadalo ang mga mambabatas at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa Konstitusyon, layunin ng SONA na ipaalam sa Kongreso at sa taong bayan ang estado ng bansa at mga hakbang na iminumukahi ng Pangulo para sa susunod na mga taon. Ngayong 2026, inaasahang gaganapin ang 88 na SONA sa kasaysayan at 5th SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabayan, ano ang inyong nais marinig sa ating ulat bayan?
1: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
2: SONA
1: 2026.
39: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Ako po si Romalisa Alfaro Pataksin ng Puerto Princesa City. Ako ay isang empleyado ng pamahalaan. I have worked with the government for almost 38 years. At sa panahon ko ng aking paglilingkod sa gobyerno ay gusto kong magpasalamat sa pamahalaan. Unang-una sa pagbibigay ng sahod na unti-unti naman tumataas na nakakatulong sa pagtataguyod ng aking pamilya. So, sa ating pong mga opisyal sa pamahalaan, salamat po sa pagbibigay ng importansya para po sa welfare ng mga government employees.
5: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
7: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
8: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
12: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: At 30 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, nagbabalik po ang inyong palatuntunan ng Bangon Bayang Mahal. Kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpuz. Mga kababayan, as promised, ano nga po, makakapanayam po natin ang atin pong butihing kalihim mula po sa ating Department of Energy Secretary Sharon S. Garin sa ilang saglit lamang po upang pag-usapan ang ilang mga issue na pumapalibot po sa ating bansa. Pero kung narinig niyo po kanina, no, nung pansamantala po tayo ng commercial, yung isang tanong na binabanggit doon sa isa sa aming mga ipinalabas na visuals. Ano nga bang gusto nating marinig sa atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA? Dahil yung ating mga kababayan, isa sa mga babanggitin po nila ay yung tungkol sa usapin ng mataas na presyo, no? Mataas na singil sa kuryente. Actually, hindi naman tayo exempted dyan. Ano? Nagiging pag-uusap na rin yan with other na ating mga katrabaho, sa ating mga kaibigan. Pag-usapan nga madalas eh. Tatanungin, magkano yung bill mo kasi sa akin ganito? Or magkano yung tinaas ng bill mo kumpara doon sa nakalipas na singil sa'yo para sa nakalipas na buwan? Those are the things, mga kababayan, na marahil gustong marinig ng atin pong mga kababayan, ano ang tugon ng atin pong pamahalaan dyan sa nasabing issue. And of course, yan yung tatalakayin natin kasama si Secretary Sharon S. Garin sa ilang saglit lamang po mula yan sa Department of Energy.
12: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.

0: 32 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Sa ating mga kababayan, ano po, especially doon sa mga coastal areas, yung mga malalapit po or nakatayo yung kanilang bahay sa paano ng bundok, naku, mag-iingat po tayo. Kaya nga ng balita ng ating kasamahan kanina, doon sa pagre-rescue ng PCG, yung ating, mula sa ating kasamahan si Lawrence Tanhoco, nag-rescue ang PCG dyan po sa may Sarangani. Dahil po, doon sa malakas na buhos ng ulan, dahil nagkaroon ng malakas na pagbabaha po dyan, ano? Payuhan natin ng ilan sa ating mga kababayan. And actually, kagabi, affected din tayo dyan, mga kababayan. Hindi naman tayo exempted. Lahat po ng at ng ating kababayan, ano? Mapahirap, mapamayaman, mapabata, mapamatanda, mapalalaki, mapababae. Eh kailangan, mga kababayan, nag-iingat po tayo. Tayo po dapat laging tumatalima rin sa atin pong mga paalala, no, mula po sa ating mga opisyal ng pamahalaan na nangunguna dito po sa pagsisiguro na tayo ay patuloy na ligtas sa ganitong mga klaseng mga sakuna. Sa Antique raw, nagsagawa ng rescue operation ang MDRRMO ng Hamtik Antique kasama ang Hamtik Fire Station para tulungan ang mga pamilyang natrap sa pagtaas ng tubig baha sa barangay Mapatag sa barangay Funda kaninang alas 5 ng umaga, July 24. Ayon po doon sa MDRRMO, inilikas sa mga apektadong pamilya sa ligtas na lugar at binigyan ng agarang assistance. Ano po, yan ang tinutukan ng ating kasamang si Hope Torchante mula po sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Okay, dahil ngayon makakausap na po natin ang ating pumbutihing kalihim mula sa Department of Energy, Secretary Sharon S. Garin, ngayong umaga pong ito. Secretary Garin, ma'am, magandang umaga po. Secretary Garin, ma'am?
1: Good morning, Al. Good morning po sa lahat. Good morning po, salamat
0: at maraming salamat po sa pagsagot sa aming tawag ngayong umaga. Ano po ang comment niyo?
1: Yes, can you hear me?
0: Yes po. Wala po ba? Secretary Garin, ano po ang comment niyo dun sa sinasabi at sa mga balitang lumalabas na ang Pilipinas daw ay may pinakamahal na singil sa kuryente sa ASEAN?
1: Opo, kinonfirm po yan nung press briefing namin. At sa ngayong buwan po, no, hindi naman palagi, pero yes, in this month, pinakamataas yung Pilipinas compared to Singapore. Singapore usually is the highest. Second tayo actually. Pero ngayon po, number one tayo. So, yun nga, it's reflective na kailangan talaga reforma sa ating electricity na structure. No?
0: Opo. Secretary, ano po ang mga long-term plans naman natin para sa karagdagang supply ng produktong petrolyo dahil nagpapatuloy pa rin ang sigalot dyan sa gitnang silangan dahilan para tumaas po at magkaroon tayo ng mga fuel price hikes?
1: Opo, yung long term andyan na, papasok na siya mga 2028. Marami pong mga bagong planta papasok po sa Visayas, halimbawa mga tatlo or apat na mga biso na din makukompleto 2028, 2029, 30. Pero hindi kasi ganun kabilis mag-construct eh. So, ang problema talaga natin is yung midterm or yung immediate. Ano? Kaya ngayon po, meron pong papasok po na sa Cebu na isang base load sa mga August. Tapos, dadagdagan po natin ng mga batteries. Actually, bukas may in-install na ng mga 50 megawatts. So, pinapabilis po namin yung mga midterm kasi long-term may solusyon na tayo eh.
0: Apo, at pag-usapan din natin, Secretary Garin, yung ilang pang mga solusyon na ginagawa po ng Department of Energy na balitaan po namin. Ano? Makikibalita po kami ulit sa inyo ngayon yung National Oil Stockpiling Program po na proyekto ng Maharlika Investment Corporation sa pakikipagtulungan po sa PNOC.
1: Opo, actually, ito naman sa oil naman, wala naman tayong crisis sa supply, no? Mm-hmm. Ang crisis is hindi naman cost ng Pilipinas, pero kailangan defensive tayo or protective tayo sa bansa natin. So kailangan talaga, what have we learned from this oil crisis? Kailangan talaga mag-stock tayo ng oil, ano? So kausap tayo yung Maharlika, Philippine National Oil Company, tsaka yung DOE po, ay nahanapan natin ng paraan para mapabilis po na immediate i-rush natin, mag-stock piling tayo, magtayo tayo ng sarili nating tangke at para meron pong reserva yung gobyerno mismo, hindi lang yung mga private companies natin. So, mm-hmm. magkakausap na and then hopefully po soon mag matapos na yung mga feasibility study at mga construct na tayo immediately.
0: Opo. At Secretary, we are also exploring other alternative forms of energy sources. Nakatakda po pala at pinaplano na natin first Philippine nuclear power generation by 2035 hanggang 2038. Ano pong plano natin dito?
1: Isa talaga yun sa mga long-term solutions natin yung nuclear, ano? Kasi malinis, base load siya, tsaka mas mura, hopefully, ano? Kung depende sa design. Pero nagka-target tayo na by decade of 2030s na magkaroon na tayo ng nuclear. Ito po, marami pa pong kailangan gawin yan. Kailangan pa iayusin natin yung mga training natin, i-prepare natin yung communities, mag-set up tayo ng mga regulations at regulatory commissions. So, pero yan, isa yan po sa mga solution, nuclear combined with renewable. Magandang solution po yan. Pero matagalan to kasi yung nuclear kahit po sa UAE. Pag-construct nila noon, mga 10 years din sila nag-construct ng first 10, 14 years nga ang it took them to build up a nuclear power plant. So, ano lang, panahon lang po.
0: Talagang antayin lang po natin. But Secretary Green, nabalitaan din po namin and this was first reported by Bloomberg. Nagkaroon po ng takeover bid mula po sa Indonesia ang Barito Renewables. They are planning to acquire o nagkaroon po ng non-binding offer to acquire EDC, yung Energy Development Corporation, which has around 45% stake sa atin pong energy geothermal energy sources sa ating bansa.
1: Geothermal. Opo. Magandang project ng EDC, geothermal, reliable, base load na malinis. Ano? Mm-hmm. Yung offer po, or kung ano man yung transaction nila, hindi pa po nila officially sinasabit sa DOE. Wala pa pong update on them kasi siguro nag-uusap pa lang sila, no? Hindi wala pang kontrata. So hihintayin na lang namin baka kasi maunahan namin sa kasi nababalita lang namin kung ano na mababalitaan sa media, no? But we'll await and we'll make sure na protected po yung assets natin. Philippine assets and then it benefits Filipinos also. So kailangan lang talaga bantayan na it respects the law and the environmental compliance nila at kung ano mang mga requirement na para mag-operate po ng geothermal facility.
0: Mm-hmm. Opo. And lastly na lang po, Secretary Green, we understand that you're also busy ngayong umaga pong ito.
1: Yes.
0: Magkakaroon po tayo ng tinatawag nating pack silica dito po sa ating bansa. How can we sustain power-hungry infrastructure na gaya ng pack silica dito po sa ating bansa na well, diba? Mabalitaan naman po natin.
1: Tama ka dyan. Kulang na nga yung we need all the electricity that we produce for our own population, no? Tapos magdadagdag pa tayo ng mga data center, no? Nakakain yan ng mga, it could range from 100 megawatts to 1,000 megawatts na malalaki. So ang isang inaaral namin is dapat yung mga areas na yun, magpatayo ng sariling planta. Isa yan sa, I think that's the best solution. Kontrolado nila yung planta sa kanila yan, tsaka hindi niya kinakain yung kailangan ng mga kababayan natin.
0: So sa separate grid po ito na tinutukoy natin.
1: It could be connected to the grid pero may sariling na power plant sila.
0: I see po.
1: Para mas ano, cheaper or cheaper on their side. Mm-hmm. Mas ano lang, mas malaki lang yung capital pero ang gastos nila. Pero pero I think it's safer for both sides, for the consuming public ng electricity na regular. Apo. And for also for data centers na energy intensive yung consumption nila.
0: Apo. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po.
1: Thank
0: sa
1: you,
0: amin.
1: Thank you, Al. Maraming salamat din sa'yo.
0: Thank
1: Good
0: you
1: morning po.
0: Po
1: sa lahat.
0: Good morning po sa lahat at mabuhay po ang ating mga kasamahan sa Department of Energy. Mabuhay po, Secretary Sharon Garin.
2: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 42 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kaming muli matapos ang ilang mga paalala.
2: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
4: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
3: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
4: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
3: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko. Servisyo. Bayang Mahal. News Nationwide.
5: Balitang pambansa.
6: Sa ulo ng ating
5: pinakamalawang pagbabalita.
2: Ang Radyo ng Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
2: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
6: Radyo Publiko.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan. Sa sambayanan ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
6: Magkaisa.
2: Pagtulungan.
6: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
2: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko,
2: and The Capital.
6: Ang boses ng Pangulo.
2: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
5: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko,
2: sa 104.3 The Capital.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 46 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga matapos ang ating panayam kay Secretary Sharon Garin. Narito naman ang ulat ng ating kasamang si AJ Ignacio. maximum tolerance at pagrespeto sa karapatang pantao sa SONA, tiniyak ng NCRPO. Ang ulat niyan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Yes, kinakapatid na Anlian, ilang araw bago ang ikalamang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Lunes, July 27, inspeksyonan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang mga pwersa ng pulisya na ide-deploy sa aktibidad kabilang ng kani-kanilang mga kagamitan tulad ng DEARS at anti-riot shield. Paalala ni NCRPO Acting Chief Regional Staff Police Colonel Martin Gamba, sa pulisya na pahirali ng maximum tolerance at respetuhin ang human rights o karapatang pantao lalo at inaasahan ang kabi-kabilang kilos protesta. Bukod dito, ayon kay Colonel Malimban, sa peace and order ay nakaatang din sa pulisya ang kaligtasan at seguridad ng lahat kabilang ng mga opisyal ng gobyerno, international dignitaries, media, mga militanteng grupo, maging ang mga ordinaryong motorista at commuter. Simula alas 5 ngayong Biyernes ng hapon, ilalagay na sa full alert status ang NCRPO kung saan nasa 20,000 na pulis ang identity.

po. Para manatiling ligtas, mapayapa ang gagawing ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ano bukod dyan, mga kababayan, tinututukan din naman natin ang mga epekto na dulot ng bagyo na si Bagyong Quiapo dito po sa ating bansa. Tunayan nga, mga kababayan, kahapon dito sa kagabi sa Quezon City, malakas yung pag-uulan at ilang bahagi dito, especially along Central Avenue, medyo baha kahapon.

0: Mamaya, babalikan po natin ang ating kasamahang si Alvin Baltazar hinggil nga po sa pinakahuling kilos gampaning pampanguluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan nakatakda nga po ang Pangulo na mag-inspeksyon dyan sa Pampanga, sa may Lubao, Pampanga. Tunguhin na natin doon ang ating kasamahang si Alvin Baltazar.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Hello, magandang umaga. Dapat tayo sa Pampanga at inaasahan sa mga ito na naman sa mga ito sa mga ito sa mga ito sa mga ito. Hello.
0: Okay, keep us posted, Kuyang Alvin Baltazar, dyan sa Lubao, Pampanga.
2: Wala pa rin dito sa Lubao, Pampanga, para sa Bagong Pilipinas, sa Alvin Baltazar, Radio Pilipinas.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Maraming salamat, Kuyang Alvin Baltazar. Maraming salamat din po, mga kababayan. Ano? Maraming salamat sa pakikinig sa amin ngayong umagang ito. Maraming salamat po kay Secretary Sharon Garin sa pagbibigay ng kanyang oras sa atin pong programa sa umagang ito. And of course, maraming salamat sa ating mga laging at walang sawang katuwang dito po sa ating technical and production side, Ms. Jomari Rifarial, Boss Mark Bukiron, Ms. Marian Melos, and of course, Ninong Rolly Bumatayo. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa production side, kay Ms. Tess Ramirez, kay Christopher Tirambulo, and of course, kay Ms. Glorife Bagon. At tabayanan po mga balita mula po sa ating PBS News Division, ihatid sa atin ni Mr. Tommy Reyes. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang kolumnista at broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga and happy weekend, everyone.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time. 8:54 na umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyahing Pampanga ngayong umaga para dumalo sa apat na aktibidad. Mula sa Malacanang, ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pampanga ang biyahe ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa dadaluhan itong apat na aktibidad. Isa sa apat na activity ng punong ekutibo ay ang gagawin itong inspeksyon sa Pampanga Food Security Complex sa Bayan ng Lubao. Mula Lubao ay tutungo ang Pangulo sa Clark Freeport Zone para sa inaugurasyon ng DOH JBL Children's Medical Center, at pagkatapos nito'y pupunta na ang punong ekutibo para sa kanyang ikatlong aktibidad. Ito ay ang gagawin pagbisita sa Converge Angeles Data Center sa Balbago sa Angeles City. Ikaapat at huling aktibidad ng Chief Executive ay ang pangungunahan distribusyon ng patient transport vehicle para sa mga lokal na pamahalaan ng Northern at Central Luzon. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kawalang tiwala ng mga Pilipino sa China, bunga ng kanilang mga marahas at mapangudyok na mga akbang. Ito'y ayon sa Armed Forces of the Philippines. May ulat si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kaisa ng sambayan ng Pilipino ang Armed Forces of the Philippines sa pagtatakwil ng mga ilegal, marahas at mapanlilang na hakbang ng China sa territorial at maritime domain ng Pilipinas. Ito ang tugon ng AFP makaraang ilabas ang OCTA, pinakabagong tugon ng masa survey na nagsasabing 64% ng mga Pilipino ang hindi nagtitiwala sa China. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nangangahulugan nito na batid pa rin ng mga Pilipino ang peligrong isinusuong ng bawat sundalo para harapin ang pagigipit ng PLA Navy, China Coast Guard at Militia Vessels. Ito niya ang bunga ng kanilang ilegal, marahas at mapanlilang mga taktika na siyang nagpapatatag naman sa suporta ng mga Pilipino sa AFP na tumututok sa mandato na ipagtanggol ang bansa. Dahil ito magsisilbing inspirasyon nito ng AFP upang ipagtanggol ang soberanya at yakin ligtas ang mga ngisda at hindi pasisiil sa mga nagtatangkang manakop sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, pagkakaisa at kooperasyon sentro ng mga pulong sa ika-59 na ASEAN Foreign Ministers Meeting. Narito ang ulat ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pagkakaisa, kooperasyon at pagsunod sa international law. Ito ang naging pangunahing mensahe sa magkakasunod na pagpupulong ng ASEAN at mga dialogue partners sa buong magdamag kahapon bilang bahagi ng ika-59 na ASEAN Foreign Ministers Meeting o AMM, kung saan tinalakay ang seguridad, katatagan ng ekonomiya at sama-samang pagdugon sa lumalalang pandaigdigang hamon. Sa 27th ASEAN Plus 3 Foreign Ministers Meeting, binigyang diin ng Pilipinas ang kahalagahan ng mas matibay na pagtutulungan upang matugunan ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan, kabilang ang banta sa seguridad sa pagkain, enerhiya at supply chain. Nagkaisa rin ang South Korea at China na kailangang palakasin ang regional cooperation sa gitna ng mga hamong ito. Sa 33rd ASEAN Regional Forum, itinampok naman ng Pilipinas ang maritime security, cybercrime at online scams bilang mga pangunahing prioridad, habang sa East Asia Summit Foreign Ministers Meeting ay nanawagan ito ng mas matatag na pagkakaisa at pagpapanatili ng isang rules-based international order na nakabatay sa international law. Samantala, sa 14th Mekong ROK Foreign Ministers Meeting, pinagtibay ng South Korea at mga bansang kabilang sa Mekong Region ang kanilang partnership upang harapin ang climate change, transnational crime, supply chain disruptions at iba pang hamon sa rehiyon. Ngayong araw, Hulyo 24, bago formal na magsara ang isang linggong kaganapan, ay isasagawa ang iba't ibang aktibidad kaugnay ng Treaty of Amity and Cooperation o TAC. Bilang paggunita sa ika-50 anibersaryo ng kasunduang nagsisilbing mahalagang haligi ng kapayapaan, pagtutulungan at mapayapang ugnayan ng mga bansa sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga benepisyaryo ng walang gutom program sa Quezon City, natanggap na ang assistance mula sa Uplift Program ng Pamahalaan. ang ulat mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagsimula na ring makatanggap ng 2,000 uplift assistance sa mga benepisyaryo ng walang kutong program sa Barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City. Isinagawa ang rollout sa cash assistance kasabay ng kalusugan, kakayahan at kabuhayan session at food redemption activity ng walang gutom program nitong July 22. Kabilang sa mga tumanggap ng ayuda si Jocelyn, residente ng Barangay Bagong Pag-asa, na sinabing malaking tulo ang karagdagang cash assistance at food credits na natanggap sa ilalim ng programa. Ang uplift assistance ay ipinatutupad bilang tugon ng pamahalaan sa National Energy Emergency para makapagbigay ng karagdagang suportang pinansyal sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At Department of Health na nawagan sa publiko na magtanim ng gulay at suportahan ang lokal na agricultural products ng bansa. May report si Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
8: Muli po, isa mapagpalang pagbati at welcome po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kami po inyong nasusubaybay at napapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa iba't ibang panig ng mundo, kami po'y napapakinggan gamit ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan ng mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang po ang ating PBS e-box radio receiver app. Yan po ang mga iba't ibang mga pamamaraan upang kami masubaybayan, mapakinggan ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kasama pa rin po namin sa atin o natin sa ating Global na Tayo team, ang ating pong production side. Of course, ang ating executive producer for today, si Ms. Diesel Nanyong. Sa master control, si Milo Jonella. Sa wirecast, si Hero. And of course, kasama rin natin sa production side si Ginoong Jay Arevalo. Kamusta na po kayo ngayong araw na ito? Papalapit na ng papalapit ang ikang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayon 2026. Ano po? Ito na ang ika-anim. Pang-anim na ba ito? Pang-anim na? Na sona? Pang-anim ba? O pang-lima? Panglimang sona ng Pangulo o State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27, sa Lunes na po yan, ilang araw na lamang. At marami tayong mga kababayan ang tumututok at tututok sa mga kaganapang ito sa Lunes. Ano, at puspusan na po ang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, paghahanda ng House of Representatives, paghahanda ng Senado, yung mga security preparation sa House of Representatives, maging sa Senado. Siyempre, yung ating Philippine National Police, maging yung ating mga sandatang lakas na nakatoka mag-augment para sa ikang security measures ng Philippine National Police in and around Batasan o House of Representatives Building. Siyempre, sa iba pang mga lugar kung saan magdaraos ng mga nakatakdang protest rally na sasabay sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. ngayong Lunes, July 27. Pero siyempre, bukod po sa paghahanda, tayo rin po ay nagbibigay ng focus sa mga iba't ibang sektor, hindi lamang sa government sector, kundi sa private sector. Ano po, lalong-lalo na bakit sa private sector? Dahil ang mga ginagawa po ng gobyerno, mga program at serbisyo na sinasabi po ng gobyerno na ginagawa nila ay para sa taong bayan at para sa private sector na ika nga, sila dapat ang ika nga nakararamdam ng mga programang ito. Okay, at mga serbisyong ito. For example, ito pong kalulunsad lamang na Uplift Assistance Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagbigay o na, patuloy na nagbibigay ng 2,000 pisong financial assistance sa mga qualified na mga ika nga po beneficiaries. Ano po? At matatandaan po ninyo, nung mga nakalipas na araw, may nakapanayam tayo na kababayan natin na beneficiaryo ng ika nga Uplift Assistance Program. Taga dito siya, taga Quezon City siya, kung di ako nagkakamali. Ano? Ito pong susunod natin, meron na naman tayong makakausap na beneficiaryo, ano po, ng Uplift Assistance Program. Siya naman ay taga Cavite. Biruin niya, taga Cavite siya. At later on, kung tayo po ipapalarin, makakapanayam din natin ng ilang mga local government units at ilang mga government agencies para malaman natin ano po, ano ba yung mga programa at serbisyo na naipagkaloob nila at sa tingin nila ay nakapagbigay ng epekto sa kabuhayan ng ating mga kababayan na maaaring mabanggit ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA sa Lunes. Ano? At syempre, hindi ho tayo papahuli dahil nakatutok din tayo sa mga kaganapan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So natapos na yung Article 4 sa pamamagitan ng huling witness ng prosecution na si NBI Director Matibag. So ano ang mga maaari nating expect sa susunod na mga araw, lalo-lalo na pagkatapos po ng sona ng Pangulo, sapagkat magbabago na naman yung schedule ano ng impeachment trial after the sona at saka yung kontra sona sa Senado. Magbabago na schedule, sa umaga na sila, di ba? Sa umaga na hanggang hapon. Kasi po nito mga nakalipas na linggo, hapon sila nagsisimula, alas 2, tumatagal na hanggang alas 6, alas 7, minsan umaabot ng alas 8. Sa pagkatapos po ng sona at nung nakaschedule din na kontra sona, bibigyan daan yan sa Senado, magbabago na po yung schedule ng impeachment trial. Sa umaga na sila magsisimula. So pero bukod doon, alamin natin ang pagtasa ng House Prosecution Panel sa naging performance ng ating House Prosecution Panel sa Senado nitong mga nakalipas na linggo, lalo na sa pagtatapos ng presentasyon ng Article 4, which is a grave threat and inciting to sedition. Tatlo po kasi yung naging witness dyan ng prosecution. Una, yung NBI agent na si Kalilong. Sumunod, si NBI Regional Director Lotok. At lately, katatapos lamang nga po, mismong si NBI Director Matibag. So, sa tingin ba nyo, naging matibay ang paglalatag ng prosecution panel para sa Article 4? O meron pang dapat na ikang ginawang ibang approach dito ang prosecution panel? And of course, titignan din natin kung ano yung paghahanda sa mga susunod na araw para po sa iba pang mga artikulo ng impeachment trial. So lahat pong yan, nakakamada para sa edisyong ito ng Global na Tayo. Pero bago tayo magpatuloy, narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
8: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. At tulad po na nabanggit ko kanina, una nating makakapanayam ang isa nating four-piece beneficiary na ika nga sa ilalim po ng Uplift Assistance Program ng pamahalaan. Nasa linya po natin ang komunikasyon ngayon si Ms. Lorna Orias, isa pong four-piece beneficiary mula sa Naic, Cavite. Miss Lorna Orias, magandang araw po sa inyo.
11: Magandang umaga po, sir.
8: Thank you. Salamat po, Miss Lorna, sa pagpapaulak po ninyo sa ating programa ngayong araw na ito. So, tama po ba kayo taga Naik, Cavite?
11: Opo.
8: Ayan.
11: Barangay Sapa po, Naik, Cavite.
8: Barangay Sapa, Naik, Cavite. Okay. Opo. So, beneficiaryo po, natanggap nyo na? Kung maitanong ko lamang po, natanggap nyo na ba? Yung,
11: opo, natanggap na po namin na salamat po.
8: Yun. Kailan po nyo natanggap?
11: Miyerkules po.
8: Ah, Miyerkules. Okay. So, sa paano po paraan nyo natanggap yung assistance?
11: By cash card po.
8: Cash card, okay. Sige, so ang tanong ko ngayon dyan, paano nyo po, paano makakatulong yung 2,000 po sa inyo at sa inyong pamilya?
11: Malaking tulong po sa amin po yun dahil ang natanggap po namin na iyon ay natitiyak po namin na makakapasok po sa mga susunod na araw yung aming mga anak. Dahil doon po namin ilalaan po yung natanggap po namin na 2,000.
8: Sa tingin nyo ba, sapat yung 2,000? Sapat na ba?
11: Sa totoo lang po, hindi po sapat. Pero sasapat po siya sa loob ng 2 linggo or 3 linggo na matitiyak po namin na tuloy-tuloy po ang pagpasok ng aming mga anak. Dahil po may pambaon na po, may pambudget na po.
8: Yan. Kasi hindi lang naman ngayong buwan na to, ibibigay ito, no? Hanggang December ito, di ba?
11: Salamat po.
8: Alam niyo ba na hanggang
11: Alam
8: niyo po ba na hanggang ang layo nito ay hanggang December kung maaari? Alam niyo ba 'yon?
11: Ang sa pagkakaalam ko po kasi ay one time lang po.
8: Ah, one time. Okay.
11: Okay.
8: Oh, sige. Anyway, kahit sabi nga kahit maliit makakatulong pa rin, 'di ba? Makakatulong pa rin. Eh matanong ko lang po, Miss Orias. Gaano na kayo katagal na four-piece beneficiary?
11: Ako po ay magtatatlong taon na po sa four-piece po.
8: Four-piece, okay. So, ano ho, matanong ko na rin po, mawalang galang na ano ho. Ano ba ang hanap buhay ng inyong asawa at kayo ba ay nagtatrabaho rin?
11: Ang asawa ko po ay tricycle driver po. Tapos ako naman po ay 1 year na po ako sa RHU Halang Naik po.
8: RHU? RHU? Okay. Asa nagtatrabaho kayo sa RHU?
11: Opo.
8: Okay. So, ilan pong anak ninyo? Ni Mr.
11: Apat po.
8: Apat. Eh, nag-aaral po lahat yung apat na yun?
11: Opo, nag-aaral po sila lahat, sir.
8: Ano na bang edad o pinaka
11: panganay? Pinaka-panganay ko, ang panganay ko po ay 19, isang 18 po, isang 16 at isang 12 po.
8: Aba, 19, ano yun? Nasa college na o senior high?
11: College na po. Dalawa na po yung college ko po. Wow. Papasok na po yung pangalawa ko ngayong 27 po ba? Or 29 po.
8: Wow, dalawa na pala ang nasa kolehiyo mo, no? Miss, can I call you Lorna na lang? Lorna? Yan.
11: Opo.
8: Dalawa na pala yung nasa college mo, Lorna. Ha? Pero bago ka, sabi mo kasi 3 taon ka pa lang na four-piece beneficiary. Bago ka naging four-piece beneficiary, siyempre, nandiyan na yung mga bata, nandiyan na yung mga supling ninyo.
11: Opo.
8: Hindi ba kayo nahirapan? How did you survive bago pa kayo naging four-piece beneficiary?
11: Noong po, isang magsasaka po kami, tubigan po, palayan po yung aming hanap buhay noong mga nakaraang taon. So, nakasurvive naman po sa pagtutulungan po naming mag-asawa po.
8: And then, ito na, dumating na yung pagkakataon na naging four-piece beneficiary kayo.
11: Opo, nabiyaya naman po na mapabilang po sa programa ng four-piece po.
8: Pero matanong ko din, nung naging four-piece kayo, nagbago na ng hanap buhay si Mr. Tricycle driver na siya o hindi pa?
11: Ano po siya, parang panggabi po kasi siya namamasada po, sir. Sa umaga po, nasa bukid po kami. Ba, sa gabi po, namamasada po siya.
8: Talaga naman, ano? Sa umaga, nasa bukid. Opo. Sa gabi, nagta-tricycle driver.
11: Opo.
8: Abi, mahal na mahal talaga kayo ng mister nyo, no? Ng pamilya nyo. Talagang matindi yung pagkayod niya para lamang para sa inyo, Miss Lorna.
11: Para po sa mga anak na makatapos po silang lahat.
8: Oo. So, ngayon, sino ang tumulong sa inyo? Automatic ba na natanggap nyo yung 2,000 o may nag-inform sa inyo na may available na ganitong financial assistance?
11: By municipal link po namin, at saka sa munisipyo po ng Naik po, nag-announce na rin po sila na may matatanggap po kami na 2K po.
8: Ang munisipyo ang nag-inform sa inyo?
11: Opo, at saka yung mga municipal link po namin, mga ML po namin sa DSWD.
8: Ayun, okay, sige. So, ngayon, so sa ang pupuntahan ng 2,000 kung napag-uusapan natin, sa pag-aaral ng mga bata.
11: Okay. Para po talaga doon yun. Lahat naman po, pati naman po yung natatanggap po namin na tulong galing po sa gobyerno, ay napupunta po lahat yun sa pag-aaral ng mga bata. Kasi lahat naman po yun ay para sa kanila po.
8: Ayun. Nakagaan ba sa buhay ninyo ang 4Ps?
11: Sobrang nakagaan po yung mapabilang po kami sa programa ng DSWD or ng 4Ps. Sobrang napagaan po yung buhay namin at yung panatag po yung loob ko kasi sa hanggat nandito po kami sa programang ito, masisiguro ko po na ang mga anak ko po ay tuloy-tuloy po sa pagpasok po sa kanilang pag-aaral.
8: Eh, matanong ko na rin, Lorna. Diyan ba sa barangay mo, nag-iisa ka lang na 4P beneficiaries o meron ka pang kilalang iba?
11: Marami na po kami. Halos lahat naman po ay member na ng 4Ps
8: Uy,
11: po.
8: Okay, that's good. Alright. So Lorna, hindi ko na masyadong patatagalin ito. So I just want to of course, magpasalamat sa oras sa pinagkaloob mo kahit sa oras na ito. And ano ba kaya ang maaring mensaheng maiparating mo kay Pangulong Marcos Jr. At saka sa DSWD bilang isang 4Ps beneficiary at para dito sa Uplift Financial Assistance Program?
11: Opo. Para po sa ating mahal na Pangulo po kay PBBM, Mr. President, labis man po ang kung hindi man po kalabisan, na sana po ay hindi lang po one time itong inyong pagbibigay tulong po sa amin. Dahil sa ngayon po, dahil sa sobrang nagtataasan po ang mga bilihin, pangunahing bilihin, sana po ay hindi lang one time po ang pag-abot ng tulong ninyo sa amin. Sana po ay hanggat hindi po bumababa ang pangunahing bilihin, lalo na po ang krudo, dahil sobrang apektado po sa amin. Pag tumaas po yung krudo, matik na po yun, lahat nagtataasan. Sana po ay hindi lang po one time ito. Hanggat nandyan po yung patuloy na pagtaas, sana po ay patuloy po kami ninyong alalayan para po masigurado po namin na yung aming mga anak ay mapatuloy po sa kanilang pagpasok sa kanilang pag-aaral po. Para po yung aming kikitain po sa araw-araw ay maitatabi po namin yun para po sa susunod na mga bayarin ng kuryente. Kasi yun po talaga ang patuloy din po ang pagtaas ng singil ng kuryente. Sana po ay tuloy-tuloy po yung pagbibigay po ninyo ng tulong sa amin. Maraming salamat po. At saka sa aming pong munisipyo, sa aming mayor, Mayor Romel Magbitang po, thank you po dahil sobrang supportive niyo po sa mga activities po, lalo na po yung aming DSWD head po namin, si Ma'am Tina, sa mga link, municipal link po namin, sa mga ML po namin, especially po kay Sir Toffer po na ML ko. Maraming salamat po dahil nandyan po kayo lahat na patuloy na sumusuporta sa amin. Ginagabayan po kami at patuloy po kayong nagpapaalala kung para saan at kanino po yung natatanggap namin. Maraming salamat po sa inyong lahat.
8: Dapat lang, well, nakikinig naman ang Pangulo, I think, no, Lorna? Dahil sa mga ganito pagkakataon, kaya nga niya nirelease itong pinayagan o inaprubahan itong 2,000 pisong ito sa ilalim ng Uplift Program, eh, pero pang dagdag tulong sa inyo, sa ating mga kababayan na talagang nahihirapan sa pang-araw-araw na gastusin. And who knows, no? Tulad mo, kasama mo ako sa paghiling sa Pangulo na hindi lang ito one time. Sana nga ito ay magpatuloy hanggat ika nga hindi nagno-normalize ang sitwasyon sa Middle East, yung presyo ng produktong petrolyo. Kasi domino effect yan eh. Yung nangyayari sa Middle East na naapektuhan pati tayo at yung mga pangunahing bilihin natin. Thank you very much, Lorna. At maraming salamat sa inyong local government unit at of course sa DSWD dyan sa inyo. Thank you very much. Maraming salamat, Lorna.
11: Maraming salamat din po, sir. Magandang umaga po.
8: Si Ms. Lorna Orias, ang isa sa mga 4Ps beneficiary mula po sa Naik, Cavite, na tumanggap na rin ng karagdagan na 2,000 pesos mula po sa Uplift Assistance Program na ikang inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asan na si MS mo yata nagkakabit
16: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
17: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa
10: na tayo, global na tayo, kasama si Ray Sampar, dito sa Radyo Pilipinas World Service.
8: Ay, kayo po'y patuloy na sumusubaybay pa rin dito sa ating programang Global na Tayo. Ayan, syempre, ngayon naman, tutungo tayo dito, tututukan naman natin yung isa pang mga kaganapan na nangyayari ngayon dito sa loob ng ating bansa. Ano, meron tayong binabantayang bagyo. Yung bagyo po, ang tawag sa bagyo is Quiapo. Tama, Quiapo. Hindi ho yung Quiapo sa Manila, ha? Hindi ho yung Quiapo sa Manila na simbahan. Ang spelling po nung Quiapo is Kiyapo. Quiapo. Alright? Alright. Kasi po itong bagyong Quiapo ay nandito na sa northern Luzon, northern tip ng Luzon ayon sa PAGASA. At may mga nakataas na tayo mga signal number 1, signal number 2. Yan po sa bahagi yan ng northern Luzon. Nakaranas na rin tayo ng mga pagbaha dito po sa may bahagi ng Visayas at Mindanao dahil po sa enhanced na habagat sanhi po nitong paghila ng bagyong si Quiapo. Alright, samantala, nasa linya po natin ngayon ng komunikasyon ng ating information officer ng Office of Civil Defense Region 2. Walang iba, kundi si Ginoong Alvin P. Aison. Alvin, magandang umaga sa iyo mula dito sa Manila. Kamusta kayo dyan sa Region 2?
18: Good morning, sir. Mula po dito sa Office of Civil Defense, binabati po namin lahat ang inyong pong mga tagapakinig, tagapanood ng inyong pong programa ng isang maulang umaga po mula po dito sa Cagayan Valley Region.
8: Alright, Alvin, kamusta ang sitwasyon ngayon sa kabuuan ng Region 2 dahil dito sa bagyong si Quiapo?
18: Yes, sir. Actually po, nakataas na po yung Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dito po sa lalawigan ng Batanes. At maging dito po sa ilang parte po ng northern portion of mainland Cagayan, including Bawayan Islands po. Ano? And we also have signal number 1 sa ilang bahagi po ng mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino. At sa kasalukuyan po, nakakaranas na po tayo ng mga moderate to heavy rainfalls dito po sa ating rehiyon.
8: Okay. So, kailan niyo naramdaman yung pagbuhos ng ulan? Kagabi ba na nagparamdam na yung buhos ng ulan diyan sa Region 2?
18: Kaninang madaling araw po, nagkaroon na po tayo ng pag-uulan po na naranasan po dito sa region po.
8: Pinaka sa tingin po ng OCD Region 2, Alvin, anong pinaka mas susceptible sa pagbaha at landslide sa Region 2?
18: Since ang areas of focus po natin ay ang mga coastal areas po natin, sir, dito po sa bagyong Quiapo, ang possible na magkaroon po ng mga pagbaha ay ang lalawigan po ng dyan po sa may Batanes and including po dyan sa may Babuyan Islands. And dito po sa northern portion of mainland Cagayan kung saan nakataas po yung Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Dito po kabilang ang mga municipalities po ng Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Bugey, Camalanyugan, Apari, Ballesteros, Abulug, Sanchez Mira, Claveria, and Santa Praxedes, kung saan ito po ay mga downstream or coastal areas po natin dito sa Region 2.
8: Mm-hmm. Okay. So, meron na bang ano? Meron na ba tayong mga nakaset up na mga evacuation centers in case na lumala ang sitwasyon?
18: Yes, sir. Actually po, yung kinandak po nating pre-disaster risk assessment kahapon upang tukuyin po yung mga iba't ibang mga paghahanda na at potential impacts nga po ng bagyong Quiapo across the region ay nakapaghanda na po ang ating mga local government units at mga ilang partner agencies po natin pagdating po dito sa bagyong Quiapo. Yung ilan po nga nating mga preparedness measures, kabilang po dyan ang DPWH kung saan nagkaroon na po sila ng heightened alert kung saan may mga 847 personnel on standby for deployment. Yung DSWD naman po, nakapag-preposition na po ng mga family food packs across 5 provinces dito sa region. Mm-hmm. Yung ating mga nasahanay ng kapulisan sa Philippine Army, PCG, NBCO ay naka-on standby alert na rin po and ready for deployment. At naka-preposition na rin po ang kanilang mga response assets kung sakaling kinakailangan po. In terms of our communication lines po, naka-standby din po ang DICT. With 5 Starlink links and free Wi-Fi and GovNet coverage available sa mga strategic locations natin dito sa region. Yung ating mga provincial DRM offices po, consistently nag-i-issue naman po ng mga early weather advisories, may mga established emergency communication lines, evacuation centers, and monitoring po ng mga critical areas po natin for quick response, especially pag maroon po ng flooding, landslides, at mga iba pang insidente. Yung sa paglalayag po sa sea travel from Cagayan to mainland Cagayan po, nakansela na rin po, including yung mga inter-island and domestic flights po natin, kanselado na po. So yun po yung mga nabanggit na mga preparedness measures po natin kahapon sa ating pre-disaster risk assessment. Mm-hmm. Sa kasalukuyan po, sir, may mga kanselado na po ang pasok sa ilang bahagi ng ating region, mm-hmm. especially dun sa mga nag-signal number 2 na po. And may mga, including po yung mga tertiary levels po sa mga universities po dito sa ating region.
8: Alright. Alvin, ulitin ko lang, signal number 2 na sa Batanes, sa Northern Cagayan. Tama, Alvin?
18: Yes, sir. Batanes and northern portion of mainland Cagayan, sir.
8: Northern portion of mainland Cagayan.
18: Including po yung ating Babuyan Islands.
8: Okay. Signal number 1, Nueva Vizcaya, Quirino. Tama?
18: Yes po. Yung rest of mainland Cagayan, provinces of Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino.
8: Mm-hmm. And of course, buti na lang nabanggit mo, okay pa naman yung communication natin sa tulong ng DICT at saka ng mga Starlink, ano?
18: Yes, sir. Po. Yes, sir.
8: How about supply ng kuryente? Meron ba tayong nakikitang problema once na lumala ang sitwasyon dahil sa bagyo?
18: For now, sir, wala pa tayong reported power interruptions and outages. At we're waiting po dun sa abiso po ng ating electric corporations po pagdating po dito sa ating supply ng kuryente.
8: Mm-hmm. Okay. Malakas ba hangin? May hangin ba o puro ulan lang?
18: Puro ulan po yung nararanasan natin ngayon dito sa Tuguegarao City, sir. At maging dun sa iba pa nating mga nakaka-coordinate na sa ibang provinces po, puro ulan po yung malakas ngayon dito sa ating region, sir.
8: And speaking of that, puro ulan, may na-monitor na ba kayo flooded na mga areas, barangay o bayan?
18: As of reporting time, sir, wala pa po tayong nare-receive na official reports coming from our partner LGUs.
8: And mga classes suspended na from elementary to college?
18: Yes, sir. Sa mga nag-signal number 2 po.
8: Alright.
18: Batanes and Calayan, sir.
8: How about ang coordination with DSWD, especially yung preposition ng mga family food packs? Kamusta?
18: Sa DSW, sir, meron tayong mga preposition family food packs, sir. Sa mga warehouses, 6 warehouses natin dito sa region, meron din po silang mga standby funds. And ready na po silang mag-deploy ng mga family food packs kung sakaling kakailanganin po sa ating mga evacuation centers.
8: How about ang status ng ating health system, lalo na ng ating mga government hospitals, provincial and or government hospitals? Anong status sila ngayon? Naka-alert, anong alert status sila ngayon?
18: Sa DOH, sir, sumasang-ayon din naman po sila sa ating, it follows po yung blue alert status po natin, and they are on the normal functioning naman po pagdating sa ating mga healthcare system ngayong meron pong bagyong kaya po, sir.
8: Okay, so naka-blue alert status ang DOH. Yes, sir. In preparation dito sa kung ano man ang magiging epekto ng bagyong Quiapo sa,
18: yes,
8: sa region sa region 2. Yan, okay. Sige Alvin, siguro ano bang mahalaga pang mensahe na dais pwede nating iparating sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kababayan natin diyan sa region 2?
18: Yes sir, maraming salamat po sa pagkakataon. Yung lagi po nating sinasabi na yung paghahanda bago ang sakuna yung pinakamabisang paraan po upang maiwasan yung mas malaking pinsala. So hinihiling po namin yung pagiging kalmado po ngunit laging handa at patuloy lamang pong subaybayan yung mga official na abiso po pagdating sa galing from PAGASA at maging sa Office of Civil Defense and including po sa ating mga local government units. So kung ipapatupad po yung ating mga force evacuation, preemptive evacuation, sana po makiisa po tayo dahil ang layunin nito ay mapangalagaan po yung buhay ng ating mga mamamayan. So yun lamang po sir, mula po dito sa OCD Region 2, mag-ingat po tayong lahat at good morning po.
8: Maraming salamat Alvin. Sa oras na pinagamo, Alvin Aison, ang ating Information Officer 2 mula po sa Office of Civil Defense Region 2. Ito po ay kaugnay sa paghahanda ng OCD at ng mga local government units natin sa bagyong Quiapo. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala.
10: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
19: Catcalling, bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pa simpleng biro lang, ay may kaparusahan. Multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
8: Samantala, sa puntong ito, tanggapin natin ang balita mula kay J. Mark Dagala. Balita sa labas ng ating impilan, kawalang tiwala ng mga Pilipino sa China. Buongan ng kanilang mga marahas at mapang-udyok na mga hakbang ayon sa Armed Forces of the Philippines. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
4: Kaisa ng sambayan ng Pilipinong Armed Forces of the Philippines sa pagtatakwil ng mga iligal, marahas at mapanlinlang na hakbang ng China sa teritoryo at maritime domain ng Pilipinas. Ito ang tugon ng AFP makaraang ilabas ang OCTA, pinakabagong tugon ng mass survey na nagsasabing 64% ng mga Pilipino ang hindi nagtitiwala sa China. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nangangahulugan nito na batid pa rin ng mga Pilipino ang peligrong isusinusoong ng bawat sundalo para harapin ang pangigipit ng PLA Navy, China Coast Guard at militia vessels. Ito anya ang bunga ng kanilang ilegal marahas at mapanlinlang ng mga taktika na siyang nagpapatatag naman sa suporta sa mga Pilipino sa AFP na tumututok sa mandato na ipagtanggol ang bansa. Dahil dito magsisilbing inspirasyon nito ng AFP upang ipagtanggol ang soberanya at tiyakin ligtas sa mga mangingisda at hindi pa sisiil sa mga nagtatangkang manakop sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
10: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
8: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Ayan, siyempre, ako man, mawawalan talaga ng tiwala sa China sa mga ginagawa po nila dyan sa West Philippine Sea, sa Ayungin Shoal, sa Bajo de Masinloc, sa mga ginagawa nila sa ating mga mangingisda na naghahanap buhay lang naman para po makakumita at mabuhay ang kanilang mga pamilya. Traditional fishing ground po kasi natin, bukod sa traditional fishing ground nating Pilipino, yung West Philippine Sea, Ayungin Shoal, Bajo de Masinloc, o ano pa, basta sakop ng ating EEZ, Exclusive Economic Zone, iyan po'y bahagi ng ating soberentiya, bahagi ng ating territorial waters. Ano? At napatunayan po yan sa arbitral tribunal nung napanalunan po natin yung kaso na yan. Ang China lang talaga ang ayaw kumilala sa nasabing arbitral ruling na yan. Ano? Kaya tapos nananakit pa sila, sinasaktan nila yung ating mga sundalo. Alam nyo, pangalawang beses na yan na nasaktan ang ating mga sundalo, mga sundalo sa ilalim ng Air Force. Natatandaan ninyo yung nangyari noon na may naputulan pa nga ng nasugatan, naputulan ng daliri yata, kung di ako nagkakamali. Sundalo rin natin yun. Tapos ngayon, may nasugatan na naman, dalawang sundalo natin. So, paano mong masasabi na magtitiwala ngayon ang taong bayan sa China na totoo nga yung mga pinagsasabi nila kapag sila ay nasa mga international forum na sinasabi kasi ng China sa mga international forum, lalo na sa kanilang state-owned media, na hindi sila ang aggressor. At sinasabi nila na ang Pilipinas ang nangungunang manggulo. Ewan ko lang kung maniniwala po kayo doon sa mga sinasabi ng China. Ano? Ang sa atin lamang, pinaglalaban natin kung ano yung nararapat na sa atin at atin naman talaga. Sabi nga, di ba? Atin ito. West Philippines, masyado naman kasi kayong masyado naman kasi kayong matakaw, China. Lahat na lang gusto nyo sa inyo, di ba? Tulad niyan, kung di ako nagkakamali. Meron lang isang Chino noon. Unang panahon pa, hindi ko malaman kung anong century yon, na meron daw isang Chinese traveler, voyager, na tumapak sa Palawan. Ngayon, ang gusto nila, pati Palawan, kunin na nila. Oh, di ba? Boy, ano lang yun, nakatapak lang sa Palawan. Kumbaga, ito yung paa ko, tinapak ko sa Palawan, yun na yun. Kanila na raw yun. Okay? And of course, yung isa pa, itong Batanes, na sinasabi nila. Naging mainit din na usapin yan, although economic scholars ang mga academic scholars ang nagsasabi na ang Batanes is also part and parcel of China, at least napakalaking ano po niyan. Kaya tayo mga Pilipino, I hope maski na yung mga kababayan natin sa labas ng bansa, yung ating mga OFWs at mga Filipino diaspora, malaman natin at ipaglaban din naman natin ang kasarinlan po natin. Beyond the political noise, beyond sa mga issue na pumapaimbulog dito sa ating bansang inang bansang Pilipinas, dapat wag natin kakalimutan na tayo yung mga Pilipino at kinakailangan maging patriotic tayo at nationalistic. Beyond the noise sa politika, beyond yung personal nating paniniwala, kung anumang, kung saang grupo ka man nabibilang, dapat nakakaisa tayong lahat sa tatanggol ng ating kasarinlan. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
21: Maging panatag, Pilipinas!
10: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
8: Sa puntong ito, tanggapin naman natin ang report. Ano? Report ito ni kasamang AJ Ignacio. Live report ni AJ Ignacio. Pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, isa sa mga paraan para mapababa ang kuryente ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
0: Yes, Manong Ray, isa nga sa mga nakikitang paraan upang mapababa ang singil sa kuryente ay ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law. Ito ang iginiit ni the Energy Secretary Sharon Garin na ito ang isa sa mga paraan para mapababa ang singil sa kuryente kabilang ang pagbabago ng ilang pulisiya at pag-amyenda sa EPIRA Law. Ayon pa kay Garin, hindi naman agad mararamdaman ang epekto ng mga hakbang na ito dahil mangangailangan pa ng panahon para mapatupad ng mga bagong pulisiya at reforma sa EPIRA. Dagdag pa ni Garin, inaasang tuluyang mareresorba ang red at yellow alert sa Visayas sa 2028 kapag natapos na ang mga itinatayong planta ng kuryente. Manong Ray, mga pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: AJ. Global. AJ.
0: Yes, Manong Ray.
8: So, aamyendahan, ano daw ang bahagi na dapat amyendahan sa EPIRA Law?
0: Ang isa sa mga tinitignan nila, Manong Ray, ano, ay yung kung paano mapapareduce yung mga tinatawag na singil, yung mga charges, Manong Ray, gaya nga dito kabilang na rin, Manong Ray, no, yung sa transmission at yung generation charge. At isa na rin sa mga tinitignan din yung mga bagong pulisiya ay tinitignan na rin yung perfectly dispatching ng mga planta upang nansa ganon ay hindi magkaroon na ng pagkakaroon ng pag-overloaded sa mga transmission lines. Dahilan ang pagbagsak nito, Manong Ray, ano, dahil minsan kasi kumbaga sa highway, Manong Ray, ano, ay nagkakaroon ng traffic yung kuryente dahilan nga ng pagkakaroon ng para at nagkakaroon ng diferensya itong ating mga transmission lines. Isa ito sa mga tinitignan, Manong Ray, no, yung mga perfectly dispatching ng mga planta sa grid, Manong Ray. Isa ito sa mga nakikitang hakbang, ano, para rin mapababa ang gastos ng mga generation at transmission lines sa iba't ibang grid sa bansa, Manong Ray.
8: Oo, sana dalian nila yan, ha? Dahil talagang sumasakit na ang bulsa ko sa kababayad sa kuryente.
0: Siyang tunay, Manong Ray, eh, kahit din naman ako medyo...
8: Butas ano na ang bulsa ko, wala na.
0: Sumisimangot na, Manong Ray, hindi lang yung bulsa ko, pati yung pitaka ko, Manong Ray, sumisimangot na rin sa sobrang taas ng kuryente.
8: Buti, hindi ka nga kinukulit ng mga mahal mo sa buhay, lalo na ng Mrs. Motobi. Nasabihin niya, yes. Anong gagawin natin dito? Mataas na singil sa kuryente. Diba yung mga ganun?
0: Oo, Manong Ray. Pero mabuti na lang ngayon, Manong Ray, nag-uulan-ulan, eh, medyo magbabawas na ng aircon at medyo malamig ngayon. Eh, sana muna, magtuloy-tuloy muna. Pero wag magbabaha, Manong Ray. Ulan-ulan lang para makatipid tayo sa kuryente, Manong Ray.
8: Yes, sana tabayan na natin. Pero sana kumilos kagad yun ng DOE dahil kailangan niya. Kasi ang kuryente, kumbaga, both sa industry, sa mga negosyante at maging sa mga katulad nating ordinaryo Pilipino, eh yan ang ano eh, bukod sa upa sa bahay, doon sa mga umuupa at pagkain, yung singil sa kuryente ang talagang nagpapabigat din sa atin sa mga araw na ito. Maraming salamat, AJ. Thank you very much.
0: Alright, Manong Ray, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
8: Alright, thank you very much, AJ Ignacio. Naku, napakalaking bagay po niya kung talagang ikang maamyendahan agad. Hopefully, kailan kaya maamyendahan yung EPIRA Law na yan na nabanggit nga ni AJ Ignacio sa kanyang report. Sapagkat sa totoo lang, ang dami nagkagulatan, ha, sa bill ng kuryente. Grabe, di ba? Bill shock. Sabi nga ano. Eh sana nga po. Tulad nga nung nabanggit ni Lorna kanina, yung four-piece beneficiary natin sa Naic Cavite, isa sa mga para makatulong sa kanila makaagapay sa pang-araw-araw ng mga gastusin. Isa na po diyan yung singil sa kuryente. Maganda, shout out muna tayo, ha. Good morning kay Kuyang Daniel Carsula, Junior Warden ng Murong Masonic Lodge 455. At sa lahat po ng mga brethren natin mula sa Murong Masonic Lodge 455 sa pangunguna ng ating Worshipful Master Darwin San Pablo, Senior Warden Bong Aportadera at Junior Warden Daniel Carsula. And of course, good morning din kay Pareng Rolly Arsenio Bumatayo. Nakamonitor din sa atin si Rolly Arsenio Bumatayo. Rolly, kamusta ka na? Tag-ulan na, Rolly, umuulan. Anong ginagawa mo? Nasaan ka? Anyway, samantala, ito pa sa huling bahagi ng ating programa, tututukan natin ngayon, ha? Ang ikang pagtasa natin dito po sa impeachment trial ni laban kay Vice President Sara Duterte. Ulitin ko lamang po, katatapos lang no Article 4 diyan sa impeachment trial. Ano ba yung Article 4? Yan po yung grave threat at inciting to sedition. Ngayon, meron po tatlong ano diyan, tatlong testigo ang iniharap ng prosecution panel. Si NBI agent Kalilong, NBI Regional Director Lotok, and of course itong mga nakalipas na araw si NBI Director Matibag. At ano pa kaya ang maari nating harapin o antabayanan sa mga susunod na impeachment trial, right? Lalo na pagkatapos po nitong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para masagot ang mga katanungan na yan, kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ng ating House of Representatives spokesperson para sa prosecution panel, Attorney Benjamin J. Tolosa. Magandang umaga po, Attorney Tolosa, at welcome back sa Global na Tayo.
3: Magandang umaga din ho, Kuyang Razor, at magandang umaga ho sa lahat ng inyong mga tagapakinig ngayong araw.
8: Alright. Attorney Tolosa, maraming nagsasabi na naging parang nakukulangan, ika nga, dito sa tatlong witnesses natin for Article 4. Ano pong reaction niyo diyan, Attorney Tolosa?
3: Well, sa amin ho sa prosecution, kami ho ay malakas ho ang aming tiwala no sa aming ebidensya na naipresenta dito para sa amin maliwanag na no na napatunayan ng unang witness natin ang authenticity ng video kung saan natin nakita at narinig ang Vice Presidente na may ginawang pagbabanta sa buhay ng Presidente. No? Wala na hong question dyan, hindi edited or hindi AI or spliced itong video na to, malinaw na authentic siya. Pangalo, pagkatapos nito, napresenta din natin ano po yung mga naging investigasyon na ginawa ng NBI at kung bakit sila nagkaroon ng prima facie finding of evidence with reasonable certainty of conviction. Kung bakit ho sila nag-file no, ng legal action against the Vice President para ho sa grave threats and inciting to sedition. At pagkatapos naman ho dito, sa naging testimonya ho ni NBI Director Matibag, pinaliwanag din niya bakit kinonsider ho ng NBI no, na isang continuing threat itong pagbabanta na to. At sinabi nila ito ay isang hindi lang ho pagbabanta, maliwanag sa kanila, merong plano na pagtangkaan ang buhay ng presidente at ito ay kinonsidera pa na national security concern. Ngayon ho, kung tulad ho ng sabi nyo, meron nagsabi na kulangan, baka nang gagaling ho ito no, doon sa punto na hindi pa napangalanan kung sino mismo yung nakausap no, na assassin, no, mamamatay tao ng Vice Presidente. Pero tulad ho ng sinabi ng NBI Director Matibag, nung tinanong siya, ano ang sa kanyang palagay ang certainty na mayroon talagang kinausap na tao no si Vice Presidente para paslangin ng presidente, ang sagot ho niya 100% sure no, at ang basehan ho niyan kung bakit 100% sure dahil nanggaling na ho ito mismo sa Vice Presidente no, yung pag-amin niya, sabi nga ho hindi simpleng pagbabanta lang ito, ito sa confession announced publicly no, nung tinanong siya, ang sinabi niya, may nakausap na ako, sinabi ko, patayin mo si Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez. At sinabi ho niya, pumayag na siya itong kinausap niya. Sabi pa niya, no joke, no joke. Lalanin natin, hindi lang ito isolated event. Pati ho, bago niya sinabi ito, makikita natin sa itang interview, sinasabi niya, gusto niyang pugutan ng ulong presidente. After ginawa ho itong statement na to, 3 days after, hindi din niya binawi yung statements niya. Pinanindigan ho niya. Ang sinabi niya, revenge from the grave is not a criminal offense. Mm-hmm. So, maliwanag na meron ng confession sa prosecution, base mm-hmm. na din sa sinabi ni NBI Director Matibag, wala hong pagdududa na sa amin, maliwanag, meron siyang admission na meron siyang kinausap. Ngayon, importante pa ho ba na matuntun natin sino mismo yung tao na yan, hindi na ho kailangan yan. No? Pati sa grave threats, hindi ho yan kailangan. No?

0: ng pagtaksilan, no? Ang tiwala ng bayan, no? At in the end, itong mga gantong aktuasyon, pinapakita ba nito na karapat-dapat pa siyang manatili sa kanyang pwesto? No? So, sa amin, malinaw na ho ang mga sagot dyan na hindi na kailangan malaman pa sino ba yung nakausap niya. Sapat na na sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang ho nangyari. Meron tayong vice presidente. Merong na inamin niya na meron ho siyang kasunduan sa isang mamatay tao na patay ng presidente. Yan na ho ang napakahalaga dyan.
1: Alright. Pero Atty. Tolosa, hindi po ako ikang maalam sa batas, pero napag-uusapan kasi alam niyo naman sa publiko on public discussions sa labas ng Senado, sinasabi kasi parang 'di ba ang iba yung sistema sa talagang criminal case sa nangyayari ngayon sa impeachment trial, hindi po ba? Iba yung mga elemento nila, pero
0: tama po 'yan.
1: Oh, pero ang sinasabi kasi paano kung sabihin ni Vice President Sara Duterte, ano 'yun? Okay ang kanyang ng defense team, sabihin nila. Hindi, out of ano lang 'yun, bugso lang ng damdamin niya 'yun. Parang ganun. Will that have an effect kung sakali man?
0: Pwede hong sabihin 'yan, pero dito ho nagiging mahalaga yung sinabi ho ng mga witnesses natin na hindi ho ito isang isolated event. Hindi ho ito isang viral video lang ang pinag-uusapan natin. Tingnan ho natin lahat ng naging action niya bago nangyari ito, nung mismo nangyari at pagkatapos. No, kaya nga ho pag tinignan natin yan, tulad ho nung pinoint out ng mga witnesses natin, bago ho nung November 23 na ginawa itong video, sinasabi na niya na gusto niyang putulin ang ulo ng presidente. At pagkatapos niyang ginawa itong confession na to na meron siyang kasunduan sa isang tao para paslangin ng presidente, 3 days after, ito ho napaka-importante, no? Napakakalmado na ng sitwasyon. Wala na ho sila doon sa detention ni Ms. Zulaika Lopez. No, there she was out in the open, no, having an interview with the members of the press. So, hindi na ho natin masasabi dito na dadala na lang ng bugso ng damdamin. So kung hindi ho siya seryoso dun sa sinabi niya, yun na ho ang pagkakataon para liwanagin anong sinabi niya, para bawiin. Sabihin na hindi yan totoo, no, dadala lang siya ng emosyon niya, pero again, hindi ho niya ginawa yun eh. Pinanindigan ho niya yung sinabi niya. Trinay lang ho niya yung magbigay ng katwiran na sabihin na yung ganong kasunduan, hindi naman yan labag sa batas dahil nga ang position niya, revenge from the grave is not a criminal offense ho daw. So, kaya ho sa prosecution, naniniwala kami na based na din sa mismong institutional finding ng NBI na hindi ho ito bagay na pwedeng isang tabi lang na sasabihin lang na biro or nadala lang ng bugso ng damdamin. Kung hindi, absolute itong threat na to, sabi ho ng NBI, at kinukonsidera nila na in fact national security concern na.
1: Ayan. And of course, ito, I don't know kung dapat ko bang itanong sa inyo to, Atty. Tolosa, dahil naging mainit din na usapin itong naging manifestation ni Senator Robin Padilla. I don't want to get into the malagay sa alanganin ang prosecution, pero o sinumang senator judge, pero doon sa naging pahayag ni Senator Robin Padilla na sinasabi niya wag sanang maging one-sided ang prosecution. Pero ano sagot dito ng ano, pero alam ko kasi for any logical person na maski na hindi abogado sasabihin eh talagang ang prosecution is to prosecute. Tama po ba?
0: Tama ho yun, sir. No? In fairness to Senator Judge Robin Padilla, baka naman iba ho ang ibig sabihin niya, no, na dun sa nasabi ho niya na gano'n, no? Baka may iba ho siyang punto. Pero ang sasagutin ko na lang ho, maliwanag dun sa impeachment rules ho, ang required na magkaroon ho ng neutrality dyan, political neutrality to be exact, yung ho may mga senator judges. So nakalagay ho dyan, they can't unduly discriminate against anyone and they should conduct, no, and participate in the impeachment proceedings regardless of their political

0: political affiliations and preferences. So sila ho as tumatay yung hukom, sila ho ang dapat neutral. But of course, understandable po dahil adversarial proceedings to, talaga sa prosecution, ang isinusulong ho namin dito, yung position natin, no, na suportahan yung articles of impeachment, na position natin, dapat matanggal sa pwesto ang vice presidente. No? At sa amin, tama naman din ho yung sinabi niya, dapat ang pinaglalaban ang katotohanan dahil yan ho talagang pinaglalaban namin. Naniniwala ho kami, nasa panig ho kami ng ebidensya, nasa panig ho kami ng katotohanan.
1: Alright, before I go to the next question, Attorney Tolosa. So, for the prosecution panel, masasabi po ba natin na we have delivered all the necessary evidences under Article 4. Naniniwala ba tayo na solid talaga ang mga documents, ang mga testimonies and witnesses to elicit a good ruling under Article 4?
0: Tama. Well, una-una ha, kailangan pong sabihin, no, ang pagtitimbang ng mga ebidensya na nailatag namin nasa ang discretion ho dito at kapangyarihan na gawin yan ay nasa impeachment court ho, no? So, we don't want to preempt their decision. But insofar as we're concerned, no, para sa amin, matibay ho pananalig namin at paniniwala sa ebidensya namin para sa amin. Yung hong chain of evidence ho, no, kailangan i-presenta patungkol dito sa grave threats para sa amin, maliwanag na. No, tulad doon ang nasabi ko kanina, wala na hong question tungkol dun sa video kung saan nakita yung pagbabagta sa buhay ng bise, na ginawa ng vice presidente, no, sa buhay ng presidente, wala nang question diyan kahit ang defense na paamin na ho sila diyan, ano. Ngayon, maliwanag na din anong naging institutional findings ng NBI diyan, no, nasabi na din na paliwanag tulad doon ng discussion natin kanina, bakit hindi ito isang isolated event, bakit hindi ito dinala lang ng bugso ng damdamin o biro lang, bagkos ito ho ay isang seryosong banta na sineseryoso ng NBI at kinoconsidering na continuing national security concern, ano ho. So, ngayon, dahil napresenta na namin ang ebidensya namin, ang bola ho ay nasa depensa na para sagutin ito nang hindi na ho maaring sagutin lang ng bare denial, no? Kailangan na nahon lang sagutin ito ng sa pamamagitan ng pagpresenta din nila ng ebidensya, no? Naririnig natin ang sinasabi ng kabilang panig dito ay bagamat hindi nila tinatanggi na sinabi nga talaga itong mga bagay na ito ng Vice Presidente, ang sinasabi nila para sa kanila hindi daw ito threats, no? Para sa kanila kailangan daw makita pa ang iba pang konteksto. So nasa kanila ho yan para magpresenta ng ebidensya, no, kung meron silang ebidensya, para katapos titimbangin ho ng impeachment court, no, kung alin ho ang panig na dapat paniwalaan.
1: Now, Attorney Tolosa, what can the public expect sa pagpapatuloy po ng impeachment trial sa Senado, especially pagkatapos po ng State of the Nation address at kontrasona? Yung kontrasona kasi gaganapin sa Senado. So, ano po ang mga susunod nating maaring susunod na dapat abangan ng ating mga kababayan? Kasi nagbago yung schedule, ano? Sa umaga na po ang start ng impeachment trial.
0: Oh, so ang susunod ho na araw ng paglilitis ay sa Wednesday na ho. Ang tatalakay na ho natin diyan yung usapin na ho ng confidential funds. So ito ho yung confidential funds ng Office of the Vice President and Department of Education na nung panahon na ho yun ay pinamunuan ng Vice Presidente. So, ang una ho nating ipipresenta na testigo dyan yung mga bank managers from Land Bank kung saan ho na-withdraw itong mga pera na ginamit dito sa usapin ho ng confidential funds.
1: Alright. So, may mga nakaline up na po tayong witnesses dyan and of course sa umaga, hapon. So, can we expect a more technical presentation ng mga ebidensya?
0: Tama ho yan, dahil ho dito sa confidential funds, no, pinag-uusapan ho dito mga COA liquidation
1: Nako.
0: reports, no? So medyo ma-technical at dokumento, kaya in-anticipate ho natin yan, no, na kailangan ng challenge dito sa prosecution din, hindi lang ho yung pagpresenta ng ebidensya, kasama na din ho yung siguraduhin namin na mapresenta to sa pamamaraan na madaling masundan at maintindihan, maunawaan ng ating mga kababayan, no? Dahil napaka-importante ho niyan.
1: Pero hindi pa kasama dito, Tony Tolosa, yung well, pinayagan naman ng impeachment trial court na ika nga isupina yung mga bank records ni BP Sara.
0: Oh, yung mga bank records na ho yan, tama, pinayagan ho, pero yan ho ay gagamitin dun sa artikulo naman ho ng unexplained wealth.
1: Yun.
0: Oh, so, yan, sa huli pa ho naman yan, dun sa order of presentation of evidence, minabuti lang ho namin hingin na kagad para hindi makakos ng delay.
1: Yes, oo. So, next, sa pagkatapos ng SONA at contra SONA, eh yung sa confidential funds na tayo.
0: Yes, ayan. Dyan muna ko tayo sa confidential funds.
1: Okay. With that, Attorney Tolosa, maraming salamat po sa, again sa oras po na pinagkaloob nyo sa ating programa.
0: Okay, maraming salamat din ho. Magandang umaga ulit sa inyo.
1: Ang ating pong ikang spokesperson ng House of Representatives Prosecution Panel. At sa pamamagitan po ng panayam na yan, tayo po yung magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na tayo. Again, gusto ko munang shoutout muna ha. Ulitin ko lang yung sa lahat ng mga overseas Filipinos workers natin, mga Filipino diaspora na nakikinig sa atin all over the world. Ang aming pong pagbati sa inyo, maging dito sa ating mga kababayan na nasa loob ng ating bansa. Sa ating mga kababayan dyan sa Northern Luzon, sa Region 1 at sa Region 2, ingat po kayo and hopefully all is prepared, nakahanda na kung ano man ang maging epekto ng bagyong Quiapo sa inyo pong mga lugar. Maging dito sa Visayas at Mindanao na nakararanas po ng matinding pagbuhos ng ulan na naging sanhina ng malawakang pagbaha sa Mindanao at sa Visayas. Maraming salamat po at antabayan na ng mga susunod na programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Antabayan na po ninyo ang ating English program platform. Dadating na, susunod na ang Dateline Malacañang, kasama nyo si Leo Magpayo. Muli po, maraming salamat at keep safe everyone.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: 6, the Radio Pilipinas special coverage. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radio Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radio Pilipinas World Service Online. Radio Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.
1: DFA Online. Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Online. Here on Radio Pilipinas World Service.
2: Good day. I am Win Tanyano with today's DFA Online. The Department of Foreign Affairs, or DFA, says its provisional understanding with China on Ayungin Shoal does not compromise the Philippine sovereignty or sovereign rights in the West Philippine Sea. The DFA clarified that the arrangement is merely a set of principles aimed at preventing misunderstandings during rotation and resupply missions to the BRP Sierra Madre. It stressed that the understanding does not require the Philippines to seek China's permission for resupply missions, nor does it allow the boarding or inspection of Philippine vessels. The department also emphasized that the country's legal position under the United Nations Convention on the Law of the Sea and the 2016 Arbitral Award remains unchanged and non-negotiable. The DFA reiterated that Ayungin Shoal lies within the Philippines' exclusive economic zone and that the country will continue to carry out lawful missions there in line with its national interest.
1: DFA Online. Online. Here on Radio Pilipinas World Service.
2: In our news, the Philippines and Oman are set to strengthen economic and diplomatic ties as they hold the 3rd Oman-Philippines Strategic Majlis, or Majlis, in Manila on July 26. The forum will bring together government officials and business leaders from both countries to explore new opportunities in trade, investment, infrastructure, technology, energy, transport, agriculture, fisheries, and logistics. Oman's delegation will be led by Foreign Minister Sayid Badir bin Hamad Al-Busaidi, while Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro will attend as guest speaker. The Department of Foreign Affairs said the forum aims to expand economic cooperation and reinforce both countries' commitment to regional stability and constructive dialogue. The event also marks nearly 46 years of diplomatic relations between the Philippines and Oman, which is home to more than 47,000 Filipinos and over 60 Filipino-owned small and medium enterprises.
1: DFA Online. Here on Radio Pilipinas World Service.
2: More news from the DFA, the Philippines and Turkey have reaffirmed their commitment to deepen bilateral relations through expanded cooperation in areas of mutual interest. Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro met with Turkey's Deputy Foreign Minister Ayse Beriz Enkenci on the sidelines of the ASEAN-Turkey trilateral meeting in Manila. During the meeting, Lazaro thanked Turkey for its continued support for the Mindanao peace process, particularly its leadership in the independent decommissioning body, which has helped advance peace and normalization efforts in the region. The Department of Foreign Affairs said bilateral trade between the two countries reached a record $365 million in 2025, while around 10,500 Filipinos currently live and work in Turkey.
1: DFA Online. Online. Here on Radio Pilipinas World Service.
2: And news from the Philippine Service Post, the Philippines has reinforced its leadership in global intellectual property after Philippine Ambassador Carlos Orieta chaired the 68th World Intellectual Property Organization, or WIPO, General Assemblies in Geneva. The week-long meeting gathered more than 1,300 delegates from 193 member states to discuss global intellectual property policies, innovation, and sustainable development. As president of the WIPO General Assembly, Ambassador Sorieta led the adoption of key decisions and emphasized the importance of multilateral cooperation in promoting innovation, bridging the digital divide, and supporting equitable development. The Assembly also unanimously reappointed appointed WIPO Director General Darren Tang for a new term from 2026 to 2032. Meanwhile, the Philippine delegation showcased the country's initiatives in intellectual property through an exhibition on sustainable tourism and highlighted programs supporting Filipino innovators, creators, and small businesses.
1: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
2: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
1: DFA Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Pangulo, Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si Emis po yata ang nakakabot.
7: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
9: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang araw, Pilipinas. Narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasalukuyang nasa Pampanga para daluhan ang iba't ibang aktibidad.
9: Headlines.
13: Mahigit 22 billion pesos sa savings ng gobyerno gagamitin para tulungan ang mga naapektuhan ng Middle East crisis. Nasa 2.9 million households na bigyan na ng uplift assistance.
9: Headlines.
12: DSWD nakabantay sa sitwasyon ng mga komunidad na apektado ng bagyong Quiapo. Agarang pagtugon ng kagawaran, tiniyak.
9: Headlines.
13: Senado, target ang napapanahong pagpasa sa 2027 national budget.
9: Headlines.
12: High Level Investment Forum isasagawa ng Oman at Pilipinas sa July 26.
9: Headlines.
13: At Pangulong Marcos, isa sa pinal na ang talumpati sa kanyang sona sa Lunes. Mga tagumpay ng administrasyon, ilalahad.
9: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Limang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, July 24, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
13: At ako naman po si Ched Oliva.
12: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganoon din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-inspeksyon sa Food Security Complex sa Lubao, Pampanga. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
14: Radyo Pilipinas. Report.
15: Nagsagawa ng inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Bagong Pampanga Food Security Complex sa Barangay Santa Catalina, Lubao. Ang bagong tayong food security complex ay bahagi ng pagsisikap ng pamahala na palakasin ang seguridad sa pagkain at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka. Nagkakahalaga ang rice processing facility ng 465.76 million pesos na itinasenyo upang magsilbi sa buong post-harvest value chain. Inaasahang makikinabang dito ang 30,995 na mga magsasaka mula sa lalawigan ng palay na nagsasaka sa 42,994 na hektarya ng mga palayan sa buong Pampanga. Pakinggan natin si Agriculture Secretary Francis Tiu Laurel.
16: Basically, complex facility na to para kaya tumanggap ng wet na palay o dry na palay at i-process na rito at isako, no? At makapakaiba.
15: Nagulat mula sa lalawigan ng Pampanga para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Inaugurasyon ng DOH JBL Children's Medical Center sa Pampanga, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga. Ang detalye mula sa ulat ni Raquel Bayan.
9: Radyo Pilipinas. Report.
13: Raquel, go ahead. Okay, balikan na lang
17: natin. Yes, Chair, magandang umaga na dito po ngayon sa Clark, Pampanga para sa inaugurasyon ng UHG Bell Children's Medical Hospital na ang pasisimulaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Go ahead, Raquel. Raquel, balikan na natin ang report na yan ni Raquel Bayan.
9: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Tinukoy ng Department of Budget and Management ang 22.79 billion pesos na ipon ng pamahalaan na gagamitin para tulungan ang mga sektor na naaapektuhan ng Middle East crisis. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, gagamitin muna ang government savings para palawakin ang Uplift Assistance Program na aalalay sa mga magsasaka, manggagawa, biyahero, OFW at pamilyang naapektuhan ng global oil crisis. Ang pondo sa pinalawak na 12.375 billion pesos na uplift package para sa 7.5 na milyong poor at non-poor Filipino families ay mula sa savings ng gobyerno.
18: Yung mga savings na to ay gagamitin po sa uplift interventions. Most probably mas maibibigay doon sa mga apektado dahil sa krisis sa Middle East. Hindi pa po na ibibigay sa atin ang impormasyon kung kulang na yung budget. So far ay hindi natin masasabing kulang.
12: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
9: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Pinag-aaralan na ng Department of Transportation o DOTR ang posibilidad ng pagpapalawig at pagdaragdag sa presyo o di kaya'y sa itinakdang volume ng petrolyo na sasakupin ng fuel discount program ng pamahalaan para sa mga pampublikong sasakyan, partikular sa jeepney. Ito ang naging pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez kasunod ng hiling na dagdag pasahe ng mga transport group dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo punsod ng pagtindi muli ng tensyon sa Middle East. Kung madaragdagan kasi ang discount price o di kaya mas marami na ang litro ng petrolyo na sakop ng diskwento ay baka matumbasan na rin naman ito ang hinihinging dagdag kita ng mga chuper at operator.
19: And 500 additional kita kapag pinagbigyan natin. Ngayon, kapag ito ba binigay natin yung suppose na hinihingi nilang kita, ilalagay natin sa fuel discount if we can add amount or mas malaking amount o mas madaming litro, baka naman ma-offset na kahit papaano. Pero ang bottom line here kasi dito, we protected the commuters. Hindi kailangan na magbayad ng pamasahe, targeted yung approach natin, at least po, no, we maintain the inflation kahit papaano.
13: Yan ang pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Minamadali ng Pilipinas ang mga agarang solusyon sa gitna ng patuloy na oil price hike bunsod ng Middle East crisis. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kabilang sa mga solusyon ang isang energy project sa Cebu na inaasahan sa Agosto. Tiniyak din niya ang long-term solutions ng bansa na posibleng ilarga sa 2028. Gayunpan ni Garin, minamadali ng Pilipinas ang oil stockpiling para matiyak ang reserba ng langis, hindi lang sa pribadong sektor kundi mismo ang pamahalaan.
21: Kausap tayo yung Maharlika, Philippine National Oil Company, tsaka yung DOE po, ay nahanapan natin ng paraan para mapabilis po na immediate i-rush natin. Mag-stockpiling tayo, mag-tayo tayo ng sarili nating tangke.
12: Ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Transportation o DOTR sa Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines upang pagbigyan ang hiling nilang moratorium sa interest payments ng in-avail na loans ng transport operators sa pagbili ng modern jeepneys. Nakaangkla pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatupad ng mga hakbang upang salagin ang epekto ng nararamdamang price uncertainty sa petroleum products. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, mahalaga ang hakbang na ito upang bigyan ng economic relief ang mga chuper at operator ng jeepney sa patuloy na pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Isa rin ito sa mga nakikita nilang paraan upang hindi na maipasa sa commuter ang inihiling na dagdag pasahe sa jeepney.
22: Susulatan ko na rin po ang Land Bank of the Philippines at ang DBP para kahit papaano magkaroon tayo ng moratorium dun sa PUVMP sa pagbabayad po ng interest ng mga kinuhang modern na sasakyan ng ating mga operators. At least makakatulong naman po yan. No, so kahit magiging kumaga mababawasan ang kanilang iniisip itong pagtaas ng oil. It's very fluid kasi volatile ang ating oil prices ngayon. Taas, bababa, pero at least yung mga government intervention tulad ng moratorium sa interest ng pagbabayad nila sa mga yung mga lumahok sa PUVM program natin.
13: Yan ang pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Panibagong malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo si AJ Ignacio sa balita.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Yes, John, magkakaroon na ng panibagong malakihang taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ito'y batay sa pinakauling trading sa world market, posibleng tumaas ng 6 na piso sa kada litro ng diesel habang 5 pesos and 90 centavos naman sa kada litro ng gasolina, habang sa kerosene naman posibleng pumalo sa 4 pesos and 30 centavos ang kada litro nito. Ayon sa world market, posible na ito ang magiging kalabasan ng presyo na opisyal na iaanunsyo ng Department of Energy sa darating na Lunes ng umaga. At ipatutupad ng mga kumpanya ng langis alas 6 ng Martes ng umaga. John, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Transport strike ng grupong Manibela naging maayos sa pangkahalatan ayon sa Philippine National Police. Ang detalye mula sa report ni J. Mark Dagala.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Wala masyadong nakikita ng epekto ang Philippine National Police sa unang dalawang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela. Ayon kay PNP Acting Spokesman Police Colonel Allen Rico, lubhang nakapakalayo kasi ng bilang ng mga sumama sa rally sa 100,000 na pagtayang inihayag ng Manibela hanggang kahapon. Aabot lamang sa 147 mga miyembro ng grupo na monitor na sumama sa mga ikinasang programa sa Metro Manila. Kabilang na riyan ang 3 magkakaiwalay na programa sa Pasig, isa sa Las Piñas, isa sa Muntinlupa at isa sa Paranaque. Nasa 6,000 pulis naman ang ipinakalat para alalayan ng mga commuter, gayon din ay tiyakin ang peace and order sakaling kailanganin. Ngayong araw, binabala ng Manibela ang extension ng ilang protesta para ipanawagan ang bawas presyo sa petrolyo o taas pasahe na matagal na nilang inihingi buhat ng sumiklaw ang gulo sa Gulf Region. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Inaugurasyon ng DOH JBL Children's Medical Center sa Pampanga, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga. Ang detalye sa ulat ni Raquel Bayan.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Report.
12: Raquel, medyo mahina yung audio na galing sa iyo, Raquel. Okay, malabo yung linya natin kay Raquel Bayan. Susubukan nating connect ulit sa kanya maya-maya po. Sa iba nating balita, sumampana sa 2.9 milyong households ang nakatanggap ng tig-dalawang pisong cash assistance sa ilalim ng uplift assistance. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, na credit na sa land bank accounts at e-wallets ng 2.8 na milyong pantawid pamilyang Pilipino program o 4-piece beneficiaries ang kanilang one-time financial assistance, habang nakatanggap na rin ng ayuda ang mahigit 13,000 beneficiaryo ng walang gutom program. Bukod pa rito, nasa 95,000 na poor at near-poor households sa ilalim ng Group 2 ang nabigyan ng kanilang cash assistance sa pamamagitan ng manual payout. Samantala, sinabi ni Dumlao na posible ngayong linggo na rin simulan ng Social Security System o SSS ang pag-credit ng uplift assistance para sa Group 3 beneficiaries na binubuo ng kwalipikadong low-income earners.
0: 2.8 million Fortis pamilya at higit 13,000 na beneficiary ng walang gutom program. Sila po yung kabilang sa Group 1 ng uplift assistance. Sila na po yung nakatanggap ng kanilang tulong pinansyal para matugunan yung mga pangunahing pangangailangan ng pamilya. At nasa mahigit 95,000 poor and near poor ang nakatanggap na po ng uplift assistance para maiiwas sila na bumaba o mapunta doon sa poverty trap.
12: Si DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Alas 11:16 ang ating oras. Magpapatuloy po ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
20: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Alas 11:17 oras natin Pilipinas. Sa iba nating mga balita, binabantayan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang sitwasyon ng mga komunidad na apektado sa pananalasa ng bagyong Quiapo, lalo na sa Northern Luzon. Unang itinaas ng DSWD Disaster Response Command Center ang Blue Alert status kasunod ng pagpasok ng bagyong Quiapo. Nangangahulugan nito ng koordinasyon sa national agencies, local government units at field offices, habang 24/7 na babantayan ng ahensya ang mga sitwasyon sa lugar na inaasahang pangunahing maapektuhan ng bagyo. Samantala, nasa heightened alert ang lahat ng DSWD field offices para sa agarang pagkilos ng quick response teams, habang activated na rin ang camp coordination and camp management operations. Nakahanda naman ang food and non-food items sa mga estratehikong lugar. Pinatitiyak din ang ahensya sa mga regional office ang mahigpit na pagpapatupad ng mga hakbang para sa proteksyon ng internally displaced persons o IDPs, lalo na kung may kailangang ilikas.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Inalerto na ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau o DENR-MGB ang libu-libong barangay na posibleng maharap sa mga serye ng landslide o pag-uho ng lupa ngayong Linggo. Ito ay batay sa pinakabagong 72-hour rainfall forecast ng State Weather Bureau gamit ang Global Spectral Model at Weather Research and Forecasting na Rainfall Threshold. Apektado ang mga naturang barangay sa serye ng pag-ulan na dulot ng bagyong Quiapo na nagpapalakas din sa hanging amihan. Sa bagong forecast, 15 rehiyon na binubuo ng 6,947 barangays ang apektado. Paalala naman ng MGB sa mga residente na manatiling alerto at handa, lalo't posible pang madagdagan ang bilang ng mga apektadong lugar dulot ng pag-ulang dala ng bagyo at hanging amihan.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Itinaas ng PAGASA sa Signal No. 2 ang ilang lugar sa bansa matapos lumakas ang bagyong Quiapo bilang isang tropical storm. Nakataas po ngayon ang Signal No. 2 sa Batanes, hilagang bahagi ng mainland Cagayan kabilang ang Babuyan Islands at hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Signal No. 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at hilaga at gitnang bahagi ng Aurora.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Nag-anunsyo na ng suspensyon ng klase ang ilang lokal na pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa punsod ng epekto ng bagyong Quiapo at habagat. Suspendido na ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa mga sumusunod na lugar: General Trias, Cavite, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sarangani, Cebuco, Zamboanga del Norte, Sultan Kudarat, Pagudpo de Ilocos Norte, Silay City at Isabela, Negros Occidental at Libre Manan, Camarines Sur. Patuloy naman ang paalala ng mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng pamahalaan na abangan ang update kaugnay ng suspensyon ng mga klase at patuloy na mag-ingat sa mga pag-ulan at posibleng pagbaha.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Kasado na ang mitigation measures ng Department of Agriculture para sa inaasahang epekto ng El Nino sa bansa. Sa isang panayam, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na inaasahan nila ang pagkakaroon ng agricultural drought sa ilang sakahan na itinuturing na hopeless case dahil natatanggal na ang lahat ng moisture sa lupa kaya hindi na ito maaari pang taniman. Kaya naman, nagbibigay ang DA ng dobleng suporta sa mga lugar na may natitirang water water source at reservoir para mas mapataas ang kanilang produksyon, sapat para mapunan ang mga lupaing ikinokonsidera ng may agricultural drought. Ilan sa mga suportang ibinibigay ay binhi, punla at pataba upang masalag ang epekto ng El Nino. Inaasahan namang pinakamatinding tatamaan ng strong El Nino ang regions 1, 2 at 3, gayon din ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao.
1: Other areas naman na mas marami tubig than usual, doon tayo magdo-double down ngayon ng interventions. Ano? More seeds per hectare, more fertilizer support. Parang yung deficit dito sa isang area, increase naman sa kabila. Yun ang basic. Ang pinaka malaking tatamaan ng El Nino is Region 1, 2, and 3. And Western Mindoro, no, among others. Of course, meron din yung lugar sa Central Mindanao, meron din. But more or less, yung ibang areas are okay naman.
12: Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Sa iba pang balita, Senate President Sherwin Gatchalian target ang napapanahong pagpasa ng 2017 National Budget. Mula Senado, narito ang ulat ni Ninfa Asuncion.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Iniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian na pagsisikapan ng Senado ang maagap na pagpasa ng panukalang 2027 National Budget para maiwasan ang pag-andala ng implementasyon ng mga programa ng pamahalaan at mapanatili ang paglago ng ekonomiya. Sinabi ni Gatchalian na bagamat magiging hamon ang schedule dahil kasabay nito ang nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, makikipagtulungan siya kay Senate Finance Committee Chairman Senator G.V. Ejercito para maayos na maiplano ang pagtalakay sa panukalang budget. Ayon kay Gatchalian, agad na isasagawa ng Senado ang briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC at ang mga pagdinig ng Senate Committee on Finance sa sandaling maisumite ng Malacanang ang National Expenditure Program o NEP. Isa rin sa mga opsyong pinag-aaralan ng Senado ang pag-upa ng ilang silid sa PICC para maidaos ang budget hearings habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Binigyan din ng Senate President na mahalagang maiwasang ang naranasang 4 na araw na re-enacted budget noong unang bahagi nitong 2026 dahil maaari itong makaapekto sa pagpapatupad ng mga proyekto at sa kabuuang ekonomiya ng bansa. Dagdag pa niya, nananatiling prioridad ng Senado ang pagpapatuloy ng gawaing lehistatibo at ang pagtiyak na hindi maantala ang mahalagang pagdinig ng mga komite sa kabila ng sabay na isinasagawang impeachment proceedings. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Ibinida ng Department of Foreign Affairs o DFA ang matagumpay at produktibong pagdaraos ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Sa isang pulong balitaan na kinumpirma ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro ang opisyal na pag-aproba ng mga foreign ministers sa joint communique na naglalaman ng iisang paninindigan at mga prioridad ng rehiyon para isulong ang ASEAN Community Vision 2045. Sa tulong nito ay may mas malinaw na gabay na ang ASEAN tungo sa minimithi nitong joint prosperity and stability sa rehiyon at dialogue partners nito. Ipinagmalaki rin ni Lazaro ang convening power o kakayahan ng ASEAN at ng Pilipinas na magbuklod at maghatid ng pagkakasundo sa gitna ng geopolitical uncertainty, dahilan para maging laman ng mga balita sa buong mundo ang bansa ngayong Linggo.
4: These meetings demonstrate ASEAN's enduring convening power. This word convening power has been received. I have been receiving this from many foreign ministers. And its ability to foster dialogue, strengthen partnerships, and build consensus at a time of increasing political uncertainty. And that shows also the respect for many of our, for the Philippines of many of these ministers. And if you scour the news all over the world, Manila is in the headline.
12: Yan ang pahayag ng DFA Secretary Maria Teresa Lazaro.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Isasagawa sa Pilipinas ang Oman-Philippine Three Strategic Majlis sa July 26. Magitipon-tipon sa High Level Investment Forum ang decision makers at entrepreneurs mula Oman at Pilipinas para tingnan ang mga bagong oportunidad sa negosyo, pamumuhunan at strategic cooperation. Magsisilbing guest speakers aktibidad si Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro. Inaasang dadalo rin ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga miyembro ng Filipino business community. Magugunitang naging matagumpay ang inaugural Oman Cebu Investment Forum sa Cebu noong 2025 at second run sa Muscat noong February 2026.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Itinuturing na brain gain ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA ang PAC Silica Initiative ng Estados Unidos na inaasahang magbibigay ng libo-libong trabaho sa mga Pilipino. Ayon kay BCDA President at CEO Engineer Joshua Bingkang, nasa 130,000 hanggang 190,000 na high-quality jobs ang maaring malikha nito, habang 500,000 hanggang 800,000 na indirect at induced jobs. Batay sa pag-aaral, posible ring pumalo sa $40 billion hanggang $70 billion ang pamumuhunan sa sandaling kanap na ma-develop ang konstruksyon ng PAC Silica sa loob ng 10 hanggang 15 taon. Samantala, titiyakin naman ng gobyerno na masusunod ang mga regulasyon para hindi makompromiso ang kalikasan.
5: Sila rin ang unang titingin, ang project ba nito ay magko-comply sa ganyang striktong environmental regulation. At sinisiguro natin na magko-comply tayo dyan.
12: Si BCDA President at CEO Engineer Joshua Bingkang.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Magtatayo ang PAC Silica Tech Hub sa Tarlac ng sarili nitong energy infrastructure para tugunan ang pangangailangan na 3 gigawatt daily energy requirement. Inaasahang sisimula ng pagtatayo sa Tech Hub sa unang quarter ng 2028. Gitna ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA, hangad ng mga kumpanya ang clean energy, kaya magtatayo ng sariling planta ng kuryente sa Clark upang direktang makapag-supply ng kuryente sa Tech Hub. Sinasabing magtatayo ang isang Saudi firm ng 500 megawatt solar farm sa loob ng New Clark City, habang interesado mamumuhunan sa clean energy investments ang ilang kumpanya mula sa Japan at Korea.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Kaugnay pa rin yan, pinabulaanan ng Basis Conversion and Development Authority na magdudulot ang PAC Silica ng kakulungan sa supply ng tubig. Ayon kay BCDA President at CEO Engineer Joshua Bingkang, may panukalang surface water harvesting system bilang alternatibong pagkukunan ng tubig. Sa ilalim nito ay kokolekta at mag-iimbak ng tubig ulan sa halip na kumuha ng tubig sa ilalim ng lupa.
5: PP Center ay in-endorse na sa amin yung isang proposal dyan. Ang target namin dyan ay surface water harvesting. Ang ibig sabihin yan, lalo na po ngayon, papasok na ang rainy season, huge amount of volume of water, rainwater, dumadapo po dyan. And then, kung left on top, ay babalik sa dagat. So, ang gusto natin dyan ay magkakaroon tayo ng impounding technology o impounding dam area. So, upunoyin natin ang mga yan para yan ang magamit.
3: CBCDA President at CEO Engineer Joshua Bingkang.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:30 na po ng umaga. Magbabalik ang ating balitaan dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., matapos ang kanyang 2025 State of the Nation Address o SONA, nagpapatuloy ang imbestigasyon sa mga umano'y maanomalyang flood control projects sa bansa. Ika nga ng Pangulo,
7: mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
6: Kabilang sa mga hakbang ang pagrepaso sa libo-libong proyekto, pagsasampa ng mga kaso laban sa mga pinaghihinalaang sangkot at pag-blacklist ng ilang contractor. Ayon sa Malacanang, pinangungunahan ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev sa pamamagitan ng Regional Project Monitoring Committees ang imbestigasyon habang ang Department of Public Works and Highways o DPWH ay nagsusumite ng mga kinakailangang record. Ikiniit din ng palasyo na walang sasantuhin sa pagpapanagot sa sinumang mapapatunayang sangkot sa katiwalian habang isinusulong din ang mga reforma para sa mas malinaw at mas mahigpit na pagpapatupad ng mga proyektong pangkontra baha.
20: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026. Tinig ng bayan, tinig ng bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: Mabutan niya, napapasalamat po kami kasi kahit papano, kahit na pinaalis kami rito sa lugar namin, may lilipatan din po. May lilipatan naman na temporary shelter, tapos mo kumpleto naman daw po, may tubig, ilaw. Libre daw po kami ng 3 months. After 3 months daw po, mabayad na daw po kami.
14: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
20: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng bayan, tinig ng bayan. Ito ang Presidential Broadcast. Ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:33 ng umaga. Nasa huling yugto na ng paghahanda si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang talumpati sa ikalamang State of the Nation Address sa Lunes, Hulyo 27. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mismo ang Pangulo ang nagsusulat ng kanyang SONA speech. Hindi naman tinukoy ng palasyo ang mga paksa na tatalakay ng Pangulo sa kanyang talumpati.
25: Most probably by Sunday ay tapos na yon. Pero hindi ko pa rin maibibigay sa inyo ang pinakanilalaman ng kanyang speech. Antayan na lang po natin kung anong sasabihin ng Pangulo. Definitely hindi mawawala ang mga naging accomplishments ng administrasyon.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
20: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Naigpita ang pagtutok ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa online threats kaugnay ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, nakatutok sila sa namamonitor nilang open threats at ipang online threats at nakikipag-ugnay na rin sa kanilang law enforcement partners para sa validation at kung kailangan ng enforcement measures. Tinututukan na rin ng CICC ang mga online content na nagpapalaganap ng maling impormasyon na may kaugnayan sa SONA.
9: Tinignan ko natin na maging proactive yung search at saka pagbabantay sa SONA ng ating malapangulo sa Lunes. Yung PMC ho natin na doon nakatukon, binabantay natin yung pagpapalaganap ng misinformation to disrupt the SONA. Binabantayan din natin yung mga threats na ginagawa online at binabalidate natin how credible these threats are. Yung mga nakikita na tayo ng mga threats na pinapalaganap online, although nakikita natin mostly talagang open threats lang yan at saka yung mga empty threats lang yan. Pero hindi ko nawawala sa atin na ipasa ito sa ating mga law enforcement partners for validation.
13: Yan ang pahayag ni CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso.
20: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Isa sa pinal ng National Capital Region Police Office o NCRPO ngayong araw ang listahan ng mga kalsada na pansamantalang isasara para bagyang daan ang SONA sa July 27. Sa programang Boses, sinabi ni NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo na muli silang makikipagpulong sa mga LGU at iba pang ahensya ng gobyerno tungkol dito. Una nang pinayuhan ng pulisya ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe sa harap ng gagawing malakihang aktibidad sa Lunes.
15: Yung pong eksakto mga lugar or mga daan na isasara para sa araw ng Lunes ay i-finalize po natin ngayong araw since meron pa po tayong last coordinating meeting kasama po yung LGUs, MMDA at iba pa ang agencies para po ma-update na rin po sila sa mga grupo po o na nabigyan po ng permit kung saan po sila magsiset up para sa kanilang mga program sa Monday.
3: Si NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo.
20: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: ASEAN at China, target tapusin ng South China Sea Code of Conduct ngayong taon. Ang report atin sa atin ni EJ Lazaro.
20: Radyo Pilipinas. Report.
16: Target ng ASEAN at China na matapos bago ang taon o bago matapos ang taon ang negosasyon para sa Code of Conduct sa South China Sea. Ayon kay Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, matapos ang 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Maynila. Sa press conference, sinabi ni Lazaro na nakikita na ang pag-usad ng mga pag-uusap kabilang ang lumalawak na pagkakasundo sa ilang mahalagang usapin tulad ng kahulugan ng self-restraint at iba pang probisyon ng kasunduan. Ano yan, nagsasagawa na ng buwan ng negosasyon ng ASEAN at China na ano yan, nagpapakita ng political will ng magkabilang panig upang maisipinal ang Code of Conduct ngayong taon. Ating paigan ang bahagi na naging pahayag ukol dito ni DFA Secretary Lazaro.
17: What was given attention is the Code of Conduct that ASEAN now and China is geared towards the conclusion, hopefully the conclusion of the Code of Conduct by the end of this year. And this seems to be the focus of many of the countries, and I can see some political will from all the countries involved.
16: Binigyang din ng kalihim na ang kasunduan ay dapat nakaayon sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Hindi dapat mabawasan ang karapatan ng third parties at magsisilbing gabay sa maayos na asal at pamamahala sa South China Sea. Nilinaw rin ni Lazaro na walang provision sa umiiral na provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at China na nagbabawal sa pagkukumpuni o konstruksyon sa BRP Sierra Madre habang nagpapatuloy ang diplomatic efforts para sa mapayapang pamamahala sa West Philippine Sea. Pakinggan natin ang mariing sagot dito ni DFA Secretary Lazaro.
18: Chinese ambassador claimed that there was construction at the BRP Sierra Madre and that allegedly is a violation of the provisional understanding. Once and for all, ma'am, is that really part of the provisional understanding
17: no,
18: that we have with China?
17: No, there is no mention of that undertaking in the provisional understanding.
16: Mula dito sa International Media Center sa Planya ICT para sa ASEAN 2026, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-reset o muling ayusin ang relasyon ng Pilipinas at China para pigilang maulit ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, una nang napag-usapan ni na Pangulong Marcos Jr. at Chinese Ambassador Shuang o Wang Xiliano noong Martes ang tungkol sa ugnayan ng Pilipinas at China. Tumanggi naman ng palasyo na ibahagi ang detalye sa nangyaring pulong. Samantala, hindi makumpirma ng Malacanang kung may kasunduan makaraang sabihin ng Chinese Ambassador na nilabag ng Pilipinas ang July 2024 arrangement sa pagitan ng dalawang bansa.
25: Kung masasabi kung meron dahil hindi po, kailangan po sa kanya manggaling muna. Kung anong arrangement po yung sinasabi niya. Kasi ang huli po natin nabanggit, ang huli natin nadinig ay ang secret bill. Pero hindi yun sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Diba? Yan yung sinasabing secret bill na hindi dapat gumalaw sa BRP Sierra Madre.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Muli nagkaroon ng tensyon sa West Philippine Sea matapos bugahan ng water cannon ng Chinese Coast Guard o CCG ang isang barko ng Pilipinas na maghahatid ng pagkain, gasolina at iba pang supply para sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Napatid na ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ay nasa layong 100 nautical miles mula sa Zambales ng sundan nito na isang barko ng CCG. Nang nasa 30 nautical miles na lamang ang mga barko ng Pilipinas mula sa Bajo de Masinloc, dito sila gumamit ng water cannon na hindi naman direktang itinutok sa barko ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard, umabot ng halos 2 minuto ang pagbubuga ng tubig ng CCG. Sa kabila ng insidente, natapos ang BFAR at Philippine Coast Guard ang kanilang misyon na maghatid ng tulong sa mga Pilipino doon.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Diretsahang sinagot ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang anumang ginawang paglabag na sinasabi ng China na provisional understanding sa Yungin Shoal. Saksi aniya, hindi lang ang Pilipinas kundi maging ang buong international community sa iba't ibang uri ng paglabag ng China sa international maritime law at hindi pagtaliba sa rules-based order. Kaya naman, bakit sila paniniwalaan na may nilabag ang Pilipinas? Pinas gayong sila mismo ang gumagawa nito. Naging maanghang din ang sunod na binitawang salita ni Teodoro dahil sinabi nitong hindi dapat nagpapaloko ang Pilipinas sa mga unggoy, kundi dapat aniya ay hayaan na lang na iba ang kumagat sa kalokohan ng mga ito.
0: It violated several provisional understandings and Wang Yi himself was quoted in 1995 as mischief reef being a temporary refuge for fishermen and now it's a heavily militarized island. You cannot trust these statements given the behavior and actuations of these officials at hindi tayo umuwi ng mga umuwi. Umuwi niya yung iba po tayo.
3: Yan po ang pahayag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Muling tiniyak ng Estados Unidos ang commitment nito sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapairan ng Mutual Defense Treaty o MDT kaugnay ng panibagong agresyon ng China sa Yungin Shoal. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, isa ito sa mga binigyan diin niya sa pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Makakaasaan niya ang Pilipinas na laging nakahandang sumaklolo ang Estados Unidos sa Pilipinas at pagganahin ng MDT sakaling mas lumala pa ang agresyon ng China. Ani Rubio, seryoso ang Washington at tuparin ang kanilang obligasyon sa ilalim ng nasabing defense treaty, lalo pat isa ang Pilipinas sa mga itinuturing nitong pinakamatagal na kaalyado at defense partner.
19: We have a treaty agreement with the Philippines that we intend to keep. We have a treaty agreement that we intend to live by. And we have had a long-standing defense partnership. We don't view that as a hostile act towards anybody. We view it as keeping our commitments to long-term allies with whom we have many shared values, shared history, and we hope shared future.
13: Si U.S. Secretary of State Marco Rubio.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Impeachment Advisor Robert Ace Barbers iginiit ang pagdami ng panawagan sa pananagutan ni Vice President Sara Duterte ayon sa SWS survey. Mula sa Kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Sa kabila ng mataas na popularity rating ni VP Sara Duterte, nananatiling mataas ang panawagan ng publiko para sa kanyang pananagutan sa batas. Ito ang binigyan diin ni trial spokesperson at impeachment advisor Robert Ace Barbers kaugnay ng pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS kung saan 70% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat sagutin ng pangalawang pangulo ang mga akusasyon laban sa kanya sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Barbers na dating pinuno ng House Squad Committee at Committee on Dangerous Drugs, pinatutunayan ang resulta ng survey na marunong maghiwalay ang publiko sa pagitan ng popularidad ng isang opisyal at ng usapin ng pananagutan sa bayan. Sabihin niya na lumabas ang resulta ito.

0: Okay.
1: Pansamantala lang naputol yung ating connection, pero inyo pong pinapakinggan ano kani-kanina lang yung talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinasagawang inaugurasyon ng DOH JBL Children's Medical Center sa Pampanga. Balikan natin.

0: Okay, balikan na lang natin ang talumpati na yan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang oras po natin, 4 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Kuha pa tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Nananatiling beneficial ang pag-ulan dulot ng bagyong Quiapo sa mga pananim ng mga mag-asaka sa Barangay San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte. Ang report mula kay Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Magandang umaga mga kababayan. Ako po si Rani Durilag ng Radyo Pilipinas sa Lawag. Narito ako ngayon sa may Barangay San Marcelino dito sa bayan ng Dingras, Ilocos Norte at kung saan ay nakakaranas ng katamtamang pag-ulan dito sa mismong barangay. Ngunit hindi ito nakakaapekto sa mga pananim ng mga magsasaka, pananim na palay ng mga magsasaka dito sa naturang barangay dahil sakto lang yung pag-ulan sa ngayon at kaninang umaga na mas malakas ay hindi rin nakaapekto sa mga

0: Bukirin dito sa Barangay San Marcelino. Ganon din naman sa mga main roads dito sa mismong barangay dahil mula sa bayan ng Sulsona, Ilocos Norte hanggang dito sa aking kinatatayuan ay wala namang matinding pagbaha na naranasan dito sa mismong lugar sa mga kalsada. At tuloy din yung klase ng mga...
1: Okay, putuli natin ang ulat na yan ni Rani Dorilag. Balikan natin itong talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Amat mo, mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
4: Thank you, Mr. President. May we now request the President to be joined by the First Lady to kindly grant us a photo opportunity on stage.
1: Okay, para sa wrap-up ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nandiyan ang kasama natin si Raquel Bayan. Raquel?
5: Proyekto na ito kahit pa paano magdadaraan niya ng kapalataga ng loob para sa mga magulang, lalo na yung mga anak, yung mga nangailangan ng espesyal na atensyon medikal. Sabi ng Pangulo, libre at high quality care yung matatamasan natin mga pasyente dito sa ospital na ito na magpapakinabangan din ng mga pasyente mula sa Region 1, Region 2 at mga kalapit na rehiyon dito sa Pampanga. Simula pa lamang ito sa atin ni Pangulong Mike. Lalit mas marami pa na Shorty Hospital, yung inaasahan ng pamahalaan na itatayo dito sa pagkot ng hospital na ito. At maibaba sa mga probinsya yung iba't ibang specialty hospital. Sa ganito paraan, mas may papalapit yung access sa publiko sa Dekalidad Health Services. Pagalit at marina bayad na biyo mo program ng administrasyon at magiging ganap itong operational sa buwan ng Agosto. Mayroon itong 120 bed capacity, isang state-of-the-art facility at mayroong mga bagong equipment para sa patient care. Magabang lang tayo kung magpapaambush interview pa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito muna ang pinakula mula dito sa Pampanga, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Maraming salamat, Raquel Bayan. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, July 24, 2026. Ang ating oras, alas 12 na po ng tanghali. Ako si John Mogol.
6: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit?
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Ang taong bayan na yung ating financial statements, yung mga ginagawa ng kagawaran ng transportasyon ay naaayon sa regulasyon ng COA. No? Meron pong pagpapat na accountable po tayo sa ating mga proyekto na tayo po ay sumusunod talaga sa kung ano man yung regulasyon pagdating sa paggastos ng ating mga pera. So again, if I may emphasize, talaga nagpapasalamat po tayo sa mga kawani ng DOTR at ang sinabi ko nga po, well, this is much appreciated po sa amin dito sa DOTR, ay dapat po we have to work better for next year. Kasi po kami lang po ay tagapangasiwa ng pondo ng taong bayan. And this is the least that we can do to the people.
11: So, Sec, almost 90 billion pesos naman yung na-remit ng mga GOCC under DOTR sa national government in the past 10 years. Paano po ito makatutulong sa ating mga kababayan?
10: Yes, alam niyo po ang kagawaran ng transportation, ito po isa sa mga pinakamalaking departamento sa atin. At napakarami po nito mga attached agencies. So for the last 10 years po, no, ang ating mga sinasabi nating GOCC, ito pong PPA, NAIA, MIAA, then we have CAAP, no, pati kasama na rin ang CPA, yung mga iba't iba pa, eh tayo po ay nakapag-remit sa ating gobyerno ng mga 90 billion, last year lang po, 2025, at least 15.3 billion ang naibigay natin. At ito po'y karagdagang pondo, hindi lang po sa infrastructure ng ating gobyerno, pero magagamit din po ito sa social programs po natin. As a matter of fact, tatlo po ang ating mga attached agencies, ang PPA, ang MIAA, kasama na rin po ang CAAP. Nasama po ito sa Billionaires Club po ng ating GOCC.
12: Mm-hmm. And Sec, nitong nakaraang taon ay nagpatuloy po ang rehabilitation at maintenance ng MRT3 na nagresulta sa mas maayos na biyahe at mas mataas na average train speed. Paano niyo po mapapanatili ang ganitong serbisyo sa mga susunod pang taon?
10: Ang kagandahan po dito ngayon, ang nagme-maintain po sa ating rilis at bagon dito sa MRT3 ay ang Sumitomo po. Isa pong dalupasang korporasyon na talaga naman po na masasabi natin na kayang-kaya nilang ayusin, kumpunin at maintain ang ating MRT3. Tuloy-tuloy pa rin po ang rehabilitation ng ating MRT3. Ang ginagawa po natin ngayon, kapag mapapansin ninyo, pinapaganda din po natin ang mga istasyon po natin. Then every year po, meron tayo sinasabi na Holy Week maintenance period. Yun po isang from Holy Thursday until Mr. Sunday po, usually talagang chine-check natin. No? That's a preventive maintenance inspection ng MRT3. Upang sa ganun, manatili ang ating MRT3 na talagang main means of transportation din ng ating mga kababayan pagdating dito sa Kabaan ng EDSA. Mm.
11: So dito naman sa MRT7, target daw po yung partial operations nito sa mga susunod na yugto. Ano po yung pinakahuling update sa proyekto at kailan inaasahang makakasakay ang publiko sa unang operational segment nito? Makakabawas po ba yan sa bulto ng mga pasahero na yes, sabay-sabay na bumabiyahe?
10: Definitely, Asya Kweng, no? By next year, second quarter of 2027, tuloy na po yung sinasabi nating partial revenue operations ng 12 stations po ng MRT7 natin. Ang MRT7 natin, meron tayong 14 stations, no? Mula sa San Jose del Monte all the way to North Avenue. By second quarter of next year po, maasahan natin yung 12 stations mula Sacred Heart all the way pagdating sa North Avenue. And for first year, that is 2027, we're expecting na ang gagamit po dito is around 300,000 passengers, 350,000 passengers for the first year. Daily po yun, ha? Ganun po karami. Ngayon po, parati ko nga po ginagawang ehemplo. Kung ang sasakyan, merong 5 pasahero sa Kabaan ng Commonwealth na lang po. Kapag ang gumagamit po ng MRT7 natin, by next year, aabot ng 300. Sabi no, conservative po ang bilang natin. 60,000 po ang matatanggal nating sasakyan. If we just divide it by 5, 60,000 po ang hindi kailangan gumamit na sasakyan at yan ay makakatulong po dito sa ating Commonwealth. At hindi lang po yun. Ang buong biyahe po yan from San Jose del Monte all the way to North Avenue, abot po yan ng mga 2 or 3 oras. And that is on a good day po. Pag natapos na po itong MRT7 natin, in just 35 minutes po from San Jose, makakarating na po kayo sa North Avenue. So makakatipid tayo ng oras at makakatipid din tayo ng gastos.
12: At maaari din po ito makatulong din kahit sa umabot ng EDSA, sa traffic sa EDSA.
10: Tama po.
12: Yung sa volume ng sasakyan, mabawasan.
10: Tama po. Ang isang parating sinasabi nga ng ating Pangulo is the connectivity and mobility. Kaya po, pag natapos yung itong MRT7, sinisikap natin matapos na rin po yung common station natin. Upang sa ganun, yung mga galing sa San Jose del Monte at papunta ng Makati, no? Pwede na silang tumawid sa ating common station at pwede na rin silang sumakay sa MRT3.
11: Oh, tsaka maganda dyan, araw-araw na sila pwede magbiyahe kasi yung iba na galing ng Bulacan, magre-rent doon sa kanilang trabaho na mas malapit. So at least ito, makakasama pa nila yung pamilya nila araw-araw.
12: Makakatipid pa. Gastusin. Pero with this being said, Secretary, ano-ano po yung mga hamong kinaharap ng MRT7 sa mga nakalipas na taon? At ano po yung mga naging hakbang ng DOTR tungkol po dito para po matiyak na matapos itong proyekto?
10: Parati po pagdating sa mga ganitong malalaking proyekto, ang perennial problem ng sinasabi natin is the right-of-way issue. Kaya po tumagal itong MRT7 din natin. Actually, I think this is a 2 dekada ito na pinano at ngayon lang talagang umusad. No? So, una po, kailangan talagang tutukan din ang ating private concessionaire yan, which is SMC. Then on the part of the government, kami po kasi ang may obligasyon na mag-deliver. Government has the obligation to deliver the right-of-way and site acquisition. So, kailangan lang talagang tutukan araw-araw. At ang kaganda naman po dito, under this administration, naglabas tayo ng bagong batas sa right of way, yung sinasabi nating Arrow Act. At napakalaking tulong po yan para mapabilis ang ating mga right of way acquisition, sapagkat yung issue pagdating sa just compensation, naayos na po kahit papaano, no? Nagiging mas reasonable na. At kumbaga sinasabi nga natin yung presyong inaalok natin sa ating mga private owners, private land owners, mas makatotohanan na po.
11: So mula sa MRT 7 na pumunta naman tayo dito sa LRT 1, matapos naman yung Cavite Extension Phase 1, ano po yung susunod na yugto ng proyekto at kailan ito inaasahang makukumpleto?
10: Tama po, itong LRT 1 Cavite Extension natin, ito din ay isang PPP project. Katuwang natin dyan ng LRMC. Ngayon po nag-utos ang ating Pangulo na kailangan tapusin na yung issue pagdating dito sa Phase 2 natin, itong Las Piñas at sa Pote Station, all the way ito sa Nyog at sa Kasabacoor. So ngayon po, no, tinututukan na rin ng LRMC yan, at kami naman kailangan ituloy yung proyektong yan. At sabi nga namin, kung natapos yan, at least for that segment, biruin nyo po ang madadagdag na makikinabang ng pasahero dito is halos mga 300,000 daily passengers. At yung biyahe mula po ay sa dulo ng estasyon ngayon, bago itong sa Pote at Las Piñas, ay ang Gambacoor, umaabot po yan ng mga isang oras kalahati po. Kapag yan po natapos at natuloy natin, at yan na lang po ay around 30 minutes. Again, malaking kaginawaan. It saves time and saves expenses po.
12: And Secretary, hingi din po kami ng update dito sa pagpapalawak naman o sa plano po ng pagpapalawak ng LRT2. Kumusta po ito, at are we expecting the same numbers na passengers na matatagdagan, like around 300,000 as well?
10: Hopefully po. Ngayon po ang LRT2 natin, nasama po yung sinasabi nating LRT2 sa so market sounding po natin sa ibang bansa. Ang plano po dyan is, again, it will be under PPP also. And hopefully we can invite reputable companies to join the PPP O&M. Gayunpaman, while waiting for the PPP, kami ay, ang LRTA natin ay busy po sa pagre-retrofit ng ating LRT2 natin. Mm-hmm. Kasama na rin po dyan yung sabi natin pagbili ng mga bagong bagon. Mm-hmm. Konti na lang po ang mga train sets natin sa LRT2, at kailangan natin mga bagong bagon sapagkat that will help dun to sinasabi nating headway, yung pag-aantay ng mga pasahero bago dumating yung next na train sets. Mm-hmm. Pag natuloy ang ating PPP pagdating sa LRT2 natin, may plano po tayo na pagdating sa West Extension, ngayon po hanggang Recto lang yan. No, so the plan is to extend it until Tutuban and until Pier. That's the West Extension po. Pagdating naman dito sa extension natin, nahinto po yan sa Masinag, may plano po tayo na extend din yan sa Cogio at Antipolo.
11: So mula sa LRT at MRT, pumunta tayo sa subway. Itinuturi ito na project of the century. Ano po yung kasalukuyang estado ng construction at alin sa mga estasyon yung pinakamalapit ng matapos? At least makikita po natin.
10: Yes. The overall status po ng ating subway ngayon is around 60%. That's the overall status, no? Pero po yung ating sinasabi construction progress, no, is mga siguro 32% lang. Ngayon po ang maasahan natin by 2028, bago po matapos ang termino ng ating Pangulo, at least from Valenzuela hanggang Quirino Station po, ayan po ay makakaasa tayo na makikita natin yung demonstration run. Ano ba itong demonstration run? May mga kanya-kanyang segment po kasi yan. Meron tayong revenue operations lang, pero ito demonstration run po. Makikita ng taong bayan natin na meron ng bumabiyahing mga trend po dyan. At hindi na po drawing lang itong ating subway. Itong Valenzuela hanggang Quirino Station natin, that's more or less around 1.5 kilometers po. Okay. Yung tunnel natin dyan, northbound and southbound, tapos na po yan. 100% na po yan. Hindi lang po dyan. Meron, ganun din po ang sitwasyon natin sa North Avenue all the way sa Tandang Sora. Okay. 100% na rin po yung tunnel natin, yung northbound and southbound. So, anong ibig sabihin dito? Binibigyan po talaga ng halaga at importansya ng administrasyon na pabilisin ang mga ganito malalaking proyekto.
12: Okay. And Secretary, pakipaliwanag din po sa amin kung paano naman mababago nito ng Metro Manila Subway ang travel time ng mga commuter kapag ito po ay ganap na naging operational.
10: Usually po ngayon, kapag wala pong subway, kapag galing ka ng Valenzuela, papunta ka sa Terminal 3. Kapag hindi ka yata ng traffic, swerte ka na po yata ng 2 oras.
12: Yes.
10: No? At yun, gastusin, mahalang gasolina, lahat-lahat. Ngayon po, pag natapos po ang ating subway, from point to point, from Valenzuela all the way po sa ating Terminal 3 sa NAIA, ayan ay abot na lang po ng 35 to 40 minutes. Imagine that, ang laking tipid sa oras, ang laking tipid sa pagkasagastusin po.
11: Hmm. Sir, maraming proyekto yung naapektuhan nitong right-of-way acquisition. Kumusta na po yung pag-resolve ng DOTR? So, usapin naman ng Metro Manila Subway Project.
10: Tulad po ng mga una ko pong sinabi po, no, pagdating dito sa right-of-way natin, as of now po, June 2026, yun po yung latest update natin, 90% na po ang right-of-way issue natin, ang na-acquire natin dito sa subway. Bakit po parating nating binibigyang halaga? Why we keep on stressing the point of right-of-way? Kasi po yan po yung talagang malaking rason kung bakit naantala yung mga proyekto. Kung wala kayong right-of-way, wala pong magagawang construction at lumalaki pa ang gastusin kasi pati na po yung loan, no, kasi mga contractor natin, they are entitled to charge mga prolongation costs because again the government has to deliver the right of way and site acquisition.
12: Okay. And the secretary, isa rin po sa pinakamalaking rail projects ng bansa ang North South Commuter Railway na magdudugtong sa Clark hanggang Calamba. Ano na po ang progreso nito at kailan po inaasahan magsisimula ang operasyon ng mga unang segment?
10: Itong North-South Commuter Railway po natin, ito nga po yung pinakamahabang riles natin ngayon. Na today, this is 147 kilometers with 35 stations po. Tulad ng mga una po nating commitment po, yung sinasabi nating Valenzuela to Malolos na segment, yan po ay talagang kakayanin natin yung revenue operations by December of 2027. Tinatarget pa rin po namin yan at sana po magawa po talaga namin. Yung pangalawang segment po na from Malolos naman papuntang Clark, eh sana po ay maging magkaroon tayo ng revenue operations by 2028 bago matapos ang termino ng ating Pangulo. Pero ang importante po dito kasi kapag natapos natin yung kahabaan ng Clark all the way to Calamba, Laguna, ang biyahe po niyan kapag gumamit tayo ng sasakyan ay 4 oras po. Dito po kapag yan natapos na itong buong proyektong to from Calamba all the way to Clark, 2 oras na lang po. At ang makikinabang po dito ay daily, higit ko muna ng 800,000 passengers po.
11: So sir, mula sa mga sa railways, pumunta tayo sa airport. Patuloy yung modernization nitong Ninoy Aquino International Airport at iba pang regional airports. Ano na po yung mga pagbabago na agad naranasan ng mga pasahero ngayong taon?
10: Simulan natin dito sa ating NAIA. No? Alam naman po natin na napakalaki na po ang improvement ng ating NAIA from terminal expansion, tapos nakita na natin ngayon meron na tayo mga self check-in kiosk, bag drop, pati yung mga e-gates, no? At hindi lang po yun, habang patuloy ang improvement mga infrastructure ng NNIC, na private concessionaire dito sa NAIA, ay nakapagbigay rin po sila ng around 70 billion nakapag-remit sila sa national coffer nila. That's part of the concession agreement nila as of September po yan of 2026. So ganito din po yung ginagawa natin sa mga iba't ibang regional airports po natin. Ngayon po on process yung PPP natin pagdating sa sinasabi nating Davao Bundle, which is Davao Airport, Siargao and Bicol. Tapos may mga ibang mga project pa tayo na mga paliparan na talaga masasama sa PPP. Nandales po ang unang instruction natin sa CAAP, sa lahat mga airport authorities natin. Ang prioridad po natin ngayon, sa mga bagong airport, dapat mahaba na yung runway. Dapat 2,100. That should be the standard of the runway. Bago pa namin ayusin yung mga terminal. Kapag hindi naman sira yung ating terminal. Bakit po ganito ang kailangan maging standard? For the simple reason na dapat yung runway handa na tumanggap na mas malalaking aeroplano. Ang bakit mas malalaking aeroplano? Kasi that would help in the lowering of the fare. Kapag mas malalaking aeroplano, mas madaming pasahero at talaga namang bababa ang pressure ng ating mga pamasahe. Yun po yung mga patakaran natin pagdating sa mga bagong airport. Ngayon, yung mga existing airport naman, we're trying to extend and expand also the runway para umabot ng at least 2,100. Ngayon, kapag hindi pa natin na-acquire yung mga additional lots, no, o kumbaga yung mga ibang paliparan because of the natural topography, yung limitations na hindi naman mapapalapad, hindi naman mapapahaba, ang ginagawa naman namin ngayon is night rating. No, lalagyan natin ng mga ilaw. Bakit kailangan ng night rating? para po dumami yung mga flights available for that area. Mm-hmm. Kapag mas madaming flights, mas bababa po ang presyo din ng pamasahe.
13: Okay.
11: Kaya mas diretso kasi may mga flights sa dito lang sa Pilipinas na may stopover pa sa isang bayan. So like yung nakita ko, yung from Manila to Siargao, mag-stop talaga lahat sa Cebu eh.
10: Yes,
11: so,
10: may mga ganun. Because the issue there, ma'am, is that we have a smaller smaller runway. So at least yung cost benefit analysis din ng ating mga airlines, mas nakakamura sila kapag ganun. So ang ginagawa talaga namin ngayon is kapag may night rating na mapahaba na natin yung mga runway, ay wala na po masyadong rason ang ating mga airlines na magtaas pa ng ating mga pamasahe.
13: Okay. And Secretary, puntahan naman natin to maritime sector. Isa po sa mga prioridad ng DOTR ang pagpapalawak ng mga pantalan at roll-on at roll-off ports. Ano na po ang pinakamahalagang port projects na natapos o kasalukuyang ginagawa ngayon po?
10: Opo, pagdating naman sa ating maritime sector, alam naman po natin na ang Pilipinas is archipelago, no? At karamihan ng ating mga kababayan, ang main means of transportation nila is maritime, through ports. So ang parating utos sa atin ng Pangulo na while we maintain the airports, kailangan din equally important is to address the issues of our pantalan. So lately po, no, since last year, na inayos na po natin yung Port of Banago, inayos din yung Balingongan, tapos kailan lang po yung Port of Benoni, no?
13: Yes.
10: Na inaugurate na po yan. Last week, in-inspect na rin po ng Pangulo yung Port of Lucena. No? Importante po itong pantalan kasi nga po, tulad ng sinabi ko, ito lang yung pamamaraan ng ating mga kababayan minsan for means of transportation. But more importantly, nakakatulong din po kasi ito sa ating mga cargos. Kapag meron tayong efficient, modern na mga pantalan, ibig sabihin po hindi mahihirapan yung pagbiyahe ng ating mga kargamento at yan ay makakatulong eventually sa pagbaba din ng presyo o stabilize ng presyo ng ating mga produkto.
13: Sir, matanong lang po namin, so kung sa mga runways, may mga, yun ang common challenge, maliliit yung runways, sa mga pantalan po ba, ano po yung mga common issues or challenges na kinakaharap?
10: It's more of ano po, sa pantalan natin, it's not more of the infrastructure.
13: Okay.
10: Pero yung kaakibat ng pantalan, yung mga available na barko.
13: Okay.
10: Diba? Kaya, kasi ngayon po, sa laki ng investment ng isang, while it's deregulated po ang ating maritime industry, pagdating sa mga ship owners and everything, kailangan po talaga ng mas malawak na government intervention. Kasi nga po, kukunti lang po ang mga players dito. No? So dapat, if we can invest more there, sa shipbuilding at sa doon sa mga sinasabi natin, mga barko, mga maliliit na barko, ay mas maganda po yun, at least, para sa ating mga kababayan. Mm.
11: Sir, may tanong lang ako doon yung support sa Batangas, ano? Kasi nung minsan nandun kami, parang ang haba ng pila papunta sa loob, na na-resolve na po ba yung issue nito?
10: Yes, tayo po yan nakipag-ugnayan dito sa ating private concessionaire dyan. I think that's ATI po. Na dapat hindi po ganun ang maging issue, yung mamahabang pila. At kinausap natin ang PPA dyan. That's why PPA last year launched this digital program nila, yung sinasabi nating ORAS, no? Online Reservation Assistance System. Kasi po ang kaugalian minsan po ng ating mga kababayan, hindi po nila, though may mga online ticketing, mas nagugustuhan lang pumunta na sa pantalan. Tapos doon na nila i-check kapag mayroong ticket, may available na barko. So kaya po umahaba ang pila at nagiging, sorry for using it, nagiging tambayan na rin po yung pantalan kasi nag-aantay sila. So kami nakikiusap din sa ating mga kababayan na meron tayong maganitong programa. I-check nyo muna, may online reservation assistance system, ang PPA. I-check nyo rin sa mga ship owner kung meron talaga silang biyahe. Para hindi naman po kayo, hindi masayang yung oras at andun lang kayo sa pantalan at tumaba po yung mga pila natin.
11: Pila ng tao at saka mga sasakyan dun sa
10: labas. Tama po. At isa din po ang ginagawa ng marina ngayon, pinag-utos natin. Isa rin pong rason dito is that there should always be predictability of schedule. Ang nangyayari po kasi ngayon, no, hindi rin natin masisi ating mga kababayan kasi itong mga ship owner, wala silang definite schedule. No, parang ang inaantay na lang nila, kapag mapuno, doon na lang sila. Hindi ho pwede yan. There should always be predictability of schedule. Para alam ng kababayan natin na tumatangkilik ng mga ganito, ng mga pantalan, ng mga barko, kanong oras ba sila na dapat nasa pantalan natin?
11: Sir, patuloy din isinusulong ng DOTR yung active transport program sa pamamagitan ng bike lanes at pedestrian-friendly infrastructure. Kumusta na po yung implementasyon nito at ano yung mga susunod na proyekto?
10: To date po, meron tayong masasabi natin na at least 1,037 kilometers na po ang bike lanes natin. This is spread over 46 cities and municipalities. Pero ngayon po ang mas lalo natin pinapatutukan, hindi lang yung simple bike lanes. Ang gusto na po natin ngayon ay parating meron po tayong end-of-trip facilities. Ano ba itong end-of-trip facilities? Ito po isang pasilidad kung saan yung mga nagbibisikleta natin mga kababayan, meron silang maasahan na lugar kung saan sila pwede mag-shower, magpalit, kasi alam naman natin iba ang klima dito sa Pilipinas. At that's one of the reasons why also na mas kukunti po yung gustong talaman kasi ang init po. So, sabi natin, maglagay na rin tayo ng end-of-trip facilities para at least kapag nakarating sila sa kanilang mga trabaho, sa fresh po sila pumasok at hindi amoy araw.
14: Yeah. Pero Secretary, how are we gonna make sure na hindi po ito ma-underutilized or overutilized as well, na may gagamit na hindi naman nagbisikleta ay makikiligo dun sa mga end-of-trip facilities nito?
10: It's more of araw-araw na ano po, na inspection. Dapat may tatao talaga. Yun naman po talaga yung ang kumbaga, gusto kong sabihin na that should be the enough reason para mabantayan natin yung mga ganitong pasilidad.
11: No? Kasi yung mga nakatira sa kalsada, baka pwede sila makiligo dun.
10: Eh kami naman po, walang problema kung makikiligo sila dun. At least po gusto nila maligo.
14: Basta mapanatili
10: malinis.
14: Pero ano po ang pinakamalaking transport projects na prioridad naman ng DOTR para po sa taon 2027 at paano po nito mababago ang mobility ng mga Pilipino sa mga susunod pang taon?
10: Parati pong pinapaalala ng ating Pangulo sa atin po na pagdating sa transportasyon. Dalawang bagay lang po. Una, dapat ligtas ang ating mga commuters. Pangalawa, dapat mas maginhawa ang kanilang pagbabiyahe. So, yun po yung ating ginagawang goal ngayon, layunin po natin, at least for 2026. Meron pa tayong mga matatapos dito sa latter part. By next month, ito nga po, we're going to inaugurate yung Port of Lucena, yung in-inspection ng ating Pangulo. By December of 2026 also, ito yung sinasabi natin, Bukidnon Airport. Malaking airport, sinasabi ko nga, this is a greenfield airport. Ano po yung greenfield airport? Ito po ay talaga from ground, tinayo. And the construction started during the term of the president. So by December, matatapos na po yung ating passenger terminal building. Matatapos na rin po yung mga runway dyan. And hopefully by first quarter of January, meron na po tayong flights dyan. At least mga turboprop po muna habang pinapahaba pa natin yung ating runway dyan. At isa pong talagang inaasahan din po naming matatapos at magagamit ay yung TR4. Ano ba itong TR4 na to? Ito yung extension na S-Lex natin. No? From Santo Tomas, Batangas, all the way to Chaong. Ang biyahe po ngayon yan, from Chaong at saka sa Santo Tomas, umaabot po ng 2 oras. Kapag natapos na po natin itong TR4 natin na ito, 35 minutes na lang po yan. At the entire package of TR4, kapag natapos natin yung phase 3, which is from Santo Tomas hanggang sa Lucena naman, yung biyaheng usually 4 hours, kasama na po yung traffic dyan, ma'am, abot na lang po ng less than an hour. So, and we're targeting this naman mga second quarter of 2027 also.
11: So parang katulad nung biyahe ko nung Tuesday. From yes. Lucena to Quezon City, mahigit 3 oras. Eh. Opo, so ngayon, kung sakali, matuloy po yun, mga ilang oras na lang ang biyahe doon.
10: Okay, abot na lang po ng less than an hour. Abot na lang po ng less than an hour. Meron din po tayo dito sa EDSA busway natin. This year, we're expecting 3 additional stations po na matatapos. Itong stasyon sa Bagong Baryo, Balintawak, and I think Guadalupe. By next year naman, may another 3 stations tayo dito sa busway na matatapos. Ito naman sa lugar ng Magallanes, Cubao, and the PITX itself. So, yun po yung mga tinututukan natin na mas alam natin na mas matatapos at sigurado tayo magagamit ng ating taong bayan.
11: Okay, sir. Actually, malawak ang inyong ahensya. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Pero kung lang tayo sa oras, so, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
10: Sa ating mga kababayan po, no, parati pong pinapaalala ng ating Pangulo sa kagawaran ng transportasyon na siguraduhin po ligtas ang inyong pagbabiyahe at mas maginhawa. At makakaasa po kayo na patuloy pong magsusumikap ang kagawaran ng transportasyon upang gawin ang mga ganitong makabuluhan, modernong mga proyekto. At hindi lang po itong mga ganitong proyekto, may kasama na rin po yung sinasabi namin mga low-hanging fruits tulad po ng digitalization, mga cashless payment, upang sa ganun naman po hindi po masayang inyong oras sa traffic at yung mga matitipid yung oras ay mas maganda na pong makasama nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Ganun na rin po pagdating sa mga gastusin po ninyo. Sana po makatulong kami makatipid din po.
11: Alright, maraming salamat po sa mga impormasyon at sa inyong oras. Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez. Thank you, sir.
12: Salamat, Sec.
10: Okay na.
12: Bayan, maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

0: PBBM at Work. Sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng bawat Pilipino, muling ilalahad ng Pangulo ang kalagayan ng bansa. Ngayong July 27, buong puwersang magbabantay ang inyong People's Television mula Batas ng Pambansa hanggang sa iba't ibang remote points sa Pilipinas. Sama-sama natin tutukan ang mga pangyayari sa telebisyon at sa lahat ng official digital platforms ng PTV. Ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Dito sa iyong People's Television. For our next food crawl, tara na sa another chibugan kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario.
1: Wow! Mmm, isa pa.
0: Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
1: Ang sarap!
2: Ang sarap!
0: Dito lang sa PTV.

Simula noong 1979, ang State of the Nation Address ay tradisyonal na ginaganap tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo ng bawat taon. Alinsunod sa itinakda ng ating saligang batas. Bago ito, ilang beses ring nagbagong petsa ng sona ng Pangulo sa ilalim ng Commonwealth ng Pilipinas noong 1938. Itinakda ang paglalahad ng sona tuwing ika-apat na Lunes ng taon. Mula 1973 hanggang 1977, isinagawa naman ng sona tuwing ika-21 ng Setyembre, ang opisyal na anibersaryo ng Batas Militar. Ang sona ay isang obligasyong konstitusyonal na inaabangan ng taong bayan upang malaman ang mga plano ng Pangulo para sa bansa. Abangan ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Hulyo dito sa inyong PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Sa punto pong ito, alamin naman natin ang mga nagawa at mga napagtagumpayan ng National Irrigation Administration kasama si NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen. Admin Guillen, magandang tanghali po at welcome back dito sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po, naibag nga madam.
0: Sir, isa po sa mga pangunahing prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang food security. So bilang administrator po ng NIA, paano po ninyo nakikita ang papel ng irigasyon sa paggamit ng layuning ito?
1: Well, alam niyo naman po, ang irigasyon ang pundasyon po ng food security. At kung may irigasyon po, mas mataas ang productivity ng ating mga magsasaka, mas mataas ang kanilang kita, at bumababa po ang presyo ng mga bilihin.
2: And Admin, ano po ang pinakamahalagang mga hakbang na ginawa ng NIA sa nakalipas na mga taon para tumatulungan ng ating mga magsasaka na mapalakas ang kanilang produksyon ng pagkain dito sa ating bansa?
1: Well, una po, of course, yung pinapalawak po natin ang irigasyon po sa buong bansa. Sinisiguro po natin yung sapat na supply ng patubig sa ating mga magsasaka po. At isa po rito yung dito po sa climate change resiliency ng ating mga irrigation facilities at mga farmers na rin po natin. So, binabago po natin yung cropping calendar ng ating pong mga farmers para maitama po natin doon sa may pag nagsisimula ng magtanim, may tubig pa at hindi naman inaabutan po ng bagyo. Ano po? Hindi lang yan, marami po tayong itinatayong mga solar pump irrigation project sa buong bansa. Meron din tayong tinayong sa central office natin na yung advanced weather forecasting system natin. At pati po yung mga asosasyon ng ating mga farmers, yung Irrigators Association po nila, ay binubuo natin din pong kooperatiba para po mas patatag po sila dito po sa production po ng pagkain. At gaya po ng laging sinasabi po ng ating Pangulo, pangarap din po natin at yung pangarap nga na sana at the end of the day, makabahagi rin yung ating mga farmers doon sa value, yung whole value chain po ba ng rice production para mas tataas po ang kita nila.
0: Sir, ano naman po yung mga konkretong pagbabago na nararamdaman ngayon ng ating mga magsasaka sa mga lugar na meron ng maayos na irigasyon? Kasi napakadami na po nung inyong nabuksan mula Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Well, una po sa lahat, ramdam po kaagad yung pagtaas ng kanilang productivity. Ano po? At gaya po na nabanggit ko kanina, kapag may patubig po kasi, you know, mas tataas yung kanilang ani, ano po, mas bababa yung gastos sa pagsasaka, mas tataas yung kanilang kita. At hindi lamang po yun, may mga added benefits pa po yung ating mga naitayong mga dams, kagaya po ng pinuntahan namin ang ating Pangulo kahapon, yung kanyang inaugurate, ano po, mga multipurpose dams po yun eh. Hindi lamang po yung patubig ang ating pakinabag doon, kundi pati na rin po, meron siyang flood control component, may aquaculture, may hydropower, may tourism potential din po siya. At, you know, marami pong mga programa ang ating ikinakabit sa ating mga dams. Ano? Nakikipag-ugnayan din tayo sa iba't ibang national government agencies, kagaya po ng DSWD, yung kanilang Project Lawa at Binhi. Ano po? Naglalagay po tayo sa aquaculture, nagtatarim po tayo ng mga high-value crops sa gilid po ng irrigation canal. Alam niyo po, napakalaki na po ng added po na pakinabang ng ating mga farmers sa ating mga irrigasyon. Hindi lamang po yung pagtatarim na kasi ng palay ang kanilang inasikaso, na isasabay na rin po yung pagtatarim nila ng gulay ng high-value crops. Katunayan niya po, sa tala po ng NIA as of June 2025, ay meron lang kaming total of 1.6 billion po na nabenta ng ating mga Irrigators Association dito pa lamang po sa partnership natin with DSWD. So, ibig ko lang kong sabihin, ito yung utos ng ating Pangulo, makipagtulungan sa iba't ibang national government agencies para makabuo ng isang mas magandang project po sa ating mga magsasaka.
2: Okay. Aring balikan ko po yung nabanggit nyo kanina doon sa climate change resiliency kung saan nabanggit nyo po yung pagbabago ng cropping season, yung tamang panahon ng pagtatanim. Kumusta po yung response ng ating mga magsasaka at paano nyo po sinusukat yung efficiency o yung pagiging epektibo nito?
1: Okay, natutuwa po yung ating mga farmers. Ano po, kagaya, example na lang po natin dito sa may Pantabangan area. Ano po, dati-dati dyan, ang taniman namin yan. Kasi alam nyo naman, wet and dry ang tawag yan. Ano? Talim ka ng December, and then mag-ani ka ng April, March. tatalim ka na naman ng July, June, July, ano po. Pero binago namin yung cropping calendar dyan, hindi naman namin sa October. Eh, napansin po namin, pagka-October, siyempre, naulan pa eh. Mm-hmm. Eh, ang malaki pong gastos ng niya dyan sa pagpapatubig, yung land soaking po na tinatawag. So, nung nakaraang October, hindi ka natin nabuksan yung ating dam, ano po, para magpatubig. So, mas patipid po ang pagpapatubig natin. Mm-hmm. So, ani sila ng February, ibig sabihin, off-season trapping po yan eh. Marami pong matawa dahil mas mataas po yung kanila na pagbentahan ng kanilang palay. So, mas madali po natin napapasunod sa ganoong mga paraan dahil yung tinatawag natin na peer-to-peer na advertisement o pag-uusap, sasabihin nila, mas maganda pala yung ganitong sistema, mas marami na po tayo napapasunod ngayon sa buong bansa.
2: Alright. And Admin, marami pong malalaking irrigation projects ang ipinatutupad sa buong bansa bukod po sa patubig. Ano-ano pa pong benepisyo ang naidudulot ng mga proyektong ito? Hindi lang sa ating mga magsasaka, kundi maging sa mga komunidad.
1: Well, kagaya po ng nabanggit ko po kanina, pagka mga dams po kasi natin ay multi-purpose projects po yung mga yan. Ano? Bukod po doon sa, you know, obvious itong irrigasyon, yan ang number one purpose po niyan. Nagkakaroon pa po ng hydropower production po dyan eh. Ano po? At yung mga ibang dams po natin ngayon, may mga aquaculture pa po tayo dyan na ginagawa. May tourism destination na rin po yung ibang dams natin. At obviously, kagaya po ng dam na pinuntahan namin ni Presidente kahapon, 3 million kubiko po ang laman ng dam eh. So napakaganda po as flood control project po yan. Marami po ang naibibigay na kabutihan po, hindi lamang po sa ating mga magsasaka, ang ating mga dams, kundi sa buong yung area po na kung saan nakatayo yung ating dams. Ano po? At sabi nga ng Pangulo, itong magandang project dahil kahapon yung mga farmers, ano po, mayroon pang umiiyak na nagpapasalamat po sa kanya dahil sabi nila matagal na nilang hinihintay yung proyekto. Eh sabi ng proyekto, ng Pangulo natin, ganito mga proyekto pa dapat ang ating dagdagan sa buong bansa dahil nga ho malaki ang pakinabang ng ating mga mamamayan.
0: So sir, paano naman po tinidiyak ng NINA na yung bawat proyektong pinatutupad ay natatapos ng maayos, legalidad at syempre napapakinabangan agad ng ating mga magsasaka?
1: Very simple lamang po yan sa NIA. Meron kami pinapatupad po na yung right project, you know, right price, right quality. Sa right project pa lang po yan eh, dapat makomply mo yung tao. Dapat may request ba? Gusto ba ng mga tao? Lupa. Meron bang, gaano ba kalaki yung lupang papatubigan? Yung tubig. Meron bang source ng tubig? So, right project po yan. Ano? Sa right price naman po, syempre, bawat area, iba pong unit cost dyan. So, inaaral po maigi ng NIA yan. Kung ano po ang karapat-dapat na unit price doon sa mga quantities natin, sa mga bill of quantities natin sa per project. At pinaka-importante po dyan yung right quality po na tinatawag natin. Katuwang din namin kasi dyan ang ating Irrigators Association sa pag-monitor po ng mga project. In fact, hindi lamang po doon sa pag-identify ng project sila kasama, doon po sa bidding kasama sila. Sa pagpirma po ng kontrata, kasama rin po sila. At dapat po, meron kaming pre-construction conference na ginagawa na kung saan ina-explain natin sa ating mga stakeholders yung deliverables ng project. Naniniwala po kasi kami na kapag kasama natin ang ating mga Irrigators Association, eh, meron silang sense of ownership po eh doon sa project. Sila po ang talagang magmamalasakit po sa quality ng project. At higit pa po doon, sila po ang nag-accept ng project after po na matapos. Dahil po ang NIA, very unique po yan. Hindi lang kami nagko-construct ng project. Kami rin po ang nag-ooperate at nag-maintain. At kasama na natin mga farmers natin po doon. So, wala po talagang ghost project sa NIA. Naiwasan po yan. Maganda yun yung mga project natin. Maganda rin yung quality. Dahil na kasama natin yung mga end users po sa monitoring ng project.
2: Alright. And Admin, malaki rin po ang hamon nga po nitong climate change at El Nino sa sektor ng agrikultura, maliban po sa mga nabanggit natin kanina, gaya ng cropping calendar. May iba pa po bang hakbang para matugunan ng NIA ito para mapanatiling matatag ang supply ng tubig para sa ating mga magsasaka?
1: Well, kagaya po na nabanggit ko kanina, ano po, ito pumapasok dito yung climate smart agriculture na tinatawag po natin. Mm-hmm. Ano? Kung mapasyal po kayo sa central office natin, makikita po ninyo yung command center natin doon. Meron pong kakayanan ang NIA na matignan ano po yung paparating po na volume ng tubig ano po 2 weeks prior. So yung ating mga dams, alam namin kung kailan ka dapat magbukas ng gate. Hindi na ho alachamba dati po kasi pagka may bagyo ginubuksan na yung gate. Yung pala wala namang darating na tubig. Ngayon po, alam po lang niya yung volume po na darating na tubig at malaking bagay po yun. Ano po? Hindi lamang po yun, meron din tayong yung ating mga solar pump irrigation projects ay AI equipped po ito, artificial intelligence equipped po itong mga ito. So nasasabi po nila kung ano, kailan ka ba dapat magtanim, anong variety ang dapat mong itanim, pati yung soil health at saka yung volume po ng tubig na, na i-deliver, nasasabi na rin po ng ating system yon. So yun po yung isang sistema natin. At at the end of the day, kailangan po natin yung long-term solutions po talaga dyan, yung pagtatayo po talaga ng high dams para po mas matatag po ang supply ng ating patubig, mas unlad po yung ating mga pagsasakal, mas lalaki ang ating productivity.
0: Sir, sa inyo naman pong pananaw, ano po yung mensahe na patuloy na pamumuhunan ng administrasyon sa irrigation infrastructure para sa kinabukasan ng agrikultura dito sa Pilipinas?
1: Well, alam nyo kasi yung pagpapatayo ng ating mga irrigation facilities, like yung pinuntahan namin ni Pangulo kahapon, ay yun po yung mahalagang pamumuhunan natin. Ito po yung maliwanag, ito yung diwa po ng bagong Pilipinas. Ano po, hindi lamang po yung proyekto ang ating itinatayo, kundi sabi nyo nga, yung pamumuhunan po para sa kinabukasan, para sa dignidad, para po sa mas magandang kita ng ating mga magsasaka. Ito po kasi ang susi, pag napaunlad mo ang kanayunan. Naikwento ko nga kahapon sa programa natin sa doon sa inauguration kahapon, yung ginagawa po ng ating presidente noong siya pa ang, ay governor sa Ilocos Norte. Ano po? Ito na po yung kanyang pinagtuunan ng pansin dahil alam po niya ang magbibigay po ng maraming trabaho po ay ito pong agricultural sector. Dahil sabi niya lagi, pag nag-uusap kami, limited lang ang pwedeng pasukan ng mga tao na trabaho sa kanayunan, yung sa munisipyo, doon po sa kung saan. Kaya mas maganda po na patatagin po ang agrikultura, mas marami po maibibigay na trabaho.
0: So yung kahapon na binuksan ninyo doon sa Palawan, ano, sa yung Iraan, iba to na dam, gaano po ito kalaking tulong? First time po ba ito sa Palawan na magkaroon kayo ng project dyan?
1: First time po na magkaroon ng impounding dam dyan sa Palawan. At ito po ang pinakamalaking dam system natin sa Palawan. In fact, mga 3 million cubic meters ang laman po ng dam. Ano po? At mahigit po na 1,000 hectares ang kanilang mapatubigan. Almost 500 farmers ang makikinabang po dito. Ano po? Ito po ay, kung makita nyo lang sana yung reaction ng mga farmers kahapon, tuwang-tuwa po ang ating presidente. Lalo nyo sa umiiyak pa eh. Sabi niya, umiiyak. Sabi niya, ito yung luha po ng kasiyahan ito. Sabi niya, dahil natupad na itong matagal naming pangarap. So, isipin nyo po ito, ano, ang, yung mga proyektong ganito ay nagbibigay po ng katuparan ng pangarap ng ating mga kababayan na umunlad, at least para po sa kanilang sarili, para po sa pamilya, para po sa future generation natin.
0: So ilan pa po yung nakapila na nakatakda pong buksan ninyo ng mga dam sa buong Pilipinas?
1: Nako, marami pa po. Marami pong malalaki. Doon sa Mindanao lamang po, mga 5 pa yata doon. Ano? Dito po sa Visayas region, mga 6 ang nabilan ko. No? At dito rin po sa Luzon, dyan sa may Pangasinan, malapit na rin po namin matapos yung dam dyan. Sa may Cagayan, marami pa po. At higit sa lahat, mas marami po tayo na ito yung mga solar pump irrigation projects po ngayon sa buong bansa. Ito po yung malalaking mga solar pump irrigation projects natin bilang tugon po dito sa El Nino. Kasi alam niyo po, ang gusto ng Pangulo, hindi po dapat proactive tayo sa mga ganitong mga problema. So ang diya, inuunahan na po yung mga ganitong problema at marami na po tayong manakahandang mga projects for inauguration po ng ating Pangulo.
2: Maganda yung sinabi mo, Admin, no, wala pa yung problema, may solusyon na.
0: Yes.
2: Okay. Alright. Bilang pangwakas po, ano po ang mensahe nyo sa ating mga magsasaka at sa lahat po ng Pilipinong katuwang ng pamahalaan sa pagtatuguyod po ng seguridad sa pagkain?
1: Alam niyo po, itong ating mga Irrigators Association, itong mga farmers po natin, ay sila po ang haligi po ng food security ng ating pamahalaan. Ano po. Kaya makakaasa po sila na ang NIA ay katuwang po nila, ano po, at patuloy po kami mag-deliver ng magagandang project sa kanila. Maasahan po nila kami sa panahon na kailangan nila ng tulong, ano po, ay at lalo na po ang ating Pangulo, sila po ang panganay sa kanyang mga, sa kanyang prioridad, ano po. So magtulungan lamang po tayo, ang may hashtag po kami diyan, may tawag po kayo, hashtag bayanihan. Yun po ang aming pakiusap sa ating mga farmers.

0: narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit ko?
5: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras, 1:02.
4: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin at your...
5: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon.
6: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong ihahatid sa inyo ang mga mainit na balita sa bansa. Gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Gaya po ng aking nabanggit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave. Sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
4: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
6: Una sa ating balitaan ngayong araw, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. President Donald Trump tinalakay ang ilang usapin sa pandaigdigan, ekonomiya at seguridad mula sa kanilang pag-uusap sa telepono. Para sa kabuang detalye, nagbabalita mula Malacanang si Alvin Baltazar.
7: Nag-usap sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. President Donald Trump sa telepono. Umikot ang usapan ng dalawang leader sa global economic at security situation. Sa pag-uusap ay nagbigay din naman ng katiyakan si Trump kay Pangulong Marcos na babanggitin ito ang concern ng Pilipinas sa China sa kanilang susunod na pagpupulong ni Chinese President Xi Jinping. Ang telephone conversation ni na Pangulong Marcos at President Trump ay naganap kasunod ng una na ding pagkikita ng Chief Executive at ni U.S. Secretary of State Marco Rubio kamakalawa sa Palasyo ng Malacanang. Dito ay nagbigay ng update ang punong ekutibo hinggil sa pinakahuling na italang kaganapan sa South China Sea. Matatanda ang sugatan ng isang tauhan ng Philippine Navy matapos umanong hampasin sa ulo ng bato ng isang miyembro ng China Coast Guard sa naganap na konfrontasyon malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, West Philippine Sea nitong nakaraang Lunes, July 20. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
6: Muling tiniyak ng Estados Unidos ang commitment nito sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapairal ng Mutual Defense Treaty o MDT kaugnay ng panibagong agresyon ng China sa Ayungin Shoal. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, isa ito sa mga binigyang diin niya sa kanyang pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Makaasaan niya ang Pilipinas na sakaling mas lumala pa ang ipinakikitang agresyon ng China ay laging nakahandang sumaklolo ang Estados Unidos partido sa Pilipinas at paganahin ang MDT. Ani Rubio, seryoso ang Washington na tuparin ang kanilang obligasyon sa ilalim ng nasabing defense treaty, lalo pat isa ang Pilipinas sa mga itinuturing nitong pinakamatagal na kalyado at defense partner.
8: We have a treaty agreement with the Philippines that we intend to keep. We have a treaty agreement that we intend to live by. And we have had a long-standing defense partnership. We don't view that as a hostile act towards anybody. We view it as keeping our commitments to long-term allies with whom we have many shared values, shared history, and we hope shared future.
6: Yan ang pahayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
6: Defense Secretary Gilberto Teodoro, iginiit na walang pakialam ang China sa mga aktibidad ng Pilipinas sa sarili nitong karagatan. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si J. Mark Dagala.
9: Walang hiya talaga. Ganito na lamang inilabas sa Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kanyang galit at pagkadismaya sa Chinese Communist Party. Ito yung makarang isisi ng China ang ginagawang konstruksyon umano sa nakasagsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na nagimitsa ng nagintensyon sa pagitan ng Philippine Navy at China Coast Guard nitong Lunes. Idinagdag pa ng China ang paglabag umano ito sa Anilay Provisional Understanding o kasunduan sa pagitan nila at ng Pilipinas noong 2024. Sa panayam kay Teodoro, iginit ito wala siyang alam sa naturang kasunduan at hindi niya maaaring kumpirmahin o itanggi iyon dahil mismong ang China ang nagsusubo nito sa Pilipinas. Puro na lamang pang-iimbento ng mga kwento ani Teodoro ang ginagawa ng China upang tuluyang makontrol ang kabuuan ng karagatang kanilang inaangkin.
10: Wala akong alam dun sa provisional understanding. Wala silang pakialam kung anong gawin natin sa teritoryo natin. Di na nangahulugan na kinukumpirma ko ang isang bagay o hindi kasi nilalagyan nila na salita yung bibig natin eh. So hindi ko kinukumpirma yan. Pero sinasabi ko, wala silang pakialam. Gusto nilang kontrolahin yung area. Manging-invento yan ng violation.
9: Ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
6: Samantala, derechahang sinagot ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang anumang ginawang paglabag sa sinasabi ng China na provisional understanding sa Ayungin Shoal. Ani Teodoro, saksi hindi lamang ang Pilipinas kundi maging ang buong international community sa iba't ibang uri ng paglabag ng China sa international maritime law at hindi pagtalima sa rules-based order, kaya naman bakit sila paniniwalaan na may nilabag ang Pilipinas gayong sila mismo ang gumagawa nito. Naging maanghang din ang sunod na binitawang salita ni Teodoro dahil sinabi nitong hindi dapat nagpapaloko ang Pilipinas sa mga unggoy, kundi dapat anya ay hayaan na lamang na iba ang kumagat sa kalokohan ng mga ito.
11: They have violated several provisional understandings and Wang Yi himself was quoted in 1995 as mischief reef being a temporary refuge for fishermen, and now it's a heavily militarized island. You cannot trust these statements given the behavior and actuations of these officials. At hindi tayo unguy ng mga unguy. Unguy niya yung iba po tayo.
6: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
6: Order of Lapu-Lapu at 100,000 pisong cash assistance, personal na ipinagkaloob ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2 Navy personnel na sinaktan ng Chinese Coast Guard. Para sa kabuang ulat, nagbabalita si Raquel Bayan.
12: Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand ang dalawang personnel ng Philippine Navy na nasugatan habang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa Ayungin Shoal. Personal na nagpasalamat si Pangulong Marcos sa kahangahangang kabayanihan ni na Seaman First Class Underwater Operator Carmelo Abali at Private Eric Lacida. Makaraang magtamo ng injury ang mga ito matapos silang hampasin ng Chinese Coast Guard habang nagpapatrolya sa West Philippine Sea nitong Lunes. Sa pagbisitang ito, ginawaran ng Pangulo ng Order of Lapu-Lapu ang dalawang miyembro ng Philippine Navy bilang pagkilala sa buong tapang na pagtatanggol sa karagatan ng Pilipinas. Bukod dito, binigyan sila ng tig 100,000 pesos na tulong pinansyal habang nagpapagamot. Kasabay nito, ipinahayag ng Pangulo ang buong suporta ng pamahalaan sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines na patuloy na nagtatanggol sa soberanya at karapatan ng bansa. Ginagawaan niya ng pamahalaan ang lahat ng makakaya nito upang ihatid ang pangangailangan ng mga sundalo at siguruhin ang kanilang kaligtasan. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
6: Samantala, muling nagkaroon ng tensyon sa West Philippine Sea matapos bugahan ng water cannon ng China Coast Guard ang isang barko ng Pilipinas na maghahatid ng pagkain, gasolina at iba pang supply para sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Nabatid na ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ay nasa layong 100 nautical miles mula sa Zambales nang sundan ito ng isang barko ng China Coast Guard. Nang nasa 13 nautical miles na lamang ang barko ng Pilipinas mula sa Bajo de Masinloc, dito na gumamit ng water cannon ang China Coast Guard na hindi naman direktang itinutok sa barko ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard, umabot ng halos 2 minuto ang pagbubuga ng tubig ng China Coast Guard. Sa kabila ng insidente, natapos ng BFAR at Philippine Coast Guard ang kanilang misyon na maghatid ng tulong sa mga Pilipino roon.
4: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
6: Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-reset o muling ayusin ang relasyon ng Pilipinas at China para pigilang maulit ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, una nang napag-usapan ni na Pangulong Marcos at Chinese Ambassador Jing Kuan noong Martes ang tungkol sa ugnayan ng Pilipinas at China. Tumanggi naman ng palasyo na ibahagi ang detalye ng nangyaring pulong. Samantala, hindi makumpirma ng Malacañang kung may kasundo ang makaraang sabihin ng Chinese ambassador na nilabag ng Pilipinas ang July 2024 arrangement sa pagitan ng dalawang bansa.
13: Hindi ko po masasabi kung meron dahil hindi po kailangan po sa kanya manggaling muna. Kung anong arrangement po 'yung sinasabi niya. Kasi ang huli po nating nabanggit, ang huli nating nadinig ay ang secret deal. Pero hindi 'yun sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., 'di ba? 'Yun 'yung sinasabing secret deal na hindi dapat gumalaw sa BRP Sierra Madre.
6: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
6: Nanawagan si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla sa mga local government unit at national government agencies na magkaisa para ipaglaban at igiit ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ang binigyang diin ni Remulla sa isinagawang bayanihan para sa sa kanlurang dagat ng Pilipinas 2026 Summit na bahagi ng pagdiriwang ng 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award. Gate ng kalihim, malaki ang parte ng mga lokal na pamahalaan sa West Philippine Sea initiatives ng bansa, lalo na kung magkakaisa ang mga ito at maipararating ang kanilang iisang tinig. Ilan sa mga tinalakay sa nasabing summit ang mga inisyatiba at local governance milestones ng mga LGU pagdating sa usapin sa West Philippine Sea.
14: Kung hindi tayo nagkakaisa bilang mga lalawigan, kung hindi tayo nagkakaisa bilang mga leader, ating mga lalawigan. Kung di tayo nagkakaisa bilang mga Pilipino, ang tapang ng ating mga kalaban ay higit na naman. So mga gusto na ito, dapat pahinga natin na tayo ay Pilipino. na hindi nananakot kahit sino man na kaya natin paglaban ng atin. Nakagandaan natin ang atin. Na ang batas na isinusunod natin. Na ang mga target natin ay para sa Pilipino at para sa Pilipinas.
6: Napayag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
6: Sa iba pang balita, nasa huling yugto na ng paghahanda si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang talumpati sa ikalimang State of the Nation Address o SONA sa susunod na linggo. Ayon kay Palace Press Officer Yusef Claire Castro, mismong ang Pangulo ang nagsusulat ng kanyang SONA speech. Hindi naman tinukoy ng palasyo ang mga paksa na tatalakayin ng Pangulo sa kanyang talumpati.
13: Most probably by Sunday ay tapos na yon. Pero hindi ko pa rin maibibigay sa inyo ang pinakanilalaman ng kanyang speech. Antayan na lang po natin kung anong sasabihin ng Pangulo. Definitely hindi mawawala ang mga naging accomplishments ng administrasyon.
6: Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
6: Kaugnay pa rin sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Kamara mas hinigpitan na ang seguridad sa bisinidad ng batasang pambansa ilang araw bago ang ulat sa bayan ng punong ehekutibo. Mula sa Kamara de Representantes, nagbabalita si Melanie Valdos Reyes.
15: Nagsimula ng magpatupad ng mas mahigpit na seguridad at lockout ang House of Representatives sa Batasan Complex bago ang nakatakdang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Sa ilalim ng umiiral na protocol, limitado at pili na lamang ang mga individual na pinapayagang makapasok sa loob ng compound. Kabilang sa mga pinahihintulutan na makapasok ay ang mga essential personnel na may direktang tungkulin sa preparasyon ng SONA, pati na rin ang mga miyembro ng accredited media. Kasabay nito, mahigpit ring ay pinagbabawal ang pagpasok ng mga sasakyang walang opisyal na car pass mula sa pamunuan ng kapulungan. Nangunguna sa pagpanatili ng kapayapaan at kayusan sa buong batasan complex ang mga tauhan ng House Sergeant at Arms kasama ang Presidential Security Group o PSG. Habang pinahihigpitan ang seguridad, tuloy-tuloy naman ang mga huling paghahanda, paglilinis at pag-aayos sa loob at labas ng gusali. Nagsimula na rin mag-set up ng kani-kanilang mga broadcast booth at OB vans ang mga kinatawan ng media. Inaasahang mas lalo pang hihigpitan ang seguridad sa paligid ng batasang pambansa sa mga susunod na araw hanggang sa mismong ulat sa bayan ng Pangulo sa Lunes. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
6: May kaugnayan pa rin sa SONA, cyberspace. Mahigpit ding binabantayan ng pamahalaan para sa lalapit na SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si Quincy Kahilig.
16: Bukod sa paghihigpit ng seguridad sa Metro Manila, mahigpit ding binabantayan ngayon ng mga otoridad ang cyberspace laban sa anumang banta kaugnay ng isasagawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na Lunes. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, kinumpirma ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso na may mga online threats silang binututukan kaugnay ng ikalimang SONA ng Pangulo. Anya, tuloy-tuloy ang pagbabantay ng CICC sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa internet at iba't ibang social media platform na maaaring makagambala sa pagdaraos ng SONA. Narito ang pahayag ni Undersecretary Aboy Paraiso.
17: Binabantayan din natin yung mga threats na ginagawa ko dahil at binavalidate natin how credible all these threats are. So 24/7 na po natin ginagawa hanggang sa pagdating na SONA. Although nakikita natin, mostly talagang open threats lang yan at saka yung mga FB threats lang yan. Pero hindi po nawawala sa atin na ipasa ito sa ating mga law enforcement partners for validation.
16: Samantala, hinikayat din ni Yusek Paraiso ang publiko na huwag magatubiling isumbong sa CICC ang anumang cybercrime at online scam sa pagtawag sa hotline 1326 at tiniyak na agad nilang tutugunan ang kanilang mga reklamo. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
6: Senate President Sherwin Gatchalian hindi inaasahang tatalakayin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa SONA ang nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula Senado, nagbabalita si Nympha Asuncion.
18: Hindi inaasahan ni Senate President Sherwin Gatchalian na babanggitin o tatalakayin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kanyang ikalimang State of the Nation address o SONA sa Lunes. Ngit ni Gatchalian, ang impeachment ay eksklusibong tungkulin ng Senado at kasalukuyan naman na itong gumugulong. Sa halip, umaasa ang Senate President na matatalakay ni Pangulong Marcos ang tungkol sa pag-usa ng ekonomiya ng bansa at ang mga anti-corruption reforms, lalo na sa gitna pa rin ang issue ng flood control anomaly. Anya, bukod sa panagutin ng mga responsable, mahalaga ring maipakita ng DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno ang mga reformang ipinatupad para hindi na maulit ang naturang anomalya. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatchalian.
19: Ang impeachment is purely the function of the Senate, so hindi ko na-expect na pag-uusapan ng Presidente yan sa mga program kasi responsive constitutional responsibility yan ng Senado. At ongoing naman siya. Mapapredict ko anong sasabihin ng Presidente. But one of the things that gusto natin lahat marinig is paano hindi na mauulit itong corruption na nangyari last 2025 doon sa flood control issue. Hindi lang yung making people accountable, kung hindi, ano ba yung mga reformang ginawa ng DPWH, ano bang ginawa ng iba't ahensya para hindi na maulit yung ganitong flood control issue.
18: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
6: Samantala, susundin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas at due process sakaling ilabas ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment trial. Pahayag ito ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa haka-haka ng ilan na baka malabag ang batas kung papayagan ng Senado ang pagbubukas ng tax at bank records. Ayon kay Castro, ang anumang pagpapalabas ng tax o bank records ay kailangang sumunod sa batas.
13: Ang usapin po nito kung may malalabag, ito po ay speculative as of now. At ang Pangulo naman at ang administrasyon na ito ay susunod lamang sa proseso at kung anong sinasabi ng batas.
6: Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
6: Hindi magsasagawa ng loyalty check si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines sa gitna ng umano'y kaugnayan ng ilang sundalo sa assassination plot laban sa kanya. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro makaraang igiit ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa Senate Impeachment Court na kabilang ang mga aktibong sundalo sa 20 persons of interest sa death threat ni Vice President Sara Duterte. Hindi naman batid ni Castro kung naipaabot na sa Pangulo ang revelasyon ni Matibag at tiniyak ang seguridad ni Pangulong Marcos.
13: Yung tiwala ng Pangulo ay nandun pa rin po sa ating mga kasundaluhan. Yung mga balak na tumiwalag para proteksyonan, ipaglaban ang interes ng isang tao laban sa batas, laban sa konstitusyon, dapat tong malaman kung sino-sino.
6: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
6: Ipepresenta ng House Prosecution Panel ang dalawang dating branch managers ng Land Bank of the Philippines kaugnay sa Article 1 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa umunoy maling paggamit at irregular o regular disbursement ng confidential funds ng Vice Presidente. Ayon kay Private Prosecutor at House Prosecution Legal Spokesperson Benjamin Tolosa Jr., tukoy na ng prosecution ang mga unang witness sa pamamagitan ng motions at manifestations na inihain sa Senate Impeachment Court. Kabilang sa inatasan ng Senate Impeachment Court na dumalo sa muling pagpapatuloy ng trial sa Hulyo 29 ay sina dating Land Bank Shaw Boulevard Branch Manager Violeta Constantino at dating Land Bank DepEd Branch Manager Nenita Camposano.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
6: Sa iba pang balita, Senador Rodante Marcoleta pinagpapaliwanag ng Sandigan Bayan kung bakit hindi dapat masuspinde bilang miyembro ng Senado. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si Mary Ann Bastasa.
20: Pinagpapaliwanag ng Sandigan Bayan 3rd Division si Senador Rodante Marcoleta kung bakit hindi dapat siyang maisilalim sa preventive suspension kaugnay ng kinaharap na kasong plunder. Sa inilabas na kautosan anti-graft court, binigyan ito ng 10 araw si Marcoleta na magsumite ng paliwanag sa pamamagitan ng kanyang abogado. Tinukoy ng korte ang Section 5 ng RA 7080 o ang Anti-Plunder Act na nagsasaad na dapat isailalim sa preventive suspension ang sinumang opisyal ng gobyerno na nakaharap sa kasong plunder. Matatandaan nitong Miyerkules nang maghain ng not guilty plea si Marcoleta sa kasong plunder at sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa sinumang opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo mula sa mga pribadong individual. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
6: Binabantayan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang sitwasyon ng mga komunidad na apektado sa pananalasan ng Bagyong Quiapo, lalo na sa Northern Luzon. Una nang itinaas ng DSWD Disaster Response Command Center ang Blue Alert status kasunod ng pagpasok ng Bagyong Quiapo. Nangangahulugan ito ng 24/7 na pagbabantay ng ahensya sa mga sitwasyon sa lugar na inaasahang pangunahing maapektuhan sa pananalasan ng bagyo, maging ang koordinasyon sa national agencies, local government units at field offices. Kasabay nito ay nasa heightened alert ang lahat ng DSWD field offices para sa agarang mobilisasyon ng quick response teams at activated na rin ang camp coordination and camp management operations. Nakahanda na rin ang food and non-food items na naka-preposition na sa mga estratehikong lugar. Pinatitiyak din ng ahensya sa mga regional office nito ang mahigpit na pagpapatupad ng mga hakbang para sa proteksyon ng mga internally displaced persons, lalo na kung may kailangang ilikas.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
6: Kaugnay pa rin sa sama ng panahon, inalerto na ng Department of Environment and Natural Resources o National Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau o DNR-MGB, ang libu-libong mga barangay na posibleng maharap sa mga serye ng landslide o pagguho ng lupa ngayong Linggo. Ito ay batay sa pinakabagong 72-hour rainfall forecast ng PAGASA gamit ang Global Spectral Model at Weather Research and Forecasting na Rainfall Threshold. Apektado ang mga naturang barangay sa serye ng pag-ulan na inaasahang dulot ng Bagyong Quiapo na nagpapalakas din sa hanging habagat. Sa bagong forecast, 15 rehiyon na binubuo ng kabuang 6,947 mga barangay ang apektado. Paalala naman ng MGB sa mga residente na manatiling alerto at handa lalo't posible pang madagdagan ang bilang ng mga apektadong lugar dulot ng pag-ulang dala ng bagyo at hanging habagat.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
6: Kasado na ang mga inihandang mitigation measures ng Department of Agriculture para sa inaasahang epekto ng El Nino sa bansa. Sa isang panayam, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na inaasahan na nila ang pagkakaroon ng agricultural drought sa ilang mga sakahan kung saan itinuturing na nila itong hopeless case dahil natatanggal na ang lahat ng moisture sa lupa kaya hindi na ito maaari pang taniman. Kaya naman ang ipinatutupad na ngayong pamamaraan ng DA ay ang pagbibigay ng dobling suporta sa mga lugar na may natitirang water source at reservoir upang mas mapataas ang kanilang produksyon, sapat para mapunan ang mga lupaing ikinonsidera ng may agricultural drought. Ilan sa mga suportang ibinibigay ay mga binhi, punla at pataba upang masalag ang epekto ng El Nino. Inaasahan namang pinakamatinding tatamaan ng strong El Nino ay ang regions 1, 2 at 3, gayon din ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao.
0: But there are areas naman na mas maraming tubig than usual. Doon tayo magdo-double down ngayon ng interventions. Ano? More seeds per hectare, more fertilizer support. Parang nga yung deficit dito sa isang area, increase naman sa kabila. Yun ang basic. Ang pinaka malaking tatamaan ng El Nino is Region 1, 2, and 3. And Western Mindoro, no, among others. Of course, meron din yung lugar sa Central Mindanao, meron din. But more or less, yung ibang areas are okay naman.
6: Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
6: Tinukoy ng Department of Budget and Management o DBM ang 22.79 billion pesos na ipon ng pamahalaan na gagamitin para tulungan ang mga sektor na naapektuhan ng Middle East crisis. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, gagamitin muna ang government savings para palawakin ang uplift assistance program na aalalay sa mga magsasaka, manggagawa, biyahero, OFW at pamilyang naapektuhan ng global oil crisis. Ang pondo sa pinalawak na 12.375 billion pesos na uplift package para sa 7.5 million na poor at non-poor Filipino families ay mula sa savings ng gobyerno.
13: Ang mga savings na to ay gagamitin po sa uplift interventions. Most probably, mas maibibigay doon sa mga apektado dahil sa krisis sa Middle East. Hindi pa po na ibibigay sa atin ang impormasyon kung kulang na yung budget. So far ay hindi natin masasabing kulang.
6: Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
6: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Transportation o DOTR sa Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines upang pagbigyan ang hiling nilang moratorium sa interest payments ng in-avail na loans ng transport operators sa pagbili ng modern jeepneys. Nakaangkla pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagpapatupad ng mga hakbang upang salagin ang epekto ng nararamdamang price uncertainty sa petroleum products. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, mahalaga ang hakbang na ito upang bigyan ng economic relief ang mga tsuper at operator ng jeepney sa patuloy na pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Isa rin ito sa mga nakikita nilang paraan upang hindi na maipasa sa commuter ang hinihiling na dagdag pasahe sa jeepney.
21: Isusulatan ko na rin po ang Land Bank of the Philippines at ang DBP para kahit papaano magkaroon tayo ng moratorium dun sa PUVMP sa pagbabayad po ng interest ng mga kinuhang modern na sasakyan ng ating mga operators. At least makakatulong naman po yan. No, so kahit magiging kumaga, mababawasan ang kanilang iniisip, itong pagtaas ng oil. It's very fluid kasi, volatile ang ating oil prices ngayon. Taas, bababa, pero at least yung mga government intervention tulad ng moratorium sa interest ng pagbabayad nila sa mga yung mga lumahok sa PUVM program natin.
6: Yan ang payag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
6: Pinag-aaralan na ng Department of Transportation o DOTR ang posibilidad ng pagpapalawig pa at pagdaragdag na rin sa presyo o di kaya'y sa itinakdang volume ng petrolyo na sasakupin ng fuel discount o discount program ng pamahalaan para sa mga pampublikong sasakyan, partikular sa jeepney. Ito ang naging pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez kasunod ng hiling na dagdag pasahe ng mga transport group dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo bunsod ng pagtindi muli ng tensyon sa Middle East. Kung madaragdagan kasi anya ang discount price o di kaya'y mas marami na ang litro ng petrolyo na sakop ng diskwento, ay baka matumbasan na rin naman nito ang hinihinging dagdag kita ng mga chuper at operator.
21: That's 300 and 500 additional kita kapag pinagbigyan natin. Ngayon, kapag ito ba binigay natin yung suppose na hiningi nilang kita, ilalagay natin sa fuel discount if we can add amount or mas malaking amount or mas madaming litro, baka naman ma-offset niya kahit papaano. Pero ang bottom line here kasi dito, we protected the commuters. Hindi kailangan na magbayad ng pamasahe, targeted yung approach natin, at least po, no, we maintain the inflation kahit papaano.
6: Ang pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
6: Pinabulaanan ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na magdudulot ang Pax Silica ng kakulangan sa supply ng tubig. Ayon kay BCDA President at CEO Engineer Joshua Bingkang, may panukalang surface water harvesting system bilang alternatibong pagkukunan ng tubig. Sa ilalim nito ay kukolekta at mag-iimbak ng tubig ulan sa halip na kumuha ng tubig sa ilalim ng lupa.
1: PPP Center ay in-endorse na sa amin yung isang proposal dyan. Ang target namin dyan ay surface water harvesting. Ang ibig sabihin yan, lalo na po ngayon, papasok na ang rainy season, huge amount and volume of water, rainwater, dumadapo po dyan. And then, kung left on top, ay babalik sa dagat. So, ang gusto natin dyan ay magkakaroon tayo ng impounding technology o impounding dam area. So, upunuin natin ang mga yan para yan ang magamit.
6: BCDA President at CEO Engineer Joshua Bingkang.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
6: Magtatayo ang Pax Silica Tech Hub sa Tarlac ng sarili nitong energy infrastructure para tugunan ang pangangailangan na 3 gigawatt daily energy requirement. Inaasahang sisimulan ang pagtatayo sa Tech Hub sa unang quarter ng 2028. Git ng Basis Conversion and Development Authority, hangad ng mga kumpanya ang clean energy kaya magtatayo ng sariling plantang kuryente sa Clark upang direktang makapag-supply ng kuryente sa Tech Hub. Sinasabing magtatayo ang isang Saudi firm ng 500 megawatt solar farm sa loob ng New Clark City habang interesadong mamuhunan sa clean energy investments ang ilang kumpanya mula sa Japan at Korea.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
6: Ibinida ng Department of Foreign Affairs o DFA ang naging matagumpay at produktibong pagdaraos ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Sa isang pulong balitaan, kinumpirma ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro ang opisyal na pag-aproba ng mga foreign minister sa joint communique na naglalaman ng iisang paninindigan at mga prioridad ng rehiyon upang isulong ang ASEAN Community Vision 2045. Sa tulong nito ay mas malinaw na gabay na ang ASEAN tungo sa minimithin nitong joint prosperity and stability sa rehiyon at sa mga dialogue partner nito. Ipinagmalaki rin ni Lazaro ang convening power o kakayahan ng ASEAN at ng Pilipinas na magbuklod at maghatid ng pagkakasundo sa gitna ng geopolitical uncertainty, dahilan upang maging laman ng mga balita sa buong mundo ang bansa ngayong linggo.
2: These meetings demonstrate ASEAN's enduring convening power. This word convening power has been received. I have been receiving this from many foreign ministers, and its ability to foster dialogue, strengthen partnerships, and build consensus at a time of increasing political uncertainty. And that shows also the respect for many of our, for the Philippines, of many of these ministers. And I do, if you scour the news all over the world, Manila is in the headline.
6: Ang payag ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
6: Sinisiguro ng mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na benepisyaryo ng uplift program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na magagamit at makatutulong sa pang-araw-araw na gastos ng kanilang pamilya, lalo na sa pag-aaral ng kanilang mga anak, ang 2,000 pisong tulong pinansyal na kanilang natatanggap. Ayon kay Lorna Orias, isang miyembro ng 4Ps, natanggap na nila ang tulong pinansyal mula sa pamahalaan at tinitiyak niya na magiging tuloy-tuloy na ang pasok ng mga anak niya sa paaralan sa loob ng ilang linggo. Ibinahagi rin ni Lorna sa naging panayam nito sa Radyo Pilipinas World Service na malaking kaginhawaan sa kanilang pamilya nang mapabilang sila sa 4Ps dahil doon ay halos kayod kalabaw na ang kanyang asawa sapagkat sa araw ay nagtatrabaho ito sa bukid at sa gabi naman ay namamasada ng tricycle, maitaguyod lamang ang kanilang pamilya. Aminado mang hindi ganoon kalaki ang tulong para sa kanilang pangangailangan, ipinagpapasalamat pa rin nito ang natatanggap na ayuda. Lubos din ang pasasalamat ni Lorna sa pamahalaan at sa DSWD, kalaki pang panawagan para sa tuloy-tuloy na ayuda, lalo ngayong patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.
3: Sobrang nakagaan po yung mapabilang po kami sa programa ng DSWD or ng 4Ps. Sobrang napagaan po yung buhay namin at yung panatag po yung loob ko kasi sa hanggat nandito po kami sa programang ito, masisiguro ko po na ang mga anak ko po ay tuloy-tuloy po sa pagpasok po. Para po sa ating mahal na Pangulo po kay PBBM, sana po ay tuloy-tuloy po yung pagbibigay po ninyo ng tulong sa amin. Maraming salamat po.
6: Yan ang pahayag ni Lorna Orias, isang miyembro ng 4Ps.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
6: Isinailalim na sa pinakamataas na alerto ang buong Rehiyon 2 kasunod ng paglakas ng bagyong Quiapo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Information Officer 2 Alvin Aison ng Office of Civil Defense Region 2, kinumpirma nitong opisyal nang itinaas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa lalawigan ng Batanes at sa mga hilagang bahagi ng mainland Cagayan kabilang ang Babuyan Islands. Samantala, nananatili naman sa ilalim ng Signal No. 1 ang natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Sa kasalukuyan, nakararanas na ang mga naturang lugar ng tuloy-tuloy na nakatamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan na nagsimula pa kaninang madaling araw. Nagbabala si Aison na lubhang mapanganib ngayon ang sitwasyon sa mga baybayeng dagat at mga bulubunduging lugar dahil sa banta ng flash floods at mudslides.
5: Ang mga coastal areas po natin, sir, dito po sa Bagyong Quiapo, ang possible na magkaroon po ng mga pagbaha ay ang lalawigan po ng dyan po sa may Batanes and including po dyan sa may Babuyan Islands. And dito po sa northern portion of mainland Cagayan kung saan nakataas po yung Tropical Cyclone Wind Signal No. 2. Dito po kabilang ang mga municipalities po ng Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Bugay, Camalanyugan, Apari, Ballesteros, Abulug, Sanchez Mira, Claveria, and Santa Praxedes, kung saan ito po ay mga downstream or coastal areas po natin dito sa Region 2.
6: Samantala, tiniyak ng OCD Region 2 na planchado na ang preemptive measures at nakabukas na ang mga evacuation centers sa mga estratehikong lugar. Nakadeploy na ang 847 DPWH personnel, bitbit ang mga heavy equipment upang agad na linisin ang mga kalsadang posibleng harangan ng landslide. Nakapag-preposition na ang DSWD ng libu-libong family food packs na ipinamahagi na sa 5 probinsya sa rehiyon at nakaantabay at on-call na ang pinagsanib na puwersa ng Philippine Army, Philippine National Police o PNP, Philippine Coast Guard o PCG at MBCOI. Upang maiwasan ang pagkaputol ng linya ng komunikasyon, naka-standby na ang Department of Information and Communications Technology o DICT, kaagapay ang 5-star linkages. Mayroon ding libreng Wi-Fi na magagamit sa mga estratehikong evacuation sites. Opisyal na rin ipinatupad ang sea travel ban o suspensyon sa paglalayag ng anumang sasakyang pandagat, gayon din ang kanselasyon ng klase sa lahat ng antas sa mga deklaradong lugar na nasa ilalim ng signal number 2.
5: Yung sa paglalayag po sa sea travel from Caloyan to mainland Cagayan po, nakansela na rin po. Including yung mga inter-island and domestic flights po natin, kanselado na po. So yun po yung mga nabanggit na mga preparedness measures po natin kahapon sa ating pre-disaster risk assessment. Mm-hmm. Sa kasalukuyan po sir, may mga kanselado na po ang pasok sa ilang bahagi ng ating region, mm-hmm. especially dun sa mga nagsignal number 2 na po. And may mga, including po yung mga tertiary levels po sa mga universities po dito sa ating region.
6: Pahayag ni Information Officer 2 Alvin Aison ng Office of Civil Defense Region 2.
7: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
6: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
8: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
22: Alam niyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
7: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, 88 undernourished na bata sa bayan ng Infanta sa Pangasinan makatatanggap ng sariwang gatas sa loob ng 60 araw sa ilalim ng Supplemental Feeding Program ng Department of Social Welfare and Development. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Ricky Kasipit mula Radyo Pilipinas Dagupan.
23: Unabot ay 88 undernourished sa Ugugaw, yan ang lapod Balaya, Infanta, Pangasinan, suman binipisyo at fresh milk, yan ang lalapod Department of Social Welfare and Development Field Office 1 Ilocos Region o sa DSWDFO1 at Silong, yung Supplemental Feeding Program o SFP. Sa DSWDFO1, kaiba sa lokal a gobyerno yung Infanta, sunang gawa yung turnover at inspeksyon at kumanduan set, yung imunan batch yung gatas yung deliver ng 20 sa kaya huli 2026. Walay dagop ya 5,280 ya pakete tan bote ya preskon gatas sa inawaten in inspeksyon lugan at turnover. Saray binipisaryo at nalapod 15 child development centers jad balay tan undalan at anamplon agaw ya feeding programa. Sa turnover at inatindian ya sa kaya representative manalapod DSWDFO1 kaibamot sa representative ya General Services Office tan sa Municipal Social Welfare and Development Office ya Infanta. Sa supplemental feeding program at untulong pianarisulba sa malnutrisyon, yung ugugaw dyan tuloy-tuloy yung pangiter yung kaaruman at sustansya at saray binipisyaryo. Manlalapod RP Degupan Seti Pangasinan, ay si Ricky Kasipit para Radyo Pilipinas World Service.
7: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Yes.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Amelia mula Cordillera. Baba naman tayo sa Southern Luzon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ininspeksyon ang 153.4 million pesos na passenger terminal building sa Port of Lucena. Si Joshua Miguel Suarez ng Radyo Pilipinas Lucena sa detalye.
3: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang bagong passenger terminal building ng Port of Lucena nitong Martes bilang bahagi ng patuloy na modernisasyon ng mga pantalan sa bansa. Inaasahang mas magiging maayos, ligtas at komportable ang paglalakbay ng mga pasaherong gagamit ng Port of Lucena sa sandaling ganap ng buksan ang bagong passenger terminal building. Ayon sa Philippine Ports Authority, ang 2,962.96 square meters na terminal ay magkakaroon ng mas malawak na pre-departure waiting area, concourse area, ticket booths, security inspection area at boarding gates. Nilagyan din ito ng solar panel system bilang bahagi ng layunin na gawing mas epesyente at environment friendly ang operasyon ng pantalan. Mahalaga naman anila ang Port of Lucena bilang pangunahing daungan ng mga biyahero at kalakal patungo sa Marinduque o Balanacan, Romblon at Masbate. Inaasahang makakatulong ang modernong terminal sa pagpapabilis ng daloy ng mga pasahero, pagpapagaan ng biyahe ng mga manggagawa, estudyante at negosyante at pagpapalakas ng turismo at kalakalan sa pagitan ng Quezon at mga Karatig Isla. Mula Radyo Pilipinas, Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Joshua mula Calabarzon. Kawing naman tayo sa Mimaropa. 48 milyong pisong pondo ipinagkaloob ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa bawat barangay makikinabang program sa lungsod ng Puerto Princesa sa Palawan. Mula Radyo Pilipinas Palawan, nagbabalita si Goody Sarsagat.
4: Agarabot doon sa 48 milyong piso ang imbabang pondo sa pagpantaw bigas sa 16 karibong mga malilisig na tag Puerto Princesa nga ipapantaw sa sila di ang 6 kabulan. Para kay Puerto Princesa City Social Welfare and Development Officer Remy Beltran, mabal nga tabiang dya sa mga natumod nga sektor dan lamang may tipad dyang porsyento kung ikupara sa tama nga aga i-restar sa syudad. Pero sa mabigas nga impantaw kapon ni ang Presidente Ferdinand Marcos Jr., i-turn over din da ang tag 200,000 pesos nga tabang sa 66 nga barangay ang syudad bilang parte ang programang bawat barangay makikinabang. Sa naging limagi ang Presidente Ferdinand Marcos Jr. kapon nga maga, intawanda importansya nga isarang pagpaagi ang mga programang dya nga direktang maabot ang mga Pilipino sa kapakikipagtarabiyangan ang opisina ang Presidente sa mga lokal na gobyerno. Kabilang sa pundong dya ang pagkatener ilima ka presidential scholars alin sa kada barangay nga agresibe igtag 20 karibong piso. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Goody mula Mimaropa, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Humigit 1,100 pamilya sa bayan ng Santa Margarita sa Samar tumanggap ng financial assistance sa ilalim ng Light a Home program. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa detalye.
5: Kumarawat cash assistance ang 1,128 ng mga pamilya sa Santa Margarita Samar sa Ilarom San Hatag Lamrag Light a Home Program o sa nga proyekto nga nagtutuyo mabuligan ang mga pamilya nga waray pa koneksyon sa kuryente. Durante sang ginbuhat nga distribusyon, gintigangan naluwat ang pagproseso sa mga dokumento ug iba pa nga kinahanglanon nga permit antis buhaton ang pagpakabit sa linya sa kuryente. Ginponduhan sa Department of Social Welfare and Development ang proyekto para mabaton ang hataas nga gastos sa pagpakabit sa kuryente nga may hanangahagit linabi sa mga kablasanon. Sa panahon nga mahuman ang pagproseso, lalauman nga magtitigang na ang electrification works para sa mga benepisyaryo nga maghahatag sa mas luwas ug mas maupay nga estado sa era mga kabalayan. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Balves para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon.

0: ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat, Charmaine. Mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Convergence Memorandum of Agreement nilagdaan para suportahan ang coffee farmers at seaweed growers. Si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas tandag sa detalye.
2: Gipahigayon kagahapong adlawa ang Convergence MOA signing ceremony alang sa coffee ug seaweed industry sa conference room sa Provincial Governor's Office, Provincial Capital Building sa Tilahi. Tumong sa maong kasabutan nga mapalig-on ang panagtinabangay sa nagalaylaing ahensya ug mga kaabag aron mapalambo ang industriya sa kape ug seaweed ug mapaayo ang panginabuhian sa mga coffee farmers ug seaweed growers sa Surigao del Sur. Mitambong sa kalihukan sila Acting Provincial Governor Manuel O. Alameda Sr. ug Provincial Administrator John Vincent Pimentel. Uban usab sa mga representante sa naglalaing national government agencies, local government units ug uban pang stakeholders nga mipadayag sa ilang suporta sa maong programa. Gikan diri sa Radyo Pilipinas tandag kini sa Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat, Angel. Mula Surigao, lipat naman tayo sa Sulu. Aplikasyon para sa Coconut Farmers and Their Families Scholarship Grant ng Philippine Coconut Authority nagpapatuloy. Si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo sa detalye.
3: Masin pagtayma applications in Philippine Coconut Authority ato PCA rindi halupa sug para coconut farmers and their families scholarship grant ato COSCO. Amoy na mga sila anak si na maglalahing ato coconut farmer. Habay tay Alpha Harsay di provincial caretakers and PCA Sulu kasiya man tagpituin kya dihil slot para halupa sug ha academic year 2026-2027. Labi mataas ni pampapagsibuun ha walu kya ta kanila sin PCA Barms sin libabay tahun. Maniyo tiho awan na nagpakakawi maun kanila hasupaya mag-apply. Lamod ang mga kalagyan dahon yung Certificate of Registration, Good Moral, Grade, PSA Certification, Dengha BIR, Tribal Membership, Ivan Certification, Gwa, Dengha PCA, amin magsabon na sin nakasusudin sila ha registration system sin UPIS. Dengha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan at balitang pampalakasan na parehong ihatid sa atin ni Leo Magpayo sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang isang maiksing paalala.
4: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
5: Maging panatag Pilipinas.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Itinaas ng Estados Unidos sa 12.5% ang taripa sa mga export ng Pilipinas matapos ideklara ng Trump administration na nabigo ang bansa na pigilan ang pagpasok ng mga produktong gawa sa sapilitang paggawa. Ayon sa Office of the U.S. Trade Representative o USTR, kabilang ang Pilipinas sa 41 ekonomiya na sasailalim sa bagong taripa. Gayunpaman, exempted ang pangunahing export ng bansa gaya ng semiconductors, agricultural products katulad ng niyog, pinya at saging at nickel ores. Nananatiling pinakamalaking export market ng Pilipinas ang Estados Unidos na umabot sa $13.46 billion o 15.9% ng kabuuang export noong 2025. Bilang tugon, bumuo ang pamahalaan ng Interagency Committee na pamumunuan ng Department of Trade and Industry o DTI, katuwang ang Department of Labor and Employment, Department of Finance at Bureau of Customs upang imbestigahan at ipagbawal ang mga import na may kaugnayan sa sapilitang paggawa.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: Magbibigay ang World Bank ng $1 bilyong na loan sa Pilipinas para palakasin ang kahandaan sa sakuna at tugon sa panganib ng klima at kalamidad. Ayon sa dokumento ng World Bank, nakatakdang aprubahan sa Disyembre 16 ngayong taon ang 6th Disaster Risk Management Development Policy Loan o DPL na may Catastrophe Deferred Drawdown Option o CATDDO. Ipapatupad ng Department of Finance, layong palakasin ang hazard monitoring, early warning systems, disaster resilience standards sa enerhiya at telecom, at disaster financing framework. Ito ang pinakamalaking CATDDO loan para sa bansa, kasunod ng naunang $500 milyong at ikatlong package na lampas $1 bilyong ngayong taon, kabilang ang Philippine Sustainable Agriculture or Agriculture Transformation o PSAT program at Energy Transition DPL. Binanggit ng World Bank na kabilang ang Pilipinas sa pinaka-disaster-prone na bansa na nakakaranas ng humigit-kumulang 20 bagyo at 100 hanggang 150 lindol kada taon.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
6: Bumagsak ng 11% ang kabuuang benta ng sasakyan sa unang kalahati ng 2026, ngunit higit doble ang itinaas ng benta ng electric vehicles o XEVs. Ayon sa ulat ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated at ng Truck Manufacturers Association o CAMPI TMA, mula Enero hanggang Hunyo ay 204,557 units lamang ang naibenta kumpara sa 230,912 units noong 2025. Bumaba ng 11% ang commercial vehicles sa 164,054 units, gayon din ang passenger cars sa 40,503 units. Samantala, tumaas ng 133% ang benta ng XEVs sa 31,381 units mula 13,488 units noong nakarang taon. Lumaki rin ang market share ng XEVs sa 15.3% mula 5.8%. Pinakamataas ang benta ng hybrid EVs ng 17,148 units, habang ang battery EVs ay umakyat ng 257% at ang plug-in hybrids ng 3,357%. Pinangunahan ng Toyota Motor Philippines ang merkado na may 49.33% share o 100,909 units, sinundan ng Mitsubishi, Suzuki, Ford at Nissan. Noong Hunyo, bumaba ng 8% ang benta kumpara sa parehong buwan noong 2025, ngunit tumaas ng 11% mula Mayo na naging pinakamataas na buwan ng benta ngayong taon.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
6: Patuloy na tumataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado kasabay ng bantang aksyon ng Estados Unidos laban sa Iran kung umatake ito ng mga barko sa Strait of Hormuz. Batay sa unang apat na araw ng kalakalan sa Means of Platts, Singapore, malaki ang inaasahang dagdag presyo sa ikatlong linggo ng Hulyo. May dagdag na hanggang 6 na piso kada litro ang presyo ng diesel, hanggang 5 piso at 70 sentimo naman kada litro sa presyo ng gasolina, at 4 na piso at 30 sentimo kada litro sa presyo ng kerosene. Ayon sa Jetty Petroleum, maring umabot sa 6 pesos hanggang 6 pesos and 50 centavos kada litro ang dagdag sa diesel at 5 pesos and 50 centavos hanggang 6 pesos kada litro sa presyo ng gasolina. Ipinaliwanag ng kumpanya na patuloy ang pagtaas ng presyo dahil sa pangamba ng karagdagang pagkakaantala sa supply ng langis, lalo't nananatiling sarado ang Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan ng langis. Kung magpapatuloy ang tensyon sa gitnang silangan, inaasahang mas matindi pa ang epekto sa presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod na linggo.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, 24 ng Hulyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 75 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nakakalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 80 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea. At nagkakahalaga ng 9 na piso at 11 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 88 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 82 piso at 23 sentimo. Nasa 70 piso at 27 sentimo ang euro. 43 piso at 86 na sentimo ang Canadian dollar. Habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 45 sentimo.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: Bumagsak sa number 39 ang Gilas Pilipinas sa FIBA Men's World Ranking matapos ang winless run sa 2027 World Cup Asian Qualifiers. Mula sa dating number 36, bumagsak ang Nationals matapos matalo sa New Zealand 102-106 at sa Australia 49-92 sa dalawang road games. Nanatili ang Gilas bilang ikapito sa Asia Pacific kung saan nangunguna pa rin ang Australia Boomers sa riyon kahit bumaba sa number 7 sa buong mundo. Sinundan sila ng Japan number 22 at New Zealand number 25. Umangat ang Iran sa number 26 habang bumaba ang China sa number 30. Lebanon ay nasa number 31 at Jordan nananatili sa number 41 kasunod ng Gilas. Sa qualifiers, mas mataas ang rango ng Iran, Jordan at Syria kumpara sa Gilas at may mas magandang record na 5-1. Magbubukas ang Gilas sa fourth window laban sa Jordan sa Agosto 28 at Iran sa Agosto 30, parehong gaganapin sa Mall of Asia Arena. Samantala, nananatiling matatag ang top 5 ng mundo, Estados Unidos, Germany, Serbia, France at Canada, habang kinuha ng Spain ang number 6 spot mula sa Australia. Argentina ay nasa number 8 at nagpalitan ng pwesto ang Brazil at Lithuania para kompletuhin ang top 10.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
6: Tinalo ng Jose Rizal University Heavy Bombers ang San Beda University Red Lions 74-67 sa Game 2 upang masungkit ang 19th Phil Oil Eco-Oil preseason crown at kompletuhan ang 2-game sweep itong Webes sa Playtime Phil Oil Center sa San Juan. Bida si Lawrence Mangubat na kumamada ng 27 puntos kasama ang game-sealing free throws sa huling 10.5 seconds. Tinanghal siyang bilang finals most valuable player matapos ang kanyang matatag na laro. Nagpakitang gilas din si Chris Hubilia kabilang sa mythical team na nagtala ng 8 puntos, 8 rebounds at 5 assists bukod pa sa crucial block kay Daniel Marcelo sa huling minuto na tuluyang pumigil sa pag-asa ng Red Lions. Ayon kay Coach Nani Epondulan, matagal na nilang inihanda ang mental toughness ng koponan para sa ganitong laban. Kasama nina Mangubat at Hubilia sa mythical team, sina Aldous Torculas ng San Beda, Jonathan Manalili ng Letran at VJ Pre ng University of the Philippines. Matamis ang panalo para sa JRU na minsan lang natalo ngayong preseason at 3 beses na pinabagsak ang San Beda. Sa wakas, naiingat nila ang tropeyo matapos ang runner-up finish noong inaugural tournament noong 2006. Sa panig ng Red Lions, nanguna si Zed Etulie na may 14 puntos at 4 na rebounds habang si Torculas ay nagtala ng 13 puntos sa 3 of 11 shooting.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: Nabigo ang Alas Pilipinas Men na makabawi laban sa Cambodia matapos ang straight set na pagkatalo 20-25, 21-25 at 24-26 sa pagbubukas ng kanilang kampanya sa 2026 CV Cup Leg 2 nitong Webes sa Jakarta International Velodrome. Nauna nang tinalo ng Cambodian squad ang Nationals sa Leg 1 sa Candon, Ilocos Sur kung saan natalo ang Gilas Men sa 5 set. Kailangan ngayong manalo ng Alas laban sa home team na Indonesia sa Biyernes upang manatiling buhay sa torneo. Sa set 3, nakalamang pa ng 5 ang Pilipinas 14-9 sa likod ng ace ni Adrian Villados at mabilis na atake ni Joshua Magalaman. Ngunit nakabawi ang Cambodia na pinangunahan ni Vorn Viesna at Kun Mom upang tuluyang tapusin ang laban sa match point. Sa huli, hindi na ipasok ang atake ni Jude Garcia at tuluyang naitala ang panalo ng Cambodia sa 3 set.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: Samantala, matindi ang magiging hamon para sa Alas Pilipinas Women matapos silang mapasama sa Pool B ng Women's Volleyball sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan ngayong Setyembre. Sa draw ceremony nitong Hulyo 23, nakagrupo ng Nationals ang 9-time champion at reigning titleist China at ang matibay na Kazakhstan na minsan nag-bronze noong 2010 Guangzhou Games. Pamumunuan ni Gia De Guzman ang koponan sa ilalim ng bagong coach na si Taka Minowa kasama si Nabelia Belen, Aliza Solomon at Angel Canino na bahagi ng historic silver finish ng Alas Women sa AVC Nations Cup. Samantala, ang Alas Men ay nasa Pool D kasama ang South Korea, China at Chinese Taipei. Nangunguna naman ang Iran, 3-time champion sa Pool B kasama ang Indonesia, Thailand at Kyrgyzstan. Pinangunahan nina Mark Espejo at Brian Bagunas ang men's squad sa ilalim ng foreign coach na si Angelino Frigoni. Ito ang ikalawang sunod na Asian Games appearance ng Alas Men habang ang women's team ay muling sasabak matapos ang huling paglahok noong 2018.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: Thank you. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, tinuldukan ng Letran Lady Knights ang kampanya ng Enderun College's Lady Titans matapos ang 21-25, 25-21, 25-14, 14-25 at 15-4 panalo upang makuha ang huling Final Four seat sa 2026 Shakey's Collegiate National Invitationals sa Ninoy Aquino Stadium. Bumida sina Judiel Netura at Riza Abayon sa deciding set habang si Hiski Flores ay nagbigay ng matatag na setups para sa 57 attack points ng Intramuros-based squad. Nagtala si Abayon ng 17 puntos habang si Netura ay nakagawa ng 14 at si Joralyn Panangin ang naglatag ng game-winning kill. Sa semifinals, haharapin ng Letran ang University of Santo Tomas Lady Tigresses habang magtatakbo ang College of St. Benilde Lady Blazers at Southern Storm Melbourne sa kabilang bracket. Nagtapos naman ang Enderun sa 1-4 record sa kabila ng 24 na puntos ni Althea Botor.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Win Peñano.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

Maraming salamat, Leo, para sa balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan. Bago po sa ating regular na extra, binabati po natin ng maligayang kaarawan ngayong araw si Miss Ven Blones, ang original anchor po ng Ang Pilipinas Ngayon. Maligayang kaarawan po, Ma'am Ven Blones.

0: Mga kababayan, sumapin na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuloy ang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side, kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa master control na sina Milo Jonela, Susan Aison, Hero Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma.
3: Global na Tayo.
2: Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa.
3: Global na Tayo.
2: Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na!
3: Global na Tayo!
4: Muli po, isa mapagpalang pagbati at welcome po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kami po inyong nasusubaybayan at napapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa iba't ibang panig ng mundo, kami po'y napapakinggan gamit ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan ng mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang po ang ating PBS e-box radio receiver app. Yan po ang mga iba't ibang mga pamamaraan upang kami masubaybayan, mapakinggan ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kasama pa rin po namin sa ating, global na tayo team, ang ating pong production side. Of course, ang ating executive producer for today, si Ms. Drizzle Nanyong. Sa master control, si Milo Jonela. Sa wirecast, si Hero. And of course, kasama rin natin sa production side si Ginoong Jay Arevalo. Kamusta na po kayo ngayong araw na ito? Papalapit na ng papalapit ang ikang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayon 2026. Ano po? Ito na ang ika-anim. Pang-anim na ba ito? Pang-anim na? Na sona? Pang-anim ba? O pang-lima? Panglimang sona ng Pangulo o State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27, sa Lunes na po yan, ilang araw na lamang. At marami tayong mga kababayan ang tumututok at tututok sa mga kaganapang ito sa Lunes. At puspusan na po ang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, paghahanda ng House of Representatives, paghahanda ng Senado, yung mga security preparation sa House of Representatives, maging sa Senado. Siyempre, yung ating Philippine National Police, maging yung ating mga sandatang lakas na nakatoka mag-augment para sa ikang security measures ng Philippine National Police in and around Batasan o House of Representatives Building. Siyempre, sa iba pang mga lugar kung saan magdaraos ng mga nakatakdang protest rally na sasabay sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. ngayong Lunes, July 27. Pero siyempre, bukod po sa paghahanda, tayo rin po ay nagbibigay ng focus sa mga iba't ibang sektor, hindi lamang sa government sector, kundi sa private sector. Ano po, lalong-lalo na bakit sa private sector? Dahil ang mga ginagawa po ng gobyerno, mga program at serbisyo na sinasabi po ng gobyerno na ginagawa nila ay para sa taong bayan. At para sa private sector na sila dapat ang nakararamdam ng mga programang ito. Okay, at mga serbisyong ito. For example, ito pong kalulunsad lamang na Uplift Assistance Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagbigay o na, patuloy na nagbibigay ng 2,000 pisong financial assistance sa mga qualified na mga beneficiaries. Ano po? At matatandaan po ninyo, nung mga nakalipas na araw, may nakapanayam tayo na kababayan natin na beneficiaryo ng Uplift Assistance Program. Taga dito siya, taga Quezon City siya, kung di ako nagkakamali. Ano? Ito pong susunod natin, meron na naman tayong makakausap na beneficiaryo ng Uplift Assistance Program. Siya naman ay taga Cavite. Biruin niya, taga Cavite siya. At later on, kung tayo po ipapalarin, makakapanayam din natin ng ilang mga local government units at ilang mga government agencies para malaman natin ano ba yung mga programa at serbisyo na naipagkaloob nila at sa tingin nila ay nakapagbigay ng epekto sa kabuhayan ng ating mga kababayan na maaaring mabanggit ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA sa Lunes. Ano? At syempre, hindi ho tayo papahuli dahil nakatutok din tayo sa mga kaganapan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So natapos na yung Article 4 sa pamamagitan ng kanilang huling witness ng prosecution na si NBI Director Matibag. So ano ang mga maaari nating expect sa susunod na mga araw, lalo-lalo na pagkatapos po ng SONA ng Pangulo, sapagkat magbabago na naman yung schedule impeachment trial after the SONA at saka yung contra SONA sa Senado. Magbabago na schedule, sa umaga na sila, di ba? Sa umaga na hanggang hapon. Kasi po nito mga nakalipas na linggo, hapon sila nagsisimula, alas 2, tumatagal na hanggang alas 6, alas 7, minsan umaabot ng alas 8. Sa pagkatapos po ng SONA at nung nakaschedule din na contra SONA, bibigyan daan yan sa Senado, magbabago na po yung schedule ng impeachment trial. Sa umaga na sila magsisimula. So pero bukod doon, alamin natin ang pagtasa ng House Prosecution Panel sa naging performance ng ating House Prosecution Panel sa Senado nitong mga nakalipas na linggo, lalo na sa pagtatapos ng presentasyon ng Article 4, which is a grave threat and inciting to sedition. Tatlo po kasi yung naging witness dyan ng prosecution. Una, yung NBI agent na si Kalilong, sumunod si NBI Regional Director Lotok, at lately, katatapos lamang nga po, mismong si NBI Director Matibag. So sa tingin ba nyo, naging matibay ang paglalatag ng prosecution panel para sa Article 4? O meron pang dapat na ginawang ibang approach dito ang prosecution panel? And of course, titingnan din natin kung ano yung paghahanda sa mga susunod na araw para po sa iba pang mga artikulo ng impeachment trial. So lahat pong yan, nakakamada para sa edisyon ito ng Global na Tayo. Pero bago tayo magpatuloy, narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. At tulad po na nabanggit ko kanina, una nating makakapanayam ang isa nating four-piece beneficiary na ika nga sa ilalim po ng UPLIP Assistance Program ng pamahalaan. Nasa linya po natin ang komunikasyon ngayon si Ms. Lorna Orias, isa pong four-piece beneficiary mula sa Naic, Cavite. Ms. Lorna Orias, magandang araw po sa inyo.
7: Magandang umaga po, sir.
4: Thank you. Salamat po, Ms. Lorna, sa pagpapaulak po ninyo sa ating programa ngayong araw na ito. So, tama po ba kayo taga Naic, Cavite?
7: Opo.
4: Ayan.
7: Barangay Sapa po, Naic, Cavite.
4: Barangay Sapa, Naic, Cavite. Okay. So, beneficiaryo po, natanggap niyo na? Kung maitanong ko lamang po, natanggap niyo na ba? Yung
7: natanggap na po namin na salamat po.
4: Yun. Kailan po niyo natanggap?
7: Miyerkules po.
4: Ah, Miyerkules. Okay. So, sa paano po paraan niyo natanggap yung assistance?
7: By cash card po.
4: Cash card. Okay. Sige. So, ang tanong ko ngayon diyan eh, paano niyo po paano makakatulong yung 2,000 po sa inyo at sa inyong pamilya?
7: Malaking tulong po sa amin po yun dahil ang natanggap po namin na iyon ay natitiyak po namin na makakapasok po sa mga susunod na araw yung aming mga anak. Dahil doon po namin ilalaan po yung natanggap po namin na 2,000.
4: Sa tingin nyo ba, sapat yung 2,000? Sapat na ba?
7: Sa totoo lang po, hindi po sapat. Pero sasapat po siya sa loob ng 2 linggo or 3 linggo na matitiyak po namin na tuloy-tuloy po ang pagpasok ng aming mga anak. Dahil po may pambaon na po, may pambudget na po.
4: Yan. Kasi hindi lang naman ngayong buwan na to. Ibibigay ito, no? Hanggang December ito, di ba?
7: Salamat po.
4: Alam niyo ba na hanggang...
7: Alam
4: niyo po ba na hanggang ang layo nito ay hanggang December, kung maaari? Alam niyo ba yon?
7: Ang sa pagkakaalam ko po kasi ay one time lang po.
4: Ah, one time. Okay. Okay. Oh, sige. Anyway, kahit sabi nga eh, kahit maliit, makakatulong pa rin, di ba? Makakatulong okay pa rin. Eh, matanong ko lang po, Ms. Orias, gano'n na kayo katagal na four-piece beneficiary?
7: Ako po ay magtatatlong taon na po sa four-piece po.
4: Four-piece, okay. So, ano ho, matanong ko na rin po, mawalang galang na ano ho, ano ba ang hanap buhay ng inyong asawa at kayo ba ay nagtatrabaho rin?
7: Ang asawa ko po ay tricycle driver po, tapos ako naman po ay 1 year na po ako sa RHU Halang Naik po.
4: RHU? RHU, opo. Asa nagtatrabaho kayo sa RHU?
7: Opo.
4: Okay. So ilan pong anak ninyo ni Mr.?
7: 4 po.
4: 4. Eh, nag-aaral po lahat yung 4 na yun?
7: Opo, nag-aaral po sila lahat, sir.
4: Ano na bang edad o pinaka
7: panganay niyo? Ang panganay ko po ay 19, isang 18 po, isang 16 at isang 12 po.
4: Aba, 19, ano yun, nasa college na o senior high?
7: College na po. Magdadalawa na po. Dalawa na po yung college ko po. Wow. Papasok na po yung pangalawa ko ngayong 27 po ba? Or 29 po.
4: Wow, dalawa na pala ang nasa kolehiyo mo, no? Miss, can I call you Lorna na lang? Lorna? Yan.
7: Opo.
4: Dalawa na pala yung nasa college mo, Lorna, ha? Pero bago ka, sabi mo kasi 3 taon ka pa lang na four-piece beneficiary. Bago ka naging four-piece beneficiary, syempre, nandyan na yung mga bata, nandyan na yung mga supling ninyo.
7: Opo.
4: Hindi ba kayo nahirapan? How did you survive bago pa kayo naging four-piece beneficiary?
7: Noong po, isang magsasaka po kami, tubigan po, palayan po yung aming hanap buhay noong mga nakaraang taon. So nakasurvive naman po sa pagtutulungan po naming mag-asawa po.
4: And then ito na, dumating na yung pagkakataon na naging four-piece beneficiary kayo.
7: Opo, nabiyaya naman po na mapabilang po sa programa ng four-piece po.
4: Pero matanong ko din, nung naging four-piece kayo, nagbago na ng hanap buhay si Mr. Tricycle driver na siya o hindi pa?
7: Ano po siya, parang panggabi po kasi siya namamasada po, sir. Sa umaga po, nasa bukid po kami. Sa gabi po, namamasada po siya.
4: Talaga naman, ano? Sa umaga, nasa bukid. sa gabi nagtatricycle driver. Ang mahal na mahal talaga kayo ng mister nyo, no? Ng pamilya nyo. Talagang matindi yung pagkayod niya para lamang sa, para sa inyo, Miss
7: Lorna.
4: Para
7: po sa mga anak na makatapos po silang lahat.
4: Oo. So, ngayon, sino ang tumulong sa inyo? Automatic ba na natanggap nyo yung 2,000 o may nag-inform sa inyo na may available na ganitong financial assistance?
7: By municipal link po namin at saka sa munisipyo po ng NAIC po, nag-announce na rin po sila na may matatanggap po kami na 2,000 po.
4: Ang munisipyo ang nag-inform sa inyo?
7: Opo, at saka yung mga municipal link po namin, mga ML po namin sa DSWD.
4: Ayun, okay, sige. So, ngayon, so sa ang pupuntahan ng 2,000 kung napag-uusapan natin, sa pag-aaral ng mga bata.
7: Okay. Para po talaga doon yun. Lahat naman po, pati naman po yung natatanggap po namin na tulong galing po sa gobyerno, ay napupunta po lahat yun sa pag-aaral ng mga bata. Kasi lahat naman po yun ay para sa kanila po.
4: Ayun. Nakagaan ba sa buhay ninyo ang 4Ps?
7: Sobrang nakagaan po. Yung mapabilang po kami sa programa ng DSWD or ng 4Ps. Sobrang napagaan po yung buhay namin at yung panatag po yung loob ko kasi sa hanggat nandito po kami sa programang ito, masisiguro ko po na ang mga anak ko po ay tuloy-tuloy po sa pagpasok po sa kanilang pag-aaral.
4: Eh, matanong ko na rin, Lorna. Diyan pa sa barangay mo, nag-iisa ka lang na 4P beneficiaries o meron ka pang kilalang iba?
7: Marami na po kami. Halos lahat naman po ay member na ng 4Ps.
4: Uy,
7: po.
4: Okay. That's good. Alright. So, Lorna, hindi ko na masyadong patatagalin ito. So, I just want to of course, magpasalamat sa oras na pinagkaloob mo kahit sa oras na ito. And ano ba kaya ang maaring mensaheng maiparating mo kay Pangulong Marcos Jr. At saka sa DSWD bilang isang 4Ps beneficiary at para dito sa Uplift Financial Assistance Program?
7: Opo. Para po sa ating mahal na Pangulo po kay PBBM, Mr. President, labis man po ang kung hindi man po kalabisan, na sana po ay hindi lang po one time ito, itong inyong pagbibigay tulong po sa amin. Dahil sa ngayon po, dahil sa sobrang nagtataasan po ang mga bilihin, pangunahing bilihin, sana po ay hindi lang one time po ang pag-abot ng tulong ninyo sa amin. Sana po ay hanggat hindi po bumababa ang pangunahing bilihin, lalo na po ang krudo, dahil sobrang apektado po sa amin. Pag tumaas po yung krudo, matik na po yun, lahat nagtataasan. Sana po ay hindi lang po one time ito. Hanggat nandyan po yung patuloy na pagtaas, sana po ay patuloy po kami ninyong alalayan para po masigurado po namin na yung aming mga anak ay mapatuloy po sa kanilang pagpasok sa kanilang pag-aaral po. Para po yung aming kikitain po sa araw-araw ay maitatabi po namin yun para po sa susunod na mga bayarin ng kuryente. Kasi yun po talaga ang patuloy din po ang pagtaas ng singil ng kuryente. Sana po ay tuloy-tuloy po yung pagbibigay po ninyo ng tulong sa amin. Maraming salamat po. At saka sa aming pong munisipyo, sa aming mayor, Mayor Romel Magbitang po, thank you po dahil sobrang supportive niyo po sa mga activities po, lalo na po yung aming DSWD head po namin, si Ma'am Tina, sa mga link, municipal link po namin, sa mga ML po namin, especially po kay Sir Toffer po na ML ko. Maraming salamat po dahil nandyan po kayo lahat na patuloy na sumusuporta sa amin. Ginagabayan po kami at patuloy po kayong nagpapaalala kung para saan at kanino po yung natatanggap namin. Maraming salamat po sa inyong lahat.
4: Dapat lang, nakikinig naman ang Pangulo, I think, no, Lorna? Dahil sa mga ganito pagkakataon, kaya nga niya nirelease itong pinayagan o inaprubahan itong 2,000 pisong ito sa ilalim ng Uplift Program, pero pang dagdag tulong sa inyo, sa ating mga kababayan na talagang nahihirapan sa pang-araw-araw na gastusin. And who knows, no? Tulad mo, kasama mo ako sa paghiling sa Pangulo na hindi lang ito one time. Sana nga ito ay magpatuloy hanggat ika nga hindi nagno-normalize ang sitwasyon sa Middle East, yung presyo ng produktong petrolyo. Kasi domino effect yan eh. Yung nangyayari sa Middle East na naapektuhan pati tayo at yung mga pangunahing bilihin natin. Thank you very much, Lorna, at maraming salamat sa inyong local government unit at of course sa DSWD dyan sa inyo. Thank you very much. Maraming salamat, Lorna.
7: Maraming salamat din po, sir. Magandang umaga po.
4: Si Ms. Lorna Orias, ang isa sa mga four-piece beneficiary mula po sa NAIC Cavite na tumanggap na rin ng karagdagan na 2,000 pesos mula po sa Uplift Assistance Program na ikang inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nagkakabit eh.
12: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Ay, kayo po'y patuloy na sumusubaybay pa rin dito sa ating programang Global na Tayo. Ayan. Siyempre, ngayon naman, tutungo tayo dito, tututukan naman natin yung isa pang mga kaganapan na nangyayari ngayon dito sa loob ng ating bansa. Ano? Meron tayong binabantayang bagyo. Yung bagyo po, ang tawag sa bagyo is Quiapo. Tama, Quiapo. Hindi ho yung Quiapo sa Manila, ha? Hindi ho yung Quiapo sa Manila na simbahan. Ang spelling po nung Quiapo is Quiapo. Quiapo. Alright? Alright. Kasi po itong bagyong Quiapo ay ikang nandito na sa northern Luzon, northern tip ng Luzon ayon sa PAGASA. At may mga nakataas na tayo mga signal number 1, signal number 2. Yan po sa bahagi yan ng northern Luzon. Nakaranas na rin tayo ng mga pagbaha dito po sa may bahagi ng Visayas at Mindanao dahil po sa ikang enhanced na habagat sanhi po nitong paghila ng bagyong si Quiapo. Alright, samantala, nasa linya po natin ngayon ng komunikasyon ng ating ikang information officer ng Office of Civil Defense Region 2. Walang iba kundi si Ginoong Alvin P. Aison. Alvin, magandang umaga sa iyo mula dito sa Manila. Kamusta kayo dyan sa Region 2?
14: Good morning, sir. Mula po dito sa Office of Civil Defense, binabati po namin lahat ang inyong pong mga tagapakinig, tagapanood ng inyong pong programa ng isang maulang umaga po mula po dito sa Cagayan Valley Region.
4: Alright, Alvin, kamusta ang sitwasyon ngayon sa kabuuan ng Region 2 dahil dito sa bagyong si Quiapo?
14: Yes, sir. Actually po, nakataas na po yung Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dito po sa lalawigan ng Batanes. At maging dito po sa ilang parte po ng northern portion of mainland Cagayan, including Bawayan Islands po. Ano? And we also have signal number 1 sa ilang bahagi po ng mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino. At sa kasalukuyan po, nakakaranas na po tayo ng mga moderate to heavy rainfalls dito po sa ating rehiyon.
4: Okay. So, kailan niyo naramdaman yung pagbuhos ng ulan? Kagabi ba na nagparamdam na yung buhos ng ulan diyan sa Region 2?
14: Kaninang madaling araw po nagkaroon na po tayo ng pag-uulan po na naranasan po dito sa region po.
4: Anong ano ang ika nga pinaka sa tingin po ng OCD Region 2, Alvin, anong pinaka mas ika nga susceptible sa pagbaha at landslide sa Region 2?
14: Since ang areas of focus po natin ay ang mga coastal areas po natin, sir, dito po sa Bagyong Quiapo, ang possible na magkaroon po ng mga pagbaha ay ang lalawigan po ng dyan po sa may Batanes and including po dyan sa may Babuyan Islands and dito po sa northern portion of mainland Cagayan kung saan nakataas po yung tropical cyclone wind signal number 2. Dito po kabilang ang mga municipalities po ng Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Bugay, Camalanyugan, Apari, Ballesteros, Abulug, Sanchez Mira, Claveria, and Santa Praxedes kung saan ito po ay mga downstream or coastal areas po natin dito sa Region 2.
4: Mm-hmm. Okay. So, meron na bang ano? Meron na ba tayong mga naka-set up na mga evacuation centers in case na lumala ang sitwasyon?
14: Yes, sir. Actually po, yung kinandak po nating pre-disaster risk assessment kahapon upang tukuyin po yung mga iba't ibang mga paghahanda na at potential impacts nga po ng Bagyong Quiapo across the region ay nakapaghanda na po ang ating mga local government units at mga ilang partner agencies po natin pagdating po dito sa Bagyong Quiapo. Yung ilan po nga nating mga preparedness measures, kabilang po dyan ang DPWH kung saan nagkaroon na po sila ng heightened alert kung saan may mga 847 personnel on standby for deployment. Yung DSWD naman po, nakapag-preposition na po ng mga family food packs across 5 provinces dito sa region. Mm-hmm. Yung ating mga nasahanay ng kapulisan sa Philippine Army, PCG, NBCO ay naka-on standby alert na rin po and ready for deployment. At naka-preposition na rin po ang kanilang mga response assets kung sakaling kinakailangan po. In terms of our communication lines po, naka-standby din po ang DICT with 5 Starlink links and free Wi-Fi and GovNet coverage available sa mga strategic locations natin dito sa region. Yung ating mga provincial DRM offices po consistently nag-i-issue naman po ng mga early weather advisories, may mga established emergency communication lines, evacuation centers, and monitoring po ng mga critical areas po natin for quick response, especially pag maroon po ng flooding, landslides, at mga iba pang insidente. Yung sa paglalayag po sa sea travel from Cagayan to mainland Cagayan po, nakansela na rin po, including yung mga inner island and domestic flights po natin, kanselado na po. So yun po yung mga nabanggit na mga preparedness measures po natin kahapon sa ating pre-disaster risk assessment. Mm-hmm. Sa kasalukuyan po, sir, may mga kanselado na po ang pasok sa ilang bahagi ng ating region, mm-hmm, especially dun sa mga nagsignal number 2 na po. And mm-hmm, may mga including po yung mga tertiary levels po sa mga universities po dito sa ating region.
4: Alright. Alvin, ulitin ko lang, signal number 2 na sa Batanes, sa Northern Cagayan. Tama, Alvin?
14: Yes, sir. Batanes and northern portion of mainland Cagayan, sir.
4: Northern portion of mainland Cagayan.
14: Including po yung ating Babuyan Islands.
4: Okay. Signal number 1, Nueva Vizcaya, Quirino. Tama?
14: Yes po. Yung rest po of the rest of mainland Cagayan, provinces of Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino.
4: Mm-hmm. And of course, buti na lang nabanggit mo, okay naman, okay pa naman yung communication natin sa tulong ng DICT at saka ng mga Starlink, ano?
14: Yes, sir. Po. Yes, sir.
4: How about supply ng kuryente? Meron ba tayong nakikitang problema once na lumala ang sitwasyon dahil sa bagyo?
14: For now, sir, wala pa tayong reported power interruptions and outages. At we're waiting po dun sa abiso po ng ating electric corporations po pagdating po dito sa ating supply ng kuryente.
4: Mm-hmm. Okay. Malakas ba hangin? May hangin ba o puro ulan lang?
14: Puro ulan po yung nararanasan natin ngayon dito sa Tuguegarao City, sir. At maging doon sa iba pa nating mga nakaka-coordinate na sa ibang provinces po, puro ulan po yung malakas ngayon dito sa ating region, sir.
4: And speaking of that, puro ulan, may na-monitor na ba kayo flooded na mga areas, barangay o bayan?
14: As of reporting time, sir, wala pa po tayong okay. nare-receive na official reports coming from our partner, LGUs.
4: And mga klase suspended na from elementary to college?
14: Yes, sir. Sa mga nag-signal number 2 po.
4: Alright.
14: Batanes and Calayan, sir.
4: How about ang coordination with DSWD, especially yung preposition ng mga family food packs? Kamusta?
14: Sa DSW, sir, meron tayong mga preposition family food packs, sir. Sa mga warehouses, 6 warehouses natin dito sa region, meron din po silang mga standby funds. And ready na po silang mag-deploy ng mga family food packs kung sakaling kakailanganin po sa ating mga evacuation centers.
4: How about ang status ng ating health system, lalo na ng ating mga government hospitals, provincial and or government hospitals? Anong status sila ngayon? Naka-alert? Anong alert status sila ngayon?
14: Sa DOH, sir, sumasang-ayon din naman po sila sa ating, it follows po yung blue alert status po natin, and they are on the normal functioning naman po pagdating sa ating mga healthcare system ngayong meron pong bagyong kaya po, sir.
4: Okay, so naka-blue alert status ang DOH.
14: Yes, sir.
4: In preparation dito sa kung ano man ang magiging epekto ng bagyong Quiapo sa,
14: yes,
4: sa region sa region 2. Yan, okay. Sige Alvin, siguro ano bang mahalaga pang mensahe na dais pwede nating iparating sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kababayan natin diyan sa region 2.
14: Yes sir, maraming salamat po sa pagkakataon. Yung lagi po nating sinasabi na yung paghahanda bago ang sakuna yung pinakamabisang paraan po upang maiwasan yung mas malaking pinsala. So hinihiling po namin yung pagiging kalmado po ngunit laging handa at patuloy lamang pong subaybayan yung mga official na abiso po pagdating sa galing from PAGASA at maging sa Office of Civil Defense and including po sa ating mga local government units. So kung ipapatupad po yung ating mga force evacuation, preemptive evacuation, sana po makiisa po tayo dahil ang layunin nito ay mapangalagaan po yung buhay ng ating mga mamamayan. So yun lamang po sir, mula po dito sa OCD Region 2, mag-ingat po tayong lahat at good morning po.
4: Maraming salamat Alvin sa oras na pinag mo. Alvin Aison, ang ating Information Officer 2 mula po sa Office of Civil Defense Region 2. Ito po ay kaugnay sa paghahanda ng OCD at ng mga local government units natin sa bagyong Quiapo. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala.
6: Heto na ang dadling kaalaman.
15: Cat calling. Bawal na. Alam ba?

0: Ang KAAP spokesperson for the West Philippine Sea retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Nangangahulugan nito na batid pa rin ng mga Pilipino ang peligrong isusinusoong ng bawat sundalo para harapin ang pangigipit ng PLA Navy, China Coast Guard at Militia Vessels. Ito anya ang bunga ng kanilang illegal marahas at mapanlilang ng mga taktika na siyang nagpapatatag naman sa suporta sa mga Pilipino sa AAP na tumututok sa mandato na ipagtanggol ang bansa. Dahil dito magsisilbing inspirasyon nito ng AAP upang ipagtanggol ang soberanya at tiyaking ligtas sa mga mangingisda at hindi pa sisiil sa mga nagtatangkang manakop sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Ayan, siyempre, ako naman, mawawalan talaga ng tiwala sa China sa mga ginagawa po nila dyan sa West Philippine Sea, sa Ayungin Shoal, sa Baho de Masinloc, sa mga ginagawa nila sa ating mga mangingisda na naghahanap buhay lang naman para po makakumita at mabuhay ang kanilang mga pamilya. Traditional fishing ground po kasi natin, bukod sa traditional fishing ground nating Pilipino, yung West Philippine Sea, Ayungin Shoal, Baho de Masinloc, o ano pa, basta sakop ng ating EEZ, Exclusive Economic Zone, iyan po ay bahagi ng ating soberentiya. Bahagi ng ating territorial waters, ano? At napatunayan po 'yan sa arbitral tribunal nung napanalunan po natin yung kaso na 'yan. Ang China lang talaga ang ayaw kumilala sa nasabing arbitral ruling na 'yan. Ano? Kaya tapos nananakit pa sila, sinasaktan nila yung ating mga sundalo. Alam nyo, pangalawang beses na 'yan na nasaktan ng ating mga sundalo, ang ating mga sundalo sa ilalim ng Air Force. Natatandaan ninyo yung nangyari noon na may naputulan pa nga ng nasugatan, naputulan ng daliri yata, kung di ako nagkakamali. Sundalo rin natin yun. Tapos ngayon, may nasugatan na naman, dalawang sundalo natin. So, paano mong masasabi na magtitiwala ngayon ang taong bayan sa China na totoo nga yung mga pinagsasabi nila kapag sila ay nasa mga international forum na sinasabi kasi ng China sa mga international forum, lalo na sa kanilang state-owned media, na hindi sila ang aggressor. At sinasabi nila na ang Pilipinas ang nangungunang manggulo. Ewan ko lang kung maniniwala po kayo doon sa mga sinasabi ng China. Ano? Ang sa atin lamang, pinaglalaban natin kung ano yung nararapat na sa atin at atin naman talaga. Sabi nga, di ba? Atin ito. West Philippines, masyado naman kasi kayong matakaw, China. Lahat na lang gusto nyo sa inyo, di ba? Tulad niyan, kung di ako nagkakamali. Meron lang isang Chino noon. Mga unang panahon pa. Hindi ko malaman kung anong century 'yon. Na meron daw isang Chinese traveler, voyager, na tumapak sa Palawan. Ngayon, ang gusto nila, pati Palawan, kunin na nila. Di ba? Boy, ano lang yun, nakatapak lang sa Palawan. Kumbaga, ito yung paa ko, tinapak ko sa Palawan, yun na yun. Kanila na raw yun. Okay? And of course, yung isa pa, itong Batanes, na sinasabi nila, naging mainit din na usapin yan. Although economic scholars ang mga academic scholars ang nagsasabi na ang Batanes is also part and parcel of China, at least napakalaking ano po niyan. Kaya tayo mga Pilipino, I hope maski na yung mga kababayan natin sa labas ng bansa, yung ating mga OFWs at mga Pilipino diaspora, malaman natin at ipaglaban din naman natin ang kasarinlan po natin, ano? Beyond the political noise, beyond sa mga issue na pumapaimbulog dito sa ating bansang inang bansang Pilipinas, dapat wag nating kakalimutan na tayo yung mga Pilipino at kinakailangan maging patriotic tayo at nationalistic. Beyond the noise sa politika, beyond yung personal nating paniniwala, kung anumang kung saang grupo ka man nabibilang, dapat nakakaisa tayong lahat sa tatanggol ng ating kasarinlan. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. dahil taon-taon tayong binibisita ng

0: bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Sa puntong ito, tanggapin naman natin ang report. Ano? Report ito ni kasamang AJ Ignacio. Live report ni AJ Ignacio. Pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRALO, isa sa mga paraan para mapababa ang kuryente ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
3: Yes, Manong Ray, isa nga sa mga nakikitang paraan upang mapababa ang singil sa kuryente ay ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRALO. Ito ang iginiit ni the Energy Secretary Sharon Garin na ito ang isa sa mga paraan para mapababa ang singil sa kuryente kabilang ang pagbabago ng ilang pulisiya at pag-amyenda sa EPIRALO. Ayon pa kay Garin, hindi naman agad mararamdaman ang epekto ng mga hakbang na ito dahil mangangailangan pa ng panahon para mapatupad ng mga bagong pulisiya at reforma sa EPIRA. Dagdag pa ni Garin, inaasang tuluyang mare-resorba ang red at yellow alert sa Visayas sa 2028 kapag natapos na ang mga itinatayong planta ng kuryente. Manong Ray, mga pa rin dito sa Department of Energy para sa bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: AJ.
3: Yes, Manong Ray.
2: So, aamyendahan, ano daw ang bahagi na dapat amyendahan sa EPIRALO?
3: Ang isa sa mga tinitignan nila, Manong Ray, ano, ay yung kung paano mapapareduce yung mga tinatawag na singil, yung mga charges, Manong Ray, gaya nga dito kabilang na rin, Manong Ray, no, yung sa transmission at yung generation charge. At isa na rin sa mga tinitignan din, yung mga bagong pulisiya ay tinitignan na rin yung perfectly dispatching ng mga planta upang nansa ganon ay hindi magkaroon na ng pagkakaroon ng pag-overloaded sa mga transmission lines. Dahil lang ang pagbagsak nito, Manong Ray, no, dahil minsan kasi kumbaga sa highway, Manong Ray, ano, ay nagkakaroon ng traffic yung kuryente dahilan nga ng pagkakaroon ng paraan at nagkakaroon ng diferensya itong ating mga transmission lines. Isa ito sa mga tinitingnan, Manong Ray, no, yung mga perfectly dispatching ng mga planta sa grid, Manong Ray. Isa ito sa mga nakikitang hakbang, ano, para rin mapababa ang gastos ng mga generation at transmission lines sa iba't ibang grid sa bansa, Manong Ray.
2: Oo, sana dalian nila yan, ha? Dahil talagang sumasakit na ang bulsa ko sa kababayad sa kuryente.
3: Siyang tunay, Manong Ray, eh, kahit din naman ako medyo...
2: Butas ano na ang bulsa ko, wala na. Wala na.
3: Sumisimangot na, Manong Ray, hindi lang yung bulsa ko, pati yung pitaka ko, Manong Ray, sumisimangot na rin sa sobrang taas ng kuryente.
2: Buti, hindi ka nga kinukulit ng mga mahal mo sa buhay, lalo na ng Mrs. Motobi. Nasabihin niya, yes. Anong gagawin natin dito? Mataas na singil sa kuryente. Di ba mga ganun?
3: Oo, Manong Ray. Pero mabuti na lang ngayon, Manong Ray, nag-uulan-ulan, eh, medyo magbabawas na ng aircon at medyo malamig ngayon. Eh, sana muna, magtuloy-tuloy muna. Pero wag magbabaha, Manong Ray. Ulan-ulan lang para makatipid tayo sa kuryente, Manong Ray.
2: Yes, sana tabayan na natin. Pero sana kumilos kagad yan ng DOE dahil kailangan na kailangan niya. Kasi ang kuryente, kumbaga, both sa industry, sa mga negosyante at maging sa mga katulad nating ordinaryo Pilipino, eh yan ang ano eh, bukod sa upa sa bahay, doon sa mga umuupa at pagkain, yung singil sa kuryente ang talagang nagpapabigat din sa atin sa mga araw na ito. Maraming salamat, AJ. Thank you very much.
3: Alright, Manong Ray, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampa dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Alright, thank you very much AJ Ignacio. Naku, napakalaking bagay po niya kung talagang ikang maamyendahan agad. Hopefully, kailan kaya maamyendahan yung ipiralo na yan na nabanggit nga ni AJ Ignacio sa kanyang report. Sapagkat sa totoo lang, ang dami nagkagulatan ha, sa bill ng kuryente. Grabe, di ba? Bill shock, sabi nga ano. Sana nga po. Tulad nga nung nabanggit ni Lorna kanina, yung four-piece beneficiary natin sa Naic, Cavite, isa sa mga nagpapa para makatulong sa kanila makaagapay sa pang-araw-araw ng mga gastusin. Isa na po dyan, yung singil sa kuryente. Maganda, shout out muna tayo ha. Good morning kay Kuyang Daniel Carsula, Junior Warden ng Murong Masonic Lodge 455. At sa lahat po ng mga brethren natin mula sa Murong Masonic Lodge 455 sa pangunguna ng ating Worshipful Master Darwin San Pablo, Senior Warden Bong Aportadera at Junior Warden Daniel Carsula. And of course, good morning din kay pareng Rolly Arsenio Bumatayo. Nakamonitor din sa atin si Rolly Arsenio Bumatayo. Rolly, kamusta ka na? Tag-ulan na, Rolly, umuulan. Anong ginagawa mo? Nasaan ka? Anyway, samantala, ito pa. Sa huling bahagi ng ating programa, tututukan natin ngayon ha, ang pagtasa natin dito po sa impeachment trial ni laban kay Vice President Sara Duterte. Ulitin ko lamang po, katatapos lang no Article 4 dyan sa impeachment trial. Ano ba yung Article 4? Yan po yung grave threat at inciting to sedition. Ngayon, meron po tatlong testigo ang iniharap ng prosecution panel. Si NBI Agent Kalilong, NBI Regional Director Lotok, and of course, itong mga nakalipas na araw, si NBI Director Matibag. At ano pa kaya ang maari nating harapin o antabayanan sa mga susunod na impeachment trial, right? Lalo na pagkatapos po nitong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para masagot ang mga katanungan na yan, kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ng ating House of Representatives spokesperson para sa prosecution panel, Attorney Benjamin J. Tolosa. Magandang umaga po, Attorney Tolosa, at welcome back sa Global na Tayo.
4: Magandang umaga din ho, Kuyang Razor, at magandang umaga ho sa lahat ng inyong mga tagapakinig ngayong araw.
2: Alright. Attorney Tolosa, maraming nagsasabi na naging parang nakukulangan, ika nga, dito sa tatlong witnesses natin for Article 4. Ano pong reaction nyo dyan, Attorney Tolosa?
4: Well, sa amin ho sa prosecution, kami ho ay malakas ho ang aming tiwala no sa aming ebidensya na naipresenta dito. Para sa amin, maliwanag na no na napatunayan ng unang witness natin ang authenticity ng video kung saan natin nakita at narinig ang Vice Presidente na may ginawang pagbabanta sa buhay ng Presidente. No? Wala na hong question dyan, hindi edited or hindi AI or spliced itong video na to, malinaw na authentic siya. Pangalo, pagkatapos nito, napresenta din natin ano ho yung mga naging investigasyon na ginawa ng NBI at kung bakit sila nagkaroon ng prima facie finding of evidence with reasonable certainty of conviction. Kung bakit ho sila nag-file no, ng legal action against the Vice President para ho sa grave threats and inciting to sedition. At pagkatapos naman ho dito, sa naging testimonya ho ni NBI Director Matibag, pinaliwanag din niya bakit kinonsider ho ng NBI no, na isang continuing threat itong pagbabanta na to. At sinabi nila ito ay isang hindi lang ho pagbabanta, maliwanag sa kanila, merong plano na pagtangkaan ang buhay ng presidente at ito ay kinonsidera pa na national security concern. Ngayon ho, kung tulad ho ng sabi nyo, meron nagsabi na kulangan, baka nang gagaling ho ito, no, doon sa punto na hindi pa napangalanan kung sino mismo yung nakausap, no, na assassin, no, mamamatay tao ng vice presidente. Pero tulad ho ng sinabi ng NBI Director Matibag, nung tinanong siya, ano ang sa kanyang palagay, ang certainty na meron talagang kinausap na tao, no, si vice presidente, para paslangin ng presidente, ang sagot ho niya, 100% sure. No? At ang basihan ho niyan kung bakit 100% sure, dahil nanggaling na ho ito mismo sa vice-presidente. No? Yung pag-amin niya, sabi nga ho, hindi simpleng pagbabanta lang ito. Ito sa confession, announced publicly. No? Nung tinanong siya, ang sinabi niya, may nakausap na ako. Sinabi ko, patayin mo si Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez. At sinabi ho niya, pumayag na siya itong kinausap niya. Sabi pa niya, no joke, no joke. No? Lalanin natin, hindi lang ito isolated event. Pati ho, bago niya sinabi ito, makikita natin sa itang interview, sinasabi niya, gusto niyang pugutan ng ulong presidente. After ginawa ho itong statement na to, 3 days after, hindi din niya binawi yung statements niya. Pinanindigan ho niya. Ang sinabi niya, revenge from the grave is not a criminal offense. Mm-hmm. So, maliwanag na meron ng confession sa prosecution, base na din sa sinabi ni NBI Director Matibag, wala hong pagdududa na sa amin, maliwanag, meron siyang admission na meron siyang kinausap. Ngayon, importante pa ho ba na matuntun natin sino mismo yung tao na yan, hindi na ho kailangan yan. No? Pati sa grave threats, hindi ho yan kailangan. No? Maliwanag ho dyan, no? Kailangan lang mapakita na merong pagbabanta na ginawa. No? Na maliwanag naman na patunayan dito. Ngayon, lalo na ho, ang usapin dito is nasa impeachment ho tayo, wala tayo sa criminal case, no? So, ang mga katanungan na kailangang sagutin dito, ang mga naging aksyon at maging salita ng Vice Presidente, ito ba ay nagpapakita na kanyang linabag ang kanyang mga tungkulin sa saligang batas? Pinapakita ho ba nito na kanya din hong napagtaksilan, no, ang tiwala ng bayan, no? At in the end, itong mga gantong aktuasyon, pinapakita ba nito na karapat-dapat pa siyang manatili sa kanyang pwesto, no? So, sa amin, malinaw na ho ang mga sagot dyan na hindi na kailangan malaman pa sino ba yung nakausap niya. Sapat na na sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang ho nangyari. Meron tayong vice-presidente. Merong na inamin niya na meron ho siyang kasunduan sa isang mamatay tao na patay ng presidente. Yan na ho ang napakahalaga dyan.
2: Alright. Pero, Atty. Tolosa, hindi po ako maalam sa batas, pero napag-uusapan kasi, alam niyo naman, sa publiko, on public discussions sa labas ng Senado, sinasabi kasi, parang, di ba, ang iba yung sistema sa talagang criminal case sa nangyayari ngayon sa impeachment trial, hindi po ba? Iba yung mga elemento nila, pero
4: tama po 'yun.
2: Oh, pero ang sinasabi kasi paano kung sabihin ni Vice President Sara Duterte, ano 'yun? Okay yan ang kanyang ng defense team, sabihin nila, hindi, out of ano lang 'yun, bugso lang ng damdamin niya 'yun. Parang ganun. Will that have an effect kung sakali man?
4: Pwede hong sabihin yan, pero dito ho nagiging mahalaga yung sinabi ho ng mga witnesses natin na hindi ho ito isang isolated event. Hindi ho ito isang viral video lang ang pinag-uusapan natin. Tingnan ho natin lahat ng naging action niya bago nangyari ito, nung mismo nangyari at pagkatapos. No? Kaya nga ho pag tinignan natin yan, tulad ho nung pinoint out ng mga witnesses natin, bago ho noong November 23 na ginawa itong video, sinasabi na niya na gusto niyang putulin ang ulo ng presidente. At pagkatapos niyang ginawa itong confession na to na meron siyang kasunduan sa isang tao para paslangin ng presidente, 3 days after, ito ho napaka-importante, no? Napakakalmado na ng sitwasyon. Wala na ho sila doon sa detention ni Ms. Zulaika Lopez. No? She was out in the open, no? having an interview with the members of the press. So, hindi na ho natin masasabi dito na dala na lang ng bugso ng damdamin. So, kung hindi ho siya seryoso dun sa sinabi niya, yun na ho ang pagkakataon para liwanagin anong sinabi niya, para bawiin. Sabihin na hindi yan totoo, no, dala lang siya ng emosyon niya, pero again, hindi ho niya ginawa yun eh. Pinanindigan ho niya yung sinabi niya. Trinay lang ho niya yung magbigay ng katwiran na sabihin na yung ganong kasunduan, hindi naman yan labag sa batas. Dahil nga ang position niya, revenge from the grave is not a criminal offense daw. So, kaya ho sa prosecution, naniniwala kami na based na din sa mismong institutional finding ng NBI na hindi ho ito bagay na pwedeng isang tabi lang na sasabihin lang na biro or nadala lang ng bugso ng damdamin. Kung hindi, absolute itong threat na to, sabi ho ng NBI, at kinukonsidera nila na in fact national security concern na.
2: Ayan. And of course, ito, I don't know kung dapat ko bang itanong sa inyo to, Attorney Tolosa, dahil naging mainit din na usapin itong naging manifestation ni Senator Robin Padilla. I don't want to get into the malagay sa alanganin ang prosecution, pero o sinumang Senator Judge. Pero doon sa naging pahayag ni Senator Robin Padilla na sinasabi niya, huwag sanang maging one-sided ang prosecution. Pero anong sagot dito ng ano? Pero alam ko kasi for any logical person na maski na hindi abogado, sasabihin eh talagang ang prosecution is to prosecute, tama po ba?
4: Tama ho 'yun, sir, no? In fairness to Senator Judge Robin Padilla, baka naman iba ho ang ibig sabihin niya, no, na doon sa nasabi ho niya na gano'n, baka may iba ho siyang punto. Pero sasagutin ko na lang ho, maliwanag doon sa impeachment rules ho, ang required na magkaroon ho ng neutrality dyan, political neutrality to be exact, yung ho may mga senator judges. So nakalagay ho dyan, they can't unduly discriminate against anyone and they should conduct, no, and participate in the impeachment proceedings regardless of their political affiliations and preferences. So sila ho, as tumatayong hukom, sila ho ang dapat neutral. But of course, understandable po, dahil adversarial proceedings to, talaga sa prosecution, ang isinusulong ho namin dito, yung position natin, no, na suportahan yung articles of impeachment, na position natin, dapat matanggal sa pwesto ang vice presidente. No? At sa amin, tama naman din ho yung sinabi niya, dapat ang pinaglalaban ang katotohanan, dahil yan ho talagang pinaglalaban namin. Naniniwala ho kami, nasa panig ho kami ng ebidensya, nasa panig ho kami ng katotohanan.
2: Alright, before I go to the next question, Attorney Tolosa, so for the prosecution panel, masasabi po ba natin na we have delivered all the necessary evidences under Article 4? Naniniwala ba tayo na solid talaga ang mga documents, ang mga testimonies and witnesses to elicit a good ruling under Article 4?
4: Tama. Well, una-una ha, kailangan pong sabihin, no, ang pagtitimbang ng mga ebidensya na nailatag namin nasa ang discretion ho dito, at kapangyarihan na gawin yan ay nasa impeachment court ho, no? So, we don't want to preempt their decision. But insofar as we're concerned, no, para sa amin, matibay ho pananalig namin at paniniwala sa ebidensya namin, para sa amin yung hong chain of evidence ho, no, kailangan i-presenta patungkol dito sa grave threats, para sa amin maliwanag na, no, tulad doon ang nasabi ko kanina, wala na hong question tungkol dun sa video kung saan nakita yung pagbabagta sa buhay ng bise, ng na ginawa ng vice presidente, no, sa buhay ng presidente, wala nang question diyan. Kahit ang defense, napaamin na ho sila diyan, ano. Ngayon, maliwanag na din anong naging institutional findings ng NBI diyan. No, nasabi na din na paliwanag tulad ng diskusyon natin kanina, bakit hindi ito isang isolated event? Bakit hindi ito dinala lang ng bugso ng damdamin o biro lang? Bagkos, ito ho ay isang seryosong banta na sineseryoso ng NBI at kinoconsidering na continuing national security concern. Ano ho? So, ngayon, dahil napresenta na namin ang ebidensya namin, nasa ang kumbaga ang bola ho ay nasa depensa na para sagutin ito nang hindi na ho maaring sagutin lang ng bare denial, no? Kailangan na ho lang sagutin ito ng sa pamamagitan ng pagpresenta din nila ng ebidensya, no? Naririnig natin ang sinasabi ng kabilang panig dito ay bagamat hindi nila tinatanggi na sinabi nga talaga itong mga bagay na ito ng Vice Presidente, ang sinasabi nila para sa kanila hindi daw ito threats, no? Para sa kanila kailangan daw makita pa ang iba pang konteksto. So nasa kanila ho yan para magpresenta ng ebidensya, no? Kung meron sila ebidensya para katapos titimbangin ho ng impeachment court, no? Kung alin ho ang panig na dapat paniwalaan.
2: Now, Attorney Tolosa, what can the public expect sa pagpapatuloy po ng impeachment trial sa Senado, especially pagkatapos po ng State of the Nation address at kontrasona? Yung kontrasona kasi gaganapin sa Senado. So, ano po ang mga susunod nating maaring susunod na dapat abangan ng ating mga kababayan? Kasi nagbago yung schedule, ano? Sa umaga na po ang start ng impeachment trial.
4: Oh, so ang susunod ho na araw ng paglilitis ay sa Wednesday na ho. Ang tatalakay na ho natin diyan yung usapin na ho ng confidential funds. So ito ho yung confidential funds ng Office of the Vice President and Department of Education na nung panahon na ho yun ay pinamunuan ng Vice Presidente. So, ang una ho nating ipipresenta na testigo dyan yung mga bank managers from Land Bank kung saan ho na-withdraw itong mga pera na ginamit dito sa usapin ho ng confidential funds.
2: Alright. So, may mga nakaline up na po tayong witnesses dyan. And of course, sa umaga, hapon. So, can we expect a more technical presentation ng mga ebidensya?
4: Tama ho yan dahil ho dito sa confidential funds, no, pinag-uusapan ho dito mga COA liquidation reports, no? So medyo ma-technical at dokumento, kaya in-anticipate ho natin yan, no, na kailangan ng challenge dito sa prosecution din, hindi lang ho yung pagpresenta ng ebidensya, kasama na din ho yung siguraduhin namin na mapresenta to sa pamamaraan na madaling masundan at maintindihan, maunawaan ng ating mga kababayan. No? Dahil napaka-importante ho yan.
2: Pero hindi pa kasama dito, Tony Tolosa, yung, pinayagan naman ng impeachment trial court na isupina yung mga bank records ni VP Sara.
4: Yung mga bank records na ho yan, tama, pinayagan ho, pero yan ho ay gagamitin dun sa artikulo naman ho ng unexplained wealth.
2: Yun.
4: So, yan, sa huli pa ho naman yan, dun sa order of presentation of evidence, minabuti lang ho naming hingin na kagad para hindi makakos ng delay.
2: Yes, oo. So, next, sa pagkatapos ng SONA at contra SONA, yung sa confidential funds na tayo.
4: Yes, dyan muna ko tayo sa confidential funds.
2: Okay.
4: Sir.
2: With that, Attorney Tolosa, maraming salamat po sa oras po na pinagkaloob nyo sa ating programa.
4: Okay, maraming salamat din ho. Magandang umaga ulit sa inyo.
2: Ang ating pong spokesperson ng House of Representatives Prosecution Panel. At sa pamamagitan po ng panayam na yan, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Again, gusto ko munang shoutout muna ha. Ulitin ko lang yung sa lahat ng mga overseas Filipinos workers natin, mga Filipino diaspora na nakikinig sa atin all over the world. Ang aming pong pagbati sa inyo, maging dito sa ating mga kababayan na nasa loob ng ating bansa. Sa ating mga kababayan dyan sa Northern Luzon, sa Region 1 at sa Region 2, ingat po kayo and hopefully all is prepared, nakahanda na kung ano man ang maging epekto ng bagyong Quiapo sa inyo pong mga lugar. Maging dito sa Visayas at Mindanao na nakararanas po ng matinding pagbuhos ng ulan na naging sanhina ng malawakang pagbaha sa Mindanao at sa Visayas. Maraming salamat po at antabayan na ng mga susunod na programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. At antabayan na po ninyo ang ating English program platform. Dadating na, susunod na ang Dateline Malacañang. Kasama nyo si Leo Magpayo. Muli po, maraming salamat at keep safe everyone.
1: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Mabilis ang trivia, dagdag talino! Heto na, ang Dagdling Kaalaman!
5: Alam nyo ba na ang kasal ay isa sa pinakamatandang tradisyon sa mundo na nagsimula mahigit 5,000 taon na ang nakalilipas? Isinusuot naman ang singsing sa kaliwang kamay dahil pinaniniwala ang mayugat ng pag-ibig na diretso sa puso. At alam nyo ba, ang buwan ng Hunyo ang pinakapaborito para sa mga kasal dahil ipinangalan ito kay Juno, ang diyosa ng pag-aasawa. Dito sa Pilipinas, ang kasal ay tinuturing na sagradong sakramento, kaya't wala pa rin divorce law hanggang ngayon. Kaya tandaan, ang tunay na kasal ay hindi lang tungkol sa selebrasyon, kundi sa habang buhay na pangako ng pag-ibig at katapatan.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman!
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
8: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
7: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
8: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
7: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
10: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Provincial Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services,
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas, World Service.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, live report ni Dayan Layar. Sweden, Poland, Romania, Lithuania, formal nang sumapi sa ASEAN Treaty of Amity and Cooperation o TAC. May live report si EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas, report.
5: Formal nang lumagda ang Sweden, Poland, Romania at Lithuania sa Treaty of Amity and Cooperation o TAC ng ASEAN kasabay ng pagdiriwang ng 50th anibersaryo ng kasunduan bilang patunay ng lumalawak na suporta ng international community sa pagsusulong ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Pinangunahan ng Pilipinas bilang ASEAN Chair ang makasaysayang seremonya ng paglagda sa Instrument of Accession ng apat na bansang Europeo. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa P. Lazaro, ang dating kasunduang nilagdaan ng 5 founding members ng ASEAN noong 1976 ay isa na ngayong pandaigdigang simbolo ng paggalang sa soberanya, mapayapang pagresolba ng sigalot at kooperasyon. Painggan natin ang bahagi ng opening statement ni DFA Secretary Lazaro para sa signing ceremony ng TAC.
6: 50 years ago, in 1976, amid the fragility of the global security landscape, one that is marked by uncertainties, rivalry, and mistrust, five founding members of ASEAN came together and chose the path of peace. What began as a regional landmark document among five nations has since evolved into something far greater in scope and enduring in character.
5: Aniya, ipinapakita ng paglawak ng TAC ang patuloy na pagtitiwala ng iba't ibang bansa sa mahalagang papel ng ASEAN sa pagpapanatili na isang rules-based at matatag na kaayusang pandaigdig. Atin muling balikan ang naging pahayag ni Secretary Lazaro.
6: Your accession to the TAC demonstrates our common accord for mutual respect and cooperation. Recognition of ASEAN's proactive role as the primary driving force in shaping and leading the rules-based architecture and preserving peace, stability, prosperity in the region and beyond.
5: Sa pagsapi ng Sweden, Poland, Romania at Lithuania, lalo pang lumawak ang komunidad ng mga bansa kikiisa sa mga prinsipyo ng TAC na ngayon ay umabot na sa 62 at inaasahang magbubukas ng mas malalim na ugnayan sa ASEAN sa larangan ng seguridad, ekonomiya at pagpapanatili ng kapayapaan sa gitna ng lumalalang pandaigdigang hamon. Mula dito sa International Media Center sa Paranaque City, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. National Bureau of Investigation o NBI nagbabala na nagiging norm o normal na ang pagbabanta sa social media. May live report si Luisa Erispe.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Nababahala nga ang National Bureau of Investigation na kabilang na umano sa norm o normal ang pagpo-post ng mga death threats sa social media. Sa isang panayam kay NBI Director Melvin Matibag, ang mga mapapanganib na banta na namomonitor nila online ay naging seryosong alalahanin na ng law enforcement authorities. Tila nagiging normal na kasi ang death threats at ang karaniwang target pa nito ay mga high-ranking officials ng bansa. Gayet ni Matibag, maaari itong makaapekto sa kaligtasan ng publiko at pambansang seguridad. Sinabi naman ito ni Matibag kasunod ng reklamo na inihain ni Senator Risa Hontiveros sa NBI laban sa daan-daang death threat post tungkol sa kanya sa social media. Nasa case build-up na ngayon ang NBI at may persons of interest sa reklamo. Tiniyak naman ng NBI na magbabasa sila sa ebidensya at dadaan sa masinsinang forensic at cybercrime analysis ang mga post bago maghain ang kasong kriminal sa mga nasa likod nito. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, live report ni Luisa Erispe. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit
12: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
17: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacda, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayun din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
18: Ayan, kumusta po sa ating mga kababayan at tuloy po kayo dito sa tahanan ng OFW. Biyernes po ng hapon, medyo maulan at hatid po namin ang isa na namang makabuluhang hapon ng diskusyon at usapan tungkol po siyempre sa buhay ng ating mga kababayang overseas Filipino workers at ng kanilang mga pamilya. Muli po ako po si Assistant Secretary Kiko D. Guzman ng National Reintegration Center for OFWs at may reunion kami ngayon ng aking partner. Ayan, partner, bati ka muna.
19: Thank you, partner. Tagal din tayong hindi nagkasama
18: san
19: ngayon.
18: Isang taon nga ito.
19: Napaka-importante ng guest natin ngayon, kaya dalawa tayong nandito. Of course, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga OFW sa amang panig ng mundo. Ako po si Asik Veni Legazpi ng Land-Based OFW Concern. Narito na naman ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
18: Kasi syempre po ang atin pong programa ay lingguhan ninyong masusubaybayan alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon, minsan na naibabalik ko pa dun sa sa time slot natin last year. Pero dahil po sa ilang technical adjustments ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pansamantala po muna ninyong mapapakinggan sa atin pong mga FM listeners sa 104.3 FM. So temporarily medyo lipat ano muna tayo, lipat frequency. At mapapanood nyo pa rin kami live sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. At sabayan nyo rin na panoorin at ang aming pagtatanghal, aming show sa TV Plus Channel 3 at sa Affordbox Channels 45 to 49. So good afternoon, partner.
19: Magandang araw, partner. Si Keiko at sa lahat ng ating taga-subaybay.
18: Ayan, ano naman, syempre, alam mo, busy tayo ngayong linggo na to at parang sabi ko nga, ilang ano lang tayo. Parang hindi tayo halos na pagkikita.
19: Pero alam mo, itong linggo na to, napakaganda po. Nung nadadagdagan na naman yung kay na ginagawa ng ano eh ng NRCO?
18: Oo, yung nung Monday actually, yes, nung Monday, yes, nahanap nga kita nung Lunes. Yung dati na nating napag-uusapan, nung Lunes lamang po ay sabayang lumagda ang ating mga secretaries, sa pangunguna po syempre Secretary Hanseo Kakdak at ang ating pong Secretary of Labor, Secretary syempre Senator Francis Tolentino po ng Department of Labor and Employment, na talagang ipinush. Nag-meeting lang kami the other week. Nung nagka-meeting kami sa Dole, nung dumalo kami nila Secretary Hans dun sa Dole 2 weeks ago, sabi ni Sektol, ni Senator Tolentino, sabi niya, magpirmahan na tayo. Ready na ba yung pipirmahan? So sabi namin, sir, may ano lang kami, konting ipopolish. At nung ngang Monday, partner, ay atin nang naituloy ang pirmahan. Actually, ito ay isang ongoing program, expansion program ito ng ating kaalaman tungo sa kabuhayan. Kasama rin siyempre ang TESDA at ang OWA. Ayan,
19: no? Actually, ang bilis nga, partner, kasi well, hindi natin may tatatuan na ang Dole ay siya yung co-chair ng NRA, yes, natin, oh, National, oh, Integration Network, na talagang ito yung pinush ng ating mahal na Pangulo last year,
18: yes, yes,
19: para sa reintegration program ng mga OFWs na alam natin na patuloy po na inaakap natin dahil sa nangyaring kaguluhan sa Middle East.
18: Yes, at of course, syempre, we're very thankful to our partners at ang ano nga natin dito, ang commitment po, commitment at actually ginagawa na po ng ating mga iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan ay hindi lamang po ito skills training, libre po ito. Kaya watch out po sa ating mga ongoing na mga pa-training sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Bagkos ay meron po itong naghihintay na job matching at may naghihintay po ito na mga local employment opportunities sa tulong po syempre ng TESDA, ng DOLE, ng OWA at ng Department of Migrant Workers. Handog po yan sa ating mga OFW at kanilang mga pamilya.
19: Yes, partner. Samantala, narito po ang mga mahahalagang kanaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
20: Balitang DMW.
18: Matagumpay na isinagawa ng Embahada ng Pilipinas katuwang ang Migrant Workers Office or MWO natin sa London, ang Filipino Community Outreach sa Faroe Islands. Ako, malayo ito, partner. Ang dalawang araw na consular outreach mission sa Torshavn, Faroe Islands at nakapagbigay ang ating embassy ng mahigit sa 570 na consular services, kabilang na ang passport application, civil registry, notarial services, overseas voter registration at iba pa. At nagbigay naman ang MWO London ng 180 plus employment related services, kagaya na lang, partner, ng contract registration, processing ng overseas employment certificate, ang OWA membership natin na talaga namang atin ding tinututukan, at direct hire application, kabilang na rin syempre ang reintegration services at programs na kanila rin namang ipinupush sa London, konsulad natin sa London at syempre ang ating MWO doon.
19: Yes, at sa pagpapatuloy ng ating balita, personal na binisita ng Department of Migrant Workers at OWA ang pamilya ng isang Pilipinong seafarers na nasawi matapos ang pag-atake sa mga commercial vessels sa Black Sea. Tiniyak ni DMW Secretary Kakdak na tutulungan ng pamahalaan ang repatriation ng labi ng seafarer. Inatasan din niya ang licensed manning agency na ipaliwanag ang mga benepisyo at kompensasyong nakapaloob sa kontrata at tugunan ang usapin kaugnay ng self-allotment status ng marino. Pinayuhan niya ang pamilya na kumonsulta muna sa DMW at OWA bago lumagda sa anumang dokumento. Aniya, ang paglakda ay dapat isagawa sa Maynila sa harap ng mga kinatawan ng mga ahensya. Bukod dito, nangako ang DMW na tutulong sa pag-aaral ng mga anak ng seafarers, habang ang OWA naman ay magbibigay suporta sa funeral arrangements.
18: Ayan. So, syempre medyo malungkot na balita ka nga natin, partner. So, samantala po, muli namang nananawagan ng Department of Migrant Workers sa mga ship owner at licensed manning agencies na iwasan ang pagpapalayag ng mga barko sa mga high-risk at warlike areas, kabilang na po ang Black Sea, upang maprotektahan ang mga Pilipinong seafarer. Ayon kay Secretary Hans Leo J. Kakdak, Patuloy na binabantayan ng DMW ang sitwasyon matapos sa mga pag-atake sa mga barkong may sakay na Pilipinong marino. Anya, hindi dapat makaranas ng diskriminasyon ang mga seafarer na tatangging maglayag sa mga mapanganib na lugar at nararapat din silang makatanggap ng sapat na kompensasyon at libreng repatriation. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang DMW sa iba pang ahensya upang higit pang mapalakas ang proteksyon para sa ating mga seafarer.
19: Balita naman mula sa Middle East, bilang tugon sa patuloy na krisis sa gitnang silangan, inilunsad ng pamahalaan ang UPLIFT or Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport, isang whole of government response na iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng pinirmahan niyang Executive Order number 110. Layunin ng UPLIFT na pag-isahin ang mga programa, serbisyo at intervensyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng pandaigdigang krisis sa mga Pilipino, lalo na sa mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. Sa ilalim ng Saving Lives o Sagip Buhay Pillar, pangungunahan ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ang ligtas na repatriation, agarang ayuda at reintegrasyon ng mga OFW na apektado ng sitwasyon sa Middle East. Bilang suporta sa programa, inaprubahan din ng Pangulo ang 3 bilyong pisong supplemental fund upang mapalawak ang tulong at mga serbisyong maipagkakaloob sa ating mga bagong bayani.
18: At yan po ang mga balita sa linggong ito at sa pagkakataon naman ito, dumako naman tayo sa serbisyong DMW.
20: Serbisyo DMW.
18: Kaugnay ng patuloy na isinasagawang action fund distribution sa National Capital Region na bahagi ng UPLIFT program ng Department of Migrant Workers, makakasama natin ngayong hapon ang isa sa mga benepisyaryo ng programa.
19: Of course, partner, kasama natin ngayon si Maria Veronica Silvestri Santillan, dating OFW sa Saudi Arabia. At of course, maligayang pagdating sa tahanan ng OFW, Maria.
18: Ayan, ma'am, bati ka muna at para naman kahit papano ay makilala ka namin at marinig naman ng iyong mga
0: mamiyat kakilala. Sa inyo, sa mga OFW.
18: Ayan, good afternoon po, ma'am. Ma'am, gano'n na kayo katagal sa abroad bago itong inyong pag-uwi, itong mga nakalipas lamang?
0: Nung nakaalis po ako last year, September, hindi po ako nag-isang buwan doon.
18: Oo.
0: Kasi sa health condition, bali nag-high blood po ako doon. E naawa naman po ko si employer, nag-decide na lang na uwi na lang daw po ako kaysa mapano daw po ako doon.
18: Pero prior, ma'am, nag-abroad ka na rin o first time mo yon?
0: Pangatlo ko po.
18: Pangatlo.
19: Okay, so before yung Saudi Arabia, mayroon bang ibang bansa po kayong napuntahan?
0: Ano po, 2009 or 10, sa Kuwait po.
19: Kuwait.
0: Tapos sumunod po noon sa UAE.
19: Alright. At kumusta naman yung naging karanasan mo? Wala ka naman naging problema sa dalawang bansang napuntahan mo?
0: Meron po. Siyempre hindi naman po talaga maiwasan yun eh. Meron pong, yung katulad nung umalis ako sa pangalawa dun sa UAE. Doon po yung sobrang nagka-problema po ako doon. Kaya po nung nakauwi ako, balit 3 months lang ako doon eh. Kasi nga po nagkaroon ng problema doon po sa napuntahan ko mga employer. Tapos nung nakauwi po ako, matagal na nasundan. Last year lang po uli ako nag-decide na kailangan ko uling umalis.
18: Eh, kumusta ka naman ngayon, ma'am? Ano po ang inyo namang nararamdaman at kumusta naman po ang inyong kalusugan?
0: Ngayon po, ay tulad po nung history na sakit ko na bato sa abdo, yun pala kaya siguro po na high blood ako dahil dun sa sakit ko. Eh, buti po, kumontak po ako sa DMW at nagpapasalamat sa kanila yung concern ko po, natugunan nila. Na padala po nila ako sa OFW Hospital. Doon po yung sinagawa yung pag-operation sa akin.
19: Oh, so nagpa-opera na po kayo sa ating hospital?
0: Opo, doon po.
19: At okay naman?
0: Opo, mabait po sila, mga nurse, doktor, mga... Ano, yung lahat po mababait sila, wala po masama.
19: Ako, nakikinig yata si Medical Director Dr. Serge Simangan.
18: Si Dr. Serge, classmate. Dr. Serge, ayan.
0: Mapaano po, security guard, mga naglilinis, mababait.
19: Okay.
18: Ma'am, hindi namin sasabihin na ano ha, bumalik ka kasi ospital yon. Pero we're very thankful na at least ma'am na-appreciate mo. Pero actually ma'am, pwede ka namang ano doon. From time to time po yung mga check-up, yung ating ano mga po, regular na check-up, you could also do that there.
0: Po, ano, balik ko po sa ano July 28. Ano ko po, follow-up check-up. Opo.
19: Okay, okay.
18: Regular lang ma'am na at least para kumbaga ma-maintain natin, di ba? Importante yung healthy tayo, di ba?
0: Yan yung ano. Tulong po nila.
19: Tanong lang, partner, mayroon po ba kayong sariling pamilya? May mga anak po
0: meron
19: ba kayo?
0: Meron po, may asawa na po ako.
19: Kumusta po yung mga anak nyo?
0: 5 pong anak ko, lalaki. Tapos yung 3 nakaiwalay na kasi may mga asawa na. Mm-hmm. Bali yung nasa amin na lang po yung 2 nag-aaral. Grade 6 tsaka grade 9 po.
18: At sa pagbalik mo naman dito ma'am, aside dun sa iyong health condition na luckily po ay naagapan naman natin, ano pa yung mga kinaharap mo naman na mga pagsubok o ano naman yung iyong mga karanasan sa iyong pag-uwi?
0: Nag-alala po ko eh, kasi wala pa po kung isang buwan umuwi ako. Siyempre po nagkautang, tapos nag-alala kung paano po yung pag-aaral ng mga anak ko. Paano po yung gusto ko sana makakuha man lang ng kahit bahay kasi nangungupahan lang din po kami.
19: Partner, sa pagtugon po ng UPLI program na nilunsad ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang DMW ay isa po sa mga ahensya na kasama po na nagbibigay ng financial assistance po. Isa sa mga program para sa ating mga kababayan na napiktuhan po ng nangyayaring kaguluhan sa Middle East. At ngayon po ay magbibigay po tayo ng Action Fund assistance para kay Miss Maria, kay OFW Maria. Ito po ay galing po sa ating pamahalaan, sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. at saka sa ating pong ahensya, ang Department of Migrant Workers to Secretary of State. Sana po makatulong kahit papaano.
0: Salamat po sa
19: inyo.
0: Salamat po. Maraming salamat po DMW kay Ma'am Nikki na siya po yung naging way para mapa-opera ako. Tapos nakitulong po to kasi kahit makapag-umpisa ng konting negosyo habang nagpapagaling ako. Pero, siyempre gusto ko pa rin pong makaalis. Subok pa rin po, try and try.
18: Oh, ma'am, pero kung mag-succeed naman yung negosyo mo, kaya yung masisimula mo sa Pilipinas, why not, di ba, na mag-stay dito? Ano bang plano mo, ma'am? Na,
0: ito ano po yan? Yung ano, kasi naumpisa ako na po yung bigasan.
18: Ah, bigasan.
0: Eh, nung nagsasakit-sakit na po siya, eh, yung asawa ko nawalan po ng trabaho.
18: Mm-hmm.
0: Nawalan din po kami ng puhunan. Kautang na hinto.
18: Ayan ma'am, saktong-sakto pa pampuhunan. And then pwede ka rin ano naman. Actually may mga iba pa tayong mga partner na government agencies.
19: Correct.
18: Partner na pwede din namang makatulong para at least kahit paano magtuloy-tuloy po ang inyong kumbaga negosyo. We can actually link her sa Department of Agriculture saka sa NFA din, 'di ba? Yung bigasan ng bayan, may yes. Ano naman tayo na
19: may MOA tayo, yes, with Department of Agriculture, Secretary Chu Laurel. So, huwag kayong mag-alala. Kausap nyo po ang Assistant Secretary ng Reintegration Services ng Department of Migrant Workers. At kami po, ang buong OFW, tahanan ng OFW, DMW ay para po dyan sa mga programa na ay sinusunod.
18: Siyempre, ay palagian pong nakasuporta. Ma'am, may message ka ba na nais mong maiparating sa atin naman mga kapwa OFW na may mga pinagdadaanan din naman siguro na problema o may mga karanasan din naman na kanilang nais ting malampasan? So, ano po ang message ninyo?
0: Yun lang po, sa mga katulad kong OFW na sumusubok na makipagsapala rin sa ibang bansa, Siyempre, hindi natin maiwasan yung nandun tayo, pinakikisamahan, ibang lahi. Sige lang, try lang. Tapos, pray. Yan, number one yung pag-pray. Yung i-try pa rin natin hanggang sa mag-succeed tayo kasi may goal tayo na para sa pamilya. Wag po mawalan ng pag-asa.
19: Alright, maraming salamat Maria Veronica Sylvester Santillan sa pagpapaunlak sa amin na makapanayam ka namin sa araw na ito. Dalangin namin na magtagumpay ang iyong bigasan sa susunod niyan, grocery niyan. Next is palaki niya ang ano niyan, supermarket. Palaki ng palaki niyan.
18: Papunta naman tayo doon eh, di ba? Para at least kumbaga achieve natin ang mga dreams ng ating mga OFW. At sa aming pong pagbabalik ay pag-uusapan naman natin ang reintegration at retirement para sa ating mga senior OFWs. Kaya diyan lamang po kayo, huwag kang aalis at magbabalik po ang tahanan ng OFW matapos lamang ilang mahalagang paalala.
20: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
1: Malaking tulong po ang naibigay ng pamahalaan ng Agriculture, Department of Agriculture, yung mga ayuda na naibigay nilang mga sa mga abuno at saka yung mga water pump noon, yun ang malaking tulong din sa amin sa dahil kung walang bagyo noon, nahirap kaming kumuha ng tubig, kaya salamat na lang at mayroon din silang binigay na mga water pump na malaking tulong sa aming mga farmers. Sana tuloy-tuloy ang tulong nila na mangyari na ibibigay nila sa amin para makasurvive naman kami. Yun lang po ang malaking tulong na dapat tuloy-tuloy nila ang pagtulong sa mga farmers, lalo na yung mga ayuda. Thank you po.
21: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
20: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
22: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
23: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa limang kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 20th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
2: Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Ayan, partner, at tayo muli na naman nagbabalik. At alam mo ba, partner, na nitong nakaraan lamang na 2025 ay umabot sa mahigit 8,213 OFWs ang nabigyan ng libreng tulong legal ng Department of Migrant Workers sa ilalim ng Action Fund. At siguro ito yung ano pa, ito yung mga medyo malaliman pa na mga ano eh, malaliman pa na mga kaso. Iba pa yung mga regular lang na kumbaga eh consultation, 'di ba? At ano, at yung mga casual questions lang on the loss, of course, of the host country. At inumpisahan, syempre, yung implementasyon ng free legal assistance sa ilalim ng ating action fund. At hindi lamang naman din, syempre, legal assistance ang covered ng agarang kalinga, di ba, na hatid ng action fund. Andyan na rin, syempre, yung medical, financial at psychosocial assistance sa mga distressed na OFWs at ang kanilang mga pamilya. At syempre, kita naman natin eh, malaking pasasalamat natin sa standby fund na ito, sa action fund, dahil agaran tayong nakakatulong, lalong-lalo na itong Middle East crisis nitong mga nagdaan, partner. At ikaw din, syempre, di ba, doon sa iyong mga mission sa Cambodia nitong start of the year, yes, ay malaki rin ang tulong ng Action Fund.
19: Yeah. Actually, partner, na napakaganda itong provision doon sa batas na mayroon tayong pondo para sa legal, medical, yung mga tulong na kailangan doon sa mga repatriation, yung mga biktima ng illegal recruitment o kaya yung mga
18: human trafficking.
19: Dahil yung action po natin, yung pagtulong natin ay agaran. Kaya nga Action Fund, agarang kalinga at saksulo sa mga OFW na nangangailangan. Mm-hmm. And this is one of the cornerstone po ng ating batas na mayroon tayong pondo na nakalaan para sa mga ganyang ano po.
18: At malaki po ang aming pasasalamat syempre sa ating mahal na Pangulo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pag-susupplement po sa ating Action Fund sa taon na ito, dahil napakarami po ng aming pang matutulungan at mapagsisilbihan ng mga OFW. So we're very thankful for that one. At sa pagkakataong ito, partner, dumako na tayo dun sa ating segment, ang ating kaagapay sa DMW. At sabi mo nga, very special dahil nakapagsabay tayong dalawa. Ayan, nakapagsabay tayong dalawa dahil ang amin pong guest sa hapong ito, syempre marami sa ating mga OFW ang nagsisikap para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. At pero napakahalaga rin, syempre, ay hindi lang yung what's happening right now, what you're experiencing right now. At mahalaga po yung tinatawag na nating paghahanda sa buhay pagkatapos ng pagtatrabaho sa ibang bansa, o yung retirement and reintegration na napakahalagang atin syempre napagpaplanuhan.
19: Yes, and partner, kagaya ng sabi mo kanina, napakapalad natin na mayroon po tayong isang panauhin dito sa studio na siya po ay ang chairperson ng Attica. Yung Attica, yung word na Attica pa lang alam na ng karon, pero mahaba pala yan. Ang ibig sabihin is Attica Overseas Workers and Communities Initiative Incorporated. At kasalukuyan po siyang Board of Trustees ng OWA, Overseas Workers Welfare Administration, at kinakatawan po niya yung women's sector. So maligayang pagdating po sa tahanan ng OFW at dito sa programa ng mga OFW, Ma'am Mai Anyunoybo. Anuhin ko ba yung full name niya, Ma'am?
18: Usually, Ma'am Mai. Ma'am Mai. Siyempre, shout out kasi kanina nakakausap. Kasama po niya ang kanyang ex-boyfriend, ang akin pong dating professor from UPLB. Ayan, si Sir Ogot, siyempre, ay naririto rin sa studio. Ayan. So, Ma'am Mai, bati muna tayo at pakilala po natin sa ating audience, pakilala po natin sa ating mga tagapakinig ang Attica at ang inyong mga programa para sa ating mga OFW.
3: Good afternoon, Asek Veni, Asek Kiko. Maraming salamat sa pag-i-invite ninyo dito sa radio program ninyo sa tahanan ng OFW. And yung organization na yes, isa non-profit, non-stock non-profit organization na actually 30 years this year na yung pag-o-organize ng Attica, no? And ang talagang focus ng work namin is una, yung ano namin is ma-minimize yung negative effect ng pag-abroad, especially ng mga women. Kasi alam naman natin kapag nanay ang umalis, yung family nagkakaroon ng problema. Yes. So ina-address namin yung mga nagiging negative effect ng pag-abroad, lalo na dun sa mga anak na naiiwan. No? Yung pangalawa naman na ginagawa namin ay ine-ensure namin yung pag-abroad ay talagang makatulong pagbalik nila na maging successful. Kasi kaya sila nag-a-abroad, kagaya kanina, no, yung guest natin, sabi niya, ito naman pag-a-abroad ay para sa pamilya. Diba? Eh gusto natin ay sana yung ating mga nag-a-abroad dumami pa yung uuwing successful at hindi yung nagiging karanasan kasi na nakikita natin, maraming nag-abroad, 25 years, 30 years, even sa Middle East, ASEC, diba?
19: Yes po.
3: Pag-uwi nila, back to zero. Mm-hmm. Yun yung gusto nating maiwasan. Kaya yung programa namin ay tumutulong para magkaroon sila ng kaalaman sa financial literacy, ma-address din yung mga family issues na nagde-drain ng resources nila. Kasi alam naman natin, minsan nagiging dependent na sa remittance yung mga mga families. At saka, yun, nililink din natin sila sa mga government agencies, local government, kasi yung NGO namin ay community-based NGO. Kaya we work closely with schools, with local government.
19: Partner, madagdag ko lang kasi maliban po sa mga pre-departure orientation seminars natin, mayroon tayong post-arrival at saka yung PEOS, in partnership po with Attica, na ilunsad po yung PEMOS, yung pre-migration orientation seminar, that's also in partnership with International
3: Labor Organization.
19: Ito po yung sinasabi niya na kailangang i-capacitate natin yung pamilya na naiiwan dito. So ginagawa po of course yan in partnership po with NRCO sa mga regional offices natin na kasama yung pamilya para alamin kung paano ang tamang paghawak ng kanilang pinagkakitaan. That's one of the thing na ginawa po ng Attica.
18: Ma'am, aside doon sa nabanggit nyo kanina yung isa sa core functions basically ay core advocacy is basically yung sa women, sa mga mothers, 'di ba? Yung kailangan matutukan, of course, yung children. Ma'am, aside doon, and of course as Ekbeni has mentioned PIMOS, ano pa ma'am yung ibang mga programa ng Attica na atin naman po na pagtutulong-tulungan din at atin din pong na-roll out para po sa ating mga OFWs?
3: Marami kasi yung mga programa dahil ang focus kasi talaga ng Attica is ever since is yung reintegration.
18: Yes.
3: Kasi kaya nga partner tayo, di ba?
18: Yes,
3: dahil kasi ang nakikita natin na ito yung hindi natin masyadong napagtutuunan ng pansin, no? Karaniwan, kasi usually yung natutukan natin yung nagiging problema nila. Pero yung paghahanda sa muling successful na pagbalik, yun ang kulang yung mga programa natin. And yun ang role ng NGO, di ba? Tumulong dun sa mga, mag-assist dun sa mga programang para sa ganun ay ma-address natin itong mga programa sa reintegration. Kaya itong, yung sa reintegration, yung mga programa natin doon, aside from sinabi na natin, yung kasi yung reintegration from pre-departure siya, yes. Di ba? Mm-hmm. Yung programa doon ay gusto natin, yung mga OFW natin ay matutong mag-prepare. Hindi lang yung OFW, yung PIMOS kasi, hindi lang yung OFW yung paalis, kung hindi yung, even yung family
18: yeah,
3: na naiiwan, oh. Kailangan paghandaan nila na successful yung muling pagbabalik ng mga OFW natin. Yun yung sa reintegration. Kaya, on-site naman, meron din tayong training sa mga leaders, sa mga OFW sa labas ng bansa. Nagkakasama din kami ni ASEC doon. Ano? Meron tayong program on reintegration and financial planning. Tapos pagbalik naman nila dito, meron din tayong mga training sa pagkabuhayan, nag-organize. Ang isang work ng Atika is ino-organize din natin yung mga umuwing OFW at yung mga families nila, including the children, para sa ganun ay magkaroon ng support. May support sa family, may support din ng community sa kanila para kasi lahat tayo ang wish natin sa kanila sana maging successful yung pagbabalik nila para dito lang successful na sila, hindi na sila kailangang mahibang bansa.
19: Mamay, marami po kasi sa mga nag-abroad, mga OFWA, dahil maganda yung naging kalagayan na doon, eh minsan eh parang ayaw nilang bumalik dito pero may mga bansa kasi na hindi po pwedeng kahit gaano ka talaga, uuwi at uuwi ka kahit na senior citizen ka or medyo nasa twilight stage na ng edad mo. Mayroon lately, nagkaroon po tayo ng understanding with ang Atika, with CFO at saka yung DMW para doon sa mga programa. Pwede mo bang ikwento ano ba yung programang inilalatag ngayon para sa mga senior OFW? Isa kasi yun sa sampung...
18: Parang village. Yes, yan, yung ating dinidevelop na yan.
3: Kasi ang based kasi dun sa mga request ng ating mga OFWs no, sa Atika, marami na kasi tayo ngayon na mga aging population ng mga overseas Filipinos na matagal na sila, no?
19: Parang tinamaan ako doon, partner, ha?
3: Tumatanda na sila, no? Kailangan na silang... minsan kasi... nasasanay nga sila, 'di ba? Parang ayaw na nilang umuwi. Kaya lang kailangan harapin yung reality na talagang may retirement, no? Kailangan nilang mag-retire at mag-reintegrate dito. Kaya tinignan natin at maraming overseas Filipinos natin, even yung mga ano no, yung mga matagal nang nasa abroad, even nang nasa US, gusto nila kahit magandang buhay nila doon, dito pa rin sila magre-retire. Kaya dahil doon nakipag-partner tayo with DMW and RCO, Commission on Filipinos Overseas at saka yung Philippine Retirement Authority para itatag yung technical working group on retirement and reintegration. Kasi maraming nagre-request sa amin na mga OFW na sana tumulong yung Atika para magkaroon ng retirement village dito sa Philippines. Matagal na nilang request sa amin yan, more than 10 years. Every time makita namin sila, yung mga malapit na kami mag-retire, mag-retirement village na kayo. Kaya sabi namin, di kaya yan ng Atika. We need partners, no? Kaya alam naman namin, nagiging priority din naman ng DMW, how to address yung issue ng aging population ng mga overseas Filipinos natin. Kaya nung in-approach namin yung DMW and RCO at CFO, very willing naman sila na let us create this technical working group para talaga magkaroon tayo ng concrete program tungkol dito sa retirement ng ating mga overseas Filipinos. At the same time, kung magtatayo kasi ng retirement village, it will create a lot of jobs and investment opportunities, business opportunities para sa ating mga OFW naman na gustong mag-retire dito sa Philippines.
18: Yeah, and speaking of that one, ma'am, how do we intend or how do we plan? I mean, ano yung plano natin to make it sustainable? Kasi syempre, di ba, parang to build a housing project is one thing, but to make that housing project a community, a thriving community, ibang usapin yun, ma'am. So ano yung mga ano ba natin dyan? Nababanggit nyo kasi yung creating jobs, yung mga ganyan na ano natin.
3: Ang gagawin kasi dito, no, dahil kaya natin sinasabing community, kasi yung project natin na retirement village sa San Pablo City, Laguna, yun yung pinag-usapan ng technical working group na mag-create tayo ng isang replicable model. Para sa ganun, kung maging successful ito, i-replicate natin sa ibang mga probinsya.
19: Okay.
3: So, sabi, maghanap kayo ng isang magandang lugar kasi yun yung requirement ng mga OFW natin. No? Gusto namin, mag-retire kami sa magandang lugar. So, 14 hectare kasi yung ating napiling lugar na overlooking the lake and Mount Banahaw. Wow. Ang ganda-gandang mag-retire doon.
19: Ano to partner? Mauna ako sa'yo doon, ha? ano to partner? Hot spring meets mountain lake. Climate. Yeah. Oo. Lake at ano to.
5: Kailangan yung medyo hot sa mga nagkakaedad na.
19: And we're not yet going doon sa ano yung masasarap na mga pagkain doon. Siyempre, Laguna yan. Opo.
3: Ang ano kasi dyan, concept natin dito no sa project na to ay ito ay... gusto natin, alam naman natin yung ating mga healthcare professionals, sila yung best, pinag-aagawan sila sa buong mundo. Kaya dito talaga, ang gusto natin dito sa ating retirement community, ito talaga ang meron, we will offer yung best excellent Filipino service and care. And ang gusto natin dito, sustainable living. Kasi... ang concept nito ay isang social enterprise siya. No? Iba yung social enterprise sa isang normal negosyo lang.
19: Yes.
3: When we say social enterprise, we are not only after profit. Of course, importante yung profit para maging sustainable. But more than the profit, kasi yung tawag namin dyan 3 P's. Not only the profit, but also the people. First and foremost, dapat it will serve the needs of our retirees. And also of our overseas Filipinos na gustong mag-reintegrate, and also yung community. And yung third ay, na third P is planet. Yes. Ibig sabihin, dapat itong ating project na to ay it will protect the environment, it will use green architecture.
19: Yeah, that's the sustainability component.
3: Yeah, oo, yun yung sustainability component niya. Kasi pag social enterprise ka, kasama yan sa programa. Kaya... in fact, meron tayong kasama sa green architect. Yung ating architect na isang certified green architect kasi gusto nga natin ganun yung concept natin.
19: Yeah, and then it's really good partner naririnig natin that planning for the future of our OFWs. Hindi lang po ito yung matapos yung trabaho, mag-retire po kayo. May plano po yan. Okay, may plano po. May tutulungan namin kayong magplano. And of course, Atika, tutulungan namin kayong magplano. And at the same time, bibigyan namin kayo ng options para po makapaghanda. Yan, napaka-importante po nun. And hindi na lang siya basta, sabi nga ni Ma'am May, hindi lang siya simpleng retirement or retirement na, kumbaga, community. Dagdagan ko ng pang-apat na piyon, Ma'am, di ba? Yung may you have you're looking at a sustainable community, may kumikita kasi nga may profit, di ba? You look at the people, of course, our form of WS, the planet, the sustainability. For example, more importantly, of course, with all of this, yung purpose. Eh, di ba? The purpose, yung pag-drive mo ng purpose para doon sa kumbaga ano yung advokasya natin. Yes. We're really really thankful for that, Ma'am May, and for all that Atika is doing and for our OFWs.
5: Yeah, at alam ko po, Ma'am May, na nailatag na po, may nagawa na i-submit na ba yung kooperatiba ba ito? Paano ba ang structure? At paano maging membro? Ako, OFW ako, gusto kong maging kasali dyan sa inisiyatiba na yun.
19: Parang feeling ko may presidente na yung Homeowners Association. May nagkataon.
3: Meron na
19: po.
3: Concept kasi nitong ating retirement community ay it is owned, no? It is owned by the seniors and OFW. Kaya dahil dyan, ay ang pagmemembro dyan ay pagiging member ng cooperative.
19: Yes.
3: Kaya tumulong yung Atika sa pag-organize ng Convivencia Housing Cooperative. Yung pangalang Convivencia is actually a Spanish word which means living in harmony with mutual respect and understanding. Kasi mga magtitira dyan, mga galing sa iba-ibang bansa, na mga OFW natin, no? From US, Europe, Middle East. Pero they will all live in harmony. And yung concept din kasi dito, no, na gusto natin, hindi, yung iba kasi, nag-change yung mindset natin ngayon sa pagkakaroon ng retirement village. Dati kasi, parang pag nilagay mo yung magulang mo sa isang ganyan, parang kawawa. Dito, hindi. Kasi, ang pinaka-concept nitong ating retirement village, ang gusto kasi natin ay creative, ang sabi mo nga, Ase Kiko, purpose. Yes. May purpose pa yung kanilang, buhay. Hindi yung retired ka na, parang naghihintay ka na lang. Kung hindi, itong mga pupunta dito sa ating retirement, most of them were the best in the industry, no?
19: Yes, yes.
3: Mayroong expertise dun sa mga bansang pinanggalingan nila, no? Kaya pagdating dito, inaasahan natin na malaki pa rin yung contribution nila sa komunidad. We will link them with various development initiatives,
19: yes,
3: sa area para patuloy yung pagiging creative nila at makatulong sila. Ang tawag natin brain gain, di ba? Yung expertise, lalo na yung mga healthcare professionals natin, very, very willing sila na tumulong dito. Kung paano sineset up yung mga retirement communities sa US, ganun din isi-set up dito para yung expertise nila doon mapakinabangan natin dito sa Pilipinas.
18: Ayan. So, Mamay, paano ba mag-join at paano ba kayo makontakt para tungkol naman dito sa ating community na ito?
3: Para makapag-join, sino yung pwedeng mag-join? Ang pwedeng mag-join dyan ay mga seniors, OFW, at iba pa, no, na mga non-retirement

0: seminar. And kailangan ay mag-apply sila dun sa ating cooperative.
1: Mamay, siyempre, may mga naipon na akong kapirahan. So many years na nandun ako sa abroad. Eh, gusto kong mag-invest na magkaroon ako ng unit, isang bahay o isang ano doon. Mayroon bang mga ganun habang inaayos sa... Parang may term doon, yung pre-selling kung
0: oo,
1: sa
0: meron, condo. Meron.
1: Magkano ba ang kailangan kong ipunin muna ngayon maliban sa 1,000 na membership at 5,000 na share capital?
2: Kaya mo naman ng ano, one give away. Ikaw naman partner.
0: Hindi na siya mag-ano. Actually, yung ating mga na-organize na kasi natin ito, ASEC. And in fact, tumulong talaga si ASEC Benny.
1: Director Andy. Of course.
0: Kasama sila sa mga founding members nitong ating Convivencia Housing Cooperative. And maraming, yung pinili na, by invitation lang kasi, yung founding member ng Convivencia Housing Cooperative, sila yung experts sa health and geriatric care, real estate development, marketing, at saka co-op management. No? So, kaya ano, parang special yung aming mga founding member. And of course, yung founding member ay nag-pledge sila na 500,000 ang kanilang social, ang tawag namin social investment.
2: Social investment.
0: Because yung ating mga founding member, they're doing it not for the investment alone. It's more na makatulong. Kasi parang everybody is, parang we are putting all our efforts dito sa initiative na to. Kasi lahat kami ay nagdadasal na maging successful. Kasi alam natin, kapag magawa natin itong retirement community na to, kaya nga sabi nung technical working group model, replicable model. Kasi kung magawa natin ito, i-replicate natin sa ibang lugar.
2: Ayan. At thank you for that, ma'am. At sana po ay marami pa. Sana the soonest ay makapag-groundbreaking, ma-open, at yes. Mukhang masosold out lahat ng ano. But more importantly, ma'am, as you've mentioned, yung pagiging replicable niya. At marami pa tayong mabuksan na ganitong mga community. At we're really looking forward to that, ma'am. And we're really, really thankful for this.
0: At saka nga pala, ASEC, hindi lang ito retirement village. Ah.
2: Yes,
0: kasi
2: po.
0: Yung ating inorganized na Convivencia Housing Cooperative ay magkakaroon din siya ng mga OFW group housing project. Hindi lang yung retirement kasi baka yung ibang OFW natin sabihin, bata pa ako, hindi ko kailangan ng project na to.
2: Yes,
0: hindi po.
2: Po.
0: In partnership with Pag-ibig, DMW, OWA, ay magkakaroon din tayo ng OFW group housing project na pinapilot na rin natin siya ngayon nung technical working group dito sa Calabarzon.
1: Okay, alright, partner.
2: Para kailangan ng part 2 ni. Kailangan natin ng part 2 para doon sa
1: kasi kulang na kulang yung oras. Kabayan, para sa mahalagang anunsyo, komento at iba pang serbisyo, maaari ninyong makontak ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita ninyo sa screen. Amin pong pinahalagaan ang inyong mga feedback para higit pa kayo mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli nyo kaming makakasama sa susunod na Biyernes. Sabi nyo nga, mayroon pa ba tayong partner? Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa land-based OFW concern, ako po ang inyong lingkod, ASEC Benny Legazpi.
2: Ayan, ito, bago po ako magpaalam, may special shout-out lang po ako kay Regional Director Pinky Agdamag at kay Labor Attaché Rose Escalada ng DMW Davao. Ayan,
1: yes.
2: At congratulations po sa pagbubukas. Siyempre, ang pagtataguyod ng ating regional office sa pagbubukas po ng kapihan sa tahanan, parang ating mini lounge coffee shop sa Davao International Airport. Kaninang umaga lang yan, partner. So sa mga kababayan po nating OFW that's flying out of Davao, so bukas na po ang kapihan sa tahanan natin dyan sa Davao Airport. At may nagpapa-shoutout humabol. At binabati ko rin po ang mga taga MWO natin sa Bangkok, Thailand, kay Labat Don Pangkog naman, at sa ating mga OFWs na naka-base naman sa Thailand. At sawadika. Ayan. Magandang hapon po sa ating mga kababayan yan. Mula po sa DMW National Reintegration Center for OFW, ako po si ASEC Kiko de Guzman at patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para po sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito pong muli ang tahanan ng OFW.
3: Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. Isang minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mga bagong kasapi sa ASEAN Treaty of Amity, nagpahayag ng suporta sa kapayapaan at rules-based order. May live report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Formal nang lumagda ang Sweden, Poland, Romania at Lithuania sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC kasabay ng pagdiriwang ng 50th anibersaryo ng kasunduan. Sa seremonya, muling pinagtibay ng apat na bansa ang kanilang suporta sa kapayapaan, kooperasyon at rules-based international order. Sa kanyang talumpati, inihayag ni Swedish Defense Minister Pål Jonson ang buong suporta ng Sweden sa liderato ng ASEAN at nangako magiging pangmatagalang katuwang sa kalakalan, digital infrastructure, green transition at ibang larangan ng kooperasyon. Narito ang bahagi ng kanyang naging pahayag.
3: Sweden reaffirms our support to ASEAN's centrality and for the ASEAN-led regional cooperation. We look forward to a further engagement with the ASEAN and its members across an area of common interest, including trade, security, green and digital transition, science and technology. You can count on Sweden as your long-term partner.
2: Samantala, binigyan din ni Polish Minister Wojciech Bakzun na patay o batay sa karanasan ng Europa, mahalagang igalang ang soberanya, territorial integrity at mapayapang pagresolba sa mga sigalot upang mapanatili ang pandaigdigang kaayusan. Pakinggan natin ito.
4: Respect for sovereignty, territorial integrity, non-interference and the peaceful settlement of disputes underpin the rules-based order we have consistently defended. Having seen in our own neighborhood the coast of borders withdrawn by force, we hold these principles with deep conviction.
2: Para naman kay Romanian Minister Mihai Dimian, ang paglagda sa TAC ay pamumuhunan sa kinabukasan kung saan mahalaga ang edukasyon, pananaliksik at palitan ng kalaman upang mapalalim ang ugnayan ng mga bansa. Iginiit naman ni Lithuanian Foreign Minister Kęstutis Budrys na may karapatan ang bawat bansa na pupili ng sariling landas ng pag-unlad ng walang pananakot o panghihimasok mula sa ibang estado. Narito ang ilang bahagi na naging pahayag ng Romania at Lithuania.
5: As the Minister of Education and Research, I see today's moment as an investment in the future. Education is one of the most powerful forms of diplomacy. It builds trust before agreements are signed. And it equips future generations to solve challenges that no country can address alone.
6: I strongly believe that every country and every nation has the right to choose its own path of development, free from external pressure and coercion. We also firmly support the rejection of threat or use of force.
2: Sa ngayon ay may 62 parties na ang lumagda sa ilalim ng TAC. Mula dito sa International Media Center sa Paranaque City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Prosecution panel, ipinauubayan na sa impeachment court ang ukol sa sequence ng paglalatag ng depensa ng kanilang sagot sa bawat articles of impeachment. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nauubayan ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ang pagkapasya kung itutuloy na ang presentasyon ng ebidensya para sa Article 1 ng Articles of Impeachment o kung isusunod muna ang rebuttal ng depensa kaugnay ng naunang artikulo ukol sa grave threats. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, igagalang ng kanilang panig kung anuman ang magiging desisyon ng Senate Impeachment Court sa direksyon ng paglilitis. Sa ilalim kasi ng kasalukuyang mga alituntunin, ilalatag muna ng prosecution ang lahat ng ebidensya para sa Article 1 1 hanggang 4 bago ibigay ang pagkakataon sa depensa na ilatag naman ang kanilang tugon at ebidensya para sa lahat ng artikulo. Paraan din ang ito upang nga pabilisin ang proseso ng paglilitis. Habang naghihintay ang pinal na utos mula sa Senado, tiniyak ni Tolosa na tuloy-tuloy ang paghahanda ng prosecution para sa Article 1 na tumutukoy sa controversial na confidential funds. Kasabay nito, inihahanda na rin nila ang iaharap na testigo para sa muling pagbubukas ng paglilitis ngayong darating na Miyerkules. Narito ang pahayag ni Attorney Jay Tolosa.
8: Pating naman ho ng pag-help to speed up. Regardless kung ano ho yung magiging setup, no, kung tatapusin lahat ng articles of impeachment, no, lahat ng ebidensya ng prosecution, tapos naman pagtapos na kami, depensa naman or maghahalinhinan, pareho naman yung gagawin namin na pagsisikapin naming mapabilis to, no, by eliminating yung mga witnesses na pagtingin namin hindi na kailangan umupo bilang testigo dahil na-cover na yung testimony nila na ibang witnesses, hindi na namin ipilit, naiupo pa sila, no? So, either way, we will try to do that. But at the end of the day, again, we will respect the decision of the impeachment court on this matter. Tintayin ho namin ang pagpapasya nila.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Paganda sa ikalimang State of the Nation address sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nasa 100% na ayon sa Philippine National Police o PNP. May live report si Diane Lear.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, na Omar, 100% na o nasa final phase na ang paghahanda ng Philippine National Police o PNP para sa ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Alin Reyco, ilang adjustments na lamang ang gagawin sakaling magkaroon ng pagbabago sa sitwasyon. Ani, nakapagsanay na rin yung mga police at nakapagsagawa na ng walkthrough, kaya kaunting pagpaplansya na lamang yung mga gagawin. Gaya nga ng mga nagdaang SONA, magtatayo ang PNP ng Command Center malapit sa Batasang Pambansa Complex. Bukod pa dun sa monitoring na isasagawa naman mula dito sa National Headquarters sa Campo Crame. Tiniyak naman ni Ko na igagalang ng PNP ang karapatan ng publiko na maipahayag ang kanilang saloobin sa pamamagitan ng mapayapang pagtitipon. Samantala, isa sa ilalim sa full alert o nasa full alert status na ang buong puwersa ng National Capital Region Police Office ngayon ng alas 5 ng hapon bilang bahagian ng paghahanda sa SONA. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Diane Lear. Bureau of Corrections sa Bucor, nilinaw na bala silang political prisoners sa New Bilibid Prison. May ulat si Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nilinaw ng Bureau of Corrections na walang political prisoners sa New Bilibid Prison o sa anumang correctional facility sa ilalim ng Bucor. Sagot naman ito ng Bucor sa naging petisyon ng grupong kapatid sa Department of Justice na humihiling na huwag ilipat ang mga political prisoners mula sa MBP papunta sa iba pang mga prison at penal farms ng Bucor. Ayon kay Director General Gregorio Katapang Jr., hindi political prisoners kundi mga persons deprived of liberty o PDL na nakagawa ng krimen ang nasa kanilang mga pasilidad. Ipinaliwanag naman ni Katapang na ang pagpapalipat ng mga PDL sa iba pang prison farms ay parte ng decongestion program, pati na rin ang Bilislaya program at redistribution program na layong maiwasan ang pagsisiksikan sa mga kulungan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senadora Loren Legarda pinuri ang pagpirma sa Geographically Isolated and Disadvantaged Areas o GIDA Schools Act. Si Nympha Asuncion sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Pinuri ni Senadora Loren Legarda ang pagpirma sa Republic Act 12321 o ang Geographically Isolated and Disadvantaged Areas o GIDAS Schools Act na layong mapalapit ang dekalidad na edukasyon sa mga batang nakatira sa mga liblib at nahihirap na komunidad sa bansa. Sa ilalim ng batas, sinaatasan ng Department of Education o DepEd na tiyaking may mga paaralan sa loob ng 3 kilometrong lakarin mula sa tirahan ng mga mag-aaral o mag pagbibigay ng ligtas sa transportasyon kung kinakailangan. Nakapaloob din sa batasang mas maayos sa koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan para mabigyan ng kalsada, kuryente, internet at iba pang pangunahing serbisyo ang mga last mile schools pati dagdag na suporta at benepisyo para sa mga gurong nakatalaga sa mga ito. Ayon kay Legarda, hindi dapat maging hadlang ang layo, kahirapan at kakulangan sa infrastruktura sa karapatan ng bawat batang Pilipino na makatanggap ng dekalidad na edukasyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ating panghuling balita, COMELEC nagpaalala sa publiko kaugnay sa mga hindi otorisadong alok na serbisyo online. May ulat si D.K. Sarate.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Hinimok ng Komisyon ng Eleksyon ang publiko na huwag tangkiligin ang mga inaalok na serbisyo online lalo na kung may bayad. Ginawa ang payag matapos maispatan ng COMELEC ang isang Facebook account na may pangalang May Santa Ana kung saan nag-aalok ito ng assistance sa pagproseso ng overseas voter certification sa halagang 1,800 pesos. Ayon sa poll body, hindi autorisado at hindi konektado sa COMELEC ang nabanggit na pangalan. Paglilinaw ng COMELEC, libre ang pagkuha ng voter certification para sa lahat ng rehistradong butante, mapalocal man o overseas. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
16: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
15: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
17: Kasama po namin si Secretary Henry po.
18: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit?
19: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
15: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
20: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
22: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Publiko.
24: Tapang budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira sa Radyo Pilipinas 738 AM.
25: Sa Pilipinas, 18 minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po, sa lahat po ng mga nakatutok, Team Live o Replay man po kayo. Budget Peeps, welcome po sa ating 122nd episode. Pau.
26: Ngayon ay
25: 24 ng Hulyo 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo nasan mang panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
26: Isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday. Oras na po para sa isang makabuluhang talakayan. Ako po si Pau Borja Manabilia at welcome po dito sa
25: Usapang Budget Natin, dahil budget natin to.
26: Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management. Pero Budget Peeps, habang pansamantalang hindi po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz dahil sumasailalim po ito sa maintenance at technical upgrades. Nasa FM band naman po tayo via DWFT 104.3 in the capital.
25: At syempre sa bayan din po tayong napapanood sa Pre TV, ha? Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV TV Plus habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox at syempre napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph maging sa regional networks at sa FB pages. Tulad po ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko na may 1.9 million followers na Usapang Budget Natin page ng DBM at sa DBM po page ngayon pong araw na ito. Live DBM na live na rin po page. Tayo. Hello po sa inyo. At syempre po sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran.
26: Ayon, siksik pa rin po sa balita at impormasyon ang ating programa kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon.
25: Tama ka dyan, no? Budget tips sa patuloy po na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang mga hamon po sa ekonomiya. Mahalaga pong malaman po ng bawat Pilipino yung mga programa po na inilalaan po ng gobyerno upang makatulong po sa mga pamilyang higit po na nangangailangan.
26: Tama ka dyan, Eric, no? At isa po sa mga pinakabagong hakbang ng administrasyon po ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., ito yung Uplift o ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Assistance. Ito po ay naglalayong magbigay ng karagdagang suporta sa milyong-milyong higit na nangangailangan, near poor at low income na mga pamilya upang mabawasan po ang epekto nang tumataas na gastusin sa araw-araw.
25: At syempre upang ipaliwanag kung sino yung mga maaaring makatanggap ng Uplift Assistance sa ilalim po ng programa naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, paano pinatutupad, paano matitiyak yung tulong ay makakarating syempre sa mga tunay na benepisyaryo, makakasama po natin mamaya si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Pero bago ang lahat ng yan, balitang DBM muna tayo dahil narito na ang ating Budget News.
2: Usapang budget natin. Budget News.
25: 22 minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon, pinangunahan po ni Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon ang Fiscal Priorities and Economic Dialogue, a DBCC Civil Society Outlook kung saan po muling pinagtibay ng pamahalaan ng kahalagahan ng bukas ng pakikipag-ugnayan sa civil society upang higit pang mapalakas ang transparency, accountability at inklusibong fiscal governance. Sa programa pong inorganisa ng Development Budget Coordination Committee o DBCC at Philippine Open Government Partnership, binigyang din po ni Secretary De Leon na listening is also public service. At sinabi na ang mga makabuluhang reforma po at matatag na fiscal policies ay nagsisimula sa kahandaang makinig sa mga pananaw at mungkahi po ng mamamayan. Ayon pa kay Acting Secretary Kim, mas nagiging epektibo ang pamamahala kapag ang mga polisiya ay nabubuo sa pamamagitan po ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang stakeholders. Dinaluhan po ang dialogo ng mga kinatawan mula sa pamahalaan, civil society organizations, business sector, academe at policy research institutions upang talakayin po ang medium-term macroeconomic outlook, fiscal program at mga pangunahing prioridad sa pambansang budget.
26: Sa iba pa pong mga balita, binigyang diin ni Department of Budget and Management Undersecretary Wilford Will Wong sa pagdiriwang ng 10th anibersaryo ng Freedom of Information or FOI program noong 16 ng Hulyo ngayong taon na ang malayang pag-access sa impormasyon ay mahalaga sa pagbuo ng tiwala ng publiko, pagtataguyod ng pananagutan ng pamahalaan at paghihikayat sa mga mamamayan na aktibong makibahagi sa pamamahala. Sa kanyang mensahe, iginiit po ni Yusek Wong na ang pagkakaroon ng napapanahon at makabuluhang impormasyon ay nagbibigay sa mga Pilipino ng mas malalim na pag-unawa sa mga pulisiya ng pamahalaan at mas maraming pagkakataong maging bahagi sa paghubog ng mga desisyong may epekto sa kanilang mga komunidad. Sa ilalim po ng pamumuno ni Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, patuloy po na isinusulong ng DBM ang open government sa pamamagitan ng mga inisyatibang nagpapadili sa pag-access, pag-unawa at paggamit ng impormasyon patungkol sa national budget. Kabilang po dito ang DBM Circular Letter Number 2026-4 na nag-aatas ng mas maagang paglalathala ng mga panukalang budget ng mga ahensya, DBM Circular Letter Number 2026-6 na nag-uugnay sa mga prinsipyo ng open government sa mga programa at proyekto ng mga ahensya, at ang DBM Compass na naglalayong gawin mas madaling mahanap, ma-access at maunawaan ng publiko ang impormasyon kaugnay sa national budget.
25: Oras sa Pilipinas, 25 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pa natin mga balita, no, pinresenta po ni Undersecretary and Chief Information Officer Maria Francesca M. Del Rosario kasama si Director Maria Ana Espinosa ang Digital Transformation Initiatives po ng ating bansa bilang kinatawan ng Department of Budget and Management sa ginanap po na 11th Tokyo Fiscal Forum sa Japan noong 11 ng Hunyo 2026. Kasama po ang finance leaders mula po sa Asia and the Pacific, nagkaroon po ng palitan ng ideya pagdating po sa best practices sa fiscal management at digital governance. Sa kanyang presentasyon sa GovTech for More Efficient and Transparent Public Spending session, binigyang din po ni Undersecretary Del Rosario kung paano ginagamit ng DBM. Sa ilalim po ng pamumuno ni Acting Secretary Kim Robert C. De Leon ang digital technologies upang maging mas epesyente bukas at may pananagutan ang paggamit sa pondo ng bayan. Sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng karanasan at pagkatuto mula po sa global best practices, patuloy po ang pagpapalakas ng DBM sa digital transformation efforts ng bansa na bumubuo po ng isang mas transparent, mahusay at future-ready na PFM system para po sa bawat Pilipino.
26: Natapos na po ng Department of Budget and Management at ng House of Representatives Committee on Revision of Laws ang pagsusuri nito ng panukalang Philippine Budgeting Code sa 5th subcommittee hearing sa Batasang Pambansa noong 15 ng Hulyo ngayong taon. Nagmungkahi po ng ilang mga provision sina DBM Assistant Secretary Attorney Andrea Celine M. Magtalas at Director Mary Joy De Leon na naglalayong siguruhin ang access ng publiko sa budget information, i-institutionalize ang capacity development at siguruhin nakabatay ang panukalang batas sa fiscal policies ng bansa. Samantala, tinalakay naman ni Representative Albert Garcia ang sponsor ng batas sa House of Representatives ang meritocracy-based budgeting framework at iminungkahi na ang maisulong ang isang culture of meritocracy sa pamahalaan. Pinangunahan po ito ni Chairperson Emigio P. Tanuatco III ang nasabing pagdinig at nakatakdang i-finalize ng subcommittee ang bersyon nito ng Philippine Budgeting Code or House Bill Number 8520 sa 20th na Kongreso bago ito maipasa sa komite.
25: At yan po kabuuan ng ating budget news ngayong hapon. Samantala, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas lang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
21: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
3: Dungdantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
21: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Mabutan niya, napapasalamat po kami kasi kahit papano, kahit na pinaalis kami rito sa lugar namin, may lilipatan din po. May lilipatan naman na temporary shelter, tapos mo kumpleto naman daw po, may tubig, ilaw, libre daw po kami ng 3 months. After 3 months daw po, mabayad na daw po kami.
5: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
6: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng bayan, tinig ng bayan. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
7: SONA,
6: SONA 2026.
8: Ayaw naman kayo.
9: Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagdaang SONA 2025 laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambayan ng Pilipino at nilulubog sa baha. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulong ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga mapagsamantalang kontratista. Sa pinakahuling datos noong Marso 2026, nabawi na ng pamahalaan ang nasa 611.38 million pesos mula sa restitusyon at liquidation ng high-value assets. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy na hahabulin ng Administrasyong Marcos ang mga dapat managot at ibabalik ang bawat sentimong ninanakaw na dapat ay napapakinabangan ng publiko.
6: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
7: SONA,
6: SONA 2026.
26: Nagbabalik po ang usapang budget natin, Eric. Bago tayo magpatuloy, no, batiin muna natin ang ating mga viewers and listeners.
25: Yan
26: ang ating
25: po.
26: Mga
25: yes po.
26: Supporters hello. Sa Facebook Live.
25: Yes, hello po siyempre sa lahat po ng mga nanonood. Alam ko nandyan lang po kayo sa DBM page, sa Department of Budget and Management official Facebook page,
26: mm-hmm.
25: sa usapang budget natin page, at siyempre po sa Radyo Pilipinas. Hello po sa inyo. Baka may babatiin ka rin.
26: Ako sa ngayon, hello sa ating mga boss, si Yusek Gadis Hope Libiran at ating Secretary Kim Robert C. De Leon.
25: Yun, oh, ayan.
26: Siyempre si Sir
25: po.
26: Richard Vargas.
25: Yun.
26: Tampo na naman
25: okay,
26: yan.
25: Okay, sige. So, siyempre, nung mga nakakaraang linggo, nagbigay po tayo, sabi nga natin, tinatawag nating masterclass mula sa ating mismong Secretary Kim Robert C. De Leon.
26: Tama.
25: Sinimulan natin sa episode 1, ang budget call, sa budget priorities framework, hanggang sa mga budget preparation, at ngayon naman po, no, yung mga sinusumiting programa po, aktibidad at proyekto ng mga ahensya ng gobyerno, dumadaan po yan
26: mm-hmm.
25: sa masusing evaluation ng Department of Budget and Management, at siyempre po, ng Executive Review Board bago ito maisama sa proposed national budget o ang National Expenditure Program na tinatawag din po na NEP.
26: Tama. Pero ang tanong na sasagutin ngayon ni Sec Kim, paano nga ba ini-evaluate ng Department of Budget and Management ang mga budget proposals at ano yung ginagawa ng Executive Review Board or ERB?
25: Yan, episode na po tayo. Nagsimula po tayo nung unang Biyernes ng July. Ngayon ay ika-apat na Biyernes na. Episode na po tayo. Sabi nga natin sa ating masterclass sa pagtalakay po sa ating national budget. Tara! Let's ask!
26: Alamin kay Sec Kim.

0: Hello Budget Peeps! Welcome sa ASK, Alamin kay Sek Kim, kung saan pinapadali natin ang usapang budget para sa bawat Pilipino. May tanong ako sa inyo, kapag tapos na ang technical budget hearings, automatic na bang approve ang budget request ng isang ahensya? Well, hindi pa. Dahil bago maisama sa panukalang national budget, dumadaan pa ito sa isa sa pinakamahalagang proseso sa Department of Budget and Management o DBM. Ito ang tinatawag naming Executive Review Board o ERB. Dito talaga pinagpapasyahan kung aling mga programa ang dapat unahin, alin ang kailangang baguhin, at alin ang hindi muna maaari o kayang pondohan. Pero ano nga ba ang Executive Review Board? Ang Executive Review Board o ERB ang pinakamataas na antas ng pagsusuri ng mga budget proposal sa loob ng DBM. Kung sa Technical Budget Hearing o TBH sinusuri ang bawat panukala ng mga ahensya, sa ERB naman ginagawa ang pinakamahalagang desisyon. Dito tinitiyak na ang bawat rekomendasyon ay naaayon sa mga prioridad ng administrasyon, sa mga layunin ng pambansang kaunlaran, at higit sa lahat, sa kakayahan ng pamahalaan na pondohan ang mga ito. May dalawang yugto ang Executive Review Board. Una dyan, ang Preliminary Executive Review Board o PERB. Dito unang inihaharap sa pamunuan ng DBM ang resulta ng Technical Budget Hearing. Pinag-uusapan kung alin ang dapat patagdagan, bawasan, linawin o baguhin bago ito umusad sa susunod na yugto. Matapos maisagawa ang mga kinakailangang revisions at validations, isinasagawa naman ang Final Executive Review Board o FERB sa pangungunan ng Secretary ng DBM kasama ang iba pang mga matataas na opisyal ng kagawaran. Ito ang yugto kung saan kailangang timpangin at sagutin ang pinakamahirap na tanong. Kung limitado ba ang pondo ng gobyerno, anong dapat unahin? Dahil limitado ang pondo ng gobyerno, hindi talaga lahat ng budget request ay maaaring mapondohan. Kaya ang tunay na hamon ay hindi lang kung ano ang gustong pondohan, kundi kung ano ang dapat unahin para sa pinakamalaking kapakinabangan ng bawat Pilipino. Kaya naman sa FERB, masusing binabalanse ang iba't ibang pangangailangan ng bansa upang ating matiyak na ang mga programang may pinakamalaking epekto sa buhay ng mga Pilipino ang mabibigyang prioridad. Sa DBM, hindi sapat na maganda lang ang isang proposal. Ang mahalagang tanong ay, handa na ba itong ipatupad? May malinaw ba itong benepisyo sa mga tao? At ito ba ang pinakamahalagang paggagamitan ng limitadong pondo ng ating bayan? Dahil sa dulo ng lahat ng ito, ang budget ay hindi tungkol sa dami ng hinihinging pondo, kundi sa halaga ng serbisyong maibibigay nito sa taong bayan. Kung kinakailangan, maaari pang baguhin, bawasan, dagdagan, o muling ayusin ang mga prioridad ng mga panukalang budget. Layunin itong matiyak na ang bawat pisong ilalaan ng gobyerno ay mapupunta sa mga programang tunay na makapagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Kapag natapos na ang FERB, ipinapaalam naman ng DBM sa bawat ahensya ang pinal nitong rekomendasyon sa pamamagitan ng mga confirmation letters. Kung hindi sila sang-ayon, maaari silang magsumite ng isang appeal o request for reconsideration upang muling suriin ng DBM ang kanilang panukalang budget. Kapag natapos na ang lahat ng review at appeals, pinagsasama-sama ng DBM ang lahat ng inaprubahang rekomendasyon upang mabuo ang Proposed National Expenditure Program o NEP. Ito ang opisyal na panukalang pambansang budget na isusumite sa Pangulo. Mahalagang tandaan na bukod sa mga alokasyon para sa bawat ahensya, kabilang din sa mga inihahanda sa pagbuo ng panukalang budget ang mga general at special provisions. Sa pamamagitan ng mga ito, hindi lamang na itatakda kung magkano ang pondong maaaring gastusin ng bawat ahensya, kundi maging ang mga tuntunin at kondisyong dapat sundin sa paggamit ng mga pondong ito. Sa ating susunod na episode, aalamin natin ang proseso ng pagtalakay ng panukalang budget sa level ng gabinete at ng Pangulo. Abangan natin yan. Tandaan, ang national budget ay hindi lang listahan ng mga numero. Ito ang plano kung papaano gagamitin ang bawat pisong ipinagkatiwala ng taong bayan upang makapaghatid ng mas maayos na serbisyo sa bawat Pilipino. Muli, ako si DBM Secretary Kim De Leon at ito ang ASK, Alamin kay Sek Kim, kung saan ang budget ay hindi dapat nakakalito, dapat naiintindihan ng bawat Pilipino. See you again next week, Budget Tips!
1: Maraming salamat po, Secretary Kim. Ayan, sigurado po ako, pag kung nanonood po kayo lagi, marami talaga kayong matututunan. At ngayon naman po, dahil dumako na tayo sa ating mainit na talakayan, oras na para sa ating Budget Matters.
2: Ang budget natin, Budget Matters. Budget Matters.
3: Eric, tulad nga po ng ating sinabi kanina, no, pag-uusapan natin ngayon ang programang Uplift or Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Assistance. At isa po ang Department of Social Welfare and Development sa mga implementing agencies yung nagpapatupad nitong programa.
1: Tama ka dyan, Pao. Sasagutin niya ng ating panauhin. Ang mga tanong po ninyo, kaugnay dyan, kung may mga tanong po kayo, mag-comment lang po kayo. Kasama natin sa via Zoom dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DSWD Spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Hello po sa... Isa po sa mga best communicator po,
3: yes,
1: pagdating po sa ating mga ahensya po ng gobyerno.
3: Good Asik, po,
1: magandang
3: Asik.
1: Hapon po.
3: Napakaganda nga talaga naman ni Asik.
4: No? Magandang Asik hapon, Kim and yeah. Eric. Magandang hapon din sa lahat ng sumusubaybay po ng inyong programa. Salamat po sa pag-imbita sa DSWD.
1: Napagkamalan kaya ta ni Asik na ano? Na Secretary Kim. Si Pao po yung kapartner ko.
4: Sorry, Pao.
3: Yeah, it's okay po, Asik.
1: Opo,
3: okay lang po.
1: So Asik, no, isa nga po sa sinasabi natin na pangunahing hakbang po ng pamahalaan nyo na para po matulungan po yung pamilyang apektado po ng mga pagtaas ng presyo ng bilihin. Siyempre po, yung nangyayari pong krisis po sa Middle East. Ito po yung tinatawag nating Uplift Assistance Program. Para po sa kaalaman po ng lahat, ano po ba itong Uplift Assistance Program at ano yung layunin po nito? At syempre, ano po yung mga katuwang na rin pong mga ahensya ng DSWD sa pagpapatupad nito?
4: Yes, Pao and Eric, tama po yan. Ano, sa utos po ng Pangulong Marcos Jr., mas pinaigting pa natin ang implementasyon ng Unified Package for Industry, Livelihood, Food and Transport, na kung saan nga po nagpapatuloy tayo na namamahagi ng tulong para sa mga vulnerable sectors, particularly yung mga poor and near-poor households, para makaution yung impact ng ongoing energy emergency at maprotektahan sila at maiwasan na sumadsad sila sa kahirapan bunsod nga po, no, ng energy emergency na nararanasan po ng ating bansa. So sa pamamagitan po ng Uplift Assistance, mamamahagi tayo o namamahagi tayo ng 2,000 pisong financial assistance sa 7.5 million households. Now, sino-sino po ba itong 7.5 million households? Mm-hmm. May tatlong grupo po. Ang unang grupo ay binubuo ng 3.5 million households na galing po sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program. Dito po, sila ay makakatanggap ng one-time 2,000 pesos uplift assistance at ito ay ikikredit na o itatop up sa kanila pong existing cash card accounts, no, for the four-piece beneficiaries. Pero yung mga walang gutom program beneficiary, isasabay po yung distribution ng uplift assistance sa kanilang redemption period. Kasi po buwanan, no, ano, na merong kumbaga parang market day yung ating pong mga walang gutom program beneficiaries. While they have electronic benefit transfer cards, ang nilalaman po kasi niyan ay food credit. Kaya yung cash na ipoprovide ay manually na idinidistribute. Now, meron po tayong group 2. Yung group 2 naman po ay binubuo ng 2.5 million households belonging to the poor and near poor sectors as identified under the 2024 community-based monitoring system ng Philippine Statistics Authority. So dito po, yung mga poor pero hindi kabilang sa 4Ps at hindi rin kabilang sa walang gutom program. Mm-hmm. Ngayon, kung ang poverty threshold ay nasa around 13,000 plus, ano, 25% above that ay in-include sa beneficiaries nito. Kasi nakita natin na sila yung may kinikita pero hindi sapat para ma-address yung kanila pong mga kailangan. And they are at high risk, no, na pwedeng bumaba o maapektuhan ng lubha na bumaba sila sa antas ng kahirapan. So again, itong 2.5 million households po na ito ay makakatanggap ng kanilang 2,000 pisong uplift assistance for 6 months. Okay. Yung una po na distribution ay gagawin manually kasi kinakailangan natin makita kung meron ba silang mga GCash accounts, meron ba silang land bank accounts, meron ba silang ibang electronic wallets. Kasi po yung susunod na distribution ay gagawin na using those platforms. So yung una lamang po ang manual, but the succeeding distribution will be done using electronic wallets or bank accounts. Pangatlong grupo po, ito naman po ay galing din sa 2024 CBMS data, then ikrinos match natin sa SSS. 1.5 million households po yan na natukoy na currently employed. Employed po sila. Merong monthly salary credit na less than 20,000 pesos. Mm-hmm. Merong pong hulog or contribution at least once noong pong 2025 or 2026. At merong pong SSS disbursement account. So kung pasok po sila dyan, ano, batay doon sa naging pag-aaral nga nung SSS, sila po ay kabilang doon sa 1.5 million households na makakatanggap ng 2,000 piso also in 6 months. Mm-hmm. And ito po ay, itong uplift assistance ay maikikredit po otomatiko sa kanila pong SSS disbursement account. So hintayin lang po nila yung email o yung notification from SSS kung na-credit na yung kanilang uplift assistance. So, yan po, no? 3 groups po yan. Again, uulitin ko, ang layunin natin ay protektahan sila mula sa epekto nitong energy emergency at matulungan sila na ma-restore ang kanilang purchasing power. Nagkaroon kasi ng pag-aaral na para sa isang pamilya o sa isang household, I mean to say, they lose parang 700 to 1,000 pesos doon sa dahil nga sa naging epekto ng energy emergency. Mm-hmm. Okay. So itong 2,000 pesos ay kumbaga inire-restore natin yung kanilang purchasing power para maipagpatuloy nilang mabili yung kanila pong mga basic needs and matustusan yung pangangailangan ng pamilya.
3: Ayun, Asek. Ay, may mga nagtatanong rin po, no, kung kailangan pa po bang mag-apply para makatanggap po ng uplift assistance mula po sa DSWD or automatically po siyang matutukoy yung mga qualified beneficiaries.
4: Pau, targeted itong ating uplift assistance. Malinaw. Nabanggit ko kanina, oo, ginamit natin yung 2024 CBMS data and the SSS data, at least for groups 2 and 3. Kasi yung group 1, tukoy na po kasi natin yan dahil existing beneficiaries sila ng 4Ps at ng walang gutong program. So, sasagutin ko po, hindi po nila kinakailangang mag-apply kasi targeted o tukoy na po natin sino-sino yung mga kabilang po dito.
1: Siguro, siguro Asek, no, mahalaga rin natin na sabihin natin sa mga kababayan natin na mahalaga talaga na nakikiisa sila. Halimbawa, sa pagtukoy nga po dito sa, ano, syempre, ito po yung nanggaling sa Philippine Statistics Office. So, sa mga census sana ng mga pupunta sa lugar nila, dapat nakikiisa sila at dito natin nakukuha yung mismong data na kailangan natin na bigyan ng tulong. Tama po ba?
4: That's correct, Eric. I'd like to take this opportunity, ano, na inform ang ating pong mga kababayan na nakikinig at nanonood na alam nyo po, kapag may mga government representatives na kumakatok po sa inyong mga pintuan at gusto po kayong ma-interview, sila po ay representatives ng PSA, pagbuksan po natin ng ating pintuan para po ma-interview tayo at may provide natin yung kinakailangang impormasyon. Kasi po, data-driven tayo, no? Yung mga social protection programs natin are data-driven. Ibig sabihin, mahalaga yung datos po sa amin kasi yan po yung basehan sa pagtukoy ng mga benepisyaryo para sa mga programa na ipinapatupad po ng ating pamahalaan. But then, I'd like to clarify as well na hindi porket may sticker na po sa labas ng inyong pintuan na kayo ay sinasabi na kayo ay na-interview or na-enumerate ano po ng PSA, ay automatiko na po kayo na benepisyaryo ng halimbawa ngayon uplift assistance. Hindi po, kasi dadaan pa rin po iyan doon sa pagsusuri para matukoy kung kayo po ay kabilang sa poor or near poor.
3: Malinaw kay Asik.
1: Malinaw na malinaw.
3: Ito po Asik, magkano po yung kabuuang pondong inilaan po ng pamahalaan para po sa uplift assistance program sa ilalim po ng DSWD?
4: Yes, Pao, 55 billion pesos yung nailaan na pondo para dito sa uplift assistance.
1: So, ang gusto ko lang po malinaw din, no, Asik, syempre yung mga kababayan natin, alam mo naman na parang pag ito, tulad yung sinabi nyo kanina na kung may nakadikit na sa bahay nila, sasabihin nila, ay, meron na rin pala tayo. So, nagkakagulo na. Nandyan na yung mga fake news na ito, meron tayong matatanggap lahat. Tapos, syempre, aasa sila. So, ano po yung mensahe natin sa mga kababayan natin na agad-agad naniniwala sa mga impormasyon na nakikita nila sa mga Facebook na hindi mga verified accounts at hindi sa ating mga government agencies na mga Facebook pages?
4: Alam mo, Eric and Pao, laging sinasabi ng DSWD, tamang tulong sa tamang impormasyon. Bisitahin lamang po ang official communication page ng DSWD para sa mga impormasyon, karagdagang pang mga pabatid hinggil nga sa ipinapatupad ng mga programa at serbisyo ng ating pong ahensya. Doon nyo po kasi makikita yung mga lehitimong mga impormasyon. Huwag po tayo basta-basta maniniwala doon sa mga nababasa po natin, especially if these are not from official government pages. Huwag po tayo basta-basta maniniwala doon sa mga mensahe na natatanggap natin. Mas maging mapanuri po tayo para maproteksyonan din yung ating pong mga personal at sensitibong mga impormasyon. Gayun din po, uulitin ko, ano po, yung ating pong ipinapatupad na uplift assistance ay targeted. Meron po tayong ginamit na basihan sa pagtukoy ng ating pong mga beneficiaryo. So, hindi na po kinakailangan pong mag-apply. Huwag po tayo maniniwala dun sa pinapadalang mga mensahe na sa pamamagitan daw ng link na ito ay makakatanggap kayo ng tulong. Ano? Again, huwag po tayong basta-basta maniniwala. Mas maging mapanuri po tayo. Tamang tulong sa tamang impormasyon.
1: Ayan po. Speaking of, sinasabi niyo pong mga nagpapadala ng link na baka kasama sila doon, ganyan. Meron po ba tayong official website, hotline, o iba pang paraan para po makapag-verify po, alimbawa kung para po malaman na beneficiaryo po sila ng Uplift Assistance Program?
4: Well, Eric, for four-piece beneficiaries, ano yan, talagang tukoy na sila. In fact, may mensahe nga silang natanggap mula sa DSWD at nagsasabi na naka-credit na or na-credit na noong July 20 o noong July 21 yung kanila pong uplift assistance. Gayun din po sa aming pong mga walang gutong program beneficiaries, sila ay naabisuhan na rin po ano ng aming pong mga kawani sa DSWD. Now para dun sa group 2 at para dun sa group 3, meron din pong notification na matatanggap mula sa SSS at merong email din po. Now for group 2, sila ay abisuhan din ng kanila pong mga lokal na pamahala. So, ano talaga to, Eric, ano, sila ay kinausap na, na-inform na, so hindi kinakailangan pa na magtanong or mag-verify pa ng information because, again, tukoy na sila and we have already communicated with them.
3: Ayun po, Asik Irene. Pero bago po tayo magtapos ng Asik, ano po yung mensahe ninyo po sa mga Pilipinong umaasang makatanggap pa po ng uplift assistance at sa publiko pa? Sa publiko para po maging mapanuri laban sa mga scam at maling impormasyon tungkol po sa programa.
4: Well, again, Pao, inuulit ko ano yung utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD na kung saan nga po kinakailangan talaga natin na proteksyonan yung ating mga vulnerable, yung mga mahihirap nating mga kababayan para hindi sila lalong maging mahirap. Alam nyo po, bago pa man po tumama itong energy emergency, ang poverty incidence sa ating bansa ay nasa mahigit 13% na. Now, saan sinasabi ng mga pag-aaral na kapag hindi tayo makapag-provide ng intervention, malulobo ito o lalala yung poverty incidence sa ating bansa at maaaring umabot ng mahigit 16%. Kaya napakahalaga itong intervention na ito ng ating pong pamahalaan sapagkat naproproteksyonan natin ang nasa mahigit 1.2 million nating mga households. Mm-hmm. Naproproteksyonan sila na hindi sumadsad sa kahirapan yung kanilang antas ng pamumuhay. So again, ito ay napakahalaga na tulong mula sa pamahalaan para ma-caution ano, yung impact ng energy emergency. At kami po sa DSWD, katuwang ng ibang ahensya ng pamahalaan, ay titiyakin po na magiging mabilis, epesyente ang pamamahagi nitong uplift assistance because batid po namin na kailangan ito ng ating pong mga kababayan. Kung kaya nga po, I'd like to take this opportunity ano, na i-remind din yung mga nasa group 2 na i-download nyo po yung eGov app. Kasi po, dun sa eGov app, nandun na lahat ang inyong impormasyon. At kapag i-enroll natin kayo doon sa mga banko, doon sa mga electronic wallets, napapacilitate po yung pag-verify at napapabilis yung proseso. So again, no, nakikita nyo, nagtutulungan po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mas ma-improve natin ang service delivery. At kami po sa DSWD, patuloy po natin gagawin yan because ang aming pong commitment really is to help no yung mga mahihirap nating mga kababayan.
3: Opo.
4: And empower them. Kasama rin of course ng iba pang ahensya ng ating pong pamahalaan. Yep. And uulitin ko, tamang tulong sa tamang impormasyon, bisitahin lamang po ang official communication page ng DSWD, that's at DSWD Service, para sa karagdagang impormasyon, abiso at pabatid hinggil nga sa uplift assistance.
1: Confirm ko lang po, Asang, nakabilang din po ito dun sa uplift na microsite.

0: provide o nag-implement po ng programa sa ilalim ng Executive Order 110. So there are also government agencies. At dito nga po sa microsite ng DBM nyo makikita yung mga ulat o yung mga report hinggil po dun sa accomplishments ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama na po yung DSWD. So nandun din po no, yung mga frequently asked questions natin. So bisitahin din po ang official website ng DBM, and doon nyo po makikita yung microsite on the uplift assistance.
1: Naalala ko lang po kasi nag-present po niyan sa Presidential Communications Office, si Yusek
2: Gades.
1: At syempre sinabi niya doon na we really want the people to have a single source of truth when it comes to information regarding the Middle East crisis. So syempre, ito yung pakikipagtulungan natin sa lahat ng ensya ng gobyerno to help cushion the impact of the Middle East crisis. Ma'am, ASEC spokesperson, DSWD spokesperson ASEC Irene Dumlao, maraming salamat po. Alam ko,
2: thank you so much, ASEC.
1: Busy po kayo, pero syempre, may oras tayo para
2: oras
1: magpaliwanag sa ating mga kababayan.
2: Baka meron po kayo, ASEC, gustong i-shout out.
0: Yes, of course. Binabati ko po si Yusek Hope, no? Si Yusek Gades. Idolo po natin yan kasama po sa Serbisyo Publiko. And of course, binabati natin lahat ng mga kasamahan po natin sa DSWD na pinamumunuan po ng aming butihing sekretary, Secretary Rex Cachalian. And of course, no, ulitin ko po yung aming pong pasasalamat sa Department of Budget and Management sa pag-imbita po sa DSWD para po maipaliwanag natin ng husto itong uplift assistance sa ating pong mga kababayan.
1: Kapag may mga best communicator kasi, laging si Yusek Gades at si ASEC ay rin yung mga magkakasama.
2: Oh, lagi yung magkasama.
1: Mga ina-awardan. Ano?
2: Ayun, maraming salamat po
1: ulit, ASEC.
0: Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo.
1: Ayan, malinaw,
2: no? ASEC, nilinaw na, no, ng ating butihin.
1: So, dapat talaga nagbabase tayo lagi dun sa mga
2: official pages ng government
1: and
2: agencies.
1: Website tulad ngayon dito sa Uplift Assistance na syempre ginawa po ng ating, ng DBM, syempre sa pakikipagtulungan po sa Office of Executive Secretary, ng the DepDev, ayan, at sa lahat
2: kaya,
1: po ng mga agencies.
2: Nga. Kaya sa ating mga kababayan, ugaliin nyo pong bumisita po talaga sa official pages ng ating mga government agencies. Huwag kayong basta-basta maniniwala na itong impormasyon na ito, halimbawa, may ibibigay na ganitong ano, di ba, assistance, maniniwala agad.
1: And with that, dyan po nagtatapos ang nakita ko yung oras Dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tsak po, kung may napulot po kayo, sana po managim na linawan po kayo tungkol po dito sa ating mga tinampok po sa ating programa, lalo-lalo na po dito po sa Uplift Assistance Program.
2: Samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin po sa impilan ng Radyo Pilipinas na papanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa Facebook page ng Department of Budget and Management at syempre po sa Facebook page ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran.
1: Antabayanin po ninyo ang susunod na programa at alamin po ang mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli sa pangalan po
2: Usapang
1: Okay.
2: Sige.
1: Department of Budget and Management Undersecretary Gades Hope Libiran. Ako po si Eric Vocal.
2: Ako naman po si Pau Borja Manabinia. See you next week. Same time, alas 5 po ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang
1: Usapang Budget Natin dahil budget natin ito.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Manila. 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si
7: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
9: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang maiinit na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan mismo ang paglulunsad ng iba't ibang programa at proyekto ng pamahalaan sa Pampanga. Pangulong Marcos Jr. patuloy ang paghahanda para sa kanyang ikalimang State of the Nation address sa Lunes. Philippine National Police ipinatupad na ang kanilang full security deployment para sa kaayusan at seguridad ng zona. Bagyong Quiapo patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Magiging lagay ng panahon ngayong weekend. Alamin! Senador Ping Lacson, pinuna ang umano'y irrelevant questions ng ilang senator judges ang nagpapabagal umano sa takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At Nation's girl group na Bini muling magpe-perform sa isang international music festival na gaganapin sa Japan sa susunod na buwan.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, bukas na sa publiko ang bagong specialty hospital sa Mabalacat, Pampanga. Nalayong palawikin pa o palawakin pa ang access sa specialized pediatric healthcare sa bansa.
3: Kung saan pinangunahan at ininspeksyon ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at tiniyak ang patuloy ng pagpapatupad sa Zero Balance Billing Program. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Nitong January lang, nalaman ni Carmen na may leukemia ang kanyang 13 taong gulang na anak. Aminado siya na hindi madali ang gamutan dahil hindi sapat ang kita ng kanyang asawa sa paggawa ng cellphone.
5: Mahirap po talaga kasi sa totoo lang po, natubuan pa po siya. Kaya magpasalamat din po ako sa Diyos na nakasurvive po yung anak ko. Malaking ano rin po sa akin kasi hindi ko po in-expect. Ganyan po ka, may sakit yung anak ko. Hindi, parang kami hindi ko po alam kung paano po mga anak ko yun na ano, may sakit yung anak ko, tapos yung may anak pa po ako maliit na lima kasi sila.
4: Kaya para makaagapay sa mga gaya ni Carmen, pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Marcos ang Jose B. Lingag Children's Medical Center sa Clark Freeport Zone sa Mabalacat, Pampanga. Mayroon itong 120-bed capacity at makapagbibigay ng iba't ibang specialized outpatient, inpatient, urgent care at emergency room services. Tampok dito ang mga pediatric specialty services tulad ng ophthalmology, neurology, hematology at oncology. Mayroon ding cardiology at pulmonology. Kabilang ito sa mga hakbang ng pamahalaan na maparami ang mga specialty hospital sa bansa na layuning palawakin ang access sa specialized pediatric healthcare.
6: This state-of-the-art pediatric facility will provide free, high-quality care for children and families from regions 1, 2, and 3 and other neighboring areas as well. Next week, on the 1st of August, this hospital will open its doors to patients, making specialized pediatric services accessible to more communities. More importantly, it will bring hope and relief to countless Filipino families.
4: Inikot ng Pangulo at ng First Lady ang medical center kung saan sinuri nila ang integrated operating room, mga specialized outpatient consultation area at makabagong diagnostic facilities kabilang na ang AI-enabled X-ray system at 128 slice CT scanner. Nakipaghalo-bilo rin ang Pangulo at Unang Ginang sa mahigit 50 pediatric cancer patients. Binigyang diin pa ng Presidente na ipatutupad dito ang zero balance billing.
6: Here in this hospital, I am happy to announce that the zero balance billing program will certainly continue. That way, no individual will be denied care simply because they do not have the capacity to pay. The zero balance billing is also complemented by the Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients program and the Yaman ng Kalusugan program, which have served millions of Filipinos in need of medical assistance.
5: Pasalamat din po na may tumulong po sa amin na ganito proyekto. Malaking tulong na rin po sa amin kung nagbibigay na sa pang ano namin.
7: Kung wala po yung proyekto po na yan, matagal na pong nawala yung mga anak namin. Hindi lang po si Yuan, pati yung mga kasama namin, mga bata. Kasi instead na kung wala po yan, pupunta pa ng Maynila para magpakimo.
4: Muli namang siniguro ng Pangulo na patuloy ang gagawing pagsusulong ng pamahalaan para sa mas abot kaya pero di kalidad na serbisyong medikal para sa mga Pilipino. Matapos ang naturang ospital, sunod na itatayo sa Clark Multispecialty Medical Center Complex ang Renal Center, Cardiovascular Center at Cancer Center. Kenneth, pasyente, para sa bayan.
2: Naging mas produktibo pa ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pampanga matapos pangunahan at mamahagi ng tulong sa ilalim ng mga proyektong pangkaunlaran. Kabilang na riyan ang pag-inspeksyon ng bagong bukas na Food Security Complex. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
8: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong bukas na Food Security Complex sa Lubao, Pampanga. Lugar ito kung saan dadalhin at ipoproseso ang mga bibilhing palay ng gobyerno sa halos 30,000 magsasaka sa probinsya. Mula sa pagpapatuyo, pagiling at repacking, dito na gagawin.
9: Kung dati nasa 60 hanggang 63 kilos lamang ng bigas ang maaring ma-recover sa 100 kilo ng palay, ngayon gamit ang malaki at modernong rice mill na ito, maaari na yung umabot sa 65 hanggang 68 kilos. Ang ibig sabihin niyan, tataas ang produksyon ng bigas at mas maraming supply para sa ating mga Pilipino.
8: Nasa 1,000 sako ng bigas ang kayang gilingin sa Food Security Complex kada araw.
10: Kami mamimili ng palay. Oo. Tapos partly for buffer stock, partly for sales doon na retail, partly for distribution, lalo na sa ating 20 peso na bigas.
8: Mula sa 18 hanggang 24 pesos na kada kilo ng palay na karaang taon, bibili na ng National Food Authority ang palay ng mga magsasaka sa mas mataas na halaga.
11: Roughly 21 pesos fresh per kilogram. Tapos ang target natin for clean and dry, 27 pesos per kilogram. So magiging aggressive si National Food Authority in buying. It's because we know na nakahirapan yung ating magsasaka sa taas ng fuel, sa taas ng fertilizer.
12: Tulong na yun. Malaki na rin.
13: Pambili nyo na lang ano yun, sir?
12: Mga fertilizer nga, tsaka yung gamot na insekto, pandamo.
8: Pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng Sustainable Livelihood Program Assistance ng DSWD. Programa ito ng ahensya na layong tulungan ang mga labis na apektuhan ng mahal na presyo ng langis. Nakatanggap ng 600 hanggang 900,000 piso ang nasa 21 kooperatiba at asosasyon, kabilang ang grupo ng mga katutubo, gaya ni Diwani na magsasaka ng gulay.
14: Ang laki po ng nauutang namin, lalo po maabot ng 100,000. Tapos pag anihan na po, yung presyo ang baba. So minsan po, nagkakabalansi pa po kami, hindi man po kami nakakabawi. Pero sa ngayon po, malaking tulong po yung bigay na tulong ng gobyernong pampuhunan po sa amin.
15: So hindi ka na mangungutang ngayon ng pambinhay?
14: Eh, hindi po. Dito, gagamitin na po namin yung tulong.
8: Sa bawat tulong na iniaabot sa mga magsasaka, hindi lamang napatataas ang produksyon ng pagkain. Tulay din ito para kumita sila ng maganda at mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang mga pamilya. Clazel Pardilia, para sa bayan.
3: Pesos na bigas, isa ito sa napatunayan ng pamahalaan sa harap ng pagsisikap na matugunan at matiyak ang food security sa bansa. Kasabay nito ang iba't ibang hakbang at mga programa ng administrasyon Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga yan sa ulat ni Gab Villegas.
16: Isa sa mahalagang batayan upang masabing tunay na maunlad ang isang bansa ay ang pagkakaroon ng sapat na pagkain na may lalatag sa pagkainan ng bawat pamilya. Nakakakain ng 3 beses sa isang araw na kumpleto sa nutrisyon ang pagkain na pinagsasaluhan. Isa ito sa bagay na pinagsisikapan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang matiyak ang food security ng bansa. Isa sa mga hakbang upang makamit ito ay ang walang gutom kitchen ng Department of Social Welfare and Development. Layo ng programa na masugpo ang involuntary hunger, mabawasan ang food waste at makapagbigay ng masustansyang pagkain lalo na sa mga nangangailangan. Bukas ang Walang Gutom Kitchen sa lahat ng nakakaranas ng involuntary hunger, partikular ang mga pamilya at individual na nakatira sa lansangan, mga internally displaced person, seasonal workers at publiko na higit na nangangailangan. Gagapay ng DSWD ang mga local food manufacturers, mga hotel, restaurant at mga nasa agriculture sector para sa pagkolekta ng sobrang pagkain na maaaring iluto at mapakinabangan. Sa ngayon, nag-ooperate ang Walang Gutom Kitchen sa Pasay City, Cebu City at Zamboanga City. Nagsisilbi ring landing point ang Walang Gutom Kitchen para sa iba pang programa ng DSWD tulad ng Pag-abot Program, Tarabasa Tutoring Program at Livelihood and Skills Training. Dahil sa pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo at iba pang bilihin dulot ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East, ay inilunsad ng administrasyon ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance Program na nakapaloob sa Executive Order 110. Layo nito na protektahan ang kakayahan ng pamilyang Pilipino na makabili ng pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan.
17: Patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin sa ilalim ng isang bagong Pilipinas.
16: Inaasahan na nasa 7.5 milyong kabahayan sa bansa o katumbas ng 37.5 milyong Pilipino ang makikinabang sa nasabing programa na kinabibilangan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program, mga mahihirap at mga nasa near poor households at mga low income workers na miyembro ng Social Security System. Ang mga ito ay makatatanggap ng 2,000 piso one-time payout para sa mga miyembro ng 4-piece at Walang Gutom Program, habang 6 na buwan na makatatanggap ng 2,000 pisong ayuda ang mga mahihirap at near poor households, gayon din ang mga low income SSS members. Ayon sa DSWD, ang 2,000 piso ay batay sa pag-aaral upang maibalik ang purchasing power na nawala sa pamilyang Pilipino dahil sa inflation at pagtaas ng presyo ng gasolina.
18: Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka.
16: Isa sa mga ipinangako ni Pangulong Marcos nung ito ay tumakbo sa pagkapangulo ay ang pagkakaroon ng 20 pesos kada kilo na bigas. Ang 20 bigas meron na program ang katuparan sa pangako na iyon ng Pangulo. Target nito ang mga benepisyaryo ng 4-piece, mga senior citizens at persons with disability, solo parents, mga minimum wage earners, mga mangingisda, pagsasaka at transport workers. Upang matiyak na magiging sapat ang supply nito para sa lahat ng kwalipikadong benepisyaryo, ay karaniwan na aabot sa 10 kilo bawat pamilya sa bawat pagbili ang limitasyon na ipinapatupad sa mga kadiwa centers. Ang bigas na nabibili ng mga benepisyaryo ay galing sa mga lokal na magsasaka na binili ng National Food Authority. Sa ngayon, aabot na sa higit 900 P20 outlets ang nakakalat sa buong bansa. Target ng Department of Agriculture na gawing doble ang bilang nito bago matapos ang taon. Upang matiyak na maging abot-kaya ang bigas sa mga consumer habang pinoprotektahan ang mga lokal na magsasaka na hindi bumagsak ang farm gate price ng presyo ng palay tuwing panahon ng anihan, ay sinuspinde ng Pangulo ang pag-angkat ng imported na bigas sa pamamagitan ng Executive Order No. 93 at Executive Order 102. Malayo na ang narating ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pagdating sa food security ng bansa. Sa nalalabing 2 taon nito sa pwesto, patuloy pa rin ang pagsisikap ng pamahalaan na matiyak na ang bawat Pilipino may mapagsasaluhan na masustansyang pagkain sa pagkainan 3 beses sa isang araw. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
2: Patuloy ang paghahanda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang 5th State of the Nation Address o SONA sa Lunes. Ayon sa Pangulo, ilalahad niya kung paano hinarap ng gobyerno ang mga panlabas na hamon na nakaapekto sa bansa sa mga hakbang na ipinatupag para maprotektahan ang mga Pilipino. Inihayag din ng Pangulo na patuloy pa rin niyang pinipino ang kanyang talumpati at maaari pa niya itong baguhin hanggang isang oras bago ang sona para matiyak na hindi ito sobrang haba o ikli at nakapaloob ang lahat ng mahalagang paksa. Lang tanungin kung tatalakayin niya ang isyu ng korupsyon ng kanyang binigyang diin sa nakaraang sona, maikli ang kanyang tugon. Abangan ang susunod na kabanata.
6: I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces. But nonetheless, our response has been good, and we have had to make adjustments, but those adjustments have been effective and have served their purpose, and I know that it has helped people weather this storm and continue to weather this storm until things hopefully normalize.
2: Bukod sa pagpapanugot sa mga sangkot laban sa katiwalian at korupsyon, inaasahan din Senate President Sherwin Gatchalian na mailalatag sa SONA ang mga hakbang para mapasigla ang ekonomiya ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
19: Ekonomiya at paglaban sa korupsyon. Itong ilan sa mga inaasahan ni Senate President Sherwin Gatchalian na tatalakayin sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Ayon kay Gatchalian, mahalagang mailahad ng Pangulo ang mahakbang kung paano mapapasiglang ekonomiya ng bansa na susi sa poverty reduction. Inaasahan din niya ang paglalatag ng mahakbang para hindi na maulit ang kontrobersya sa flood control projects.
20: Hindi lang yung making people accountable, kung hindi, ano ba yung mga reformang ginawa ng DPWH, ano bang ginawa ng iba't ahensya para hindi na maulit yung ganitong flood control issue. Nag-umpisa yan with the budget, yung 2026, we put in a lot of safeguards in the budget.
19: Sa pagbubukas naman ng second regular session ng 20th Congress, sinabi ni Gatchalian na prioridad ng Senado ang mga panukalang magpapabilis sa pagbangon at pagpapalakas ng ekonomiya.
20: Tinignan namin yung mga LEDAC bills at yung mga LEDAC bills, na-identify namin dun kung ano yung mga magagamit for economic jump-starting. Tinignan din namin yung mga batas na pwedeng gamitin for social safety nets tulad ng AX bill, tulad ng geriatric hospital. So, kinakluster namin sila.
19: Tiniyak din ni Gatchalian ang pagpasa ng 2027 national budget sa tamang oras para maiwasan ang reenacted budget. Ayon kay Gatchalian, agad na isasagawa ng Senado ang briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC at mga pagdinig sa pambansang budget sa oras na maisumite ng Executive Department, ang National Expenditure Program o NEP.
20: Well, work with the chairman, si Senator JV, kung paano natin i-schedule mabuti.
19: Pinag-aaralan naman ng Senado ang pag-upa ng ilang silid sa Philippine International Convention Center o PICC para sa mga pagdinig sa national budget. Kasalukuyan kasing ginagamit ang ilang silid ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bernard Ferrer para sa Bayan.
2: Mahigpit na ang seguridad ilang araw bagong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Naka-alerto at nakapwesto na ang libu-libong pulis para tiyakin ang kaayusan sa SONA at sa mga inaasahang kilos protesta. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
21: Sa Lunes pa ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero ngayon pa lang ay nakapwesto na ang ilang miyembro ng Philippine National Police o PNP na bahagi ng security deployment. Ayon kay Acting Chief PIO Police Colonel Allen Rayco, nagpatupad na sila ng full security deployment para sa mahigit 20,000 pulis na magbabantay sa SONA, particular na ang bahagi ng Commonwealth Avenue at Batasang Pambansa Complex.
22: Almost 100% na po tayo final ng nasa final phase at all systems go. Of course, we will be doing some adjustment depending on yung kung meron pong bagong sitwasyon, but nasa final phases na po tayo and nakalatag na po ang ating buong security plan.
21: Ang National Capital Region Police Office o NCRPO naka-full alert status na alas 5 ng hapon kanina nang ipatupad ito.
22: Yung ating pong lahat ng preparatory stage, yung pong ating pag-inspect, coordination meeting with other agencies ay tapos na po, nagawa na dahil sa katuparan na natin, as well as yung mga walkthrough, yung mga pag-rehearsal po sa lahat ng ano ay nagawa na po natin. So, polishing na lang ang kailangan natin gawin.
21: Tatlong grupo pa rin ang nabigyan ng green light para makapagsagawa ng rally kasabay ng sona ng Pangulo. Kinabibilangan ito ng grupong bayan, San Lakas at Better Brighter. Nanawagan naman ang pamunuan ng Philippine National Police sa mga organizer ng mga kilos protesta na pangalagaan ang kanilang hanay sa pamamagitan ng pagpigil sa mga mapanulsol na maaaring manggulo sa mapayapang demonstrasyon.
22: We respect and we acknowledge the constitutional right of everyone to peaceful assembly, di ba? To exercise their constitutional right. Peaceful assembly. Meron pong qualifier, di ba? Peaceful assembly. So as long as you maintain yung peaceful, ano, yung mapayapa na pag-iipon at yung ito nga, yung ating let's stay within the area na binigyan po tayo ng permit, ay wala po tayong nakikitang magiging problema. Yun lang nga po, siyempre, pagka meron pong nagkaroon ng gulo, nagkagulo at na-endanger na yung safety po, especially of the general public, ay kailangan na po natin gumawa ng action.
21: Mula dito sa bahaging ito ng St. Peter's Church sa Commonwealth hanggang sa bahagi ng Sandigan Bayan, papayagan ang iba't ibang militanteng grupo na makapagsagawa ng kilos protesta mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang PNP tiniyak na ipapatupad ang maximum tolerance pero nagbabala sa mga may planong manggulo at lalabag sa batas. Ryan Lisiges, para sa Bayan.
3: Magkakaroon ng pansamantalang pagbabago sa mga bus stop, ruta at dispatching areas sa ilang lugar sa Quezon City bilang paghahanda sa inaasahang bugso ng trapiko sa Lunes para sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
16: Nakahanda na ang mahigit 1,000 personnel ng MMDA para panatilihin ang traffic management sa mga lugar na apektado ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong July 27. Inilabas ng MMDA ang mga alternatibong ruta para sa mga motoristang maapektuhan ng mabigat na daloy ng trapiko sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, IBP Road at iba pang kalsada sa Quezon City. Apektado ang mga ruta ng mga motoristang dadaan sa northbound ng Quezon Memorial Circle papuntang Fairview at southbound ng Fairview papuntang Quezon Memorial Circle. Pinapayuhan din ang mga light vehicles sa trucks na dumaan sa mga alternatibong ruta. Mahigpit namang babantayan ang 15 CCTV camera sa pamamagitan ng MMDA Mobile Command Center kung saan nakahanda rin ang MMDA Emergency Preparedness and Response Team sa may Batasan Complex habang isinasagawa ang SONA 2026. Samantala, nag-abiso rin ng Quezon City Government para sa mga pansamantalang pagbabago sa mga bus stop at ruta ng Quezon City Hultolitex, IBP Road. Aalisin muna ang mga sumusunod na bus stop sa northbound sa St. Peter Bus Stop at northbound-southbound sa Maclang General Hospital. Habang bubuksan ang mga temporary bus stop sa northbound Kalayaan Corner Street at Commonwealth Avenue at southbound Riverside at Commonwealth Avenue. Pansamantala ring ililipat ang dispatching area sa bahagi ng Commonwealth Avenue paglagpas ng isang fast food chain sa Sullivan. Wala namang pagbabago sa schedule at mga bus stop sa ibang ruta sa araw ng SONA. Dahil din sa inaasahang mabigat na trapiko, wala munang pasok sa July 27 sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa Quezon City. Ipatutupad din ang liquor ban sa buong lungsod simula alas 12 ng madaling araw hanggang alas 6 ng gabi. Ito ay para matiyak ang kapayapaan at seguridad sa lungsod para sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. J.M. Thompson, para sa Bayan.
3: Isa sa mga pangunahing problema sa bansa sa tuwing may darating na malalakas na bagyo ay ang nagtataasang baha na sumisira sa mga bahay at buhay ng mga Pilipino. Noong nakaraang taon, bumaha ng mga pangalang sangkot sa anomalya sa mga flood control projects sa bansa. Mula sa mga kontratista, kongresista, politiko at maging opisyal ng gobyerno. Kaya siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala. Balikan natin ang buong detalye sa ulat ni Clazel Pardilla.
8: malalakas, magkakasunod at mapaminsala ang mga bagyong tumama sa bansa nakaraang taon.
0: Sobrang bigat. Sa hirap ng buhay. Sinugaling ko nga lang sa sakit eh. Ay, ayoko na pala. Nahirapan po ako kasi.
1: Ano po yung mga napinsala?
0: Ay, mga gamit nga po namin. Yung ibang ano, nagdala ng tubig. Nakagano na lang kami, tapos hanggang dito na yung tubig.
8: Pero hindi lang pala matinding ulan at baha ang sanhi ng mga sakuna. Habang nalulunod ang marami sa ating mga kababayan, may ilang nagpapakasasa sa kaban ng bayan.
18: Nag-inspeksyon ako na at sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpa at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
8: Sa ika-apat na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binira ng presidente ang mga palpak at guni-guning proyekto kontra baha at ang pangako ng Pangulo.
18: Makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa imbestigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian.
8: Isang taon simula nang umpisahan ni Pangulong Marcos Jr. ang imbestigasyon sa manumalyang flood control projects. Ano na nga ba ang nagawa ng administrasyon? May nanagot na nga ba sa nakalulunod na korupsyon? Higit isang linggo matapos ang SONA, binuksan ang sumbong sa Pangulo.ph. Portal ito na nagsilbing batuhan ng reklamo ng mga guni-guni at binalahurang flood control projects.
5: Ang lalapitan na ngayon ninyo, ako mismo, dahil akong titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan.
8: Nagkasa ng malawakang audit at inspeksyon sa mga flood control project. Sa bisa ng isang executive order, itinatag ang Independent Commission for Infrastructure na nanguna sa investigasyon sa flood control at iba pang infrastructure projects. Personal na pinuntahan ng Pangulo ang mga proyekto na hindi lamang bara-bara ang pagkakagawa, kundi imahinasyon lang pala.
5: I'm getting very angry. This is what's happening. Dati lang nakaka... Kundi naman, paano naman biruin mo? Wala talaga. 220 meters, 55 million. Completed ang record ng public works. Kahit walang ginawa, kahit isang...
8: Bumulwak ang maraming pangalan. Nasangkot umano sa allocables. Lumutang ang ilang kontratista at opisyal ng gobyerno. Disyembre na karang taon ang maaresto ang government contractor na si Sara Diskaya na sangkot umano sa mga ghost flood control projects sa Davao Occidental at Bulacan. Himas rehas na rin ang kanyang asawa na si Curly Diskaya dahil sa parehong kaso na malversation of public funds. Naka-freeze na ang mga asset ng mag-asawa, sinamsam ng gobyerno at ibinenta ang mga mamahaling sasakyan ng mga Diskaya na wala umanong tamang dokumento. Hindi rin nakalusot ang makawani ng DPWH hanggang sa matataas na opisyal ng pamahalaan. Kabilang si dating Acobico Party List Representative Zaldico, ang sala rin umano sa pagsisingit ng mali-maleta at bilyong-bilyong pisong halaga ng makwestiyonabling proyekto sa pambansang pondo. Nobyembre na karaang taon, inilabas ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest kay Ko dahil sa kasong plunder. Pero bago pa siya mahuli, tumakas na si Ko at nagtatago ngayon sa Europa. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang gobyerno para mapauwi si Ko na itinuturing ngayong pugante. Isinailalim naman sa freeze at seizure order ang mga ari-arian ng dating mambabatas, kabilang ang ilang eroplano at helicopter na nakapangalan sa mga kumpanyang pag-aari ni Ko. Nagsagawa ng malaking balasahan sa hanay ng gobyerno.
4: Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Kailangan talaga clean slate tayo, yun ang sabi ng Pangulo. At hindi pwedeng top lang, hindi pwedeng bottom lang, top to bottom.
8: Sinabunuan, Public Works Undersecretary Roberto Bernato at District Engineer Henry Alcantara, sinampahan ng kasong plunder dahil sa umano'y bilyong-bilyong pisong kickback scheme sa mga flood control project. Nagsauli ang tatlo at isa pang contractor ng daang-daang milyong piso sa gobyerno. Inaresto naman Enero ngayong taon sina dating Senador Bong Revilla at iba pang kawani ng DPWH dahil sa Ghost Flood Control Project umano sa Pandibulacan. Nakakulong na rin si Senador Jinggoy Estrada dahil naman sa papalo sa kalahating bilyong piso umanong kickback sa mga flood control project.
7: They will not be spared. Right. Nobody will say, ah, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan.
9: Nahiya ba sila? Yung iba, hindi. Akala nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh. Wala kami ginagawang mali. Ganyan talaga, patakbo rito. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture.
8: Hindi pa raw tapos ang administrasyon sa paghabol sa mga nasa likod ng mga kinurap na flood control project. Pero aminado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., habang lumalalim ang investigasyon, mas marami pang sumasambulat na impormasyon. Ang pagpapakulong sa mga nasa likod ng mga kinurakot na flood control project, hindi lamang usapin ng pananagutan. Hustisya ito para sa ating mga kababayan na patas na lumalaban, ngunit pinagnanakawan at ginagawang tungtungan para makaangat ang iilan habang marami ang nasasadlak sa kahirapan at nagdurusa dahil ang mga flood control project na kanilang inaasahan ang tutuldok din sa buhay ng ilan nating mga kababayan.
23: Yung sapat kasi namin pumutok yung ginawa nilang dive.
24: Dahil daming namatay ng mga tao.
8: Kalaisal Pardilia, para sa bayan.
3: Agad na nag-deploy ng maintenance team ang Department of Public Works and Highways para matiyak na tuloy-tuloy ang daloy ng tubig sa mga kanal sa iba't ibang lugar sa Metro Manila matapos ang magdamag na pag-ulan dahil sa bagyong Quiaco at pinalakas na habagat. Nagtungo ang maintenance team ng DPWH sa mga lugar na nagkaroon ng mga pagbaha kagabi tulad ng Espanya Corner Antipolo, M. De La Fuente at Ramon Magsaysay Avenue sa lungsod ng Maynila. Ganyan din sa may elliptical road sa Quezon City sa at nakamotinor naman ang DPWH sa G. Araneta Avenue kung saan kapansin-pansin sa kabila ng mga pag-ulan ay hindi na ito binabaha kumpara noong hindi pa nagagawa ang drainage system sa mga lugar. Wala namang tigil ang DPWH sa paglilinis ng mga estero at water inlets sa iba't ibang flood-prone areas sa Metro Manila habang meron pa ring pagbugso-bugsong pag-ulan para matiyak na mabilis ang agos ng tubig-ulan sa mga drainage bilang bahagi ng programang Oplan kontra baha.
2: Mahigit 600 barangay sa Cagayan Valley ang nasa panganib na makaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa bagyong Quiaco. Nakahanda naman ang mga otoridad sa pagpapamahagi ng tulong at pagsagawa ng mga kinakailangang rescue operation kung kakailanganin. Yan ang ulat ni April Racho ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
25: Naka-alerto na ang Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o CVRDMC dahil sa bagyong Quiaco. At dahil tutumbukin ng bagyo ang islang bayan ng Kalayan sa Babuyan Islands, agad nagpatawag ng pulong ang lokal na pamahalaan para matutukan ng mga barangay ang kanilang mga lugar. Bukod sa response teams, naka-standby na rin ang supply ng pagkain at mga equipment na gagamitin sa pagtugon at pag-rescue sa mga maapektuhang residente. Maayos na rin nadala sa ligtas na lugar ang bangka ng mga mangingisda upang maiwasang masira ng malakas na hangin at alon. Samantala, sa ginanap na pre-disaster risk assessment meeting ng CVR DREAM-C, mahigpit na ipinaalala ni Council Chair at Office of Civil Defense Region 2 Director Albert Mogol ang pag-iingat mula sa pagbaha at pagguho ng lupa. Nasa halos anim na barangay kasi sa rehiyon ang posibleng makaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa na posibleng kailanganin na magsagawa ng paglikas sa mga residente. Kaugnay nito, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development Region 2 ang sapat na supply ng relief resources kabilang na ang family food packs at mga kagamitang kakailanganin ng mga maililikas na residente. Sa katunayan, nasa 195 million pesos na halaga ng supply ang nakaimbak ngayon sa kanilang mga bodega at sa mga lokal na pamahalaan sa rehiyon. Sa ngayon, patuloy na pag-ulan ang nararanasan sa probinsya ng Cagayan, kaya payo ng pamahalaan, patuloy na maging alerto. Mula rito sa Cagayan para sa Integrated State Media, April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Landfall na ang bagyong Quiapo sa Cagayan kaninang hapon at binabaybay nito ang Extreme Northern Luzon. Ayon sa PAGASA, naglandfall yan sa Camiguin Islands sa Calayan, Cagayan. Bahagyang lumakas pa ito habang dinaraanan ang Extreme Northern Luzon. Ang Tropical Storm Quiapo ay may taglay ng hangin umaabot sa 115 kilometers per hour at pabugso ng hangin umaabot sa 85 kilometers per hour habang gumagalaw yan sa mabilis na 30 kilometers per hour pahilagang kanluran at kasalukuyang nasa coastal waters ito ng Camiguin Island. May posibilidad pa itong lumakas bilang severe tropical storm. Sa ngayon, patuloy na nagpapaulan ang kaulapan na dala ng bagyo sa Hilagang Luzon habang pinalalakas din ito ang epekto ng habagat sa kanluran ng bansa. Ngayong gabi hanggang bukas, tuloy-tuloy ang mabigat na pag-ulan sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Apayao at Cagayan. Tinatayang aabot sa 200 mm ang buhos na ulan sa loob ng 24-hour period. Alerto po sa posibleng pagguho ng lupa at pagbaha. Makararanas din ng above normal rainfall ang Abra, Ilocos Sur, La Union, Isabela, Zambales, Occidental, Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Base naman sa pinakuling forecast track, anumang oras mamayang gabi o madaling araw ay lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility, itong bagyong Quiapo. Gayunpaman ay patuloy yan na magpapaulan itong habagat sa kanluran ng bansa. At nakikitang lalakas pa ito sa typhoon habang papalapit nga sa katimugang bahagi ng China. Ngayon pa mananatiling nakataas ang signal number 2 sa mga sumusunod na lugar, kabilang ang Batanes at Babuyan Islands, hilagang bahagi ng Ilocos Sur, Apayao at Cagayan. Ibig sabihin, makararanas ng malalakas na hangin umaabot sa 88 kilometers per hour mamayang gabi hanggang bukas. Samantala, signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Aurora. Nananatili pa rin ang gale warning dala ng kondisyon ng karagatan sa seaboards ng Hilagang Luzon. Ang taas ng mga alon posibleng umabot sa 5.5 meters. 3 meters naman sa seaboards sa Mindanao. Hindi po ligtas maglayag ang mga sea vessels lalo na maliliit na sasakyang pandagat. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa at ang lagay ng panahon sa araw ng SONA ng Pangulo sa Lunes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan. Ilang Senator judges din ang dahilan kaya bumabagal ang pag-usad ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Una ito ni Senator Judge Panfilo Lacson dahil umano sa mga tanong na irrelevant o walang kaugnayan. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
19: Ang irrelevant questions ng ilang senator judges ang nagpapabagal umano sa takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Iyan ang puna ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson. Ayon kay Lacson, bagamat pinagbibigyan impeachment court presiding officer Francis Chisa Escudero ang mga tanong ng kanyang kapwa senator judges bilang paggalang, dapat anya'y maging discerning sila kung aling mga tanong ang angkop sa paglilitis. Iminungkahi ni Lacson ang regular na caucus ng Senator Judges para maipaalala ang wastong asa sa loob ng korte at ang mga uri ng tanong na dapat iharap sa mga pagdinig. Anya, may mga tanong na maaaring nag-uugas sa emosyon o personal na pagkiling sa prosekusyon o depensa. Kaya mahalagang maging objective ang lahat ng Senator Judges sa kabuuan ng paglilitis. Sinabi rin ni Lacson na nananatiling mabagal ang takbo ng impeachment trial sa kabila ng pagbabawas ng prosekusyon sa ilan sa mga witness nito. Babala niya kung magpapatuloy ang kasalukuyang schedule na 3 araw na paglilitis, bawat linggo, posibleng umabot hanggang sa first quarter ng 2027 ang paglilitis. Nauna nang binigyan din ni Lacson ang pangangailangang pabilisin ang impeachment trial habang pinananatilang integridad ng mga paglilitis. As of July 21, may natitira pang 22.6 million pesos mula sa original na 27.5 million pesos na pondo ng Senado para sa impeachment trial sa ilalim ng 2025 budget. Gayunman, sinabi ni Lacson na hindi niya suportado ang kahilingan ng Office of the Vice President na sagutin ng Senado ang pagkain ng defense team at support staff nito habang ang pagkain ay manggagaling sa caterer ng OVP. Bernard Ferret para sa Bayan.
3: Nanawagan ng prosecution team sa mga Pilipino na tutukan ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte at suriin ang mga ebidensyang inilalatag ng bawat panig para hindi mabiktima ng mga maling impormasyon. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
10: Popularity is not immunity from accountability.
11: Giitya ni impeachment manager and spokesperson Robert Ace Barbers kaugnay ng trust rating result ni Vice President Sara Duterte sa pinakahuling social weather station survey. Batay kasi sa resulta ng survey mula June 20 hanggang 29, 58% ang satisfied sa performance ng vice-presidente. Pero mas mataas dyan ang sumang-ayon na dapat tugunan ni Vice President Duterte ang mga impeachment charges para masagot ang mga paratang laban sa kanya na pumalo sa 70% ng mga respondents base naman sa second quarter 2026 SWS survey.
10: With the high popularity, trust and satisfaction ratings ng ating Vice Presidente, dapat mas mataas yung standards standards ng accountability ng kanyang opisina at hindi dapat lumalabag sa ating mga batas dahil yan ang kanyang sinumpaang tungkulin. So para sa akin 58% popularity and trust as against 70% ng tao sa buong Pilipinas ay gusto siyang sumagot, no? Siguro yun ang tingnan nating mabuti.
11: Dagdag naman ni Counsel for the Prosecution at spokesperson Jay Tolosa, dapat tutukan ng mga Pilipino ang paglilitis, pakinggan at suriin ang mga ebidensyang inilalatag ng bawat panig para hindi magbiktima ng maling impormasyon o disinformation.
12: Suriin ho natin mabuti ang ebidensya na nilalatag ng magkabilang panig para hindi tayo maligaw sa mga napakaraming misinformation at disinformation campaigns.
11: Samantala, tinatansya at pinag-aaralan na ng impeachment court na i-expedite o bilisan ang impeachment trial. Magpapatuloy ang impeachment trial sa July 29 kung saan inaasahang haharap bilang witness ang 2 land bank branch managers na sina Violeta Constantino at Tinita Campuzano. Vel Custodio, para sa Bayan.
3: Ipagmamalaki ni House Speaker Faustino Bongbongile III ang pag-usad ng priority measures ng LEDAC sa first regular session ng 20th Congress. Tiwala rin siyang kayang gampanan ng Senado ang parehong tungkulin nito bilang mambabatas at impeachment court. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
11: Ibinida ni House Speaker Faustino Bongbongile III ang pag-usad ng priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa first regular session ng 20th Congress. Ayon sa House Speaker, naipasa na ng Kongreso ang 26-52 LEDAC priority bills, kabilang ang Right to Information Act, Anti-Political Dynasty Act, mga reforma sa Bank Deposit Secrecy Law, at ang batas na naglilipat sa petsa ng warm parliamentary elections.
13: Marami pa sa natitirang priority bills ay nasa advanced stage na po ng ating legislative process. Halimbawa, ang Cyber Security Act na nakatakda na para sa second reading habang may walo pang panukala rin naghihintay na lamang sa aksyon ng Committee on Appropriations o Committee on Ways and Means. Kaya inilimpusan na natin sa ating mga counterparts sa Senado na tulungan tayong maisabatas na ang iba pang mga bills bago matapos ang taon.
11: Dagdag pa niya na mahalaga ang agarang feedback at pagsumite ng executive version sa mga panukala para mapabilis ang proseso ng pagsasabatas nito at matiyak na iisa lang ang direksyon ng buong pamahalaan.
13: Ang aming pong layunin ay makapagpasa ng mga batas na may tunay na pakinabang at mararamdaman ng bawat Pilipino.
11: Samantala, kumpiyansa si Speaker Boji D na kayang gambana ng Senado ang tungkulin nito bilang impeachment court habang ipinagpapatuloy ang trabaho bilang mambabatas para maipasa ang mga priority bills sa administrasyon.
13: Handa po ang kongresos na makipagtulungan sa Senado sa pamumuno ni Senate President Sherwin Gatchalian na pagtibayin at pagandahin pa ang mga natitirang panukala through the bicameral conference committees at technical working groups na nang sa gayon ay makagawa tayo ng mga batas na napapanahon at tutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan.
11: Binigyang diin ni Speaker D ang layunin ng dalawang kapulungan na maipasa ang mga batas sa tutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Vel Custodio para sa Bayan.
3: Hindi kailangang humingi ng permiso. Ito ang paninindigan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro hinggil sa sinabi ng Chinese Embassy na lumabag umano ang Pilipinas sa provisional understanding sa pagtatayo ng mga pasilidad sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
16: Muling pinanindigan ng Department of Foreign Affairs ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa Ayungin Shoal kasabay ng paglilinaw sa mga umiiral na kasunduan tungkol sa rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre.
6: There is no mention of that undertaking in the provisional understanding.
16: Diretsa ang sinagot ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na hindi nakapaloob sa provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at China ang paghingi ng permiso. Ito ay matapos sabihin ni Chinese Ambassador to the Philippines Jin Chuan na labag sa nasabing provisional understanding ang pagtatayo ng Pilipinas ng pasilidad nito sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Sa naunang pahayag ng kagawaran, sinabi nito na gabay lamang ang provisional understanding sa RORE mission sa BRP Sierra Madre upang maiwasan ang di pagkakaunawaan at aksidente. Hindi rin ito paghingi ng pahintulot sa ibang bansa at hindi rin ito kumikilala sa jurisdiksyon ng ibang bansa sa katubigan sakop ng Pilipinas. Nananatili ring hindi magbabago ang posisyon ng Pilipinas na nakabatay sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award. Ipagpapatuloy pa rin ng Pilipinas ang pagsasagawa na resupply mission sa BRP Sierra Madre hanggat kinakailangan para sa pambansang interes. Lumagda kaninang umaga ng joint statement ang Pilipinas at European Union para palakasin ang partnership sa pagitan ng ating bansa at ng regional bloc. Layo ng nasabing kasunduan na palawakin pa ang kooperasyon pagdating sa seguridad, kalakalan, klima at digital connectivity. Lumagda na rin ngayong araw bilang mga contracting parties ang mga bansang Poland, Romania, Sweden at Lithuania. Sa Treaty of Amity and Cooperation ng ngayong araw ay ipinagdiriwang ang 20th anibersaryo ng nasabing kasunduan. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
3: Ligtas ang crew ng mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources matapos ang muling pag-atake ng water cannon ng China Coast Guard kaninang umaga sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Nangyaring insidente habang namamahagi ng tulong ang PCG at BFAR sa mga mangistang Pilipino sa ilalim ng Kadiwa Program. Pasado alas 6 ng umaga kanina nang magsimula ang pambobomba ng water cannon ng isa sa mga barko ng China Coast Guard. At pinunterya ang BRP Cape San Agustin ng PCG. Pagsapit naman ng 7:35 ng umaga, isa pang barko ng CCG ang nambomba ng malakas na tubig sa BRP Datu, Paduhinog ng BFAR at muntik ding banggain. Sunod namang naging biktima ng water cannon ng BRP Datu, Kabaylo ng BFAR bago mag-alas 9 ng umaga. Naiulat din ang pagsamantalang pagkawala ng satellite internet connection ng mga barko ng Pilipinas habang
2: sumama rin sa pangaharas ng Chinese Maritime Militia vessels. Nanatili sa bisinidad ng Scarborough Shoal ang 3 barko ng PCG at 7 barko ng BFAR, habang 12 naman ang barko ng China Coast Guard kasama ang 3 Chinese Maritime Militia vessels. Mariing kinundi na ng PCG ang panibagong bullying ng China sa West Philippine Sea. Samantala, naghain ng supplemental complaint ng Special Panel of Investigators ng Office of the Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, dating Acobico Representative Zaldico at iba pang kaugnay ng issue ng flood control projects para gumulong ng preliminary investigation nito. Kasama rito ang kasong plunder, direct and indirect bribery, graft and money laundering. Ito ay kaugnay ng umani conspiracy para magkamal ng 56 na bilyong piso mula 2022 hanggang 2025 sa pamagitan ng magkakaugnay na transaksyon kasama ng diversion at maling paggamit ng pondo ng bayan. Kasunod ng una ng inihaing reklamo, nakakuha ng karagdagang documentary at testimonial evidence ang panel na nila isusuporta sa umano'y delivery ng pera kay Romualdez. Ang naturang ebidensya umano ay sumusuporta na malaking bahagi ng perang na i-deliver ay mula sa umano'y commitment mula sa mga proyekto ng pamahalaan kaugnay nito. Handa si Romualdez na harapin ang anumang reklamong ihahain laban sa kanya. Ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Elaine Atienza, matagal nang malinaw ang posisyon ni Romualdez na harapin niya ang anumang alegasyon sa tamang proseso. Iginit din niya na naniniwala silang mapatutunayan ni Romualdez ang kanyang panig kung magiging patas ang proseso at ang paghusga ay ibabatay sa ebidensya. Hinatulang guilty ng Sandigan Bayan 6th Division si Janet Lim Napoles ng 10 counts ng graft at 10 counts ng malversation of public funds. Kung na ito ng umano'y manumalyang pagingi ng 50 million pesos ng 10 non-government organizations sa Department of Agrarian Reform para umano sa farm inputs. Sa pamagitan ng 10 local government units, inatulan si Napoles ng 12 hanggang 15 taong pagkakakulong sa kada bilang ng kanyang kasong graft, habang 17 taon hanggang 20 taon naman kada bilang ng kasong malversation. Dumalo sa promulgation ng desisyon si Napoles sa pamagitan ng video conference habang kasalukuyang nakakulong sa Correctional Institute of Women sa Mandaluyong City. Hinatulan din guilty ng 10 counts ng malversation si dating DAR Undersecretary Jerry Pacturan, habang guilty sa 3 counts ng graft at 3 counts ng malversation si Evelyn De Leon na dating head ng ilan sa mga naturang NGO. Ang mga naturang conviction ay maaari pang iapila ng mga akusado sa Supreme Court.
3: Sa ibang balita, ipinagmalaki ng Transportation Department ang tagumpay matapos makatanggap ng unmodified opinion sa taong 2025 mula sa Commission on Audit. Dito inilatag ng DOTR ang mga major infrastructure project na mapakikinabangan ng mga publiko bago matapos ang 2028. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
14: Ibinida ng Department of Transportation ang natanggap nilang unmodified opinion mula sa Commission on Audit para sa fiscal year 2025. Unang pagkakataon sa loob ng mahigit 30 taon. Nangangahulugan nitong nakahanda at maayos ang lahat ng financial statements ng kagawaran alinsunod sa standards ng Applicable Financial Reporting Framework ng COA.
15: Ngayon nagsimula dito sa DOTR, ang utos po sa atin ng Pangulo is to make sure that yung bawat sentimo po ng pondo ay mapunta sa taong bayan.

0: system sa bansa. Sa ngayon, nasa 60% ng tapos ang proyekto. Inaasahan ding mapakikinabangan bago magtapos ang administrasyon ang bahagi ng North-South Commuter Railway Project. Kaya nitong magsakay ng hanggang 800,000 pasahero kada araw.
1: Kita natin yung demonstration run. Ano ba itong demonstration run? May mga kanya-kanyang segment po kasi yan. Meron tayong revenue operations run, pero ito demonstration run po. Makikita ng taong bayan natin na meron ng bumabiyaheng mga trend po dyan. At hindi na po growing lang itong ating subway.
0: Tiniyak naman ni Lopez na patuloy na pinabibilis ang iba pang proyektong pangtransportasyon para agad na mapakinabangan ng taong bayan. Sheila Natividad, para sa bayan.
2: Nation's girl group na Bini inilabas na ang bagong awitin para sa isang pelikula. Samantala, hindi lang isa kundi dalawang bagong Korean drama ang pagbibidahan ng Korean superstar na si Nam Joo-hyuk. Kung ano yan, alamin sa Ulat Showbiz ni Jana Madrid.
3: Sunod-sunod ang bagong proyekto para sa South Korean actor na si Nam Joo-hyuk. Matapos ang kanyang comeback sa dark fantasy series na The East Palace, ang una niyang acting project mula nang makumpleto ang mandatory military service, kinumpirma na ang 32-year-old actor ay muling bibida sa dalawa pang bagong K-drama. Isa na rito ang action crime thriller na Code ng Disney Plus, kung saan gagampanan ni Nam Joo-hyuk ang role ni Yoon Tae-joo, isang abogado sa isang top law firm na handang gawin ng lahat para magtagumpay. Sa kwento, makakatanggap si Tae-joo ng misteryosong imbitasyon sa isang app na kayang tuparin ang kahilingan ng mga gumagamit nito. Pero may mabigat na kapalit ang bawat hiling na natutupad. Makakasama ni Nam Joo-hyuk sa series sina Lee Idam, Kim Yoo-sung at Park Hoon. Nakatakdang mapanood ang Code sa 2027 bagamat wala pang eksaktong premiere date. Bukod dito, nakatakda ring bumida si Nam Joo-hyuk sa bagong romance drama na may working title na Heartbeat. Ito ay isusulat ni Lee Si-yoon, ang writer sa likod ng hit K-dramas na True Beauty at Lovely Runner. Unang sumikat ng husto si Nam Joo-hyuk sa weightlifting fairy Kim Bok-joo noong 2016 at sinundan pa ito ng mga hit series gaya ng Startup, 2521 at Vigilant. Patuloy ang pag-arangkada ng Nation's girl group na Bini sa international scene. Inilabas ng P-pop group na Bini nitong Webes, July 23, ang kanilang bagong kantang A Parallel World para sa pelikulang Forgotten Island. Nauna nang naglabas ang DreamWorks ng teaser ng kanta sa social media bago ito naging available sa mga digital streaming platform. At hindi lang bagong kanta ang aabangan mula sa Bini dahil nakatakda rin nilang dalhin ang P-pop sa Summer Sonic Festival 2026 sa Japan sa August. Magpo-perform sina Aya, Colette, Gwen, Maloy, Stacy, Mika, Joanna at Sheena sa Osaka leg ng festival sa August 13. At susundan ito ng kanilang performance sa Tokyo sa August 16. Kamakailan lang ay nagpasiklab din ang Bini sa sold-out Cebu leg ng kanilang Signals World Tour, kung saan sila ang kauna-unahang performer na nagtanghal sa SM Seaside Cebu Arena. Matapos ang Japan, nakatakda ring ipagpatuloy ng Bini ang kanilang Signals World Tour sa iba't ibang bahagi ng North America sa susunod na buwan. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
2: At para sa iba pang updates at balita, follow at like ang social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH. At yan po ang mainit na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan. Happy weekend po hanggang sa Lunes. Ako si Diane Carrer ng inyong pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 7:38 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account.

0: Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nagkakabit?
5: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
11: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people.
12: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
11: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
13: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
11: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jama'a Mubarak sa lahat, July 24, 2026. At ito po muli yung programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Sa ngayon po'y tayo napapakinggan, 104.3 The Capital FM. At tuloy-tuloy tayo napapanood sa iba't ibang social media ng Radyo Pilipinas. 1.9 million na po tayo en route to 2 million. Sa Facebook sa Radyo Pilipinas. At syempre pa, maraming salamat sa lahat na nakatutok at nakikinig. Sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak, ako po yung likod Nords Maguindanao. Makakasama nyo hanggang 8 p.m. sa kabuuan ng ating programa on a Friday night. Marami tayong pag-uusapan, marami tayong ihahatid sa inyo ng mga balita, talakayan, impormasyon na dapat ninyong malaman. Kumusta ang inyong Friday para sa ating mga kababayang Muslims na itinayo na naman ang kanilang Friday prayer sa araw na ito? Ako, dun lang din ako dun sa amin. Oo, maganda naman. Alam mo yung parang always na sinasabi ko na parang a mini community outside when you're paglabas mo ng compound namin sa Iskag, no? Kasi may mga nabibilihan ka doon, may mabibili kang mga konting mga pagkain, eh, di ba? Ulam. Kumbaga paglabas mo, doon ka natin bibili ng ulam. And it, those are all halal. Oh, di ba? Okay, marami tayong pag-uusapan, marami tayong balita na ihahatid sa inyo, marami tayong mga impormasyon na dapat ninyo malaman. Teka lang, dahil kanina medyo nakasagap tayo ng balita with regards on yung tuloy-tuloy na pag-uulan sa Mindanao, sa Habagat. Di ba kahapon na mention ko, if you are or kung nakita nyo yung ragasa ng tubig sa may Jensan dun sa floodway ba yun nata? Floodway, no? Na kung saan ay ang lakas na tubig. O ngayon kanina meron naman ako nakita yung si kuya, talagang sinusuong niya yung malakas na current ng malakas na flood. Ang lakas na ragasa. Tinangay na nga siya pero nakabalik pa rin. No? Talaga grabe naman. Anyways, puno at baha ang puno ng baha rather ang ilang areas sa Central Mindanao, particularly Lanao del Sur, areas of Maguindanao del Sur and del Norte. And bunsod po nitong tuloy-tuloy na pag-uulan, Habagat. Oo. Walang storm, walang bagyo po sa Mindanao, pero normal na po 'yan talaga na pinagdadaanan ng ating mga kababayan dyan. Kaya naman, when you talk about flood control, eh, doon, may flood, wala ding control. Oo. Kaya kailangan talaga ng flood control doon, no? Ewan ko, sana, no? And I think sa investigation of flood control, eh, madami ding identified doon sa Mindanao, eh. Anyways, marami tayong pag-uusapan for tonight. Again, uy, oo nga pala, mamaya makakasama natin si Princess, no? Makakasama natin si Princess mamaya para doon sa kanyang meron kasing inorganize ng ating mga Muslim communities, no? Inorganize sa Muslim communities wherein merong ginawa ang ilang Muslim communities sa may, I think here somewhere here in Quezon City, na kung saan ay nagkaroon sila ng salo-salo, ayan, meet and greet, di ba? Ayan. Okay. Anyways, mamaya-maya ay makakasama din natin mula mismo sa Malacañang upang bigyan tayo ng update sa nagaganap or ginaganap na gala dinner on the occasion of the 50th anniversary of the Treaty of Amity and Cooperation. Yan, mamaya ang aalamin natin mula mismo sa Malacañang para bigyan tayo ng pinaka-latest na update. Uy, sana this coming weekend na be more productive. Oo. Oo, dun sa mga, lalo na yung mga kids natin, no? Kasi talagang, pero alam mo, like I said, no? Like I always said here in our program, yung talagang mga batang Muslim, no? Under elementary, 5 days, pupunta sila ng school, then 2 days they will go to Saturday, weekend school. Yung weekend school nila is yung madrasa, where in Friday or on weekends or weekdays, no, weekdays they learn about the traditional learning, no? Pero doon naman sa ano, sa weekends ay yung inaano naman nila yung mga weekend sa madrasa, no, kung saan natututo sila ng Arabic. Okay, sige, ready na. Okay. Ito na po ang mga headlines na pakabangan ninyo dito sa ating programa.
7: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Investment Assistance Center o IAC ng DTI Region 10, pinalawak ang ugnayan at kolaborasyon sa mga partner agencies at pribadong sektor para sa pinabilis na transaksyon ng mga na mamumuhunan at negosyo sa Northern Mindanao. Woman empowerment at pagpapalakas ng modest MSME, sinusulong ng isang grupo ng mga kababaihan ang kababaihang Muslim sa NCR. Microelectronics Research Lab ng Mindanao State University Iligan Institute of Technology, Center for Integrated Circuits Design or MSU IITCICD, aktibong nakilahok sa 2026 Regional Science Technology and Innovation Week sa Isla ng Camiguin. NIA o National Irrigation Authority Region 1, pinaigting ang kasanayan ng mga opisyal para sa mas mahusay na pamamahala. Provincial Director ng Zamboanga Sibugay PNP at Hepe ng Alicia Municipal Police Station nagsagawa ng courtesy visit sa alkalde ng Alicia, Zamboanga Sibugay. Pagbabago sa antas ng kabuhayan at increased awareness sa traditional na paghahabi na is na makamit ng SLP Weavers Association sa Lantong, Maimbong, Sulu. 7:13 in the evening at yan po ang mga balitang pakaabangan natin dito sa ating programang Salam Radio. Tingnan natin kung sinong sige, 7:13 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan nilang paalala.
7: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage Good News. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Ginugunita ngayong taon ang ikalamampung anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos siyam na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng limang bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning na kasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa limang kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
16: Pangako sa bayan tungo sa bagong Pilipinas.
17: SONA,
16: SONA 2026.
18: Alam mo ba? Ang State of the Nation Address o SONA ay paunang ulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa at mga prioridad ng pamahalaan. Ginaganap ito tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo sa Batasang Pambansa kung saan magkasamang dumadalo ang mga mambabatas at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa Konstitusyon, layunin ng SONA na ipaalam sa Kongreso at sa taong bayan ang estado ng bansa at mga hakbang na iminumukahi ng Pangulo para sa susunod na mga taon. Ngayong 2026, inaasahang gaganapin ang 88 na SONA sa kasaysayan at 5th SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabayan, ano ang inyong nais marinig sa ating ulat bayan?
16: Pangako sa bayan tungo sa bagong Pilipinas.
17: SONA
16: 2026.
19: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: 7:18 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po yung lingkod Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita. Investment Assistance Center ng DTI Region 10 pinalawak ang ugnayan at kolaborasyon sa mga partner agency at pribadong sektor para sa pinabilis na transaksyon ng mga na mamumuhunan at negosyo sa Northern Mindanao. Mula Iligan, alamin natin na ang detalye kay Dandy Macarambon.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
10: Report. Dandy. Okay, babalikan natin yung balitang yan ni Ms. Dandy Macarambon. Samantala, NIA Region 1 pinaigting ang kasanayan ng mga opisyal para sa mas mahusay na pamamahala. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia. Okay, mamaya babalikan natin ang ating mga report. 7:19 in the evening.
19: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Anyways, on Monday is the 5th SONA of the President. Kaya naman tumutok lang kayo dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, para sa mga pinakuhuling kaganapan will be on special coverage on Monday. Samantala, balikan natin ang report ni Ms. Dandy kung saan or sino. See? Okay. Kung saan yung Investment Assistance Center and ng DTI Region 10 na pinalawak ang ugnayan at kolaborasyon sa mga partner agencies at pribadong sektor para sa pinabilis na transaksyon ng mga na mamumuhunan at negosyo sa Northern Mindanao. Alamin natin na detalye mula kay Dandy Macarambon. Ah, okay, sige, nagkakaroon lang tayo ng technical issues dito sa ating mga reports. But anyways, tuloy-tuloy tayo sa kay NIA. Oh, ito. Okay, sige, NIA Region 1 pinaigting ang kasanayan ng mga opisyal para sa mas mahusay na pamamahala. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
20: Report.
10: Mildred.
20: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
10: Okay, kasama natin si Raquel Bayan mula sa Malacanang Palace kung saan ginaganap ngayon ang gala dinner para sa ika-50th anniversary ng Treaty of Amity and Cooperation. Raquel?
0: Thank you very much to our Foreign Affairs Secretary, Maria Teresa Lazaro, Senate President Sherwin Gatchalian, House Speaker Faustino D., Foreign Ministers, Excellencies, Honorable Members of the Cabinet here present, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. On behalf of the 117 million Filipinos, I warmly welcome all of you to the Philippines and to Malacañang Palace. In every Filipino home, there is a place where people come together. In our language, we call it hapagkainan, a word formed from hapag, meaning table, and kainan, the place where people gather to share a meal. That simple table transformed into a place of gathering, a place where families share meals, where friends reconnect, where stories are exchanged, and where strangers are welcomed as honored guests. It is often around the hapagkainan where partnerships are forged and communities are strengthened. Diplomacy, too, has always found its place around tables. Across generations, they have served as a marketplace of ideas for diplomats and policymakers. They have borne witness to exchanges of national statements, observed how consensus is reached, and have been among the first to witness landmark documents being signed. Upon these tables rest the agreements that shape economies, bolster relations amongst nations, deepen cultural understanding, and ultimately preserve peace. Excellencies and distinguished colleagues, tonight the Philippines extends its hapagkainan to all of you. Beyond the meal that we are about to enjoy, I hope this evening provides an opportunity to renew friendships, to forge new ones, to celebrate the partnerships that have brought us together. In many ways, that is also the story of the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. The treaty was signed around the common table, where the leaders of Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand chose to sit together at a time of immense global rivalries and tensions. That table became more than just the setting of a historic ceremony. It became the symbol of a region choosing cooperation over confrontation. It became the center of Southeast Asian diplomacy, where perpetual peace, everlasting amity, and cooperation were planted. Distinguished colleagues, excellencies, this commemoration is also deeply personal. 50 years ago, one of the leaders seated at that historic table in Bali was the 10th President of the Republic of the Philippines, my father, Ferdinand Edralin Marcos. I was very young at that time. I could not have imagined what the document would one day mean for the Philippines and even for the wider world. I could not yet understand that he and his fellow leaders were shaping a vision in which mutual respect, territorial integrity, non-interference, the renunciation of the use of force, and effective cooperation would one day prevail. It would take many years and the privilege to serve this country and its people in different capacities to fully understand why that moment in Bali and what it represented. Only in time did I come to realize that the document signed that day was far more than just a treaty. It was a statement of confidence in our region's future, a conviction that despite our differences, Southeast Asia could build its security through mutual respect and cooperation. Now, 5 decades later, that moment now carries a meaning we could barely have imagined. My family and I have never been more privileged to welcome you to the palace to commemorate the signing of that very treaty. History, indeed, has a remarkable way of bringing us back to where it all began. Yet this evening is not merely a personal full-circle moment for me. More importantly, it is one for the entire Filipino people. Our country has walked closely alongside the treaty throughout its remarkable journey. Among the founding signatories of the TAC, the Philippines was the first to ratify it on April 8, 1976, reflecting the enduring place of its principles in the moral fiber of the Filipino character. Manila also served as a venue for the signing of the protocol that opened the treaty to states outside of Southeast Asia, allowing its principles to echo even further beyond the founding nations. Today, as ASEAN chair, the Philippines is once again honored to host another historic first, the convening of the inaugural high-level conference of the high contracting parties. Complementing this, the Philippines is also humbled to have shepherded the guidelines and the modalities for engagement of ASEAN with HCPs under the TAC. These guidelines are more than just a procedural document. They are another step towards translating the treaty's enduring principles into practical and mutually beneficial cooperation that benefits our peoples. These milestones are not simply chapters in ASEAN's history and by extension to your nation's rich chronicles. They reflect the Philippines' enduring belief that peace is never achieved by chance. It is built patiently, sustained collectively, and nurtured intently. Excellencies, distinguished colleagues, as I was talking about the history of the TAC, I made it a point to go back to the original text of the treaty. The TAC was likewise translated into the Filipino language, and the translation of one of its fundamental principles piqued my interest. The fifth principle of effective cooperation was written as Mabisang pagtutulungan sa isa't isa. Effective helping and cooperation with each other. There is one Filipino tradition that beautifully captures in this principle, and that is what we refer to as bayanihan. For those of you who are familiar with some Philippine art and literature, Fernando Amarsolo, one of our national artists for painting, immortalized this spirit in his 1959 oil on canvas masterpiece, depicting Filipinos working together to carry a house. Much has been said about bayanihan as a spirit of helping one another. But what is often forgotten is what comes after the work is done. When that house was carried to its destination, when the harvest has been gathered, when the community has accomplished its task, Filipinos return once more to the Hapag Kainan. They share a meal. They celebrate not only what they have achieved together, but the relationship that made that achievement possible. The Hapag Kainan then becomes the center for celebration. This evening, I hope that we may do the same. Throughout the day, you have worked together in the spirit of cooperation. You exchanged views with candor, listened to one another with respect, and explored practical ways to strengthen the TAC in response to the challenges of our time. Now, we gather around the Hapag Kainan to celebrate not only the successful conclusions of those discussions, but also the friendships and partnerships that make such dialogue possible in the first place. Then perhaps that is one of the most endearing legacies of the TAC, its ability to convene a community of nations together. Earlier tonight, we just unveiled a commemorative stamp marking the 50th anniversary of the treaty. Commemorative stamps are issued only for occasions that a nation believes deserve to be remembered. Thus, we are honored that you stand as witnesses in the immortalization of this momentous occasion. Excellencies and distinguished colleagues, may this evening remind us that every enduring partnership begins with a conversation, every lasting friendship with mutual trust, and every meaningful cooperation with a simple willingness to sit together, to listen to one another, and seek common ground. These remain the very ideals upon which the treaty was founded, and they remain as relevant today as they were in 1976. Once again, welcome to the Philippines. Welcome to Malacañang Palace. May this evening be filled with good fellowship, meaningful conversation, and the warmth of Filipino hospitality laid down at our Hapag Kainan. Maraming salamat at mabuhay. Thank you and good evening.
10: Raquel?
2: sa katatapos lamang natalumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 50th anniversary ng Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Una-una mainit na tinanggap ng Pangulo sa Malacanang ang mga ASEAN representatives na nasa Pilipinas ngayon. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng mga balikatan at pag-uusap na humubugaan niya sa ekonomiya, kultura at kapayapaan sa rehiyon ng mahabang panahon. Umaasa si Pangulong Marcos na ang gabing ito magsisilbing daan para sa pagyabong panagsamahan sa pagitan ng mga bansang kasapi at kabaligat ng ASEAN. Sabi ni Pangulo Marcos, personal para sa kanya ang commemoration ito, lalo na at ama niya, si dating Pangulong Marcos Sr., yung namuno noon sa Pilipinas noong unang binalang kaso, isinulong itong dokumento para sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia na pinakikinabangan niya ng mga mamamayan ng Southeast Asia mula noon hanggang ngayon. Particularly na binanggit ni Pangulo Marcos yung Filipino tradition na bayanihan, ito anya yung dapat na isaalang-alang ng ASEAN matapos yung ginawa nilang pagtutulungan sa mahabang panahon, babalikan niya sa hapag ang mga Pilipino at dapat gawin din ito ng ASEAN at ipagdiwang yung kanilang mga naabot na at ang ginagawaan niya nilang gathering ngayong gabi, sinasalamin lamang yung dami na ng tagumpay na discussion at mga balikatan ng ASEAN at yung paglalim pa ng pagkakaibigan ng mga bansang kasapi nito. Ito naman ang pinaghuli mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas sa kalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
10: Okay, maraming salamat Raquel Bayan mula mismo sa Malacañang Palace kung saan atin napakinggan ang talumpati ng Pangulo sa ginanap na gala dinner para sa 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation sa South as or the, of the ASEAN Nations. At sige, tuloy-tuloy naman tayo sa ating mga balita.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Alamin naman natin mula sa ating kasamahan na si Princess Abiba Saripauda kang sinusulong ng isang grupo ng mga kababaihang Muslim sa NCR para sa women empowerment at pagpapalakas ng modest MSMEs. Kasama natin si Princess Habiba Saripauda. Princess! Okay, inaayos pa ata ang linya ng communication natin with the Princess. Kanina po doon sa talumpati ng ating Pangulo ay isa siya sa nagagalak sa pagdating ng mga taga-ASEAN or representative of the ASEAN nation dahil sabi nga doon sa ulat din, no? Ni Raquel Bayan, isa ang kanyang ama sa mga unang lumagda doon sa Treaty of Amity and Cooperation para sa mga ASEAN nations, no? Na kung saan napaka-importante ito dahil doon nga sa nasabing treaty ay doon na buo yung pagkakaisa nitong mga Southeast Asian nations, ASEAN. Kumbaga, no, ASEAN na kung saan ay nakatulong ito sa pagpapatatag, pagpapalakas ng pagtutulungan, no, ng iba't ibang ASEAN nations within Southeast Asia. So parang parami na, no, parami. Meron na nga mga observer status din from the areas na kung saan ay latest nga na nadagdag is yung Timor-Leste. Oo, at tuloy-tuloy yung actually doon sa mga ilang kilala, no, kilala na bisita sa naging ASEAN gala at yung pagpunta dito is si Prince Mateen ng Brunei. Okay. Sige, kasama natin si Princess. Princess!
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Yes, Princess. Go ahead.
4: Ayun, tuloy. Nasabayan ko patuloy ang ating beat. But anyway, salam. Ay, we are live dyan here in Avire. Kung saan sinasagawa ngayon dito ang napakahalaga na women empowerment. And it's like boosting the modest and halal MSMEs here in Metro Manila. So ang nakakatuwa dito is mga kababaihan at mga younger girls actually no ng Metro Manila ang talagang nanguna dito. Kaya with me, Norris, joining me in this event is the founder no ng Blossom Social Club na nagsasagawa ng event nito. So una sa lahat, ma'am, good evening, Miss Jana. So what was the inspiration behind doing this project for NCR?
5: So personally, I myself like going to pop-ups like this. And every time I go to pop-ups like this, parang nasaisip ko na parang we were never in the thought process of making it. Kasi every time I go there, the clothes kasi parang puro fitted, puro for, not for us basically. Then basically, what I can do eat there is yung coffee, yung matcha, and that's it. This is usually portrait. It's not halal. So wala tayong mano, wala tayong makakit. And I realized po na actually we're a lot here in the Metro Manila. Yung population po natin dito Muslim is scattered for a lot po. And napapansin lang po siya tuwing eat prayers po. So what we aim po dito is that basically, all over the Philippines, ang mga in-invite namin sa small businesses, usually Muslim-owned, like Muslim women. So all over the Philippines, including especially Mindanao, Marawi, here, so that's our mission.
4: Norms, nakita natin kanina, meron din silang mga participants all the way from Marawi, no? And they also explore not only mga modest, dress, or something to wear for the Muslim women, but also may mga pagkain, tama po ba? So ano po yung nakikita natin na vision ng Social Club PH, Blossom Social Club PH, para sa ganitong event po niyo?
5: Well, first and foremost, our vision for this event is to empower communities of this generation. So we want po na yung mga Muslim businesses natin, may area po sila kung saan po sila pwede i-showcase yung business nila. Lalo na po yung halal natin. Halal industry is very important to us Muslim. It's our way of life, not just a eating off. So, dito po namin gusto ipakita, hindi lang mga Muslim, but also non-Muslim neighbors po, para po mapakita na ito po yung community natin, ito po yung pwede nilang makita. We're nice people.
4: Mashallah. And, Norms, no, as you can see, no, sa background natin, marami na mga nag-shopping dito. Sabi ko nga, you cannot find this in the mall. Lalo na we are buying our hijab or yung head covering ng mga kababaihan, yung mga abaya. It is only in this kind of venue where you can buy this or you can see this. So with this, ma'am, ano yung nakikita natin ng mga future things, ma'am, that we wanted to do? Like, what are we expecting in the future from the Boston Social PH having this kind of events?
5: Definitely, this is our year to focus. So on our first market, it was really small, and alhamdulillah, in our second book, we were able to go to CDO. And now we're back in Manila, and we have a bigger space now. And inshallah, we want po na kunwari po our neighboring countries like Malaysia and Indonesia. We see them po na lagi po sa lumit ang mabazar na ganito na it's super big and they even have like their business school. And inshallah, our goal po for this one is that inshallah, madami pa po makasali, not only here in the Metro, but we also want to go Marawi, in Champanga, and our other countries. For that, we want to unite rin kasi yung tauso, yung inner tribes, we want to unite everybody.
4: Mag-isip like yung pagkakawa pa ngayon ng parang ganito na event or bazaar. Is it like an inspiration coming from other countries, probably Indonesia, Indonesia? Kaya parang naisipan nyo rin na maganda ang pagkawa din tayo dito.
5: Yes, definitely. Kasi po, yun nga po, when I been going sa mga kapag-skill in that panel po, nakita ko po yung bilang in that nakita ko po na sa Malaysia, sa Indonesia, lagi po silang meron. So, siguro as kamulyo, yun po yung parang something very important that I'm going to talk about the connection, the sister to
4: okay, speaking of young girls, no, kasi talaga mga younger girls, yung mga nandito.
5: Yeah,
4: were you not challenged at first? Hindi ba kayo pinapakan, natakot, no? Doing this kind of project na mga young professionals, I don't know, may mga, ano ba, college students, pero what was the initial feeling about them? Was there a challenge? Nahirapan po ba kayo? Plus, this is natural for them.
5: Definitely, muna po, may kapag, kasi syempre, the people, they don't know us, lalo na yung merchants namin, sino pa naman kami para i-cross nila. We're not even active in social media. Bigla na lang kami nag-message sa kanila na, hey, may idea ka ba, do you wanna join, do you wanna come and cross? But, alhamdulillah, you know, parang we believe na kung sino po yung kadar or destiny na magpasali dito, yun din talaga yung mag-resign.
4: Yes. Norx, do you have any question? Kasi grabe, no? Actually, dagsaan talaga. Uh-oh. In the space, as you can see, it's business, totally business. But actually, outside, mamaya, it could be flashed also in your screens. Nandiyan din yung parang food area, which is napakaganda.
10: Kasi nakita overview, ko kanina.
4: Kasi no? And it's like a rooftop cafe. So, Norx, baka may tanong ka.
10: Hindi, what time does it open and until how long kayo nandiyan?
4: Yeah. Okay, so siguro invite nyo rin sila yung mga viewers natin. What time kayo mag-open? Okay, hanggang kailan?
10: Yes.
5: So, again, we're Blossom Social Club. Our event is called Blossoms in QC, the Modest Collective. It's done here in Beardy Tower, Quezon City. You can find it in Project 4 of Pitozon Boulevard. It's from 1 p.m. to 10 p.m. from July 24 to July 26. So, 3 days lang po ba?
4: Yeah, so 3 days din daw, Norm.
10: Okay, sige. Masabihan si Mrs.
4: Events ba tayo after that?
5: Inshallah, we're booking for this year. We're exploring
4: cities.
5: We're looking into south more now. Kasi kami northern.
4: Oh.
5: So, siguro in Makati, in Pasay, kasi doon rin po mostly na mga residents.
4: Alright, so north.
10: Okay, thank you, Princess.
4: Yes, guys. Anyway, maraming salamat na meet natin dito sa mga kaibigan natin, MP John Ramos is here. And also ang kanyang artistahin na anak, hindi lang artistahin, artista. No?
10: Artista talaga.
4: Is also in the house. Marami tayong mga kaibigan, mga kamag-anak din na nandito.
10: Parang,
4: so happy, you know?
10: Parang mini, parang yes, mini, guys. Parang mini reunion na naman ata yan.
4: Yes, tama ka dyan. It's truly a mini reunion talaga. So, you know, having each other around, it really makes you happy. So, with this, Norms, mula dito sa Quezon City, Princess Habiba Salipaw na, balik sa'yo dyan, Norms.
10: Okay, maraming salamat, Princess. Samantala, alamin naman natin, yun po yung mga ano, kasi alam niyo po, the reason why there are some places na ganito na nino-organize ng mga Muslims, Muslim organizers, MSMEs, kasi wala po nabibilhan in malls yung mga ganyan. So, needed talaga. Anyways, it's a promotion also of Muslim products and everyday Islamic essentials. Sa pagkakataong ito, atin naman pong makakapanayam si OCDB BAROIC, Ms. Mirna Angot. Dahil nga po doon sa nabanggit natin na tuloy-tuloy na pag-uulan in the areas of Mindanao. Ma'am, magandang gabi po.
1: Yes, good evening, sir.
10: Yeah, good evening po ulit. Last time na nag-usap tayo, problema nga yung pag-uulan at dire-diretsong pag-uulan dahil inaasahan pa rin yung pag-uulan in some areas of Barm. Ano-ano po ang mga paghahandang ginagawa ng inyong tanggapan upang mabawasan po yung panganib sa mga komunidad?
1: Yes po. Una-una, magandang gabi po sa lahat ng tagpakinig natin. Yes, para sa kalaman ng lahat, unofficial report no, coming from the LGUs of affected municipalities, meron na po tayong around 27,506 families, no? Breakdown as follows. Yung sa Maguindanao del Sur natin, around 2,676. Then yung sa Maguindanao del Norte, 2,267. And then meron tayong special geographic area na around 24,532. So number of families na affected sa lahat ng ito, wala po tayong naitalang Caswell piece as of this evening. And then, meron lang po yung two partially damaged houses in Basilan dahil sa malakas na hangin. So, gayon pa man, pinaghahandaan naman natin lokal na pamahalaan kasi nga po, di ba, may mga capacity building naman tayo ginagawa para sa ating mga barangay, municipal disaster risk reduction management offices and mga LGU natin. So, meron naman silang contingency planning, no, na ginagawa. Ano ang specific hazard, no, for a particular floods, landslides. So, ayan, nakapaloob din po doon. Ano yung dapat nakahandaan na isinasagawa para kung darating ito ngayon ng pagba, nakahanda na po natin local pamahalaan.
10: Okay. Ma'am, dumako naman po tayo sa area ng Mama Sapano. Bukod sa pamamahagi ng family hygiene kits, ano-ano pong mga tulong ang kasalukuyang inihahanda ng OCD BARM o BAR para sa mga pamilya na apektuhan ng armed conflict at pagbaha doon?
1: Yes. Yung na-mention naman natin, no, yung mga non-food items, may tinimagay na tayo doon sa around 83 families, no, na nasa evacuation center. And aside from that, katuwang natin doon ang provincial government lang ng Maguindanao del Sur, no, and then the Municipal Disaster Risk Reduction Management Office of Mama Sapano. So continuous yung kanilang ating pagbibigay ng tulong and at the regional government na po ng Bangsamoro, and nandiyan yung BAM Ready, nandiyan yung MILG, and then of course andiyan yung ating MSSD na kanina lang during the emergency response cluster meeting na pangungunahan ito ng MSSD, activated na po yung mga response cluster natin para sa continuous na pagbibigay natin ng tulong para sa mga internally displaced families natin, each either of conflict at saka itong recent na pagbaha natin.
10: Okay, ma'am, medyo ano po yung sitwasyon dyan, no? Kasi nagkasaba yung epekto ng armed conflict tapos yung calamity. Paano po natin tinitiyak na tuloy-tuloy yung paghahatid ng serbisyo ayuda sa mga evacuation center at yung apektadong community?
1: Ayun nga po, sir. Kanina lang po, no? Aside from activated na, no, yung response cluster natin. Aside from that, talagang yung ating monitoring, no, 24/7, activated na po yung mga iba-ibang operation center natin, regional government, yung provincial government, and then at the municipal level, and then ang yung MSSD naman, yung social services nila, talagang nakatutok doon sa identified natin na evacuation center sa poblasyon. Okay. Para mabigyan sila ng mga kapanguna, no, yung immediate basic assistance sa kanila. And then, yung Office of Civil Defense, sa kalaman ng lahat, meron naman tayong pre-position ng mga non-food items doon sa mga iba-ibang probinsya dito pagdating sa BARM. So, alam naman natin lahat na mag-u-augment, no? Mag-u-augment tayo kung talagang kinakailangan na, but as of now, ready na po yung ating Bansamuro government, and then MILG and the BARM Ready. Para continuous yung kanilang pamimigay ng ayuda sa mga naapektuhan ng armed conflict at saka itong recent natin na weather disturbance na kaya medyo
10: pero eto ma'am, habagat
1: yung mga affected natin.
10: Oh, habagat lang to, ah, walang ano, walang what you call this, walang bagyo, habagat lang to. And recurring calamity or recurring weather condition that we are facing in areas of Mindanao, malas na lang natin because talagang central Mindanao ang tinatamaan. With those number 27,000 plus, buti na lang po at wala tayong ano, no, wala tayong casualty.
1: Oh, walang naitalang casualties. Oh, oh.
10: Yun, not affect, like yung una.
1: Pero, yes, i-clear ko sa you, sir, na yung 27 plus na mentioned ko ng mga affected families, no? Hindi naman families. Nasa evacuation center.
10: Oh.
1: Yeah, hindi naman yun nasa evacuation center. Yun yung mga affected families.
10: Eh, paano po kung gusto nilang bumalik sa mga area nila?
1: Ayun, sisiguraduhin na ating lokal pamahalaan na talagang ano na, kung safe na sila. Now, ngayon, ang sinasabi mo ang kanina, ano yung mga handaan, continuing activity yan ng Office of Civil Defense. Marami tayong mga deliverables, okay, na capacity building sa kanila. Well, in fact, recently lang, nagkanda kami ng rapid damage assessment and needs analysis, meaning doon sa mga responders at saka doon sa mga most likely affected ng mga hazards, yun yung around 36, no? 36 participants kami, mm-hmm, para lang maturuan sila yung immediate na pag-conduct, pag-assess sa area mismo para matugunan yung pangunahing pangangailangan, priority needs ng mga apektado. So okay, yun yung inaral nila upang mabigyan ang lokal na pamahalaan ng yung sinasabi man natin dapat pag nagkaroon ng hazard, pag nagkaroon ng disaster or na-identify yung hazards, ano ba dapat yung gagawin immediately, no? Uh-oh. Para ma, kung ako yung decision na sa decision side, quick ako makapagbigay ng quick decision, mm-hmm, dahil doon sa result ng kanilang ordena na sinasabi natin. It's a standard tools na ginagamit natin para mapabilis, tama ang ating maibigay na tulong sa mga nakaapektuhan po ng kalamidad. Oh,
10: kasi iga nga, every second count, no?
1: Count, oh, yes.
10: At exactly, saka every exactly, decision opo, is very important.
1: Yes,
10: opo. Buhay ang
1: buhay ang nakataya dito, ang nakataya, sir.
10: Oo. Anyways, with that, alam niyo man po natin na marami tayong mga kababayan dito sa Metro Manila din na naabangan, tinitingnan, nakamonitor sa kalagayan natin mga kababayan dyan sa BARM. Ano po ang mensahe ninyo sa ating mga tagapakinig na may mga pamilya dyan sa BARM?
1: Yes, yung ating mga kasalukuyang affected, no, ng ating mga yun dun sa mga affected ng mga municipalities, low-lying areas, huwag po kayong mag-alala, yung buong pamahalaan, no, ng Bangsamoroto ng Musiljun and Muslim Mindanao and other member agencies po ay nakahanda pong magbigay ng ayuda, ng tulong. It's a continuous po, no? It's a continuous po na pamimigay na sinasabi nga natin parati talagang sumusubaybay lang tayo. Dapat, no, yung ating mga families affected, yung mga babala, no, sa pag-asa, yung ating local na pamahalaan at ang Office of Civil Defense ay parating nagbibigay ng advisory, no, sa social media man yan, o anong klaseng platform.
10: So, sundan lang nila.
1: Opo, opo, opo.
10: Okay. Once again, maraming salamat. Nagiging suki na natin si Ms. Angot dito sa ating programa. From the Office of the Civil Defense, Bangsamoroto Autonomous Region, Ms. Our OIC, Ms. Mirna J. Angot. Maraming salamat po. Hopefully, ingat po ay matapos na itong pag-uulan at ingat po kayo dyan.
1: Yes, sir. Thank you so much po, sir. Importanteng yung mga information na ganito ay maparating natin sa ating mga kababayan through sa mga ganitong klaseng advocacy po. Maraming salamat, sir, and good evening.
6: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Ayan si Ma'am Mirna Angot OIC ng OCD ng BAR.
6: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: O, balik naman tayo sa ating mga pag-uulat. Microelectronics Research Lab ng Mindanao State University, Ligan Institute of Technology, Center for Integrated Circuits Design, aktibong nakilahok sa 2026 Regional Science, Technology, and Innovation Week sa Isla ng Camiguin. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macrambon.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nakiisa at nakilahok ang Mindanao State University Iligan Institute of Technology Center for Integrated Circuits Design o MSUIITCICD sa 2026 Northern Mindanao Regional Science, Technology and Innovation Week, Innovation for Sustainable and Livable Archipelago o Isla sa probinsya ng Camiguin. Pinangunahan ng DOST, isang karangalan para sa pamantasan na maipakita o maibida ang cutting-edge research o pinakabagong pananaliksik, microelectronics at integrated circuit solutions, dinisenyo para makagawa ng mas magaling at matatag na hinaharap. Nagkaangkla sa tema ng RSTW 2026, Science, Technology and Digital Information, Driving Food Security, Sustainable Energy and National Resilience. Nagkatuon sa pagsusulong ng siyensya, teknolohiya at inobasyon sitwasyon sa naturang pagkakataon na ipagkita ng pamantasan kung paano na impluwensyahan at napapalakas ng microelectronics ang digital ecosystem sa hinaharap ng makabagong panahon. Muli Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas. Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Yeah, maraming salamat Ms. Dandy Macarambon. Samantala, NIA Region 1, pinaigting ang kasanayan ng mga opisyal para sa mas mahusay na pamamahala. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
10: Mildred.
12: Nagsagawa ang National Irrigation Administration Regional Office 1 ng dalawang araw na training seminar para sa mga leader at office heads ng ahensya bilang bahagi ng pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa pamumuno at pananagutan. Idinaos ang seminar na may temang Leading with Accountability, Modern Practices for High Impact Leaders sa Regional Training

0: Pinapamamahala at maisulong ang layunin ng ahensya na makapaghatid ng epesyente at napapanatiling serbisyo sa irigasyon para sa mga magsasakang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Eh, maraming salamat, Mildred. Samantala, pagsusunog ng FEG sa mga kilos protesta kasabay ng SONA, hindi papayagan ng PNP. Para sa detalye, alamin natin kay Dean Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Dean.
3: Hindi papayagan ng Philippine National Police o PNP ang pagsusunog ng FEG sa mga isasagawang kilos protesta kasabay ng ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Nabatid na ito ay karaniwang ginagawa o bahagi ng aktibidad ng mga nagkikilos protesta sa araw ng SONA ng Pangulo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco, illegal ang pagsusunog ng FEG. Kung hindi anya magpapapigil ang mga rallyista, ay gagawin ng PNP ang lahat ng kaukulang aksyon. Tiniyak naman ng PNP na ipatutupad ang maximum tolerance sa mga pagtitipon. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Dayan. Tuloy-tuloy tayo. It's now 7:58 in the evening. Pagbabago sa antas ng kabuhayan at increased awareness sa traditional na paghahabi, nais na makamit ng SLP Weavers Association sa Lantong Maimbong, Sulu. Para sa detalye mula Sulu, alamin natin kay Eloisa Muhammad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Eloisa.
4: Formal na natanggap ng Weavers Association ng Lantong Maimbong Sulu ang seed capital mula sa Sustainable Livelihood Program o SLP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Sulu. Sa halagang 400,000 pesos ani Saifa Hamid Aksidul, Panguro ng Lantong Weavers SLP Association, malaki ang mitutulong sa kanila ng kapital upang mapaunad pa ang kailang kabuhayan na paghahabi o paggawa ng peace yawit. Na oportunidad din na maipamalas ang kailang talento hindi lamang sa Maimbong kundi sa ibang bahagi ng bansa. Gagamitin nila ito upang maipatayo ang isang weaving center sa kailang barangay na kumpleto na sa mga kagamitan sa paghahabi. Dito mas mapapadali ang kailang paghahabi at mapagtutunan ng pansin ang paggawa ng siyawit. Aniya, eksperto at malalim na ang kaalaman ng 30 miyembro ng asosasyon hinggil sa paghahabi na siya ring pangunahing kabuhayan ng ilan sa kanila. Labis ang pasasalamat nito sa DSWD sapagkat sa unang pagkakataon na pili sila na mapabilang sa ganitong klaseng programa na pangunahing misyon ay mapayabong ang kailang kabuhayan. Hinikayat naman ni Mayor Sheila Tan Hayudini ng Maimbong ang bawat miyembro ng asosasyon na pahalagahan ang oportunidad na ito na malaki ang mayambag sa pagpapaangat sa antas ng pamumuhay ng bawat miyembro at makatulong din sa kailang mga kabarangay. Sa seremonya, nagbahagi rin ng mensahe at ang mga kinatawan ng DTI Sulu, BCPCH at Dole 9 at ipinakilala ang mga programa na posible pang mabenepisyon ng mga miyembro nito. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Hulo.
1: Yeah, maraming salamat, Eloisa Muhammad. Samantala, PNP, wala pang malinaw na impormasyon kaugnay sa posibleng pagtitipon ng Iglesia ni Cristo kasabay ng SONA 2026. Para sa detalye, nagpabalik Dayan Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Then,
3: wala pang malinaw na impormasyon kung magkakaroon ng pagtitipon ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC sa araw ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, wala pa silang kumpirmasyon o koordinasyon kung magkakaroon ng aktibidad ang INC sa July 27. Gayunman, sinabi ni Ko na nakahanda ang PNP na magdagdag ng puwersa at magsagawa ng mga kinakailangang security adjustments sakaling matuloy ang naturang pagtitipon. Sa ngayon, tatlong grupo pa lamang ang pinayagang magsagawa ng rally sa araw ng SONA. Samantala, naka-full alert status na ang buong hanay ng pulisya sa Metro Manila bilang bahagi ng paghanda para sa ikalimang SONA ng Pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ayan, maraming salamat, Dayan Lear. At yan po ang kabuuan ng ating programa. Maraming salamat sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat din kay Princess Abiba sa Ripauda. Visit po kayo doon sa area na yon sa may Avire. Ayan, Avire Tower. Anyways, maraming salamat din sa lagi nating kaakibat. Engineer Joy Timidan, Engineer Matet Segovia, Engineer Marvin Toledana, at si Miss Rose Ann Erno. ang ating mga engineers at

0: Siyempre, ang ating production, siyempre, kasama natin for tonight, si Ice Adan. Maraming salamat din kay Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripaudac, ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Kita-kita po ulit tayo next week. Dito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Susunod na po, vloggers ng bagong Pilipinas. Happy weekend! Oras 8:02, magandang gabi.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service
6: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec. Asa na si Emes po yata ang nakakabit
13: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
14: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
16: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko.
16: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
18: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
19: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
18: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
19: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
18: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
20: Time check, 8:08 ng gabi mga kababayan. Araw ng Biyernes, July 24, 2026. So yan mga kababayan, andirito po tayo ngayong araw ng Biyernes at syempre napuno tayo ng hindi magagandang balita no, mula Lunes hanggang Huwebes. Kaya bibigyan naman natin itong ating mga kababayan ng magandang mga balita naman no, pagtatapos ng weekend no. Andito po ang inyong lingkod, vlogger ng bayan, at kasama ko ngayon ang ating partner, Papa Trix.
21: Yun, salamat po at ako po yung lingkod, Papa Trix TV. Yan, sa YouTube po nyo ako mapapanood. At syempre, One Shot TV sa ating Facebook. At mapagpalang araw po sa inyo, magandang gabi po sa mga kababayan natin. Yan.
20: So yun, no, mga kababayan, alam naman natin sa darating na Lunes, no, ay gaganapin itong ating Sona. Na ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At alam naman natin sa Sona, doon ipinipresenta ang mga nagawa at mga proyekto, programa ng Administrasyong Marcos para sa ikabubuti ng ating bayan. At tayo bilang mga vloggers ng Bagong Pilipinas ay katuwang ng ating pamahalaan partner no, sa pagbibigay ng impormasyon, no, pagbibigay ng mga detalye nito mga programa na talaga namang napapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Partner, anong masasabi mo? Nalalapit na ang Sona.
21: Nako, ito partner, sa totoo silang, ito na nga lang, ito magiging topic na nga lang natin. Partner, siksik-liglig na yung umaapaw itong mga ginagawa ng ating gobyerno, no, ng ating Pangulo. Excited ako dito, itong Sona ng ating mahal na Pangulo, dahil syempre, ang unang para sa akin na opinion ko lang to no. Eh syempre itong inaabangan natin balita, ito yung mga kung ano na naman yung mga
20: nagawa
21: at programa, hindi lang yun, no? Yung mga sinasabi nga nila na isasabihin naman ng Pangulo na yung magiging proyekto
20: flagship program,
21: di ba?
20: Na natatabunan ng mga fake news yun, or disinformation. Yun. So partner, bago tayo magtuloy, no? Paalam muna natin sa ating mga kababayan kung saan pa pwedeng mapanood o mapakinggan ang ating programa, no? Vloggers ng Bagong Pilipinas, no? Ang Radyo Pilipinas ay napapanood sa lahat ng social media platforms, no? Facebook, YouTube, at sa pangunguna sa live streaming ng page ng Radyo Pilipinas na meron ng 1.9 million, no? Congratulations po sa ating lahat. 1.9 million followers na ang Radyo Pilipinas. At mapapakinggan din no sa 104.3 The Capital FM. So syempre hindi lang sa radyo at sa social media. Mapapanood din tayo sa free TV, no, sa TV Plus, sa Channel 3 ng ABS-CBN at sa Affordable Box Channels 45 to 49.
21: Yun. At sa GMA7 din, mapapakinggan din kami sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyong AM band. Syempre nagpapasalamat din po pamunuan no ng Presidential Communication Office o PCO na si Acting Secretary Dave Gomez at sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at dito sa Mega Manila, maging sa lahat ng mga kababayan natin na nasa abroad at syempre huwag natin kalimutan ang ating mga kapwa vloggers.
20: Oh, yun ang partner, no? Sa dami ng platforms, no? Pa radyo, social media, TV tayo mapapakinggan, ay malaking tulong ito para maiparating natin sa ating mga kababayan itong magagandang balita, itong makabuluhang impormasyon na hindi nakakarating, no? Kailangan talaga na importante talaga yung ano, yung connection.
21: Totoo
20: na tinatawag, no? Dahil nga sa dami ng mga misinformations, no? Mga fake news na kumakalat, nandito tayo, no? Katuwang ng ating gobyerno, pamahalaan, para ibigay itong mga balitang ito. Yan. So, syempre, sisimulan na natin ang ating topic kasi baka kulangin, eh, no? Dahil nga sa sona ng Pangulo, napakaraming magagandang balita.
21: Yun ang kaabang-abang. Oo,
20: at kaabang-abang sa Lunes, ay bubungaran na natin. Baka kapusin tayo sa oras, no?
21: Okay.
20: Itong programa ng PhilHealth, ang tinatawag na PhilHealth Yakap, no?
21: Yun.
20: So ano ba yung PhilHealth Yakap? Ang dami kasi mga kababayan natin na pag nagtanong, ano ba yung PhilHealth Yakap na yan? Ano ba makukuha namin? So, ang PhilHealth Yakap o Yaman ng Kalusugan Program na dating kilala bilang consulta package ay isang pinalawak na programa ng pamahalaan para sa pangunahing pangangalagang pangkalusugan, partner, no?
21: Itong ano programa kasi na to, partner, na ang maganda dito sa programa na to, mga partner, dito po yan sa ano, kumbaga nakita naman natin to sa Caloocan to, no, na umabot na, partner, sa 30 na yata itong mga ano, no, mga health ano facilities nila doon, no? Tama ba?
20: So, isang example lang, no? Itong sa Caloocan, no? Pero unahin muna natin ito, ano ba ang layunin nitong PhilHealth, no?
21: Okay.
20: So, layunin ito na magbigay ng libreng check-up.
21: Mm-hmm.
20: Libreng check-up, laboratory diagnostic test.
21: Mm-hmm.
20: Gamot worth 20,000 pesos. Kada taon, renewable yan, partner.
21: Totoo yan, partner.
20: Renewable yung 20,000 na yan. Every year, pwede silang mag-renew. At sa lahat ng mga, syempre, sino ba ang pwede mag-avail? Rehistradong miembro ng PhilHealth, no? So, ganun. Once na magparegister tayo, para mapabilis, kailangan natin ng e-gov na tinatawag, no? At syempre, kung ikaw ay membro, meron tinatawag yan na number, membership number, i-encode lang doon. At once na ikaw ay membro na, mamimili ka lang, partner. Gaya na sinabi mo kanina, sa Caloocan City, sa lungsod ng Caloocan, merong 39 health centers na pwedeng magpunta ang mga batang kangkalu para magparehistro at mag-avail nitong PhilHealth Yakap. Kung saan nandoon na yung doktor.
21: Sila na may video tayo dyan, partner.
20: Oo, pero imagine mo, partner, ha? Sa health center, doon na magre-register, nandoon na rin yung doktor.
21: Oo.
20: At kung sila ay nakapag-register na dito sa PhilHealth, sa Yakap, pwede na silang humingi ng reseta kung ano man yung kailangan nila. Pwede na rin silang mag-request ng laboratory na tinatawag yung diagnostic na pwede namang ma-avail sa mga primary care o yung mga registered na mga partners nitong PhilHealth.
21: Yun.
20: So para sa ano, para sa ating mga manonood, no, sa ating mga taga-subaybay dito sa vloggers ng Bagong Pilipinas, i-play natin itong video kung saan sa barangay Bagong Baryo Zone 1 Health Center ay na-interview natin yung kanilang doktor doon. So pwede po nating i-play yung ating unang video for topic 1.
21: Okay.
0: Magandang araw po, mga batang kangkalo. Ako po si Dr. Ren Fernando, isa po sa mga doctors dito sa Bagong Baryo Zone 1 Health Center. Ano po ba ang mga services na meron ng ating health center? So, unang-una po, meron tayong mga libreng konsulta. Ang Bagong Baryo Zone 1 Health Center din po ay isang yakap clinic kung saan po pwede po kayong maka-avail ng libreng gamot. Basta po ito po ay pasok sa yakap program. Gagawan lang po namin kayo ng reseta. Meron din po itong mga libreng laboratory po na ginagawa sa Caloocan City Medical Center.
20: Doc, ano po ba yung mga gamot usually dito? Para kasing may butika na kayo dito sa inyong health center. Ano po yung madalas na hinihingi ng inyong mga pasyente o mga batang kangkalo?
0: Usually po, meron po tayo itong Planet Pharmacy kung saan meron po sila mga gamot para sa mga nag-maintenance po sa hypertension, sa diabetes, matataas na cholesterol. Ngayon po, kung ang ininom niyo pong gamot ay wala po dito sa Planet Pharmacy natin, at basta po yan po ay pasok sa YAKA program, pwedeng-pwede po tayong makakuha po ng reseta. Basta po magpapakonsulto lang mo po kayo sa aming mga doctors.
2: Dok, pwede niyo po bang i-invite itong mga batang kankalu na magparehistro o magpa-member sa YAKA program?
0: Para po sa mga batang kankalu, pwedeng-pwede po kayong magpa-register sa PhilHealth YAKA program po. Unang-una po, basta kayo po ay miyembro ng PhilHealth. At pangalawa po, mamimili kayo na inyong accredited na clinic. So, piliin nyo lang po itong center natin, Bagong Baro Zonal Health Center. At pagkagalit po, kompletuhin nyo lang po yung inyong FPE o First Patient Encounter kung saan po meron tayong konsulta para sa inyong mga kalusugan. Basta kayo ay mga maintenance po na iniinom, pwede po natin gawan po yan ng reseta. May sarili po reseta ang YAKA program. At meron din po silang sariling request ng laboratory kung saan pwede po tayo magpagawa ng mga basic laboratory na ginagawa po ito sa Caloocan City Medical Center.
21: Ayun, partner.
20: So, yun, partner, no? Sa lungsod ng Caloocan, katuwang ng lokal na pamahalaan ang mga pampublikong health centers at piling pribadong pasilidad upang direktang maihatid ang serbisyong ito sa mga batang kangkalu. Mm-hmm. Ito yung maganda ngayon, partner, no?
21: Mm-hmm.
20: Ang ating pangulo, katuwang ang local government unit, no, yung mga mayors, yung mga alkalde ng mga lungsod upang iparating sa ating mga kababayan itong mga serbisyo. Kasi pagdating sa healthcare partner, ito hindi lang ito pribilehiyo. Ito ay karapatan, no? Karapatan ng bawat Pilipino na magkaroon ng ganitong uri ng serbisyo. Napakahalaga 'yan, 'di ba, partner? Lagi sinasabi, no? Bali nang wala kang pera, pero kailangan importante maayos ang iyong kalusugan. At sa lugar ng Caloocan kung saan merong 39 partner.
21: 39.
20: Grabe, no? 39 ng health center sa buong Caloocan. At bukod doon, merong mga nagre-register doon, 'di ba? Namamahala doon sa mga health centers. Sila 'yung nag-a-assist lalo sa mga senior citizens. Sila na yung magre-register. At pati sa mga malalapit na butika, yun ang kagandahan, no? Sa dami ng mga health centers na pwede silang magparehistro, kung wala silang tinatawag na e-gov, pwede rin silang magsadya doon sa tinatawag na ano, no? Yung City Health Department.
21: Yun. At partner, at hindi lang sa Caloocan, pero sa buong bansa, meron tayong 4,287 accredited clinics, no? Para sa listahan ng mga accredited clinics, bisitahin natin ang PhilHealth website. At saka partner, may dagdag ko lang, no, dito sa YAKA program na to, no. 'Di ba? Kasi marami kasi partner na mga kababayan natin, hindi nila alam itong ano na to, kung paano mag-register, 'di ba? Yung iba kasi paano naman yung mga senior citizen. Lalo na ang problema natin dito, partner, kadalasan na na-encounter natin yung mga senior citizen, hindi naman sila take, hindi naman sila marunong sa ano. Kumbaga, ang pinakatanong kasi partner, ano yung
20: pinakamabilis
21: na paraan nila para sila ay maging membro nito? Kasi
20: at
21: kailangan talaga member
20: natin, partner, no? Example lang natin itong lungsod ng Caloocan dahil sa dami ng clinic. Pero gaya ng sinabi mo, mahigit na 4,000, no? 4,000 na health centers, no? Or clinics ang otorisado ng PhilHealth upang makapagrehistro. Tama. Ang lahat ng miyembro ng PhilHealth para ma-avail ang YAKA program. Gaya ng sinasabi mo, paano ba mag-avail? Paano mag-rehistro?
21: Yung mga senior citizens, diba?
20: Senior citizens. I-play natin yung video kung saan nagpapaliwanag itong City Health Department ng lungsod ng Caloocan para makatulong sa ating mga kababayan.
17: Okay. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Nurse Edith.
22: Ako po si Dr. Victoria Bernabe, Doc Beck.
17: Nandito po kami para ibalita sa inyo na ang gobyerno po ay mayroong programa na YAKAP. At ang YAKAP, ang ibig sabihin po ng YAKAP ay Yaman ng Kalusugan Program.
22: Dito po sa Caloocan, meron po tayong 39 health facilities na accredited po as YAKAP facilities.
17: Paano po ba tayo maging miyembro ng YAKAP? Ang PhilHealth YAKA po ay nagbibigay po ng libreng check-up, libreng piling laboratorio, libreng piling gamot, at libreng screening po per cancer. Ang programang ito ay nationwide at ito ay sa pamamagitan po ng ating Pangulo, isang programa na kung saan ang ating kalusugan ay atin pong karapatan at hindi pribilehiyo. Madali lamang po ang proseso ng pagpaparehistro. Una po ay sa pamamagitan po ng eGov app na kung saan po nandoon po ang mga facility na kung saan ay pwede niyong piliin para maging inyong yakap clinic. Pwede din naman po magsadya po tayo sa ating PhilHealth, local health
22: Insurance Office. Sa Caloocan po, nandyan po yan sa monumento. Napakadali yung puntahan malapit sa LRT.
17: Pwede po tayo magsadya sa ating mga yakap clinic, sa ating mga health center, at ia-assist po kayo kung paano po kayo makakapag-rehistro.
22: Dalawang grupo po ang mga gamot. Meron pong 22 na gamot na available po ito sa ating mga health centers. Hindi po kailangan na magpunta pa tayo sa mga pharmacy para ma-avail ito. Bukod po dyan, meron tayong 54 na iba pang gamot na ito ay makukuha natin sa mga gamot facilities, gamot accredited facilities. Ito po yung may mga maintenance po natin para sa mga diabetes, hypertension, may mga antimicrobials din po, at iba pa pong mga gamot. Every year, 20,000 po. Basta po kayo ay miyembro.
17: Hindi lamang po ang miyembro. Ipalista rin po ninyo ang inyo pong mga dependent, at bawat tao, bawat dependent ay mayroon din pong allocation na 20,000 na halaga ng gamot. Ang yakap facility lamang po natin ang maaari pong magbigay ng reseta po ninyo. Kaya po piliin na po ninyo ang facility po na malapit po sa atin, mga batang Kangkalu. Dahil po may advantage po yan, dahil accessible po siya, kapag kailangan po natin, maaari po tayong pumunta agad-agad na hindi na po tayo gagastos ng ating pamasahe.
22: Mga batang Kangkalu, inaanyayahan po namin, huwag po nating sayangin ang pagkakataon. Mag-avail po tayo, pumunta tayo sa mga health facilities, yakap facilities, para mapangalagaan po ang ating mga kalusugan.
17: Mga batang Kangkalu, handa na po kaming yakapin kayo. Magpayakap na po kayo sa amin.
20: Yun. So yun, partner, no? Yakap facilities, yung pinakamalapit na sa kanila. No? At ulitin natin, hindi lang ito sa Caloocan. Example lang po natin ang lungsod ng Caloocan. Yes. Pinapakita lang natin kung gaano ka-organisado itong lungsod na pinamumunuan ni Mayor Along Malapitan. No?
21: Partner, 39.
20: Health centers sa buong Caloocan. Pumili ka na ng pinakamalapit. At hindi lang yan. Kapag nag-avail ka ng YAKAP program, ilista mo lahat ng dependents mo. Hindi lang ang padre de familia o ang nakarehistro ang merong 20,000 na gamot taon-taon, kundi pati mga dependents niya ay kasama makakapag-avail nitong 20,000 na libreng gamot taon-taon.
21: At partner, ang kahalagaan nito, itong pagbibigay natin ng kaalaman sa mga kababayan natin, marami pa rin kasi mga kababayan natin talaga na talagang hindi alam ito. Hindi nila na meron palang ganito, na meron 20,000 sila na gamot na pwede nilang
20: akala nila mahirap mag-rehistro.
21: Akala nila mahirap. Eh, basta may PhilHealth ka lang. May PhilHealth,
20: member ka.
21: Member ka.
20: May cellphone ka.
21: Oh, may cellphone ka. Diba kung wala ka namang cellphone, sabi ko, senior citizen, pumunta lang kayo sa mga health facilities nila.
20: Sa mga liyo na tinatawag.
21: At may dagdag ko lang, partner, pag-usapan natin to yung laboratory, kasi ang sinasabi kasi nila dito, paano naman po sa mga laboratory? Kasi gamot lang, diba, yung laboratory. Paano naman nila, sa mga, dito, kung ito naman, kung sa Caloocan naman, para sa kanila, ang strategy naman nila doon is pupunta ka sa mga health facilities nila.
20: May doktor.
21: May doktor na doon, at doon ka kukuha ng
20: request. Kung ano yung gusto mo ipa-check.
21: Oo, kailangan dumaan ka muna doon. Yun, para sa inyong kaalaman. Sa mga laboratory, lahat kung ano man. May mga sa mga health facilities kasi meron kasi mga doktor doon na tumitingin talaga.
20: Oo, kasi marami nagtatanong ano ba mga gamot, no? Yung sinabi nga ni Doktora kaganina, no, Doktora Beth, na 22 na gamot ang maaari na makuha sa yakap facility.
21: Oh, may 54 pa. Oo.
20: At kung wala doon yung iyong pangangailangan, merong doktor na magrereseta sa iyo at pwede mo itong i-avail. Uh-huh. Pupunta ka naman doon sa mga accredited na pharmacy ng yakap. Yung napili mo, siyempre piliin mo na yung pinakamalapit sa'yo.
21: Tama.
20: Yung hindi ka na mamamasahe. Mm-hmm. Yung hindi ka na tinatawag nito, gagastos.
21: Uh-huh.
20: No? Yung pamasahe kasi, pwede pa yung ipang, ano, ipambili ng pagkain, ng anumang ano, uri ng pangangailangan natin, di ba? Mm. At eto, partner, ha, lilinawin lang natin. Itong PhilHealth Yakap program ay nangyari sa ilalim ng pamumuno ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
21: Yun, no? Diba?
20: Ito ay ano, in-improve. Mm-hmm. Pinag-ige. No? Kung saan, ito wala naman, walang ganito dati. Meron, pero hindi ganito kaganda. Mm. No? Kaya yan ay dapat malaman ng ating mga kababayan. Oo,
21: 'di ba? Tsaka yun nga yung kagandahan diyan. Eh ito yung kasama na doon sa igob. 'Di ba? Pag may igob ka, andun na rin yung ano, paano ka magpapa-member. Mm-hmm. Basta may igob ka, nandoon na yung PhilHealth, pwede ka na mag-register doon. 'Di ba? Ay alam naman natin, flagship program ni PBBM 'yan, yung igob na 'yan, 'di ba?
20: Oo, kaya sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Mm-hmm. At hindi lang 'yan, pati mga OFWs, ha, kasama rito. Tama. Ang ating mga bagong bayaning OFWs kung saan alam natin doon sa OWA meron mismong PhilHealth Yakap facility. Yes, kung saan pwede silang magparehistro. Ayan, binabati po natin, magandang gabi ang ating OWA administrator, no, Attorney PY Kaunan, no. Magandang gabi po sa inyo, Attorney. At yung mga kababayan nating OFWs, mga bagong bayani na mga nanonood ngayon sa atin, pati po kayo kasama po rito. Basta kayo po ay membro ng PhilHealth, maaari po kayong magsadya sa lahat ng yakap facility ng OWA.
21: Mm-hmm.
20: No? Or yung inyong mga kamag-anak dito, Luzon, Visayas, Mindanao, napakadali lang po. Napakadali lang po magparehistro pag ikay membro. Kaya dapat po wag natin palagpasin ang mga ganitong programa.
21: Tama.
20: Kasi gaya na sabi nila, no, nila Doc, ang ating kalusugan, no, ay isang karapatan, hindi pribilehiyo lamang.
21: Tama, partner.
20: So ayan, partner, no. Natapos tayo sa magandang topic natin about sa PhilHealth Yakap program, kaya kailangan muna nating
21: pauna pa lang 'yan, partner. Pauna pa lang 'yan.
20: So after the break, bibigyan natin sila ng another good news, yeah, no? Kaya 'yan, antayin niyo po, kami magbabalik dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
23: Kaalamang ASEAN.
5: Alam niyo ba na ang Myanmar ay may malalim na kasaysayan ng pananampalatayang Buddhism? Noong 11th century, naging sentro ito ng Theravada Buddhism na tradisyong buhay na buhay hanggang ngayon. Dahil dito, libu-libong templo at monasteryo ang matatagpuan sa Myanmar, kabilang na ang mahigit 2,200 na mga istruktura sa Bagan na dinadayo ng mga turista. At mas madali itong masilayan ng mga taga-Southeast Asia dahil sa visa-free privilege sa loob ng ASEAN. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
24: Navigating our future together.
25: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
26: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning na kasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
6: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Ako po si Romalisa Alfaro Pataksin ng Puerto Princesa City. Ako po isang empleyado ng pamahalaan. I have worked with the government for almost 38 years. At sa panahon po ng aking paglilingkod sa gobyerno ay gusto kong magpasalamat sa pamahalaan. Unang-una sa pagbibigay ng sahod na unti-unti naman tumataas na nakakatulong sa pagtataguyod ng aking pamilya. So, sa ating pong mga opisyalis ng pamahalaan, salamat po sa pagbibigay ng importansya para po sa welfare ng mga government employees.
8: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayo tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
6: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
10: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
6: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: Okay, ako po pala si Gemma Laison. Ako po ay nakatira sa Port 26, Maa Riverside, Maa Davao City. Ang masasabi ko lang sa ginawang project ng flood control dati sa lugar namin, kasi nung una nung hindi pa nagawaan ng riprap o ng dike yung aming lugar doon sa Maa Riverside, kasi flood prone area po kami. So laging bumabaha, nahihirapan ang mga bata, mga mag-aaral, yung mga trabahante po na pumasok sa trabaho, sa paaralan. Sa ngayon, mula nang nalagyan na po, hindi na po kami binabaha at naging madali na po para sa amin ang pagpunta sa trabaho at ang pagpasok po ng mga bata sa paaralan. Hindi na po kami gaanong nahihirapan at hindi na po kami naka-experience masyado ng mataas ng mga baha gaya ng dati.
8: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayo tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
6: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
12: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo.
26: sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
1: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
26: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
1: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
26: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
13: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
20: 8:38 ng gabi. Yan, nagbabalik po ang Friday edition ng Vloggers ng Bagong Pilipinas. Partner, natapos tayo sa isang magandang balita, partner, no? Itong PhilHealth yakap. Pero hindi natin palalagpasin ang gabi nang hindi natin susundan ng panibagong bagandang balita, partner. At ito yung tinatawag na programa, no, ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang programang pangkalahatan, pangbuong bansa, pangsambayan ng Pilipino. Bawat bayan makikinabang.
21: Yun.
20: Alam naman natin, no, kung saan-saan nagpupunta ang ating mahal na Pangulo upang dalhin, ihatid sa ating mga kababayan itong nasabing programa. At umpisa na natin, no, kung saan siya huling nagpunta nitong linggong ito, no? Mas pinalakas na serbisyo at pagkakaisa para sa BARM o tinatawag na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mas pinaigting ng national government at Bangsamoro government ang kanilang pagtutulungan sa paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program at Bangsamoro government convergence program sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Sa ilalim ng programa, 2,167 na barangay sa BARM ang nakatanggap ng suporta para sa edukasyon sa pamamagitan ng Presidential Scholarship Program at mga prioridad na proyektong pangkaunlaran na batay sa pangangailangan ng bawat komunidad. Kasabay nito, naghatid ang 15 ministeryo at mga tanggapan ng BARM ng magkakaugnay na serbisyo para sa mamamayan at mga sundalo, kabilang ang pabahay para sa mga dating Bangsamoro combatants, scholarships at TBET grants. Ito yung technological, yung vocational programs ng TESDA. Learning at teacher's kits o mga kagamitan, pantawid pasada, fuel subsidy, yun, no, na pinamimigay doon sa mga naapektado nung oil price hike, no? At itong tinatawag na tulong sa mga balik Bangsamoro workers, serbisyong pangkalusugan, kasama yan, pamamahagi ng titulo, yun, partner, titulo ng mga lupa, suporta sa mga magsasaka at mangingisda, alam naman natin yan, no? Bangka at traktor. At higit sa lahat, yun, ang Project Tabang. No? Patunay ito ng mga sama-sama pagkilos upang maihatid ang mas maraming oportunidad, mas maayos na serbisyo at mas mapayapa at maunlad na kinabukasan para sa bawat pamilyang Pilipino.
21: Yun.
20: Partner, pwede natin ipa-play, no, itong pagbisita ng ating mahal na Pangulo doon sa BARM. No?
21: Yun.
20: Sige, para makita ng ating mga viewers.

0: doon.
1: Partner, nakita mo yun. Grabe. Ikaw na magsabi nung nakita mo.
0: Nako, grabe. Nakita ko halos kumpleto yung mga grabe, mga talagang kagamitan, no? Partner, kasi alam mo, partner, natutuwa ko dahil may mga ganitong ginawa ng ating Pangulo, itong pagtutulungan ng national at nitong
1: local.
0: Local, no? At partner, napansin ko lang dito kasi para sa kalaban ng lahat, ang BARM naman po, ito talaga yung talagang marami mga mahihirap na kababayan natin dito, mm-hmm. no? Kapos sa mga ano, sa mga infrastruktura, ang lalayo ng mga paaralan dito, mm-hmm. oh, di ba? At saka syempre yung mga daanan diyan, yung mga kalye sira-sira. So itong programa ni PBBM na to, malaking bagay ito para mas papabilis yung serbisyo, di ba, partner?
1: Oo. Mm-hmm. Nakita natin doon sa video, no, na merong mm-hmm. Transport,
0: oh, yun.
1: Patient transport vehicle, yun. O tinatawag natin na ambulansya, merong traktora, mm-hmm. merong mga kits na tinatawag, yung tinatawag natin na beginners, learners, teachers, no, yung mm-hmm. vocational, no? Meron mm-hmm. ding bigas kasi yung iba ano eh ginagamit na pang misinformation lang eh.
0: Uh-oh.
1: Puro bigas lang daw yung pinamimigay ng ating mahal na Pangulo. Mm. Pero doon ako nagtataka eh, no? Mm. Na natatapalan itong mga misinformation, itong magagandang balita na ito. Mm. Imagine partner ha, ilang libo yon, mm. di ba? 2,000, no? 2,000 mahigit ang nakatanggap ng serbisyo at programa na ito. At mga kababayan, kapag ang Pangulo po natin ang bumaba dyan sa isang lugar o sa isang lungsod at lalawigan, makikita po natin na kompleto. Mula pangkabuhayan, pangkalusugan, pangedukasyon, lahat yan, no? Kompletong ibinibigay ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos para sa sambayan ng Pilipino. Kaya tayong mga nakakapanood dito, tayong mga nakasubaybay dito sa aming programa na Vloggers ng Bagong Pilipinas, maari nyo pong i-share, no, sa inyong mga kakilala, mga kaibigan, kamag-anak, mahal sa buhay, itong mga programang ito na natatapalan eh ng hindi magandang balita.
0: Totoo. No? That, tulad dito, partner, no, sa para sa kalaman, yung ginawa ng Pangulo na yan, eh meron ding pabahay para sa mga Bangsa Moro Combatants.
1: Oh, no? Yung mga sumuko.
0: Oh, di ba?
1: Mga nagbalik loob sa ating pamahalaan.
0: Mm, 'di ba? Malaking bagay din 'yun, 'di ba? At nakakatuwa dito, partner. Itong programa ng Pangulo, yung mga ipinamimigay pa na titulo.
1: Titulo.
0: No, ano masasabi mo doon, partner? Oh. Wala ka ba nang napapansin, partner? Ito, wala ka nang napapansin. Sa lahat po ng mga programa ng Pangulo, hindi nawawala yung sa mga probinsya na pinupunta niya. Sa lahat ng programa niya, no. Lagi niyang tinitignan yung mga tulong katulad ng mga pangangailangan ng mga kababayan natin.
1: Kung ano yung mostly needed, no? Most
0: needed, di ba? Para masolusyunan yung problema. Yan, katulad yan. O, di ba? Titulo.
1: Mas masarap kasing saka, tadiman o sakahin ang lupa na iyo, na sariling iyo na, no? Na talagang, ano mo, bubungkalin, pagyayabungin na tinatawag, lalim ng Tagalog natin, partner. So, yun, mas masarap kasi yun, no?
0: Saka,
1: sa pakiramdam.
0: At saka alam ng ating Pangulo, yung kahirapan na ng ating mga kababayan, yung mga pangunahing pangangailangan, yan ang mahalaga kasi sa isang leader na
1: prioridad.
0: Prioridad. At syempre, alam
1: at
0: naman.
1: At alam naman
0: natin, partner, ang kanyang ama dati, di ba, sa agrikultura, yan ang ano nila, di ba? So makikita mo dito, hindi nawawala yung mga ganitong programa ng Pangulo na pangunahing pangangailangan, yun ang tinitignan.
1: In short, partner, on hands ang ating Pangulo.
0: Yes.
1: No, at hindi natatapos dito sa BARM, sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang pinuntahan ng ating Pangulo, no, upang ibaba itong bawat bayan makikinabang. Kasi kasama ang Puerto Princesa, Palawan. Yun. No? At yan, babasahin po natin mga kababayan. No? Pinangunahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng programang Bawat Bayan Makikinabang sa Puerto Princesa City sa Palawan noong Hulyo 23 taong 2026 upang maghatid ng iba't ibang tulong at pondong pangkabuhayan sa mga lokal na pamayanan. Sa ilalim ng inisyatibang ito ng pamahalaan, layon nitong palakasin ang mga barangay sa pamamagitan ng direktang tulong sa pagkain, edukasyon at infrastruktura. Oo, gaya ng pinamahagi, no, doon sa BARM, ibinaba din sa Puerto Princesa, Palawan. Partner, pagkain.
0: Bigas, yung mga bigas.
1: Bigas. Edukasyon, Presidential Scholarship Program. Ilan ang nabigyan, no?
0: 16.
1: Imagine mo, tagta 20,000 yan, partner. Sa bawat scholar, no? Presidential Scholarship Program na tinatawag. At infrastruktura, partner. Ipaliwanag mo yung infrastruktura. Kasi sasabihin na naman, bigas na naman pinamigay. Financial assistance na naman yung pinamigay. Hindi. Eto, infrastruktura para sa agrikultura. Oo, o tinatawag nating SRIP, partner. Ipaliwanag mo sa kanila yung SRIP na yan. Yung dam na yan.
0: Yung mga pangunahin, di ba, yung katulad ng mga ano, irrigation, di ba, mga partner, sa mga magsasaka, di ba?
1: Napakahalaga niya.
0: Yun, yung mga irrigation.
1: Small reservoir irrigation program na tinatawag. Yun. No? Kasi ganito po yan, mga kababayan, no? Huwag po nating mamaliitin pag sinabing mga SRIP, no? Kasi napakalaki po ng parte niyan kung papaano nakakapag-supply ng bigas ang ating mga magsasaka. Kasi kung may patubig, maayos na patubig, maayos na irigasyon,
0: yun.
1: Maganda ang ani, maganda ang pagtatanim ng ating mga kababayan. Kaya napakahalaga niya ang mga infrastruktura na yan.
0: Yung farm, ano, machinery na itinatayo niya.
1: Oh, no? Yung rice,
0: para doon na iniipon yung ano, yung mga, di ba, yung mga magsasaka. Pag-harvest, doon nalagay at binibili ng gobyerno.
1: Oh, at ang gobyerno din, no? At kabilang nga rin yan, doon sa inilungsad nung nakaraan, no? Nung nationwide kick-off ng National Feeding Program, no? Kung saan yung mga ginagamit ng Department of Education na ipinakakain sa ating mga estudyante at mag-aaral ay binibili mismo doon sa
0: mga
1: magsasaka.
0: Totoo,
1: yung mga produktong agrikultura nung lugar na iyon ay binibili ng ating pamahalaan, no? Kung saan umiikot, no? Nagsi-circulate itong ekonomiya natin.
0: Talaga sisipagin talaga ang mga magsasaka pag ganyan. Na hindi na sila na problema, eh. Na pag nag-ani sila, alam nila na talagang ito bibili ng gobyerno, di ba? At ang kagandahan sa mga ginagawa ng Pangulo sa mga infrastruktura na to, yung pagpapalakas niya, pagpaparami niya, katulad niyan, yung mga farm machineries na sinasabi ko nga, partner. Ang
1: kalang... Bukod sa mga traktora,
0: ha?
1: Bukod sa mga traktora, sa
0: traktora
1: mga seedlings at sa mga abono.
0: Imagine
1: mo, sinasabi mo, meron ng, ano, meron ng mga machineries, no? Meron ng irrigation, meron ng abono. Mga traktora, merong mga seedlings, meron pang fertilizers.
0: Yun, kompleto.
1: Ano pang hanapin mo? Diba? Kompleto ibinibigay.
0: At saka yung mga traktor na inano, yung mga makabago yung partner.
1: Oo, mga makabago yun. Nakikita ko, partner, talagang gamit na gamit na itong mga, ng mga nabibigyan. No?
0: Kung maga, kahit bata ka pa, eh kung makita mo na ganito, lang, ganito kaganda yung mga kagamitan. Eh siyempre, may pag na-impluensya ka ng iyong ama, ano, na kasi actually mga partner, ha, maraming kabataan ngayon na hindi na sila interesado
1: sa pagsasaka.
0: No? Sa pagsasaka dahil nakita lang, Manila lang tayo. Takbo sila ng Manila.
1: Trabaho na lang.
0: Abroad na lang. Pero hindi nila alam na mahalaga rin na matutunan nila to dahil malaking ano to, kumbaga tulong mo rin para sa bahay kung kaysa mag-abroad ka pa ba? Luluwas ka pa ba ng Manila?
1: Kailangan may pagpatuloy ito, eh.
0: Yun.
1: Kasi yung mga farmers natin, gaya ng ginagawa ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., no? Sinusuportahan niya itong agrikultura.
0: Tama,
1: itong ating mga kababayang farmers na maisalin nila sa kanilang mga anak yung pagsasaka na tinatawag kasi ayaw nating mamatay itong ating ano, no, itong pagtatanim. No, dahil siyempre yan ang unang pinagkukuha natin, no, ng ating kinakain sa hapagkainan, no? At kung yung mga anak nila nakikita yung suporta ng gobyerno na ibinibigay sa kanilang mga magulang, no? Na gaya niyan binigyan ng titulo.
0: Totoo.
1: Diba? Land titles. Kasi wala ka naman sasakahin. Binigyan ka na ngayon ni Pangulo ng land titles. Binigyan ka na ng truck. Binigyan ka ngayon ng seedlings. Naglagay ng maayos na irigasyon. Diba?
0: Diba, may mga patubig na.
1: Pagkatapos mong anihin, merong mga rice mills.
0: Rice mills.
1: Na tinatawag.
0: Diba?
1: Tapos bibilihin pa ng gobyerno.
0: Grabe naman.
1: Yan. Diba?
0: Saan ka pa?
1: Kompleto.
0: Saan ka pa?
1: Oo, kaya ka tinatawag itong programa ito. Bawat bayan makikinabang.
0: Yan,
1: sabihin, talaga namang kapaki-pakinabang sa bawat...
0: Ito ang hindi alam ng karamihan na siyempre... alam mo naman yung mga fake news na mga ano. Pero tandaan natin, kung titignan yung mabuti ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo, na talagang ginagawa niyang lahat-lahat para sa mga kababayan natin. Sinisimulan niya talaga sa ilalim talaga yung mga mahihirap natin mga kababayan. Doon siya nagpo-focus eh. Lalo na, ang nakakatuwa dito sa ating Pangulo, pagdating sa agrikultura, talagang alam niya kung saan siya manggagaling.
1: Oo, at partner, no? Imagine mo yung ating sinimulan kanina sa programa, yung PhilHealth Yakap, which is karapatan ng bawat Pilipino, ang maayos na healthcare system. No? Pangkalusugan, pangkabuhayan, binigyan pa ng edukasyon, at may infrastruktura. So ano na lang ang gagawin natin mga Pilipino?
0: Di ba? Bukod dyan, partner, ha? Pagdating din sa technology, iba rin ang pangulo, di ba? Oh, total nasabi mo, kumpleto, no, kumpleto. Oh, eh pagdating technology, igob.
1: Igob na. Diba?
0: Oh, dinala niya, kumbaga, tayo, dinala niya tayo sa technology. Kung saan magiging
1: advanced
0: na tayo at kumbaga parang
1: mapapadali, innovative,
0: mapapadali
1: no?
0: Na, innovative na,
1: di ba? Innovation, no? Bukod sa mga tulong, binibigyan ng panimula at 'yan nga ang sinasabi natin eh. Etong mga ganitong balita na dapat mas isinishare ng ating mga kababayan, no? Kasi sa buong linggo, no, mula Lunes hanggang Webes, sabihin na natin hanggang Biyernes kanina ay napuno tayo ng mga usaping politika, napuno tayo ng mga bad news, ng mga hindi magagandang balita, ay nagkakaroon tayo ng kaunting oras, sabihin natin itong isang oras na ito, itong ating programa na naisi-share natin.
0: Tama, partner.
1: Sa bawat Pilipino na ito ang ginagawa ng Administrasyong Marcos. Ito ang ginagawa ng ating gobyerno na hindi nakikita ng bawat Pilipino. Kaya i-share po natin mga kababayan. Ang Radyo Pilipinas po ay may 1.9 million followers na po sa official page, no, sa Facebook ng Radyo Pilipinas. At sisilipin nyo lang po iyan. Sisilipin nyo lang po kami tuwing Friday, 8 p.m. At puro good news po, hindi po kami maghahatid sa inyo ng bad news. Ayaw naming matapos ang weekend na bit-bit nyo ang bigat ng damdamin, kundi ito magagandang balita na ito na nakakatulong sa ating buhay.
0: Tama,
1: ay dapat po baunin ninyo sa weekends.
0: Yun. At saka partner, dito sa kung tutusin sa mga kababayan natin, matuto lang kayo, alamin niyo lang, oh, maraming mga programa ang gobyerno, ang pangulo maraming ginagawa para sa bayan, 'di ba? Sa mga tulad ng nasabi mo kanina.
1: Huwag lang hanap ng hanap, matutong mag-research.
0: Matutong mag-research yung mga negative diyan, mga negative. Sa tabi niyo lang po 'yan. Subukan niyo pong alamin yung mga mabubuti, maaayos na 'no. Nandiyan lang po 'yan, talagang makita. Kaya nga nandito kami, 'no, ang vloggers ng Bagong Pilipinas na nagbibigay sa inyo ng impormasyon na talagang marami, hindi ko tayo mauubusan, partner. Hindi tayo mauubusan.
1: Kaya po, mga kababayan, no, every Friday po kami inyong samahan sa isang makabuluhan, siksikliglig at umaapaw na magandang balita na hatid ng ating pamahalaan na pinumumunuan ng ating butihing presidente, no, ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kakibat, no, katulong o katuwang ang iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan sa pagbibigay ng serbisyong nararapat para sa bawat Pilipino. At bago natin tapusin itong ating programa, partner, pasalamatan natin ang ating technical group sa Radyo Pilipinas. Thank you so much po. At binabati ko po ang ating mga kaibigan sa Caloocan, no, kung saan tayo nag-interview. Matanang Caloocan, no, ang ating butihing Mayor Along Malapitan, pinagbigyan tayo na makabisita sa isang healthcare center nila upang ma-share natin itong programa.
0: Maganda programa si ng yakap. At Sir Ryan.
1: O, Sir Ryan po ng Caloocan City Hall, no?
0: Yun, Sir Ryan.
1: Sir Ryan, ang City Health Department ng Caloocan. At yung syempre, Barangay Bagong Baryo, Zone 1 Health Center. Thank you so much po sa pag-accommodate sa amin. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga followers. No, vlogger ng bayan po, may 201,000 followers na sa Facebook, sa aking ding YouTube at TikTok. At syempre, binabati ko ang aking mahal na asawa at ang aking mga anak at ang aking mga kababayan sa Quezon Province, sa Roja City, most especially sa ating mga kababayang

0: sa ating butihing chairman ng Philippine Reclamation Authority, yun. Attorney Alex Lopez Jr. At sa aking butihing boss, kaibigan, no, ang aking tinuturing na tatay, General Tom Lanchon, no, sa aking butihing kaibigan din, ang aking isa pang boss, Pagcor Director Francis Concordia. Yan, at syempre, sa ating mga kasamahan sa vloggers ng Bagong Pilipinas na patuloy naghahatid ng magagandang programa at mabubuting gawain, no, na ginagawa ng Administrasyong Marcos. Yan. Kaya muli po, mga kababayan, every Friday samahan niyo po ang Friday Club, no, kasama si vlogger ng Bagong kasama si vlogger ng bayan na si Papa Trix TV. Every Friday po, 8 PM, samahan niyo po kami, vloggers ng Bagong Pilipinas sa Radyo Pilipinas. Gandang magandang gabi po sa inyong lahat at mabuhay po ang Pilipinas, atin ang West Philippine Sea.
1: Yes.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Bureau of Broadcast Services.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahing papawit sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa court floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385. John Alvin Pelgone, ECE 0064790. Jomarie Refarial, ECE 0070984. Rachel Joy Tinidan, ECD 0023775. Maria Teresa Segovia, ECT 0026682. At Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now

sa ating YouTube channel, sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin, sa iba't ibang panig ng mundo, kami po'y napapakinggan gamit ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan ng mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang po ang ating PBS E-Box Radio Receiver app. Yan po ang mga iba't ibang mga pamamaraan upang kami masubaybayan, mapakinggan ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kasama pa rin po namin sa atin o natin sa ating global na tayo team, ang ating pong production side. Of course, ang ating executive producer for today, si Ms. Diesel Nanyong. Sa master control, si Milo Jonella. Sa wirecast, si Hero. And of course, kasama rin natin sa production side, si Ginoong Jay Arevalo. Kamusta na po kayo ngayong araw na ito? Papalapit na ng papalapit ang ikang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayon 2026. Ano po? Ito na ang ika-anim. Pang-anim na ba to? Pang-anim na? Na SONA? Pang-anim ba? O pang-lima? Pang-limang SONA ng Pangulo. O State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27, sa Lunes na po yan, ilang araw na lamang. At marami tayong mga kababayan ang tumututok at tututok sa mga kaganapang ito sa Lunes. Ano, at puspusan na po ang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, paghahanda ng House of Representatives, paghahanda ng Senado, yung mga security preparation sa House of Representatives, maging sa Senado, siyempre, yung ating Philippine National Police, maging yung ating mga sandatang lakas na nakatoka mag-augment para sa ikang security measures ng Philippine National Police in and around Batasan o House of Representatives building. Siyempre sa iba pang mga lugar kung saan magdaraos ng mga nakatakdang protest rally na sasabay sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. ngayong Lunes, July 27. Pero siyempre, bukod po sa paghahanda, tayo rin po ay nagbibigay ng focus sa mga iba't ibang sektor, hindi lamang sa government sector, kundi sa private sector. Ano po, lalong-lalo na bakit sa private sector? Dahil ang mga ginagawa po ng gobyerno, mga programa at serbisyo na sinasabi po ng gobyerno na ginagawa nila ay para sa taong bayan. At para sa private sector na sila dapat ang nakararamdam ng mga programang ito. Okay, at mga serbisyong ito. For example, ito pong kalulunsad lamang na Uplift Assistance Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagbigay o na, patuloy na nagbibigay ng 2,000 pisong financial assistance sa mga qualified na mga beneficiaries. Ano po? At matatandaan po ninyo, nung mga nakalipas na araw, may nakapanayam tayo na kababayan natin na beneficiaryo ng Uplift Assistance Program. Taga dito siya, taga Quezon City siya, kung di ako nagkakamali. Ano? Ito pong susunod natin, meron na naman tayong makakausap na beneficiaryo, ano po, ng Uplift Assistance Program. Siya naman ay taga Cavite. Biruin niya, taga Cavite siya. At later on, kung tayo po ipapalarin, makakapanayam din natin ng ilang mga local government units at ilang mga government agencies para malaman natin ano po, ano ba yung mga programa at serbisyo na naipagkaloob nila at sa tingin nila ay nakapagbigay ng epekto sa kabuhayan ng ating mga kababayan na maaaring mabanggit ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA sa Lunes. Ano? At syempre, hindi ho tayo papahuli dahil nakatutok din tayo sa mga kaganapan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So natapos na yung Article 4 sa pamamagitan ng huling witness ng prosecution na si NBI Director Matibag. So ano ang mga maaari nating expect sa susunod na mga araw, lalo-lalo na pagkatapos po ng SONA ng Pangulo, sapagkat magbabago na naman yung schedule ng impeachment trial after the SONA at saka yung contra SONA sa Senado. Magbabago ng schedule sa umaga na sila, di ba? Sa umaga na hanggang hapon. Kasi po nito mga nakalipas na linggo, hapon sila nagsisimula, alas 2, tumatagal na hanggang alas 6, alas 7, minsan umaabot ng alas 8. Sa pagkatapos po ng SONA at nung nakaschedule din na contra SONA, bibigyan daan yan sa Senado, magbabago na po yung schedule.

0: ng impeachment trial. Sa umaga na sila magsisimula. So pero bukod doon, alamin natin ang pagtasa ng House Prosecution Panel sa naging performance ng ating House Prosecution Panel sa Senado nitong mga nakalipas na linggo, lalo na sa pagtatapos ng presentasyon ng Article 4, which is a grave threat and inciting to sedition. Tatlo po kasi yung naging witness dyan ng prosecution. Una, yung NBI agent na si Kalilong, sumunod si NBI Regional Director Lotok, at lately, katatapos lamang nga po, mismong si NBI Director Matibag. So sa tingin ba nyo, naging matibay ang paglalatag ng prosecution panel para sa Article 4? O meron pang dapat na ikang ginawang ibang approach dito ang prosecution panel? And of course, titingnan din natin kung ano yung paghahanda sa mga susunod na araw para po sa iba pang mga artikulo ng impeachment trial. So lahat pong yan, nakakamada para sa edisyong ito ng Global na Tayo. Pero bago tayo magpatuloy, narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bangkong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. At tulad po na nabanggit ko kanina, una nating makakapanayam ang isa nating four-piece beneficiary na ika nga sa ilalim po ng Uplift Assistance Program ng pamahalaan. Nasa linya po natin ang komunikasyon ngayon si Ms. Lorna Orias, isa pong four-piece beneficiary mula sa Naic, Cavite. Ms. Lorna Orias, magandang araw po sa inyo.
3: Magandang umaga po, sir.
0: Thank you. Salamat po, Ms. Lorna, sa pagpapaunlak po ninyo sa ating programa ngayong araw na ito. So, tama po ba kayo taga Naic, Cavite?
3: Opo.
0: Ayan.
3: Barangay Sapa po, Naic, Cavite.
0: Barangay Sapa, Naic, Cavite. Okay, so beneficiaryo po, natanggap nyo na? Kung maitanong ko lamang po, natanggap nyo na ba? Yung,
3: Opo, natanggap na po namin na salamat po.
0: Yun, kailan po nyo natanggap?
3: Miyerkules po.
0: Ah, Miyerkules. So sa paano po paraan nyo natanggap yung assistance?
3: By cash card po.
0: Cash card, okay. Sige, so ang tanong ko ngayon dyan, paano nyo po, paano makakatulong yung 2,000 po sa inyo at sa inyong pamilya?
3: Malaking tulong po sa amin po yon dahil ang natanggap po namin na iyon ay natitiyak po namin na makakapasok po sa mga susunod na araw yung aming mga anak. Dahil doon po namin ilalaan po yung natanggap po namin na 2,000.
0: Sa tingin nyo ba, sapat yung 2,000? Sapat na ba?
3: Sa totoo lang po, hindi po sapat. Pero masasapat po siya sa loob ng 2 linggo or 3 linggo na matitiyak po namin na tuloy-tuloy po ang pagpasok ng aming mga anak. Dahil po may pambaon na po, may pambudget na po.
0: Yan. Kasi hindi lang naman ngayong buwan na to, ibibigay ito, no? Hanggang December ito, di ba?
3: Salamat po.
0: Alam niyo ba na hanggang... Alam niyo po ba na hanggang ang layo nito ay hanggang December, kung maaari? Alam niyo ba yon?
3: Ang sa pagkakaalam ko po kasi ay one time lang po.
0: Ah, one time. Okay. Okay. Oh, sige. Anyway, kahit sabi nga kahit maliit, makakatulong pa rin, di ba? Makakatulong pa rin. Eh, matanong ko lang po, Ms. Orias, gano'n na kayo katagal na four-piece beneficiary?
3: Ako po ay magtatatlong taon na po sa four-piece po.
0: Four-piece, okay. So, matanong ko na rin po, mawalang galang na ano ho. Ano ba ang hanap buhay ng inyong asawa at kayo ba ay nagtatrabaho rin?
3: Ang asawa ko po ay tricycle driver po. Tapos ako naman po ay 1 year na po ako sa RHU Halang Naik po.
0: RHU. RHU.
3: Opo.
0: Asa nagtatrabaho kayo sa RHU?
3: Opo.
0: Okay. So ilan po ang anak ninyo ni Mister?
3: Apat po.
0: Apat. Eh, nag-aaral po lahat yung apat na yon.
3: Opo, nag-aaral po sila lahat, sir.
0: Ano na bang edad o pinaka
3: Yung
0: panganay niyo?
3: panganay ko po ay 19, isang 18 po, isang 16 at isang 12 po.
0: Aba, 19, ano yun, nasa college na o senior high?
3: College na po. Dalawa na po yung college ko po. Papasok na
0: Wow.
3: po yung pangalawa ko ngayong 27 po ba or 29 po.
0: Wow, dalawa na pala ang nasa kolehiyo mo, no? Miss,
3: Opo.
0: can I call you Lorna na lang? Lorna, yan.
3: Opo.
0: Dalawa na pala yung nasa college mo, Lorna, ha?
3: Opo.
0: Pero bago ka, sabi mo kasi 3 taon ka pa lang na four-piece beneficiary. Bago ka naging four-piece beneficiary, syempre, nandyan na yung mga bata, nandyan na yung mga supling ninyo.
3: Opo.
0: Hindi ba kayo nahirapan? Paano, how did you survive bago pa kayo naging four-piece beneficiary?
3: Noong po, isang magsasaka po kami, tubigan po, palayan po yung aming hanap buhay noong mga nakaraang taon. So nakasurvive naman po sa pagtutulungan po naming mag-asawa po.
0: And then, ito na, dumating na yung pagkakataon na naging four-piece beneficiary kayo.
3: Opo, nabiyaya naman po na mapabilang po sa programa ng Forbes po.
0: Pero matanong ko din, nung naging four-piece kayo, nagbago na ng hanap buhay si Mister, tricycle driver na siya o hindi pa?
3: Ano po siya, parang panggabi po kasi siya namamasada po, sir. Sa umaga po, nasa bukid po kami.
0: Ba
3: Sa
0: talaga
3: gabi po,
0: naman?
3: namamasada po siya.
0: Talaga naman, ano? Sa umaga, nasa bukid. Sa
3: Opo.
0: gabi, nagta-tricycle driver. Abi,
3: Opo.
0: mahal na mahal talaga kayo ng mister nyo, no? Ng pamilya nyo. Talagang
3: Opo.
0: matindi
3: Opo.
0: yung pagkayod niya para lamang para sa inyo, Miss
3: Para po
0: Lorna.
3: sa mga anak na makatapos po silang lahat.
0: Oo. So, ngayon, sino ang tumulong sa inyo? Automatic ba na natanggap nyo yung 2,000 o may nag-inform sa inyo na may available na ganitong financial assistance?
3: By municipal link po namin at saka sa munisipyo po ng Naik po, nag-announce na rin po sila na may matatanggap po kami na 2K po.
0: Ang munisipyo ang
3: Opo.
0: nag-inform sa inyo.
3: Opo. At saka yung mga municipal link po namin, mga ML po namin sa DSWD.
0: Ayun, okay, sige. So, ngayon, so sa ang pupuntahan ng 2,000 kung napag-uusapan natin sa pag-aaral ng mga bata.
3: Okay. Para po talaga doon yun. Lahat naman po, pati naman po yung natatanggap po namin na tulong galing po sa gobyerno, ay napupunta po lahat yun sa pag-aaral ng mga bata. Kasi lahat naman po yun ay para sa kanila po.
0: Ayun. Nakagaan ba sa buhay ninyo ang four
3: Sobrang
0: piece?
3: nakagaan po yung mapabilang po kami sa programa ng DSWD or ng 4Ps. Sobrang napagaan po yung buhay namin at yung panatag po yung loob ko kasi sa hanggat nandito po kami sa programang ito, masisiguro ko po na ang mga anak ko po ay tuloy-tuloy po sa pagpasok po sa
0: Ayun.
3: kanilang pag-aaral.
0: Eh, matanong ko na rin, Lorna. Diyan ba sa barangay mo, nag-iisa ka lang na 4P beneficiaries o meron ka pang kilalang iba?
3: Marami na po kami, halos lahat naman po ay member na ng 4Ps
0: Uy,
3: po.
0: okay. That's good. All right. So, Lorna, hindi ko na masyadong patatagalin ito. So, I just want to of course, magpasalamat sa oras na pinagkaloob mo kahit sa oras na ito. And ano ba kaya ang maaring mensaheng maiparating mo kay Pangulong Marcos Jr. At saka sa DSWD bilang isang four-piece beneficiary at para dito sa Uplift Financial Assistance Program?
3: Opo. Para po sa ating mahal na Pangulo po, kay PBBM, Mr. President, labis man po ang, kung ka hindi man po kalabisan, na sana po ay hindi lang po one time itong inyong pagbibigay tulong po sa amin. Dahil sa ngayon po, dahil sa sobrang nagtataasan po ang mga bilihin, pangunahing bilihin, sana po ay hindi lang one time po ang pag-abot ng tulong ninyo sa amin. Sana po ay hanggat hindi po bumababa ang pangunahing bilihin, lalo na po ang krudo, dahil sobrang apektado po sa amin. Pag tumaas po yung krudo, matik na po yun, lahat nagtataasan. sa ano po ay hindi lang po one time ito. Hanggat nandyan po yung patuloy na pagtaas, sana po ay patuloy po kami ninyong alalayan para po masigurado po namin na yung aming mga anak ay mapatuloy po sa kanilang pagpasok, sa kanilang pag-aaral po. Para po yung aming kikitain po sa araw-araw ay maitatabi po namin yun para po sa susunod na mga bayarin ng kuryente. Kasi yun talaga ang patuloy din po ang pagtaas ng singil ng kuryente. Sana po ay tuloy-tuloy po yung pagbibigay po ninyo ng tulong sa amin. Maraming salamat po. At saka sa aming pong munisipyo, sa aming mayor, Mayor Romel Magbitang po, thank you po dahil sobrang supportive niyo po sa mga activities po, lalo na po yung aming DSWD head po namin, si Ma'am Tina, sa mga link, municipal link po namin, sa mga ML po namin, especially po kay Sir Toffer po na ML ko. Maraming salamat po dahil nandyan po kayo lahat na patuloy na sumusuporta sa amin. Ginagabayan po kami at patuloy po kayong nagpapaalala kung para saan at kanino po yung natatanggap namin. Maraming salamat po sa inyong lahat.
0: Dapat lang, nakikinig naman ang Pangulo, I think, no, Lorna? Dahil sa mga ganito pagkakataon, kaya nga niya nirelease itong pinayagan o inaprubahan. Itong 2,000 pisong ito sa ilalim ng UPLIFT program, pero pang dagdag tulong sa inyo, sa ating mga kababayan na talagang nahihirapan sa pang-araw-araw na gastusin. And who knows, no? Tulad mo, kasama mo ako sa paghiling sa Pangulo na hindi lang ito one time. Sana nga ito ay magpatuloy hanggat ika nga hindi nagno-normalize ang sitwasyon sa Middle East, yung presyo ng produktong petrolyo, kasi domino effect yan eh. Yung nangyayari sa Middle East na naapektuhan pati tayo at yung mga pangunahing bilihin natin. Thank you very much, Lorna, at maraming salamat sa inyong local government unit at of course sa DSWD dyan sa inyo. Thank you very much. Maraming salamat, Lorna.
3: Maraming salamat din po, sir. Magandang umaga po.
0: Si Ms. Lorna Orias, ang isa sa mga 4-piece beneficiary mula po sa NAIC, Cavite, na tumanggap na rin ng karagdagan na 2,000 pesos mula po sa UPLIFT Assistance Program na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nagkakabot
8: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Ay, kayo po'y patuloy na sumusubaybay pa rin dito sa ating programang Global na Tayo. Ayan, siyempre. Ngayon naman, tutungo tayo dito, tututukan naman natin yung isa pang mga kaganapan na nangyayari ngayon dito sa loob ng ating bansa. Ano? Meron tayong binabantayang bagyo. Yung bagyo po, ang tawag sa bagyo is Quiapo. Tama, Quiapo. Hindi ho yung Quiapo sa Manila, ha? Hindi ho yung Quiapo sa Manila na simbahan. Ang spelling po nung Quiapo is K-I-Y-A-P-O. Quiapo. Alright? Alright. Kasi po itong bagyong Quiapo ay ika nga nandito na sa northern Luzon, northern tip ng Luzon ayon sa PAGASA. At may mga nakataas na tayo mga signal number 1, signal number 2. Yan po sa bahagi yan ng northern Luzon. Nakaranas na rin tayo ng mga pagbaha dito po sa may bahagi ng Visayas at Mindanao dahil po sa ikang enhanced na habagat sanhi po nitong paghila ng bagyong si Quiapo. Alright, samantala, nasa linya po natin ngayon ng komunikasyon ng ating ikang information officer ng Office of Civil Defense Region 2. Walang iba kundi si Ginoong Alvin P. Aison. Alvin, magandang umaga sa iyo mula dito sa Manila. Kamusta kayo dyan sa Region 2?
10: Good morning, sir. Mula po dito sa Office of Civil Defense, binabati po namin lahat ang inyong pong mga tagapakinig, tagapanood ng inyong pong programa ng isang maulang umaga po mula po dito sa Cagayan Valley Region.
0: Alright. Alvin, kamusta ang sitwasyon ngayon sa kabuuan ng Region 2 dahil dito sa bagyong si Quiapo?
10: Yes, sir. Actually po, nakataas na po yung Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dito po sa lalawigan ng Batanes. At maging dito po sa ilang parte po ng northern portion of mainland Cagayan, including Bawayan Islands po. Ano? And we also have signal number 1 sa ilang bahagi po ng mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino. At sa kasalukuyan po, nakakaranas na po tayo ng mga moderate to heavy rainfalls dito po sa ating rehiyon.
0: Okay. So, kailan niyo naramdaman yung pagbuhos ng ulan? Kagabi ba na nagparamdam na yung buhos ng ulan diyan sa Region 2?
10: Kaninang madaling araw po, nagkaroon na po tayo ng pag-uulan po na naranasan po dito sa region po.
0: Pinaka sa tingin po ng OCD Region 2, Alvin, anong pinaka mas susceptible sa pagbaha at landslide sa Region 2?
10: Since ang areas of focus po natin ay ang mga coastal areas po natin, sir, dito po sa bagyong Quiapo, ang possible na magkaroon po ng mga pagbaha ay ang lalawigan po ng dyan po sa may Batanes and including po dyan sa may Babuyan Islands. And dito po sa northern portion of mainland Cagayan kung saan nakataas po yung Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Dito po kabilang ang mga municipalities po ng Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Bugay, Camalanyugan, Apari, Ballesteros, Abulug, Sanchez Mira, Claveria, and Santa Praxedes kung saan ito po ay mga downstream or coastal areas po natin dito sa Region 2.
0: Okay. So, meron na ba tayong mga naka-set up na mga evacuation centers in case na lumala ang sitwasyon?
10: Yes, sir. Actually po, yung kinandak po nating pre-disaster risk assessment kahapon upang tukuyin po yung mga iba't ibang mga paghahanda na at potential impacts nga po ng bagyong Quiapo across the region ay nakapaghanda na po ang ating mga local government units at mga ilang partner agencies po natin pagdating po dito sa bagyong Quiapo. Yung ilan po nga nating mga preparedness measures, kabilang po dyan ang DPWH kung saan nagkaroon na po sila ng heightened alert kung saan may mga 847 personnel on standby for deployment. Yung DSWD naman po, nakapag-preposition na po ng mga family food packs across 5 provinces dito sa region. Yung ating mga nasahanay ng kapulisan sa Philippine Army, PCG, NBCO ay naka-on standby alert na rin po and ready for deployment. At naka-preposition na rin po ang kanilang mga response assets kung sakaling kinakailangan po. In terms of our communication lines po, naka-standby din po ang DICT with 5 Starlink links and free Wi-Fi and GovNet coverage available sa mga strategic locations natin dito sa region. Yung ating mga provincial DRM offices po, consistently nag-i-issue naman po ng mga early weather advisories, may mga established emergency communication lines, evacuation centers, and monitoring po ng mga critical areas po natin for quick response, especially pag maroon po ng flooding, landslides, at mga iba pang insidente. Yung sa paglalayag po sa sea travel from Cagayan to mainland Cagayan po, nakansela na rin po. Including yung mga inter-island and domestic flights po natin, kanselado na po. So yun po yung mga nabanggit na mga preparedness measures po natin kahapon sa ating pre-disaster risk assessment. Mm-hmm. Sa kasalukuyan po, sir, may mga kanselado na po ang pasok sa ilang bahagi ng ating rehiyon, mm-hmm. especially dun sa mga nagsignal number 2 na po. And may mga including po yung mga tertiary levels po sa mga universities po dito sa ating region.
0: Alright. Alvin, ulitin ko lang, signal number 2 na sa Batanes, sa Northern Cagayan. Tama, Alvin?
10: Yes, sir. Batanes and northern portion of mainland Cagayan, sir.
0: Northern portion of mainland Cagayan.
10: Including po yung ating Babuyan Islands. Po.
0: Okay. Sa signal number 1, Nueva Vizcaya, Quirino. Tama?
10: Yes po. Yung rest po of the rest of mainland Cagayan, provinces of Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino.
0: Mm-hmm. And of course, buti na lang nabanggit mo, okay naman, okay pa naman yung communication natin sa tulong ng DICT at saka ng mga Starlink, ano?
10: Yes sir, po. Yes sir.
0: How about supply ng kuryente? Meron ba tayong nakikitang problema once na lumala ang sitwasyon dahil sa bagyo?
10: For now sir, wala pa tayong reported power interruptions and outages at we're waiting po dun sa abiso po ng ating electric corporations po pagdating po dito sa ating supply ng kuryente.
0: Mm-hmm. Okay. Malakas ba hangin? May hangin ba o puro ulan lang?
10: Puro ulan po yung nararanasan natin ngayon dito sa Tuguegarao City, sir. At maging dun sa iba pa nating mga nakaka-coordinate na sa ibang provinces po, puro ulan po yung malakas ngayon dito sa ating region, sir.
0: And speaking of that, puro ulan, may na-monitor na ba kayo flooded na mga areas, barangay o bayan?
10: As of reporting time, sir, wala pa po tayong nare-receive na official reports coming from our partner LGUs.
0: And mga classes suspended na from elementary to college?
10: Yes, sir. Sa mga nag-signal number 2 po.
0: Alright.
10: Batanes and Calayan, sir.
0: How about ang coordination with DSWD, especially yung preposition ng mga family food packs? Kamusta?
10: Sa DSW, sir, meron tayong mga preposition family food packs, sir. Sa mga warehouses, 6 warehouses natin dito sa region, meron din po silang mga standby funds. And ready na po silang mag-deploy ng mga family food packs kung sakaling kakailanganin po sa ating mga evacuation centers.
0: How about ang status ng ating health system, lalo na ng ating mga government hospitals, provincial and or government hospitals? Anong status sila ngayon? Naka-alert, anong alert status sila ngayon?
10: Sa DOH, sir, sumasang-ayon din naman po sila sa ating, it follows po yung blue alert status po natin and they are on the normal functioning naman po pagdating sa ating mga healthcare system. Ngayong meron pong bagyong kaya po, sir.
0: Okay, so naka-blue alert status ang DOH.
10: Yes, sir.
0: In preparation dito sa kung ano man ang magiging epekto ng bagyong Quiapo sa region 2. Yan, okay. Sige Alvin, siguro ano bang mahalaga pang mensahe na pwede nating iparating sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kababayan natin diyan sa region 2?
10: Yes sir, maraming salamat po sa pagkakataon. Yung lagi po nating sinasabi na yung paghahanda bago ang sakuna yung pinakamabisang paraan po upang maiwasan yung mas malaking pinsala. So hinihiling po namin yung pagiging kalmado po ngunit laging handa at patuloy lamang pong subaybayan yung mga official na abiso po pagdating sa galing from PAGASA at maging sa Office of Civil Defense and including po sa ating mga local government units. So kung ipapatupad po yung ating mga force evacuation, preemptive evacuation, sana po makiisa po tayo dahil ang layunin nito ay mapangalagaan po yung buhay ng ating mga mamamayan. So yun lamang po sir, mula po dito sa OCD Region 2, mag-ingat po tayong lahat at good morning po.
0: Maraming salamat Alvin. Sa oras na pinag mo, Alvin Aison, ang ating Information Officer 2 mula po sa Office of Civil Defense Region 2. Ito po ay kaugnay sa paghahanda ng OCD at ng mga local government units natin sa bagyong Quiapo. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Heto na ang Dagdling Kaalaman.
11: catcalling? Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pa simpleng biro lang, ay may kaparusahan. Multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Samantala, sa puntong ito, tanggapin natin ang balita mula kay J. Mark Dagala. Balita sa labas ng ating impilan, kawalang tiwala ng mga Pilipino sa China. Buongan ng kanilang mga marahas at mapang-udyok na mga hakbang ayon sa Armed Forces of the Philippines. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
12: Kaisa ng sambayan ng Pilipinong Armed Forces of the Philippines sa pagtatakwil ng mga iligal, marahas at mapanlinlang na hakbang ng China sa teritoryo at maritime domain ng Pilipinas. Ito ang tugon ng AFP makaraang ilabas ang OCTA, pinakabagong tugon ng mass survey na nagsasabing 64% ng mga Pilipino ang hindi nagtitiwala sa China. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nangangahulugan nito na batid pa rin ng mga Pilipino ang peligrong isusinusoong ng bawat sundalo para harapin ang pangigipit ng PLA Navy, China Coast Guard at militia vessels. Ito anya ang bunga ng kanilang iligal, marahas at mapanlinlang ng mga taktika na siyang nagpapatatag naman sa suporta sa mga Pilipino sa AFP na tumututok sa mandato na ipagtanggol ng bansa. Dahil dito magsisilbing inspirasyon nito ng AFP upang ipagtanggol ng soberanya at yakin ligtas sa mga mangingisda at hindi pa sisiil sa mga nagtatangkang manakop sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Ayan, siyempre ako man eh mawawalan talaga ng tiwala sa China sa mga ginagawa po nila diyan sa West Philippine Sea, sa Ayungin Shoal, sa Bajo de Masinloc, sa mga ginagawa nila sa ating mga mangingisda na naghahanap buhay lang naman para po makakumita at mabuhay ang kanilang mga pamilya. Traditional fishing ground po kasi natin, bukod sa traditional fishing ground nating Pilipino, yung West Philippine Sea, Ayungin Shoal, Bajo de Masinloc, o ano pa, basta sakop ng ating EEZ, Exclusive Economic Zone, iyan po'y bahagi ng ating soberentiya, bahagi ng ating territorial waters. Ano? At napatunayan po yan sa arbitral tribunal nung napanalunan po natin yung kaso na yan. Ang China lang talaga ang ayaw kumilala sa nasabing arbitral ruling na yan. Ano? Kaya tapos nananakit pa sila, sinasaktan nila yung ating mga sundalo. Alam nyo, pangalawang beses na yan na nasaktan ang ating mga sundalo, ang ating mga sundalo sa ilalim ng Air Force. Natatandaan ninyo yung nangyari noon na may naputulan pa nga ng daliri yata, kung di ako nagkakamali. Sundalo rin natin yun. Tapos ngayon, may nasugatan na naman, dalawang sundalo natin. So, paano mong masasabi na magtitiwala ngayon ang taong bayan sa China na totoo nga yung mga pinagsasabi nila kapag sila ay nasa mga international forum na sinasabi kasi ng China sa mga international forum, lalo na sa kanilang state-owned media, na hindi sila ang aggressor. At sinasabi nila na ang Pilipinas ang nangungunang manggulo. Ewan ko lang kung maniniwala po kayo doon sa mga sinasabi ng China. Ano? Ang sa atin lamang, pinaglalaban natin kung ano yung nararapat na sa atin at atin naman talaga. Sabi nga, di ba? Atin ito. West Philippines. Masyado naman kasi kayong matakaw, China. Lahat na lang gusto nyo sa inyo, di ba? Tulad niyan, kung di ako nagkakamali, meron lang isang Chino noon. Unang panahon pa, hindi ko malaman kung anong century yon, na meron daw isang Chinese traveler, voyager, na tumapak sa Palawan. Ngayon, ang gusto nila, pati Palawan, kunin na nila. Oh, di ba? Boy, ano lang yun, nakatapak lang sa Palawan. E, kumbaga, ito yung paa ko, tinapak ko sa Palawan. Ayun na yun. Kanila na raw yun. Okay? And of course, yung isa pa, itong Batanes. na sinasabi nila. Naging mainit din na usapin yan. Although economic scholars ang mga mga academic scholars ang nagsasabi na ang Batanes is also part and parcel of China at this. Napakalaking ano po niyan. Kaya tayo mga Pilipino, I hope, maski na yung mga kababayan natin sa labas ng bansa, yung ating mga OFWs at mga Pilipino diaspora, malaman natin at ipaglaban din naman natin ang kasarinlan po natin. Beyond the political noise, beyond sa mga issue na pumapaimbulog dito sa ating bansang inang bansang Pilipinas, dapat wag nating kakalimutan na tayo yung mga Pilipino at kinakailangan maging patriotic tayo at nationalistic. Beyond the noise sa politika, beyond yung personal nating paniniwala, kung anumang, kung saang grupo ka man nabibilang, dapat nakakaisa tayong lahat sa tatanggol ng ating kasarinlan. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
2: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Sa puntong ito, tanggapin naman natin ang report. Ano? Report ito ni kasamang AJ Ignacio. Live report ni AJ Ignacio. Pag-amienda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, isa sa mga paraan para mapababa ang kuryente ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
14: Yes, Manong Ray, isa nga sa mga nakikitang paraan upang mapababa ang singil sa kuryente ay ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law. Ito ang iginiit ni the Energy Secretary Sharon Garin na ito ang isa sa mga paraan para mapababa ang singil sa kuryente kabilang ang pagbabago ng ilang pulisiya at pag-amyenda sa EPIRA Law. Ayon pa kay Garin, hindi naman agad mararamdaman ang epekto ng mga hakbang na ito dahil mangangailangan pa ng panahon para mapatupad ng mga bagong pulisiya at reforma sa EPIRA. Dagdag pa ni Garin, inaasahang tuluyang mareresorba ang red at yellow alert sa Visayas sa 2028 kapag natapos na ang mga itinatayong planta ng kuryente. Maray, mga pa rin dito sa Department of Energy para sa bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: AJ.
14: Yes, Manong Ray.
0: So, aamyendahan, ano daw ang bahagi na dapat amyendahan sa EPIRA Law?
14: Ang isa sa mga tinitignan nila, Manong Ray, kung paano mapapareduce yung mga tinatawag na singil, yung mga charges, Manong Ray, gaya nga dito, kabilang na rin, Manong Ray, no? Yung sa transmission at yung generation charge. At isa na rin sa mga tinitignan din, yung mga bagong pulisiya, ay tinitignan na rin yung perfectly dispatching ng mga planta upang nansa ganon ay hindi magkaroon na ng pag-overloaded sa mga transmission lines. Dahilan ang pagbagsak nito, Manong Ray, no? Dahil minsan kasi, kumbaga sa highway, Manong Ray, ay nagkakaroon ng traffic yung kuryente dahilan nga ng pagkakaroon ng para at nagkakaroon ng diferensya itong ating mga transmission lines. Isa ito sa mga tinitingnan, Manong Ray, no, yung mga perfectly dispatching
15: ng mga planta sa grid, Manong Ray. Isa ito sa mga nakikitang hakbang ano, mm-hmm. para rin mapababa ang gastos ng mga generation at transmission lines sa iba't ibang grid sa bansa, Manong Ray.
0: Oo, sana dalian nila yan, ha? Dahil talagang sumasakit na ang bulsa ko sa kababayad sa kuryente.
15: Siyang tunay, Manong Ray, kahit di naman ako medyo...
0: Ang bulsa ko, wala na. Wala na.
15: Sumisimangot na, Manong Ray, hindi lang yung bulsa ko, pati yung pitaka ko, Manong Ray, sumisimangot na rin sa sobrang taas ng kuryente.
0: Buti, hindi ka nga kinukulit ng mga mahal mo sa buhay, lalo na ng Mrs. Motobi. Nasabihin na, yes. Anong gagawin natin dito? Mataas na singit sa kuryente. Di ba yung mga ganun?
15: Oo, Manong Ray. Pero mabuti na lang ngayon, Manong Ray, nag-uulan-ulan, medyo magbabawas na ng aircon at medyo malamig ngayon. Sana muna, magtuloy-tuloy muna. Pero wag magbabaha, Manong Ray. Ulan-ulan lang para makatipid tayo sa kuryente, Manong Ray.
0: Yes, sana tabayan na natin. Pero sana kumilos kagad yun ng DOE dahil kailangan na kailangan niya. Kasi ang kuryente, kumbaga, sa industry, sa mga negosyante at maging sa mga katulad nating ordinaryo Pilipino, yan ang ano bukod sa upa sa bahay, doon sa mga umuupa at pagkain, yung singil sa kuryente ang talagang nagpapabigat din sa atin sa mga araw na ito. Maraming salamat, AJ. Thank you very much.
15: Alright, Manong Ray, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: All right, thank you very much AJ Ignacio. Naku, napakalaking bagay po niya kung talagang ikang maamyendahan agad. Hopefully, kailan kaya maamyendahan yung ipiralo na yan na nabanggit nga ni AJ Ignacio sa kanyang report, sapagkat sa totoo lang, ang daming nagkagulatan na sa bill ng kuryente. Grabe, di ba? Bill shock. Sabi nga ano. Sana nga po. Tulad nga nung nabanggit ni Lorna kanina, yung four-piece beneficiary natin sa Naic, Cavite, isa sa mga para makatulong sa kanila makaagapay sa pang-araw-araw na mga gastusin. Isa na po diyan yung singil sa kuryente. Maganda, shout out muna tayo ha. Good morning kay Kuyang Daniel Carsula, Junior Warden ng Murong Masonic Lodge 455. At sa lahat po ng mga brethren natin mula sa Murong Masonic Lodge 455, sa panguna ng ating Worshipful Master Darwin San Pablo, Senior Warden Bong Aportadera at Junior Warden Daniel Carsula. And of course, good morning din kay Pareng Rolly Arsenio Bumatayo. Nakamonitor din sa atin si Rolly Arsenio Bumatayo. Rolly, kamusta ka na? Tag-ulan na, Rolly, umuulan. Anong ginagawa mo? Nasaan ka? Anyway, samantala, ito pa. Sa huling bahagi ng ating programa, tututukan natin ngayon, ha? Ang pagtasa natin dito po sa impeachment trial ni laban kay Vice President Sara Duterte. Ulitin ko lamang po, katatapos lang no Article 4 dyan sa impeachment trial. Ano ba yung Article 4? Yan po yung grave threat at inciting to sedition. Ngayon, meron pong tatlong testigo ang iniharap ng prosecution panel. Si NBI Agent Kalilong, NBI Regional Director Lotok, and of course, itong mga nakalipas na araw, si NBI Director Matibag. At ano pa kaya ang maaari nating harapin o antabayanan sa mga susunod na impeachment trial, right? Lalo na pagkatapos po nitong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para masagot ang mga katanungan na yan, kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ng ating House of Representatives spokesperson para sa prosecution panel, Attorney Benjamin J. Tolosa. Magandang umaga po, Attorney Tolosa, at welcome back sa Global na Tayo.
16: Magandang umaga din ho, Kuyang Razor, at magandang umaga ho sa lahat ng inyong mga tigapakinig ngayong araw.
0: Alright. Attorney Tolosa, maraming nagsasabi na naging parang nakukulangan, dito sa tatlong witnesses natin for Article 4. Ano pong reaction nyo dyan, Attorney Tolosa?
16: Well, sa amin ho sa prosecution, kami ho ay... malakas ho ang aming tiwala no sa aming ebidensya na naipresenta dito para sa amin maliwanag na no na, na napatunayan ng unang na witness natin ang authenticity ng video kung saan natin nakita at narinig ang Vice Presidente na may ginawang pagbabanta sa buhay ng presidente no. Wala na hong question diyan, hindi edited or hindi AI or spliced itong video na to, malinaw na authentic siya. Pangalo, pagkatapos ho nito na presenta din natin ano ho yung mga naging investigasyon na ginawa ng NBI at kung bakit sila nagkaroon ng prima facie finding of evidence with reasonable certainty of conviction, kung bakit ho sila nagfile no ng legal action against the Vice President para ho sa grave threats and inciting to sedition. At pagkatapos naman ho dito sa naging testimonya ho ni NBI Director Matibag, pinaliwanag din niya bakit kinonsider ho ng NBI no na isang continuing threat itong pagbabanta nito. At sinabi nila ito ay isang hindi lang ho pagbabanta, maliwanag sa kanila merong plano na pagtangkaan ng buhay ng presidente at ito ay kinonsidera pa na national security concern. Ngayon ho, kung tulad ho ng sabi nyo, meron nagsabi na kulangan, baka nang gagaling ho ito no, dun sa punto na hindi pa napangalanan kung sino mismo yung nakausap no, na assassin, no, mamamatay tao ng Vice Presidente. Pero tulad ho ng sinabi ng NBI Director Matibag, nung tinanong siya, ano ang sa kanyang palagay ang certainty na mayroon talagang kinausap na tao no si Vice Presidente para paslangin ng presidente, ang sagot ho niya 100% sure no. At ang basehan ho niyan kung bakit 100% sure, dahil nanggaling na ho ito mismo sa Vice Presidente no, yung pag-amin niya. Sabi nga ho hindi simpleng pagbabanta lang ito, ito sa confession announced publicly no. Nung tinanong siya, ang sinabi niya, may nakausap na ako, sinabi ko patayin mo si Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, at sinabi ho niya pumayag na siya itong kinausap niya. Sabi pa niya no joke, no joke. Lalanin natin, hindi lang ito isolated event, pati ho bago niya sinabi to, makikita natin sa itang interview, sinasabi niya gusto niyang pugutan ng ulong presidente. After ginawa ho itong statement na to, 3 days after, hindi din niya binawi yung statements niya. Pinanindigan ho niya. Ang sinabi niya, revenge from the grave is not a criminal offense. So, maliwanag na meron ng confession sa prosecution. Base na din sa sinabi ni NBI Director Matibag, wala hong pagdududa na sa amin, maliwanag, meron siyang admission na meron siyang kinausap. Ngayon, importante pa ho ba na matuntun natin sino mismo yung tao na yan? Hindi na ho kailangan yan, no? Pati sa grave threats, hindi ho yan kailangan, no? Maliwanag ho dyan, no? Kailangan lang mapakita na merong pagbabanta na ginawa, no? Na maliwanag naman napatunayan dito. Ngayon, lalo na ho, ang usapin dito is nasa impeachment ho tayo, wala tayo sa criminal case, no? So, ang mga katanungan na kailangang sagutin dito, ang mga naging aksyon at maging salita ng Vice Presidente, ito ba ay nagpapakita na kanyang linabag ang kanyang mga tungkulin sa saligang batas? Pinapakita ho ba nito na kanya din hong napagtaksilan no ang tiwala ng bayan no? At in the end, itong mga gantong aktuasyon, pinapakita ba nito na karapat dapat pa siyang manatili sa kanyang pwesto no? So, sa amin malinaw na ho ang mga sagot dyan na hindi na kailangan malaman pa sino ba yung nakausap niya. Sapat na na sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang ho nangyari, meron tayong Vice Presidente, merong na inamin niya na meron ho siyang kasunduan sa isang mamatay tao na patay ng presidente. Yan na ho ang napakahalaga dyan.
0: Alright. Pero, Atty. Tolosa, hindi po ako ikang maalam sa batas, pero napag-uusapan kasi, alam niyo naman, sa publiko, on public discussions, sa labas ng Senado, sinasabi kasi, parang, di ba, ang iba yung sistema sa talagang criminal case sa nangyayari ngayon sa impeachment trial, hindi po ba? iba 'yon, iba 'yung mga elemento nila pero
16: tama po 'yan.
0: Oh, pero ang sinasabi kasi eh paano kung sabihin ni Vice President Sara Duterte ano 'yon? Okay ng kanyang ng defense team, isabihin nila. Hindi out of ano lang 'yon, bugso lang ng damdamin niya 'yon. Parang ganun. Will that have an effect kung sakali man?
16: Pwede hong sabihin 'yan pero dito ho nagiging mahalaga yung sinabi ho ng mga witnesses natin na hindi ho ito isang isolated event. Hindi ho ito isang viral video lang ang pinag-uusapan natin. Tingnan ho natin lahat ng naging action niya bago nangyari ito, nung mismo nangyari at pagkatapos. No, kaya nga ho pag tinignan natin yan, tulad ho nung pinoint out ng mga witnesses natin, bago ho nung November 23 na ginawa itong video, sinasabi na niya na gusto niyang putulin ang ulo ng presidente. At pagkatapos niyang ginawa itong confession na to na meron siyang kasunduan sa isang tao para paslangin ng presidente, 3 days after, ito ho napaka-importante. No? Napaka-kalmado na ng sitwasyon. Wala na ho sila dun sa detention ni Ms. Zulaika Lopez.
0: Mm-hmm.
16: No? There, she was out in the open, no? Having an interview with the members of the press. So, hindi na ho natin masasabi dito na dadala na lang ng bugso ng damdamin. So kung hindi ho siya seryoso dun sa sinabi niya, yun na ho ang pagkakataon para liwanagin anong sinabi niya, para bawiin. Sabihin na hindi yan totoo, no, dadala lang siya ng emosyon niya, pero again, hindi ho niya ginawa yun. Eh. Pinanindigan ho niya yung sinabi niya. Trinay lang ho niya yung magbigay ng katwiran na sabihin na yung ganong kasunduan, hindi naman yan labag sa batas dahil nga ang position niya, revenge from the grave is not a criminal offense daw. So, kaya ho sa prosecution, naniniwala kami na based na din sa mismong institutional finding ng NBI na hindi ho ito bagay na pwedeng isang tabi lang na sasabihin lang na biro or nadala lang ng bugso ng damdamin. Kung hindi, absolute itong threat na to, sabi ho ng NBI at kinukonsidera nila na in fact national security concern na.
0: Ayan. And of course, I don't know kung dapat ko bang itanong sa inyo to, Attorney Tolosa, dahil naging mainit din na usapin itong naging manifestation ni Senator Robin Padilla. I don't want to get into the malagay sa alanganin ang prosecution pero o sinumang Senator Judge. Pero doon sa naging pahayag ni Senator Robin Padilla na sinasabi niya huwag sanang maging one-sided the prosecution. Pero ano sagot dito ng ano, pero alam ko kasi for any logical person na maski na hindi abogado sasabihin eh talagang ang prosecution is to prosecute, tama po ba?
16: Tama ho yun, sir. No? In fairness to Senator Judge Robin Padilla, baka naman iba ho ang ibig sabihin niya, no? Na dun sa nasabi ho niya na gano'n, no? Baka may iba ho siyang punto. Pero sasagutin ko na lang ho, maliwanag dun sa impeachment rules ho, ang required na magkaroon ho ng neutrality dyan, political neutrality to be exact, yung mga senator judges.
0: Mm.
16: So nakalagay ho dyan, they can't unduly discriminate against anyone and they should conduct, no, and participate in the impeachment proceedings regardless of their political affiliations and preferences. So sila ho as tumatay yung hukom, sila ho ang dapat neutral. But of course, understandable po dahil adversarial proceedings to, talaga sa prosecution, ang isinusulong ho namin dito, yung position natin, no, na supportahan yung articles of impeachment, na position natin, dapat matanggal sa pwesto ang vice presidente. Mm-hmm. No? At sa amin, tama naman din ho yung sinabi niya, dapat ang pinaglalaban ang katotohanan dahil yan ho talagang pinaglalaban namin. Naniniwala ho kami, nasa panig ho kami ng ebidensya, nasa panig ho kami ng katotohanan.
0: Alright, before I go to the next question na Attorney Tolosa, so for the prosecution panel, masasabi po ba natin na we have delivered all the necessary evidences under Article 4? Naniniwala ba tayo na solid talaga ang mga documents, ang mga testimonies and witnesses to elicit a good ruling under Article 4?
16: Tama. Well, unang-una ha, kailangan kong sabihin, no, ang pagtitimbang ng mga ebidensya na nailatag namin, eh, nasa ang discretion ho dito at kapangyarihan na gawin yan ay nasa impeachment court ho. No? So, we don't want to preempt their decision. But insofar as we're concerned, no, para sa amin, matibay ho pananalig namin at paniniwala sa ebidensya namin para sa amin. Yung hong chain of evidence ho, no, kailangan i-presenta patungkol din sa grave threats para sa amin, maliwanag na. No, tulad doon ang nasabi ko kanina, wala na hong question tungkol dun sa video kung saan nakita yung pagbabagta sa buhay ng bise, ng na ginawa ng vice presidente, no, sa buhay ng presidente, wala nang question diyan. Kahit ang defense, napaamin na ho sila diyan, ano. Ngayon, maliwanag na din anong naging institutional findings ng NBI diyan. No, nasabi na din na paliwanag tulad doon ng discussion natin kanina, bakit hindi ito isang isolated event, bakit hindi ito dinala lang ng bugso ng damdamin o biro lang, kumbag, bagkos ito ho ay isang seryosong banta na sineseryoso ng NBI at kinoconsidering na continuing national security concern. Ano ho? So ngayon, dahil napresenta na namin ang ebidensya namin, nasa ang kumbaga ang bola ho ay nasa depensa na para sagutin ito nang hindi na ho maaring sagutin lang ng beer denial, no? Kailangan na nahon lang sagutin ito ng sa pamamagitan ng pagpresenta din nila ng ebidensya, no? Naririnig natin ang sinasabi ng kabilang panig dito ay bagamat hindi nila tinatanggi na sinabi nga talaga itong mga bagay na ito ng Vice Presidente, ang sinasabi nila para sa kanila hindi daw ito threats, ano, para sa kanila kailangan daw makita pa ang iba pang konteksto. So nasa kanila ho yan para magpresenta ng ebidensya, no, kung meron sila ebidensya, para katapos titimbangin ho ng impeachment court, no, kung alin ho ang panig na dapat paniwalaan.
0: Now, Attorney Tolosa, what can the public expect sa pagpapatuloy po ng impeachment trial sa Senado, especially pagkatapos po ng State of the Nation address at kontrasona? Yung kontrasona kasi gaganapin sa Senado. So, ano po ang mga susunod nating maaring susunod na dapat abangan ng ating mga kababayan? Kasi nagbago yung schedule, ano? Sa umaga na po ang start ng impeachment trial.
16: Oh, so ang susunod ho na araw ng paglilitis ay sa Wednesday na ho. Ang tatalakay na ho natin diyan yung usapin na ho ng confidential funds. So ito ho yung confidential funds ng Office of the Vice President and Department of Education na nung panahon na ho yun ay pinamunuan ng Vice Presidente. So ang una ho nating ipipresenta na testigo diyan yung mga bank managers from Land Bank, kung saan ho na-withdraw itong mga pera na ginamit dito sa usapin ho ng confidential funds.
0: Alright. So, may mga naka-line up na po tayong witnesses dyan. And of course, sa umaga, hapon. So, can we expect a more, technical presentation ng mga, ano, ng mga ebidensya?
16: Tama ho yan, dahil ho dito sa confidential funds, no, pinag-uusapan ho dito mga COA liquidation reports, no? So medyo ma-technical at dokumento, kaya in-anticipate ho natin yan, no, na kailangan ang challenge dito sa prosecution din hindi lang ho yung pagpresenta ng ebidensya, kasama na din ho yung siguraduhin namin na mapresenta to sa pamamaraan na madaling masundan at maintindihan, maunawaan ng ating mga kababayan, no? Dahil napaka-importante ho yan.
0: Pero hindi pa kasama dito, Tony Tolosa, yung pinayagan naman ng impeachment trial court na isupina yung mga bank records ni VP Sara.
16: Yung mga bank records na ho yan, tama, pinayagan ho, pero yan ho ay gagamitin dun sa artikulo naman ho ng unexplained wealth.
0: Yun.
16: Yan, sa huli pa ho naman yan, dun sa order of presentation of evidence, minabuti lang ho naming hingin na kagad para hindi makakos ng delay.
0: Yes, oo. So next, sa pagkatapos ng SONA at contra SONA, yung sa confidential funds na tayo.
16: Yes, dyan muna ko tayo sa confidential funds. Okay.
0: With that, Attorney Tolosa, maraming salamat po sa again sa oras po na pinagkaloob niyo sa ating programa.
16: Okay, maraming salamat din ho. Magandang umaga ulit sa inyo.
0: Ang ating pong spokesperson ng House of Representatives Prosecution Panel. At sa pamamagitan po ng panayam na yan, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Again, gusto ko munang shoutout muna ha. Ulitin ko lang. Yung sa lahat ng mga overseas Filipinos workers natin, mga Filipino diaspora na nakikinig sa atin all over the world, ang aming pong pagbati sa inyo. Maging dito sa ating mga kababayan na nasa loob ng ating bansa. Sa ating mga kababayan dyan sa Northern Luzon, sa Region 1 at sa Region 2, ingat

0: Leo Magpayo. Muli po, maraming salamat at keep safe everyone.
1: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, himayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
3: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
4: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service, ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong ihahatid sa inyo ang mga mainit na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Gaya po ng aking nabanggit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave. Sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
3: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
4: Una sa ating balitaan ngayong araw, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. President Donald Trump tinalakay ang ilang usapin sa pandaigdigan, ekonomiya at seguridad mula sa kanilang pag-uusap sa telepono. Para sa kabuang detalye, nagbabalita mula Malacanang si Alvin Baltazar.
5: Nagkausap sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. President Donald Trump sa telepono. Umikot ang usapan ng dalawang leader sa global economic at security situation. Sa pag-uusap ay nagbigay din naman ng katiyakan si Trump kay Pangulong Marcos na babanggitin ito ang concern ng Pilipinas sa China sa kanilang susunod na pagpupulong ni Chinese President Xi Jinping. Ang telephone conversation ni na Pangulong Marcos at President Trump ay naganap kasunod ng una na ding pagkikita ng Chief Executive at ni U.S. Secretary of State Marco Rubio kamakalawa sa Palasyo ng Malacanang. Dito ay nagbigay ng update ang punong ekutibo hinggil sa pinakahuling na italang kaganapan sa South China Sea. Matatanda ang sugatan ng isang tauhan ng Philippine Navy matapos umanong hampasin sa ulo ng bato ng isang miyembro ng China Coast Guard sa naganap na konfrontasyon malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, West Philippine Sea nitong nakaraang Lunes, July 20. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
4: Muling tiniyak ng Estados Unidos ang commitment nito sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapairal ng Mutual Defense Treaty o MDT kaugnay ng panibagong agresyon ng China sa Ayungin Shoal. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, isa ito sa mga binigyang diin niya sa kanyang pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Makaasaan niya ang Pilipinas na sakaling mas lumala pa ang ipinakikitang agresyon ng China ay laging nakahandang sumaklolo ang Estados Unidos sa Pilipinas at paganahin ang MDT. Ani Rubio, seryoso ang Washington na tuparin ang kanilang obligasyon sa ilalim ng nasabing defense treaty lalo pat isa ang Pilipinas sa mga itinuturing nitong pinakamatagal na kalyado at defense partner.
6: We have a treaty agreement with the Philippines that we intend to keep. We have a treaty agreement that we intend to live by. And we have had a long-standing defense partnership. We don't view that as a hostile act towards anybody. We view it as keeping our commitments to long-term allies with whom we have many shared values, shared history, and we hope shared future.
4: Yan ang pahayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
4: Defense Secretary Gilberto Teodoro iginiit na walang pakialam ang China sa mga aktibidad ng Pilipinas sa sarili nitong karagatan. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si J. Mark Dagala.
7: Walang hiya talaga. Ganito na lamang inilabas si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kanyang galit at pagkadismaya sa Chinese Communist Party. Ito yung magandang isisi ng China ang ginagawang konstruksyon umano sa nakasagsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na naging mitya ng naging tensyon sa pagitan ng Philippine Navy at China Coast Guard nitong Lunes. Idinagdag pa ng China ang paglabag umano ito sa anilay provisional understanding o kasunduan sa pagitan nila at ng Pilipinas noong 2024. Sa panayam kay Teodoro, iginit ito wala siyang alam sa naturang kasunduan at hindi niya maaaring kumpirmahin o itanggi yon dahil mismong ang China ang nagsusubo nito sa Pilipinas. Puro na lamang pang-iimbento ng mga kwento ani Teodoro ang ginagawa ng China upang tuluyang makontrol ang kabuuan ng karagatang kanilang inaangkin.
8: Wala akong alam dun sa provisional understanding. Wala silang pakialam kung anong gawin natin sa teritoryo natin. Hindi na nangahulugan na kinukumpirma ko ang isang bagay o hindi kasi nilalagyan nila na salita yung bibig natin. So hindi ko kinukumpirma yan. Pero ang sinasabi ko, wala silang pakialam. Gusto nilang kontrolahin yung area. Mangingimbento yan ng violation.
7: Ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. para sa Bagong Pilipinas, si Martin Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
4: Samantala, derechahang sinagot ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang anumang ginawang paglabag sa sinasabi ng China na provisional understanding sa Ayungin Shoal. Ani Teodoro, saksi hindi lamang ang Pilipinas kundi maging ang buong international community sa iba't ibang uri ng paglabag ng China sa international maritime law at hindi pagtalima sa rules-based order kaya naman bakit sila paniniwalaan na may nilabag ang Pilipinas, gayong sila mismo ang gumagawa nito. Naging maanghang din ang sunod na binitawang salita ni Teodoro dahil sinabi nitong hindi dapat nagpapaloko ang Pilipinas sa mga unggoy, kundi dapat anya ay hayaan na lamang na iba ang kumagat sa kalokohan ng mga ito.
9: They have violated several provisional understandings and Wang Yi himself was quoted in 1995 as mischief reef being a temporary refuge for fishermen, and now it is a heavily militarized island. You cannot trust these statements given the behavior and actuations of these officials. At hindi tayo unguy ng mga unguy. Unguy niya yung iba po tayo.
4: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
4: O Order of Lapu-Lapu at 100,000 pisong cash assistance, personal na ipinagkaloob ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2 Navy personnel na sinaktan ng Chinese Coast Guard. Para sa Kabuang Ulat, nagbabalita si Raquel Bayan.
10: Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Camp Ricarte Station Hospital sa Puerto Princesa City ang 2 personnel ng Philippine Navy na nasugatan habang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa Ayungin Shoal. Personal na nagpasalamat si Pangulong Marcos sa kahanga-hangang kabayanihan ni Nasiman First Class Underwater Operator Carmelo Abali at Private Eric Lasida. Makaraang magtamo ng injury ang mga ito matapos silang hampasin ng Chinese Coast Guard habang nagpapatrolya sa West Philippine Sea nitong Lunes. Sa pagbisitang ito, ginawaran ng Pangulo ng Order of Lapu-Lapu ang 2 miyembro ng Philippine Navy bilang pagkilala sa buong tapang na pagtatanggol sa karagatan ng Pilipinas. Bukod dito, binigyan sila ng tig 100,000 pesos na tulong pinansyal habang nagpapagamot. Kasabay nito, ipinahayag ng Pangulo ang buong suporta ng pamahalaan sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines na patuloy na nagtatanggol sa soberanya at karapatan ng bansa. Ginagawaan niya ng pamahalaan ang lahat ng makakaya nito upang ihatid ang pangangailangan ng mga sundalo at siguruhin ang kanilang kaligtasan. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
4: Samantala, muling nagkaroon ng tensyon sa West Philippine Sea matapos bugahan ng water cannon ng China Coast Guard ang isang barko ng Pilipinas na maghahatid ng pagkain, gasolina at iba pang supply para sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Nabatid na ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ay nasa layong 100 nautical miles mula sa Zambales nang sundan ito ng isang barko ng China Coast Guard. Nang nasa 13 nautical miles na lamang ang barko ng Pilipinas mula sa Bajo de Masinloc, dito na gumamit ng water cannon ang China Coast Guard na hindi naman direktang itinutok sa barko ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard, umabot ng halos 2 minuto ang pagbubuga ng tubig ng China Coast Guard. Sa kabila ng insidente, natapos ng BFAR at Philippine Coast Guard ang kanilang misyon na maghatid ng tulong sa mga Pilipino roon.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
4: Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-reset o muling ayusin ang relasyon ng Pilipinas at China para pigilang maulit ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, una nang napag-usapan ni na Pangulong Marcos at Chinese Ambassador Jing Kuan noong Martes ang tungkol sa ugnayan ng Pilipinas at China. Tumanggi naman ng palasyo na ibahagi ang detalye ng nangyaring pulong. Samantala, hindi makumpirma ng Malacañang kung may kasundo ang makaraang sabihin ng Chinese ambassador na nilabag ng Pilipinas ang July 2024 arrangement sa pagitan ng dalawang bansa.
11: Hindi ko po masasabi kung meron dahil hindi po kailangan po sa kanya manggaling muna. Kung ano arrangement po 'yung sinasabi niya? Kasi ang huli po natin nabanggit, ang huli natin nadinig ay ang secret deal. Pero hindi 'yun sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., 'di ba? 'Yun 'yung sinasabing secret deal na hindi dapat gumalaw sa BRP Sierra Madre.
4: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
4: Nanawagan si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla sa mga local government unit at national government agencies na magkaisa para ipaglaban at igiit ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ang binigyang diin ni Remulla sa isinagawang bayanihan para sa kanlurang dagat ng Pilipinas 2026 Summit na bahagi ng pagdiriwang ng 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award. Gate ng kalihim, malaki ang parte ng mga lokal na pamahalaan sa West Philippine Sea initiatives ng bansa, lalo na kung magkakaisa ang mga ito at maipararating ang kanilang iisang tinig. Ilan sa mga tinalakay sa nasabing summit ang mga inisiyatiba at local governance milestones ng mga LGU pagdating sa usapin sa West Philippine Sea.
12: Kung hindi tayo nagkakaisa bilang mga lalawigan, kung hindi tayo nagkakaisa bilang mga leader ng ating mga lalawigan, kung hindi tayo nagkakaisa bilang mga Pilipino, ang tapang ng ating mga kalaban ay iigit na naman. Sa mga gusto na ito, dapat kailangan natin na tayo ay Pilipino na hindi na natakot kahit sino man na kaya natin paglaban ng ating, nakakaragatan natin ang ating, na ang batas ay sinusunod.

0: address o SONA sa susunod na linggo. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, mismong ang Pangulo ang nagsusulat ng kanyang SONA speech. Hindi naman tinukoy ng palasyo ang mga paksa na tatalakayin ng Pangulo sa kanyang talumpati.
1: Most probably by Sunday ay tapos na yon. Pero hindi ko pa rin maibibigay sa inyo ang pinakanilalaman ng kanyang speech. Antayan na lang po natin kung anong sasabihin ng Pangulo. Definitely hindi mawawala ang mga naging accomplishment ng administrasyon.
0: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Kaugnay pa rin sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Kamara mas hinigpitan na ang seguridad sa bisinidad ng batasang pambansa ilang araw bago ang ulat sa bayan ng punong ehekutibo. Mula sa Kamara de Representantes, nagbabalita si Melanie Valdos Reyes.
3: Nagsimula ng magpatupad ng mas mahigpit na seguridad at lockout ang House of Representatives sa Batasan Complex bago ang nakatakdang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Sa ilalim ng umiiral na protocol, limitado at pili na lamang ang mga individual na pinapayagang makapasok sa loob ng compound. Kabilang sa mga pinahihintulutan na makapasok ay ang mga essential personnel na may direktang tungkulin sa preparasyon ng SONA, pati na rin ang mga miyembro ng accredited media. Kasabay nito, mahigpit ring ipinagbabawal ang pagpasok ng mga sasakyang walang opisyal na car pass mula sa pamunuan ng kapulungan. Nangunguna sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan sa buong batasan complex ang mga tauhan ng House Sergeant at Arms kasama ang Presidential Security Group o PSG. Habang pinahihigpitan ang seguridad, tuloy-tuloy naman ang mga huling paghahanda, paglilinis at pag-aayos sa loob at labas ng gusali. Nagsimula na rin mag-set up ng kani-kanilang mga broadcast booth at OB vans ang mga kinatawan ng media. Inaasahang mas lalo pang hihigpitan ang seguridad sa paligid ng batasang pambansa sa mga susunod na araw hanggang sa mismong ulat sa bayan ng Pangulo sa Lunes. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: May kaugnayan pa rin sa SONA, cyberspace. Mahigpit ding binabantayan ng pamahalaan para sa lalapit na SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si Quincy Kahilig.
4: Bukod sa paghihigpit ng seguridad sa Metro Manila, mahigpit ding binabantayan ngayon ng mga otoridad ang cyberspace laban sa anumang banta kaugnay ng isasagawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na Lunes. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, kinumpirma ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso na may mga online threats silang binututukan kaugnay ng ikalimang SONA ng Pangulo. Anya, tuloy-tuloy ang pagbabantay ng CICC sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa internet at iba't ibang social media platform na maaaring makagambala sa pagdaraos ng SONA. Narito ang pahayag ni Undersecretary Aboy Paraiso.
5: Binabantayan din natin yung mga threats na ginagawa online at binavalidate natin how credible these threats are. So 24/7 na po natin ginagawa hanggang sa pagdating na SONA. Although nakikita natin, mostly talaga ang open threats lang yan at saka yung mga empty threats lang yan. Pero hindi po nawawala sa atin na ipasa ito sa ating mga law enforcement partners for validation.
4: Samantala, hinikayat din ni Yusek Paraiso ang publiko na huwag magatubiling isumbong sa CICC ang anumang cybercrime at online scam sa pagtawag sa hotline 1326 at tiniyak na agad nilang tutugunan ang kanilang mga reklamo. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Senate President Sherwin Gatchalian, hindi inaasahang tatalakayin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa SONA ang nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula Senado, nagbabalita si Nympha Asuncion.
6: hindi inaasahan.

0: ni Senate President Sherwin Gatchalian ang babanggitin o tatalakayin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kanyang ikalimang State of the Nation address o SONA sa Lunes. Git ni Gatchalian, ang impeachment ay eksklusibong tungkulin ng Senado at kasalukuyan naman na itong gumugulong. Sa halip, umaasa ang Senate President na matatalakay ni Pangulong Marcos ang tungkol sa pag-usa ng ekonomiya ng bansa at ang mga anti-corruption reforms, lalo na sa gitna pa rin ng issue ng flood control anomaly. Anya, bukod sa panagutin ng mga responsable, mahalaga rin maipakita ng DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno ang mga reformang ipinatupad para hindi na maulit ang naturang anomalya. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatchalian.
1: The impeachment is purely the function of the Senate, so hindi ko ini-expect na pag-uusapan ng Presidente yan sa mga kasi responsive constitutional responsibility yan ng Senado. At ongoing naman siya. Hindi ko ma-predict kung anong sasabihin ng Presidente. But one of the things that gusto natin lahat marinig is paano hindi na mauulit itong corruption na nangyari last 2025 doon sa flood control issue. Hindi lang yung making people accountable, kung hindi, ano ba yung mga reformang ginawa ng DPWH, ano bang ginawa ng iba't ahensya para hindi na maulit yung ganitong flood control issue.
0: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ning Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, susundin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas at due process sakaling ilabas ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment trial. Pahayag ito ni Palace Press Officer Jose Claire Castro sa haka-haka ng ilan na baka malabag ang batas kung papayagan ng Senado ang pagbubukas ng tax at bank records. Ayon kay Castro, ang anumang pagpapalabas ng tax o bank records ay kailangang sumunod sa batas.
4: Ang usapin po nito kung may malalabag, ito po ay speculative as of now. At ang Pangulo naman at ang administrasyon na ito ay susunod lamang sa proseso at kung anong sinasabi ng batas.
3: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Hindi magsasagawa ng loyalty check si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines sa gitna ng umano'y kaugnayan ng ilang sundalo sa assassination plot laban sa kanya. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Jose Claire Castro makaraang igiit ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa Senate Impeachment Court na kabilang ang mga aktibong sundalo sa 20 persons of interest sa death threat ni Vice President Sara Duterte. Hindi naman batid ni Castro kung naipaabot na sa Pangulo ang rebelasyon ni Matibag at tiniyak ang seguridad ni Pangulong Marcos.
4: Yung tiwala ng Pangulo ay nandun pa rin po sa ating mga kasundaluhan. Yung mga balak na tumiwalag para proteksyonan, ipaglaban ang interes ng isang tao laban sa batas, laban sa konstitusyon, dapat tong malaman kung sino-sino.
3: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Ipepresenta ng House Prosecution Panel ang dalawang dating branch managers ng Land Bank of the Philippines kaugnay sa Article 1 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa umunoy maling paggamit at irregular o regular disbursement ng confidential funds ng Vice-Presidente. Ayon kay Private Prosecutor at House Prosecution Legal Spokesperson Benjamin Tolosa Jr., tukoy na ng prosecution ang mga unang witness sa pamamagitan ng motions at manifestations na inihain sa Senate Impeachment Court. Kabilang sa inatasan ng Senate Impeachment Court na dumalo sa muling pagpapatuloy ng trial sa Hulyo 29 ay sina dating Land Bank Shaw Boulevard Branch Manager Violeta Constantino at dating Land Bank DepEd Branch Manager Nenita Camposano.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
3: Sa iba pang balita, Senador Rodante Marcoleta pinagpapaliwanag ng Sandigan Bayan kung bakit hindi dapat masuspinde bilang miyembro ng Senado. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si Mary Ann Bastasa.
5: Pinagpapaliwanag ng Sandigan Bayan 3rd Division si Senador Rodante Marcoleta kung bakit hindi dapat siyang maisilalim sa preventive suspension kaugnay ng kinaharap na kasong plunder. Sa inilabas na kautosan anti-graft court, binigyan ito ng 10 araw si Marcoleta na magsumiti ng paliwanag sa pamamagitan ng kanyang abogado. Tinukoy ng korte ang Section 5 ng RA 7080 o ang Anti-Plunder Act na nagsasaad na dapat isailalim sa preventive suspension ang sinumang opisyal ng gobyerno na nakaharap sa kasong plunder. Matatandaan nitong Miyerkules nang maghain ng not guilty plea si Marcoleta sa kasong plunder at sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa sinumang opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo mula sa mga pribadong individual. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Binabantayan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang sitwasyon ng mga komunidad na apektado sa pananalasan ng Bagyong Quiapo, lalo na sa Northern Luzon. Una nang itinaas ng DSWD Disaster Response Command Center ang Blue Alert status kasunod ng pagpasok ng Bagyong Quiapo. Nangangahulugan ito ng 24/7 na pagbabantay ng ahensya sa mga sitwasyon sa lugar na inaasahang pangunahing maapektuhan sa pananalasan ng bagyo, maging ang koordinasyon sa national agencies, local government units at field offices. Kasabay nito ay nasa heightened alert ang lahat ng DSWD field offices para sa agarang mobilisasyon ng quick response teams at activated na rin ang camp coordination and camp management operations. Nakahanda na rin ang food and non-food items na naka-preposition na sa mga estratehikong lugar. Pinatitiyak din ng ahensya sa mga regional office nito ang mahigpit na pagpapatupad ng mga hakbang para sa proteksyon ng mga internally displaced persons, lalo na kung may kailangang ilikas.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Kaugnay pa rin sa sama ng panahon, inalerto na ng Department of Environment and Natural Resources o National Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau o DNR-MGB ang libu-libong mga barangay na posibleng maharap sa mga serye ng landslide o pagguho ng lupa ngayong Linggo. Ito ay batay sa pinakabagong 72-hour rainfall forecast ng PAGASA gamit ang Global Spectral Model at Weather Research and Forecasting na Rainfall Threshold. Apektado ang mga naturang barangay sa serye ng pag-ulan na inaasahang dulot ng Bagyong Quiapo na nagpapalakas din sa habagat. Sa bagong forecast, 15 rehiyon na binubuo ng kabuang 6,747 mga barangay ang apektado. Paalala naman ng MGB sa mga residente na manatiling alerto at handa lalo't posible pang madagdagan ang bilang ng mga apektadong lugar dulot ng pag-ulang dala ng bagyo at hanging habagat.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Kasado na ang mga inihandang mitigation measures ng Department of Agriculture para sa inaasahang epekto ng El Nino sa bansa. Sa isang panayam, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na inaasahan na nila ang pagkakaroon ng agricultural drought sa ilang mga sakahan kung saan itinuturing na nila itong hopeless case dahil natatanggal na ang lahat ng moisture sa lupa kaya hindi na ito maaari pang taniman. Kaya naman ang ipinatutupad na ngayong pamamaraan ng DA ay ang pagbibigay ng dobling suporta sa mga lugar na may natitirang water source at reservoir upang mas mapataas ang kanilang produksyon, sapat para mapunan ang mga lupaing ikinonsidera ng may agricultural drought. Ilan sa mga suportang ibinibigay ay mga binhi, punla at pataba upang masalag ang epekto ng El Nino. Inaasahan namang pinakamatinding tatamaan ng strong El Nino ay ang regions 1, 2 at 3, gayon din ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao.
6: But there are areas naman na mas maraming tubig than usual. Doon tayo magdo-double down ngayon ng interventions. Ano? More seeds per hectare, more fertilizer support. Parang yung deficit dito sa isang area, increase naman sa kabila. Yun ang basic. Ang pinakamalaking tatamaan ng El Nino is Region 1, 2, and 3. And Western Mindoro, no, among others. Of course, meron din yung lugar sa Central Mindanao, meron din. But more or less, yung ibang areas are okay naman.
3: Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Tinukoy ng Department of Budget and Management o DBM ang 22.79 billion pesos na ipon ng pamahalaan na gagamitin para tulungan ang mga sektor na naapektuhan ng Middle East crisis. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, gagamitin muna ang government savings para palawakin ang uplift assistance program na aalalay sa mga magsasaka, manggagawa, biyahero, OFW at pamilyang naapektuhan ng global oil crisis. Ang pondo sa pinalawak na 12.375 billion pesos na uplift package para sa 7.5 million na poor at non-poor Filipino families ay mula sa savings ng gobyerno.
4: Ang mga savings na to ay gagamitin po sa uplift interventions. Most probably mas maibibigay doon sa mga apektado dahil sa krisis sa Middle East. Hindi pa po na ibibigay sa atin ang impormasyon kung kulang na yung budget. So far ay hindi natin masasabing kulang.
3: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Transportation o DOTR sa Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines upang pagbigyan ang hiling nilang moratorium sa interest payments ng in-avail na loans ng transport operators sa pagbili ng modern jeepneys. Nakaangkla pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagpapatupad ng mga hakbang upang salagin ang epekto ng nararamdamang price uncertainty sa petroleum products. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, mahalaga ang hakbang na ito upang bigyan ng economic relief ang mga tsuper at operator ng jeepney sa patuloy na pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Isa rin ito sa mga nakikita nilang paraan upang hindi na maipasa sa commuter ang hinihiling na dagdag pasahe sa jeepney.
7: Isusulatan ko na rin po ang Land Bank of the Philippines at ang DBP para kahit papaano magkaroon tayo ng moratorium doon sa PUVMP sa pagbabayad po ng interest ng mga kinuhang modern na sasakyan ng ating mga operators. At least makakatulong naman po yan. No, so kahit magiging kumaga mababawasan ang kanilang iniisip, itong pagtaas ng oil. It's very fluid kasi, volatile ang ating oil prices ngayon. Taas, bababa, pero at least yung mga government intervention tulad ng moratorium sa interest ng pagbabayad nila sa mga yung mga lumahok sa PUVM program natin.
3: Yan ang payag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Pinag-aaralan na ng Department of Transportation o DOTR ang posibilidad ng pagpapalawig pa at pagdaragdag na rin sa presyo o di kaya'y sa itinakdang volume ng petrolyo na sasakupin ng fuel discount o discount program ng pamahalaan para sa mga pampublikong sasakyan, partikular sa jeepney. Ito ang naging pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez kasunod ng hiling na dagdag pasahe ng mga transport group dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo Rubio bunsod ng pagtindi muli ng tensyon sa Middle East. Kung madaragdagan kasi anya ang discount price o di kaya'y mas marami na ang litro ng petrolyo na sakop ng diskwento, ay baka matumbasan na rin naman nito ang hinihinging dagdag kita ng mga chuper at operator.
7: That's 300 and 500 additional kita kapag pinagbigyan natin. Ngayon, kapag ito ba binigay natin yung suppose na hiningi nilang kita, ilalagay natin sa fuel discount if we can add amount or mas malaking amount or mas madaming litro, baka naman ma-offset niya kahit papaano. Pero ang bottom line here kasi dito, we protected the commuters. Hindi kailangan na magbayad ng pamasahe, targeted yung approach natin. At least po, no, we maintain the inflation kahit papaano.
3: Yan ang pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Pinabulaanan ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na magdudulot ang Pax Silica ng kakulangan sa supply ng tubig. Ayon kay BCDA President at CEO Engineer Joshua Bingkang, may panukalang surface water harvesting system bilang alternatibong pagkukunan ng tubig. Sa ilalim nito ay kukolekta at mag-iimbak ng tubig ulan sa halip na kumuha ng tubig sa ilalim ng lupa.
8: PPP Center ay in-endorse na sa amin yung isang proposal dyan. Ang target namin dyan ay surface water harvesting. Ang ibig sabihin yan, lalo na po ngayon, papasok na ang rainy season, huge amount and volume of water, rainwater, dumadapo po dyan. And then kung left on top ay babalik sa dagat. So ang gusto natin dyan ay magkakaroon tayo ng impounding technology o impounding dam area. So upunuin natin ang mga yan para yan ang magamit.
3: Si BCDA President at CEO Engineer Joshua Bingkang.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Magtatayo ang Pax Silica Tech Hub sa Tarlac ng sarili nitong energy infrastructure para tugunan ang pangangailangan na 3 gigawatt daily energy requirement. Inaasahang sisimulan ang pagtatayo sa Tech Hub sa unang quarter ng 2028. Gate ng Basis Conversion and Development Authority, hangad ng mga kumpanya ang clean energy kaya magtatayo ng sariling plantang kuryente sa Clark upang direktang makapag-supply ng kuryente sa Tech Hub. Sinasabing magtatayo ang isang Saudi firm ng 500 megawatt solar farm sa loob ng New Clark City habang interesadong mamuhunan sa clean energy investments ang ilang kumpanya mula sa Japan at Korea.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Ibinida ng Department of Foreign Affairs o DFA ang naging matagumpay at produktibong pagdaraos ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Sa isang pulong balitaan, kinumpirma ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro ang opisyal na pag-aproba ng mga foreign minister sa joint communique na naglalaman ng iisang paninindigan at mga prioridad ng rehiyon upang isulong ang ASEAN Community Vision 2045. Sa tulong nito ay mas malinaw na gabay na ang ASEAN tungo sa minimithin nitong joint prosperity and stability sa rehiyon at sa mga dialogue partner nito. Ipinagmalaki rin ni Lazaro ang convening power o kakayahan ng ASEAN at ng Pilipinas na magbuklod at maghatid ng pagkakasundo sa gitna ng geopolitical uncertainty, dahilan upang maging laman ng mga balita sa buong mundo ang bansa ngayong linggo.
9: These meetings demonstrate ASEAN's enduring convening power. This word convening power has been received. I have been receiving this from many foreign ministers, and its ability to foster dialogue, strengthen partnerships, and build consensus at a time of increasing political uncertainty. And that shows also the respect for the Philippines of many of these ministers. And if you scour the news all over the world, Manila is in the headline.
3: Yan ang payag ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro.
2: pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sinisiguro ng mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na benepisyaryo ng Uplift Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na magagamit at makatutulong sa pang-araw-araw na gastos ng kanilang pamilya, lalo na sa pag-aaral ng kanilang mga anak, ang 2,000 pisong tulong pinansyal na kanilang natatanggap. Ayon kay Lorna Orias, isang miyembro ng 4Ps, natanggap na nila ang tulong pinansyal mula sa pamahalaan at tinitiyak niya na magiging tuloy-tuloy na ang pasok ng mga anak niya sa paaralan sa loob ng ilang linggo. Ibinahagi rin ni Lorna sa naging panayam nito sa Radyo Pilipinas World Service na malaking kaginhawaan sa kanilang pamilya nang mapabilang sila sa 4Ps dahil doon ay halos kayod kalabaw na ang kanyang asawa sapagkat sa araw ay nagtatrabaho ito sa bukid at sa gabi naman ay namamasada ng tricycle maitaguyod lamang ang kanilang pamilya. Aminado mang hindi ganoon kalaki ang tulong para sa kanilang pangangailangan, ipinagpapasalamat pa rin nito ang natatanggap na ayuda. Lubos din ang pasasalamat ni Lorna sa pamahalaan at sa DSWD, kalaki pang panawagan para sa tuloy-tuloy na ayuda, lalo ngayong patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.
10: Sobrang nakagaan po yung mapabilang po kami sa programa ng DSWD or ng 4Ps. Sobrang napagaan po yung buhay namin at yung panatag po yung loob ko kasi sa hanggat nandito po kami sa programang ito, masisiguro ko po na ang mga anak ko po ay tuloy-tuloy po sa pagpasok po. Para po sa ating mahal na Pangulo po, kay PBBM, sana po ay tuloy-tuloy po yung pagbibigay po ninyo ng tulong sa amin. Maraming salamat po.
3: Yan ang pahayag ni Lorna Orias, isang miyembro ng 4Ps.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Isinailalim na sa pinakamataas na alerto ang buong Rehiyon 2 kasunod ng paglakas ng bagyong Quiapo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Information Officer 2 Alvin Aison ng Office of Civil Defense Region 2, kinumpirma nitong opisyal nang itinaas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa lalawigan ng Batanes at sa mga hilagang bahagi ng mainland Cagayan kabilang ang Babuyan Islands. Samantala, nananatili naman sa ilalim ng Signal No. 1 ang natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Sa kasalukuyan, nakararanas na ang mga naturang lugar ng tuloy-tuloy na katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan na nagsimula pa kaninang madaling araw. Nagbabala si Aison na lubhang mapanganib ngayon ang sitwasyon sa mga baybayeng dagat at mga bulubunduging lugar dahil sa banta ng flash floods at mudslides.
11: Ang mga coastal areas po natin, sir, dito po sa Bagyong Quiapo, ang possible na magkaroon po ng mga pagbaha ay ang lalawigan po ng dyan po sa may Batanes and including po dyan sa may Babuyan Islands. And dito po sa northern portion of mainland Cagayan kung saan nakataas po yung Tropical Cyclone Wind Signal No. 2. Dito po kabilang ang mga municipalities po ng Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Bugay, Camalanyugan, Apari, Ballesteros, Abulug, Sanchez Mira, Claveria, and Santa Praxedes, kung saan ito po ay mga downstream or coastal areas po natin dito sa Region 2.
3: Samantala, tiniyak ng OCD Region 2 na planchado na ang preemptive measures at nakabukas na ang mga evacuation centers sa mga estratehikong lugar. Nakadeploy na ang 847 DPWH personnel, bitbit ang mga heavy equipment upang agad na linisin ang mga kalsadang posibleng harangan ng landslide. Nakapag-preposition na ang DSWD ng libu-libong family food packs na ipinamahagi na sa 5 probinsya sa rehiyon at nakaantabay at on call na ang pinagsanib na puwersa ng Philippine Army, Philippine National Police o PNP, Philippine Coast Guard o PCG at MBCOI. Upang maiwasan ang pagkaputol ng linya ng komunikasyon, naka-standby na ang Department of Information and Communications Technology o DICT, kaagapay ang 5-star linkages. Mayroon ding libreng Wi-Fi na magagamit sa mga estratehikong evacuation sites. Opisyal na rin ipinatupad ang sea travel ban o suspensyon sa paglalayag ng anumang sasakyang pandemya ng dagat, gayon din ang kanselasyon ng klase sa lahat ng antas sa mga deklaradong lugar na nasa ilalim ng signal number 2.
11: Yung sa paglalayag po sa sea travel from Caloyan to mainland Cagayan po, nakansela na rin po, including yung mga inter-island and domestic flights po natin, kanselado na po. So yun po yung mga nabanggit na mga preparedness measures po natin kahapon sa ating pre-disaster risk assessment. Mm-hmm. Sa kasalukuyan po sir, may mga kanselado na po ang pasok sa ilang bahagi ng ating rehiyon, mm-hmm, especially dun sa mga nagsignal number 2 na po. And mm-hmm, may mga including po yung mga tertiary levels po sa mga universities po dito sa ating region.
3: Yan ang pahayag ni Information Officer 2 Alvin Aison ng Office of Civil Defense Region 2.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
3: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
12: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, 88 undernourished na bata sa bayan ng Infanta sa Pangasinan makatatanggap ng sariwang gatas sa loob ng 60 araw sa ilalim ng Supplemental Feeding Program ng Department of Social Welfare and Development. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Ricky Kasipit mula Radyo Pilipinas Dagupan.
13: Unabot at 88 undernourished sa Ugugaw, yan ang lapod Balaya Infanta Pangasinan, suman binipisyo at fresh milk, yan ang lalapod Department of Social Welfare and Development Field Office 1 Ilocos Region o sa DSWDF-01 at silong, yan Supplemental Feeding Program o SFP. Sa DSWDF-01, kaiba sa lokal a gobyerno yan Infanta, sunang gawa yan turnover at inspeksyon at kumanduan set, yan imunan batch gatas yan deliver ng 20 sa kaya huli 2026. Walay dagop ya 5,280 ya pakete tan bote ya preskon gatas sa inawaten ininspeksyon lugan at turnover. Saray binipisyaryo at nalapod 15 child development centers jad balay tan undalan at anamplon agaw ya feeding programa. Sa turnover at inatindian ya sa kaya representative manlalapod DSWDF-01 kaibang mat sa representative ya General Services Office tan sa Municipal Social Welfare and Development Office ya Infanta. Sa Supplemental Feeding Program at untulong piya na risulba sa malnutrisyon, ya ugugaw dyan tuloy-tuloy ya pangiter ya kaaruman at sustansya at saray binipisyaryo. Manlalapod RP Dagupan Seti Pangasinan, ayas si Ricky Kasipit para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Salamat Ricky. Samantala, balita naman sa Kalinga. Mahigit 100 persons deprived of liberty sa Bureau of Jail Management and Penology Kalinga District Jail tumanggap ng RICE assistance sa ilalim ng Local Government Support Fund ng Kalinga. Para sa detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk.
14: Nasarok sa agasot a persons deprived of liberty when a PDL sa BGMP Kalinga District Jail itinag-awat isag sa 10 a kilo abagas manipot ti provincial government ngayon why at the Office of the Provincial Agriculturist wana opag iti July 21, 2026. Naipaag iti rice assistance iti sidong ti Local Government Support Fund financial assistance to local government units wano LGS sa Falgu para iti food assistance wano rice distribution project iti PLGU Kalinga. Babaan iti 17 million pesos nga LGSF fund ti probinsya may waras ti dekalidad abagas para kadagiti indigent individuals ken pamilya karaman da duma a vulnerable sectors tapno mapalag-an basit iti ngumat nga to a living costs baya ta mapapapiksa iti food security. Impaganitgat ni Provincial Agriculturist Nancy Awat iti dedikasyon ti provincial government a masiguro nga amin a government assistance kat maidanon kadagiti kang runaan nga agkasapulan iti tulong karaman dagiti PDLs. May palagip nga inrugin ti PLGU Kalinga iti panagiwaras ti 10 kilo abagas ijay tanudan iti napanalawas ken manamnama a sumaruno iti daduma a munisipyo. Nasurok 26,000 na pamilya ti intero a probinsya iti target a maipaayan ti bagas manipod iti pondo a naawat ti Kalinga. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Salamat Amelia mula Cordillera. Baba naman tayo sa Southern Luzon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ininspeksyon ang 153.4 million pesos na passenger terminal building sa Port of Lucena. Si Joshua Miguel Suarez ng Radyo Pilipinas Lucena sa detalye.
15: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang bagong passenger terminal building ng Port of Lucena nitong Martes bilang bahagi ng patuloy na modernisasyon ng mga pantalan sa bansa. Inaasahang mas magiging maayos, ligtas at komportable ang paglalakbay ng mga pasaherong gagamit ng Port of Lucena sa sandaling ganap ng buksan ang bagong passenger terminal building. Ayon sa Philippine Ports Authority, ang 2,962.96 square meters na terminal ay magkakaroon ng mas malawak na pre-departure waiting area, concourse area, ticket booths, security inspection area at boarding gates. Nilagyan din ito ng solar panel system bilang bahagi ng layunin na gawing mas epesyente at environment friendly ang operasyon ng pantalan. Mahalaga naman anila ang Port of Lucena bilang pangunahing daungan ng mga biyahero at kalakal patungo sa Marinduque o Balanacan, Romblon at Masbate. Inaasahang makakatulong ang modernong terminal sa pagpapabilis ng daloy ng mga pasahero, pagpapagaan ng biyahe ng mga manggagawa, estudyante at negosyante at pagpapalakas ng turismo at kalakalan sa pagitan ng Quezon at mga Karatig Isla. Mula Radyo Pilipinas, Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Salamat Joshua mula Calabarzon. Kawing naman tayo sa Mimaropa. 48 milyong pisong pondo ipinagkaloob ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa bawat barangay makikinabang program sa lungsod ng Puerto Princesa sa Palawan. Mula Radyo Pilipinas Palawan, nagbabalita si Goody Sarsagat.
16: Agarabot doon sa 48 milyong piso ang imbabang pondo sa pagpantaw bigas sa 16 karibong mga malilisig na tag Puerto Princesa nga ipapantaw sa sila di ang 6 kabulan. Para kay Puerto Princesa City Social Welfare and Development Officer Remy Beltran, mabal nga tabiang dya sa mga natumod nga sektor dan lamang may tipad dyang porsyento kung ikupara sa tama nga aga i-restar sa syudad. Pero sa mabigas nga impantaw kapon ni ang Presidente Ferdinand Marcos Jr., i-turn over din da ang tag 200,000 pesos nga tabang sa 66 nga barangay ang syudad bilang parte ang programang bawat barangay makikinabang. Sa naging limagi ang Presidente Ferdinand Marcos Jr. kapon nga maga, intawanda importansya nga isarang pagpaagi ang mga programang dya nga direktang maabot ang mga Pilipino sa kapakikipagtarabiyangan ang opisina ang Presidente sa mga lokal na gobyerno. Kabilang sa pundong dya ang pagkatener ilima ka-presidential scholars alin sa kada barangay nga agresibe ay tagbibente karibong piso. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Salamat Goody mula Mimaropa, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Humigit 1,100 pamilya sa bayan ng Santa Margarita sa Samar tumanggap ng financial assistance sa ilalim ng Light a Home program. Si Sherman Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa detalye.
17: Kumarawat cash assistance ang 1,128 ng mga pamilya sa Santa Margarita Samar sa Ilarom San Hatag Lamrag Light a Home program o sa nga proyekto nga nagtutuyo mabuligan ang mga pamilya nga waray pa koneksyon sa kuryente. Durante sang ginbuhat nga distribusyon, gintigang analiwat ang pagproseso sa mga dokumento ug iba pa nga kinahanglanon nga permit antis buhaton ang pagpakabit sa linya sa kuryente. Ginponduhan sa Department of Social Welfare and Development ang proyekto para mabaton ang hataas nga gastos sa pagpakabit sa kuryente nga may hanangahagit dinabi sa mga kablasanon. Sa panahon nga mahuman ang pagproseso, lalauman nga magtitigang na ang electrification works para sa mga benepisyaryo nga maghahatag sa mas luwas ug mas maupay nga estado sa era mga kabalayan. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Balvas para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Salamat, Charmaine. Mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Convergence Memorandum of Agreement nilagdaan para suportahan ang coffee farmers at seaweed growers. Si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag sa detalye.
18: Gipahigayon kagahapong adlawa ang Convergence MOA signing ceremony alang sa coffee ug seaweed industry sa conference room sa Provincial Governor's Office, Provincial Capitol Building sa Tilahe. Tumong sa maong kasabutan nga mapalig-on ang panagtinabangay sa nagkalainlaing ahensya ug mga kaabag aron mapalambo ang industriya sa kape ug seaweed ug mapaayo ang panginabuhian sa mga coffee farmers ug seaweed growers sa Surigao del Sur. Mitambong sa kalihukan sila Acting Provincial Governor Manuel O. Alameda Sr. ug Provincial Administrator John Vincent Pimentel. Uban usab sa mga representante sa nagkalainlaing national government agencies, local government units ug uban pang stakeholders nga mipadayag sa ilang suporta sa maong programa. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Salamat, Angel. Mula Surigao, lipat naman tayo sa Sulu. Aplikasyon para sa Coconut Farmers and Their Families Scholarship Grant ng Philippine Coconut Authority nagpapatuloy. Si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo sa detalye.
19: Masin pagtayma applications in Philippine Coconut Authority ato PCA Rindi Halupa Sug para Coconut Farmers and Their Families Scholarship Grant ato COSCO. Amoy na mga sila anak si na maglalahing ato coconut farmer. Habay tay Alpha Harsay di Provincial Caretakers and PCA Sulu kasi aman tagpituin kya dihil slot para Halupa Sug ha academic year 2026-2027. Labi mataasin ni pampapagsibuun hawalu kya anta kanila sin PCA Barm sin 50 tahun. Maniyo tiyo awan na nagpakakawi maun kanila hasupaya mag-apply. Lamod ang mga kalagyan dahon yung Certificate of Registration, Good Moral, Grade, PSA Certification, Dengha BIR, Tribal Membership, Ivan Certification, Gwa, Dengha PCA, amin magsabon na sin nakasusudin sila ha registration system sin UPIS. Dengha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan at balitang pampalakasan na parehong ihatid sa atin ni Leo Magpayo sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang isang maiksing paalala.
20: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Itinaas ng Estados Unidos sa 12.5% ang taripa sa mga export ng Pilipinas matapos ideklara ng Trump administration na nabigo ang bansa na pigilan ang pagpasok ng mga produktong gawa sa sapilitang paggawa. Ayon sa Office of the U.S. Trade Representative o USTR, kabilang ang Pilipinas sa 41 ekonomiya na sasailalim sa bagong taripa. Gayunpaman, exempted ang pangunahing export ng bansa gaya ng semiconductors, agricultural products katulad ng niyog, pinya at saging at nickel ores. Nananatiling pinakamalaking export market ng Pilipinas ang Estados Unidos na umabot sa $13.46 billion o 15.9% ng kabuuang export noong 2025. Bilang tugon, bumuo ang pamahalaan ng Interagency Committee na pamumunuan ng Department of Trade and Industry o DTI, katuwang ang Department of Labor and Employment, Department of Finance at Bureau of Customs upang imbestigahan at ipagbawal ang mga import na may kaugnayan sa sapilitang paggawa.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Magbibigay ang World Bank ng $1 bilyong na loan sa Pilipinas para palakasin ang kahandaan sa sakuna at tugon sa panganib ng klima at kalamidad. Ayon sa dokumento ng World Bank, nakatakdang aprubahan sa Disyembre 16 ngayong taon ang 6th Disaster Risk Management Development Policy Loan o DPL na may Catastrophe Deferred Drawdown Option o CATDDO. Ipapatupad ng Department of Finance, layong palakasin ang hazard monitoring, early warning systems, disaster resilient standards sa enerhiya at telecom at disaster financing framework. Ito ang pinakamalaking CATDDO loan para sa bansa, kasunod ng naunang $500 milyong at ikatlong package na lampas $1 bilyong ngayong taon, kabilang ang Philippine Sustainable Agriculture or Agriculture Transformation o PSAT program at Energy Transition DPL. Binanggit ng World Bank na kabilang ang Pilipinas sa pinaka-disaster-prone na bansa na nakakaranas ng humigit-kumulang 20 bagyo at 100 hanggang 150 lindol kada taon.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Bumagsak ng 11% ang kabuuang benta ng sasakyan sa unang kalahati ng 2026, ngunit higit doble ang itinaas ng benta ng electric vehicles o XEVs. Ayon sa ulat ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated at ng Truck Manufacturers Association o CAMPI TMA, mula Enero hanggang Hunyo ay 204,557 units lamang ang naibenta kumpara sa 230,912 units noong 2025. Bumaba ng 11% ang commercial vehicles sa 164,054 units, gayon din ang passenger cars sa 40,503 units. Samantala, tumaas ng 133% ang benta ng XEVs sa 31,381 units mula 13,488 units noong nakarang taon. Lumaki rin ang market share ng XEVs sa 15.3% mula 5.8%. Pinakamataas ang benta ng hybrid EVs ng 17,148 units, habang ang battery EVs ay umakyat ng 257% at ang plug-in hybrids ng 3,357%. Pinangunahan ng Toyota Motor Philippines ang merkado na may 49.33% share o 100,909 units, sinundan ng Mitsubishi, Suzuki, Ford at Nissan. Noong Hunyo, bumaba ng 8% ang benta kumpara sa parehong buwan noong 2025, ngunit tumaas ng 11% mula Mayo na naging pinakamataas na buwan ng benta ngayong taon.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Patuloy na tumataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado kasabay ng bantang aksyon ng Estados Unidos laban sa Iran kung umatake ito ng mga barko sa Strait of Hormuz. Batay sa unang apat na araw ng kalakalan sa Means of Platts, Singapore, malaki ang inaasahang dagdag presyo sa ikatlong linggo ng Hulyo. May dagdag na hanggang 6 na piso kada litro ang presyo ng diesel, hanggang 5 piso at 70 sentimo naman kada litro sa presyo ng gasolina, at 4 na piso at 30 sentimo kada litro sa presyo ng kerosene. Ayon sa Jetty Petroleum, maring umabot sa 6 pesos hanggang 6 pesos and 50 centavos kada litro ang dagdag sa diesel at 5 pesos and 50 centavos hanggang 6 pesos kada litro sa presyo ng gasolina. Ipinaliwanag ng kumpanya na patuloy ang pagtaas ng presyo dahil sa pangamba ng karagdagang pagkakaantala sa supply ng langis, lalo't nananatiling sarado ang Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan ng langis. Kung magpapatuloy ang tensyon sa gitnang silangan, inaasang mas matindi pa ang epekto sa presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod na linggo.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, 24 ng Hulyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 75 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nakakalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 80 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea. At nagkakahalaga ng 9 na piso at 11 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 88 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 82 piso at 23 sentimo. Nasa 70 piso at 27 sentimo ang euro. 43 piso at 86 na sentimo ang Canadian dollar. Habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 45 sentimo.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Bumagsak sa number 39 ang Gilas Pilipinas sa FIBA Men's World Ranking matapos ang winless run sa 2027 World Cup Asian Qualifiers. Mula sa dating number 36, bumagsak ang Nationals matapos matalo sa New Zealand 102-106 at sa Australia 49-92 sa dalawang road games. Nanatili ang Gilas bilang ikapito sa Asia Pacific kung saan nangunguna pa rin ang Australia Boomers sa riyon kahit bumaba sa number 7 sa buong mundo. Sinundan sila ng Japan, number 22, at New Zealand, number 25. Umangat ang Iran sa number 26 habang bumaba ang China sa number 30. Lebanon ay nasa number 31 at Jordan nananatili sa number 41 kasunod ng Gilas. Sa qualifiers, mas mataas ang rango ng Iran, Jordan at Syria kumpara sa Gilas at may mas magandang record na 5-1. Magbubukas ang Gilas sa fourth window laban sa Jordan sa Agosto 28 at Iran sa Agosto 30, parehong gaganapin sa Mall of Asia Arena. Samantala, nananatiling matatag ang top 5 ng mundo, Estados Unidos, Germany, Serbia, France at Canada, habang kinuha ng Spain ang number 6 spot mula sa Australia. Argentina ay nasa number 8 at nagpalitan ng pwesto ang Brazil at Lithuania para kompletuhin ang top 10.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Tinalo ng Jose Rizal University Heavy Bombers ang San Beda University Red Lions 74-67 sa Game 2 upang masungkit ang 19th Phil Oil Eco Oil Preseason Crown at kompletuhan ang 2-game sweep itong Webes sa Playtime Phil Oil Center sa San Juan. Bida si Lawrence Mangubat na kumamada ng 27 puntos kasama ang game-sealing free throws sa huling 10.5 seconds. Tinanghal siyang bilang finals most valuable player matapos ang kanyang matatag na laro. Nagpakitang Gilas din si Chris Hubilia kabilang sa mythical team na nagtala ng 8 puntos, 8 rebounds at 5 assists bukod pa sa crucial block kay Daniel Marcelo sa huling minuto na tuluyang pumigil sa pag-asa ng Red Lions. Ayon kay Coach Nani Epondulan, matagal na nilang inihanda ang mental toughness ng koponan para sa ganitong laban. Kasama nina Mangubat at Hubilia sa mythical team, sina Aldous Torculas ng San Beda, Jonathan Manalili ng Letran at VJ Pre ng University of the Philippines. Matamis ang panalo para sa JRU na minsan lang natalo ngayong preseason at 3 beses na pinabagsak ang San Beda. Sa wakas, naiingat nila ang tropeyo matapos ang runner-up finish noong inaugural tournament noong 2006. Sa panig ng Red Lions, nanguna si Zed Etulie na may 14 puntos at 4 na rebounds habang si Torculas ay nagtala ng 13 puntos sa 3 of 11 shooting.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Nabigo ang Alas Pilipinas Men na makabawi laban sa Cambodia matapos ang straight set na pagkatalo 20-25, 21-25 at 24-26 sa pagbubukas ng kanilang kampanya sa 2026 CV Cup Leg 2 nitong Webes sa Jakarta International Velodrome. Nauna nang tinalo ng Cambodian squad ang Nationals sa Leg 1 sa Candon, Ilocos Sur kung saan natalo ang Gilas Men sa 5 set. Kailangan ngayong manalo ng Alas laban sa home team na Indonesia sa Biyernes upang manatiling buhay sa torneo. Sa set 3, nakalamang pa ng 5 ang Pilipinas 14-9 sa likod ng ace ni Adrian Villados at mabilis na atake ni Joshua Magalaman. Ngunit nakabawi ang Cambodia na pinangunahan ni Vorn Viesna at Kun Mom upang tuluyang tapusin ang laban sa match point. Sa huli, hindi na ipasok ang atake ni Jude Garcia at tuluyang naitala ang panalo ng Cambodia sa 3 set.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Samantala, matindi ang magiging hamon para sa Alas Pilipinas Women matapos silang mapasama sa Pool B ng Women's Volleyball sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan ngayong Setyembre. Sa draw ceremony nitong Hulyo 23, nakagrupo ng Nationals ang 9-time champion at reigning titleist China at ang matibay na Kazakhstan na minsan nag-bronze noong 2010 Guangzhou Games. Pamumunuan ni Gia De Guzman ang koponan sa ilalim ng bagong coach na si Taka Minowa kasama si Nabelia Belen, Alisa Solomon at Angel Canino na bahagi ng historic silver finish ng Alas Women sa AVC Nations Cup. Samantala, ang Alas Men ay nasa Pool D kasama ang South Korea, China at Chinese Taipei. Nangunguna naman ang Iran, 3-time champion sa Pool B kasama ang Indonesia, Thailand at Kyrgyzstan. Pinangunahan ni na Mark Espejo at Brian Bagunas ang men's squad

0: and Durant College's Lady Titans matapos ang 21-25, 25-21, 25-14, 14-25 at 15-4 panalo upang makuha ang huling Final Four seat sa 2026 Shakey's Collegiate National Invitationals sa Ninoy Aquino Stadium. Bumida sina Judiel Netura at Riza Abayon sa deciding set habang si Hiski Flores ay nagbigay ng matatag na setups para sa 57 attack points ng Intramuros-based squad. Nagtala si Abayon ng 17 puntos habang si Netura ay nakagawa ng 14 at si Joralyn Panangin ang naglatag ng game-winning kill. Sa semifinals, haharapin ng Letran ang University of Santo Tomas Lady Tigresses habang magtatakbo ang College of St. Benilde Lady Blazers at Southern Storm Melbourne sa kabilang bracket. Nagtapos naman ang Enderan sa 1-4 record sa kabila ng 24 na puntos ni Althea Botor.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Win Peñano.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

Maraming salamat Leo para sa balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan. Bago po sa ating regular na extra, binabati po natin ng maligayang kaarawan ngayong araw si Miss Ven Blones, ang original anchor po ng Ang Pilipinas Ngayon. Maligayang kaarawan po, Ma'am Ven Blones.

0: Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuloy ang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side, kanila Drizzle Nanyong at J.R. Evalo, sa ating mga kasama sa master control na sina Milo Jonela, Susan Aison, Hero Lucero, J.P. Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Okay, magandang araw po ng Linggo sa ating lahat. Ito na naman po ang ating palatuntunang warm heart na handog sa atin ng ating himpilang radyo, Pilipinas World Service, na nakasentro sa mental health awareness and education. Ako po ang inyong kasama sa palatuntunan. Pansamantala muna ako muna ang inyong makakasama, si Bea Gaza de Guzman at si Steph po. Bakit hinihintay nyo? Titignan po natin kung makakahabol po siya. Meron lamang po inaasikaso si Steph sa ngayon, pero sa mga ka-warm heart natin na naghahanap sa kanya, syempre umatabay pa rin po kayo dahil meron pa rin po kaming inihanda para sa inyo na pag-uusapan natin. Napakahalaga po nito. Syempre po ang warm heart ay live nyo na pong mapapakinggan. Radyo Pilipinas World Streaming or Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service ay mapapakinggan na po live sa audio streaming. I-download nyo lamang po ang Evox PBS Receiver app sa Google Play Store para sa Android users o sa App Store naman po para sa mga Apple phone users. Syempre, iniimbitahan po namin kayo na bisitahin ang Radyo Pilipinas World Service Facebook page at YouTube channel. I-type at i-search lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At syempre naman, paki-subscribe, like at share na rin po. At para sa episode ngayong araw ng ating programang Warm Heart, ay pag-uusapan po natin ang psychotherapy, no? Meron tayo makakausap mamaya na isang panauhin, no? Si Miss Samantha Nicole Satayrapan, isang registered psychologist, registered psychometrician, certified life coach at lead psychologist po ng The Gentle Listener Psychologist Services. Ito pinag-uusapan natin na psychotherapy. Sino po sa ating mga taga-pakinig, taga-panood o mga ka-warm heart ang naghahanap ng makakausap kapag may problema, no? Meron ba dyan? Taas kamay, like, o mag-react naman po kayo sa ating Facebook live streaming. Sino naman po ang nakakaramdam ng gaan pagkatapos maikwento ang mga pinagdadaanan sa kapamilya, kaibigan, o kung meron na po kayong or in a relationship kayo sa inyong partner, gumagaan po ba ang pakiramdam pagka nashishare po ninyo ang inyong mga saloobin? Alam niyo po ba may tinatawag na talk therapy o itong psychotherapy? Ano ba ito at paano ginagamit ng mga mental health professionals para i-manage ang kanilang mental o ang mental health concern ng mga tao? Iyan at iba pang katanungan, bibigyan po natin ng kasagutan dito sa Warm Heart. At live po natin makakasama via Zoom si Miss Samantha Nicole Satayrapan, isang registered psychologist, registered psychometrician, certified life coach, at lead psychologist po ng The Gentle Listener Psychological Services. Magandang araw po, Miss Samantha. At welcome po dito sa Warm Heart ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Magandang umaga, Miss Bea. At ako ay nagagalak na nandito sa inyong platforma upang makapag-share ng about sa mental health o kalusugan sa isip.
0: Ayan! Batang-bata po si Miss Samantha. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras sa amin. Kahit Sunday po, no? Baka day off niyo po today, no? Pero pinaglaanan niyo pa rin po kami ng oras. At meron nga po kaming gustong malaman, no? Kasi meron daw pong tinatawag na psychotherapy. So ang una naming katanungan sa inyo eh, ano po ba ito? Maari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano itong psychotherapy?
1: Okay, so ang psychotherapy, isa siyang serbisyo na professional, no, approach kung saan nakikipag-usap ang isang individual sa isang trained mental health professional para matulungan na maintindihan ng sarili. So, pupwedeng ginagawa ito para ma-manage yung kanyang emosyon, makahanap ng mas healthy or malusog na paraan para harapin ang problema. So ito ay isang form upang ma-address yung emotional, behavioral, and mga iba't ibang concerns. So ito, dito tinatakil yung mga issues na nabanggit niyo po kanina, pwedeng sa relasyon, pwedeng mag-asawa, pwedeng sa pamilya, at iba't ibang klase ng stressor. So parang iniisip natin para mapadali, no? Pwede nating ihalintulad ito sa isang computer. Minsan, nagkakaroon tayo ng virus or sobrang daming files as individual or as tao. Minsan, dahil sa sobrang daming files simula nung pagkabata ka, dumadami or bumabagal ka. So, ang psychotherapy ay parang nagre-reformat or isa siyang tool para mag-install ng bagong software para mas gumana yung iyong pag-iisip, yung system mo, at para mas malinaw yung or mas kalmado yung pakiramdam at mas epektibo ka na kumilos sa iyong buhay.
0: Ayun, so isa po siyang approach ng pakikipag-usap para ma-manage ang ating emotion. Napakaganda po at simple, pinasimple ang paghahalintulad po ni Miss Samantha sa psychotherapy at yung parang computer, kumbaga yung individual ay parang isang computer kung saan nagsistore ng maraming information, maraming emotions, thoughts, feelings. Tapos eventually kapag napuno na siya o masyado ng marami yung ating nasustore na feelings, emotions, thoughts, siguro experiences, mga ganyan, napupuno at bumabagal tayo, no? Parang sa computer nga, naglalag na, kumbaga, at saka hindi na nagfa-function ng maayos. So, ang ginagawa is mag-software, ano sabi ni Miss Samantha, mag-software upgrade or update, no? Para po malinis yung ating system at makapag-function na mabuti, no? So, napaka simple at madaling maunawaan po yung kanyang pagpapaliwanag sa kung ano po yung psychotherapy. Ngayon, Miss Samantha, may uri po ba or types ng psychotherapy, at kung meron po, ano-ano po ang mga ito, ma'am?
1: Okay, maraming uri ang psychotherapy. Ito ay depende sa style, depende sa need ng isang individual, depende din sa approach ng isang therapist, kasi ang therapist nag-gather yan ng mga training. So iba't iba, depende sa specialization. Pero magbabahagi ako ng iilan na mga ginagamit. Mm-hmm. Meron tayong tinatawag na CBT or Cognitive Behavioral Therapy. From the word itself, no, cognitive. Dito inaayos natin yung pattern ng pag-iisip para lumabas siya sa ating behavior. Kung naapektuhan na tayo ng ating mga iniisip, na ating mga nararamdaman. So parang training ito para mapalitan yung negative programming natin. Minsan kasi sa isang computer na may negative programming na nangyayari. So ang CBT, hinahanap niya yon at tinatry niyang ayusin yung negative programming na yon sa tulong ng CBT. Mm-hmm. So meron din tayong tinatawag na psychodynamic therapy. So ito, hinahanap naman dito ang root cause ng problema. For example, meron kang past experiences nung ikaw ay bata. Paano ka napalaki o kaya naman trauma. So dito, para kang naghuhukay sa ugat ng puno para malaman mo kung bubunga ba yung halaman mo ng maayos or baka mm-hmm. hindi na bubunga, kailangan natin mahanap yung ugat. So dun tayo pumapasok or ginagamit yung psychodynamic therapy. Meron ding pangatlo, yung humanistic therapy. Dito sa humanistic, human, no? From the word human, dito nakatuon to sa self-acceptance. Paano mo ba tinatanggap or paano natin matatanggap yung sarili pagkatapos ng sabihin natin malaking problema? Paano mo matututunan yakapin yung mga bagay na kahinaan mo at mahalin ng sarili mo ng buo? So ito, ang maganda dito sa psychotherapy, hindi lamang ito pang individual.
0: Okay.
1: Meron din tayong uri na pang family, pang couples, ayun yung sinabi kanina, no? Pwedeng may pag-aaway, pwede ito sa mga mag-partner, mag-asawa, maayos ang kanilang pakipag-usap, mabuang tiwala. Pwede din sa group therapy. Kung for example, merong iisang problema isa sa isang komunidad. Sa akin, meron tayong hinahandle na group therapy sa mga substance use disorder. Meron silang iisang kondisyon or iisang struggle. So, pwedeng therapy sa kanila ay pang-group. No, inaayos natin, nagbabahagi tayo ng strategy, para matulungan sila. And lastly, na pwede kong ma-share ay yung tinatawag na creative therapy. So pwede ito sa mga bata, na pwede natin gamitin yung tinatawag na animal-assisted therapy sa creative therapy. Gagamit tayo ng mga laruan nila, mga animals. Pwede ding play, through play, kahit paglalaro, pwede maging therapy sa kanila. Music therapy and even art. So, iba't ibang uri ng therapy depende sa need ng isang individual at approach or estilo ng isang therapist.
0: Ayun, napakarami palang klase. Depende sa pangangailangan ng client or dumudulog doon sa psychologist. And also depende rin po sa style ng psychologist, ano? Meron nabanggit si Miss Samantha na apat, no? Yung CBT, kung saan nagbabahagi yung client ng kanyang experiences. Pangalawa, yung psychodynamic. Dito naman hinuhukay yung mga root causes ng ating mga issue sa buhay, ano? Parang interesting yun, ano? Parang doon ka mas lalong nagiging self-aware, no? Kasi minsan tayo, di natin alam kung ano problema natin. Basta lang alam natin na parang ang hirap-hirap, no? Pero di natin alam kung ano. Parang yung psychodynamic, interesting yun. Pangatlo, yung humanistic, kung saan siguro meron kang pinagdaanan na nakapagpababa ng self-esteem mo, self-confidence, or self-worth. Dito tuturuan ka ng self-acceptance. Acceptance, no? Ang gaganda nitong mga to, parang gusto mo rin matutunan kung paano to ginagawa. Dito naman po sa humanistic, sabi ni Miss Samantha, pwede siya sa group, family, couples, or group therapy na sumasailalim sa karanasan, no? Para iisang karanasan. So, dito para yung sabi niya, may hinahawakan siya mga nag-undergo ng rehabilitation, no? Pwede yun, ano? Parang group as one kayo na nag-make sense or nagpo-process na inyong mga karanasan. Pang-apat, creative therapy para to sa mga mahilig sa, siguro pwede dito yung art therapy. Sabi niya kanina may animal assisted therapy, o ito yung mahilig sa mga pets. Katuwang nila yung pets sa kanilang healing or kanilang mga experiences, kumbaga sila yung comfort. Yung mga yan, animal assisted therapy para sa ating creative therapy. So yun po yung mga uri ng psychotherapy. At ito naman tanong natin kay Miss Samantha, ano-ano po yung mga kondisyon ang kayang pagalingin o kayang i-manage ng psychotherapy?
1: Okay, so ang mga kayang i-manage ng psychotherapy, hindi lang actually mga mental illnesses or yung mga diagnosed. Kaya din ito na i-manage yung mga emotional or behavioral challenges na meron tayo as individual. Mm-hmm. So unang-una, dito sa Pilipinas, no, malaking porsyento ang may mga anxiety and depression. So halimbawa, lagi kang kinakabahan, kaya naman walang gana sa buhay. Marami pang sintomas, pero yun yung iilan na sintomas na pwedeng i-manage ng psychotherapy. Ang mm-hmm. anxiety and depression. Okay. Pwede din ang trauma kung ang isang individual ay nakaranas ng abuso or aksidente, o kaya naman pwedeng kalamidad, pwede yun pumasok doon. Okay. Na kayang i-manage ng psychotherapy. Pwede din ang relationship issues. Mm-hmm. Okay? Mahirap mag-connect sa anak, pwede din yun family issues. Grief and loss or kamatayan. So sa psychotherapy, tinutulungan yung mga taong nawalan ng mahal sa buhay. Mm-mm. Hindi lang din yung malalalim ang minamanage ng psychotherapy, pwede din yung mga stress sa trabaho, mm-hmm. okay, sa pag-aalaga, mga burnout sa kanilang mga responsibilidad sa buhay. So, na-mention ko kanina, pwede ding behavioral problems. Isang bata na nagwawala sa school, mm-hmm. o kaya even mga college student or mga individual na nagtatrabaho na mayroon nagiging problema sa kanilang pag-akto o kanilang mga aksyon. At even yung sinasabi natin, chronic pain and medical condition, kung tutuusin, paano matutulungan ng psychotherapy yun? Pero hindi para gumutin ang kanilang physical illness mismo, pero mabawasan yung stress na kaakibat ng kanilang medical condition. Kunyari, sila po ay merong sabihin natin isang sakit na cancer. Siyempre, pag may sakit ka, naiisip mo ang financial na problema.
0: Mm-hmm.
1: Ang problema sa pamilya, paano? Paano mangyayari yun? Ang buhay mo, ang future mo, iniisip mo. So, pwedeng makatulong din i-manage ng psychotherapy yung ganung mga stress at psychological impact na nadudulot nito.
0: Dami pala, no? Marami pa kaming katanungan, pero in the meantime, magkakaroon lang tayo ng maikling paalala. At sa pagbabalik po ng Warm Heart, antabayanan po ang ating mga pag-uusapan pa.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyon ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: Okay, muli po nagbabalik ang ating palatuntunang Warm Heart. At kasama niyo pa rin po ako, ito po si Bea Gaza de Guzman. At narito na po ang ating ka-Warm Heart partner.
1: Ayan, narito na po. Ako po, ang inyong lingkod, Steph Vicente.
0: Ayan. So, sa ikalawang bahagi po ng ating palatuntunang Warm Heart ay pagpapatuloy po natin yung ating mga gusto pang malaman kay Miss Samantha Nicole sa Tyra Pan. At Steph, meron ka bang katanungan kay Ma'am?
1: Ayun, Miss Samantha, ito naman po yung tanong namin. Paano po malalaman ng isang individual kung kinakailangan na nitong sumailalim sa psychotherapy?
2: Okay, magandang katanungan ito, ano? Kasi as individual, kailangan natin maging aware hindi lang sa ating mga sarili kundi sa mga tao na nakapaligid sa atin. So meron tayong mga indikasyon na tinitingnan. Kapag ang problema ay matagal na at hindi nawawala, kahit anong distraction na or self-help ang gawin mo, una ginagawa mo distraction pa. Ikaw ay lumalabas, sakipag-usap, pero hindi na nagiging effective yon para sa'yo. Pwedeng indikasyon yon. Pwede ding indikasyon na nakaka-apekto na ito sa trabaho, sa pamilya, at relasyon. Kumbaga, tinatawag natin itong meron ng disruption or dysfunctionality na nangyayari. Pwede din, lumalala na yung reaction mo. Yung dating hindi ka naman mabilis magalit, mabilis umiyak, para bang ang bilis na ng emosyon mo or reaction mo sa mga bagay-bagay. Mabangga ka lang habang lumalakad. Iba na yung proseso ng isipan mo sa ganung mga kaparaanan. Pupwede din, anong physical manifestation ng makikita natin? Nahihirapan kang matulog, nahihirapan kang kumain, nahihirapan kang mag-focus. O alin man doon sa tatlong iyon. Pwede sa tulog, either tulog ka ng tulog or wala kang tulog. Pagkain, pwedeng kain ka ng kain or wala kang kain. So, hindi dahil kumakain ka ay okay na. Pwede ding sinyalis kapag nasusobrahan. Ano? So, itong mga ito, posibleng indikasyon. At kapag nangyari itong mga bagay na ito, napapansin mo sa sarili mo, pupwedeng nagre-relay ka na sa unhealthy na coping mechanism. Dito napapasok na baka sobra na yung pag-iinom mo, sobrang frustration, ikaw na igumagamit ng mga bagay na pinagbabawal. So makikita mo na may changes sa the way kang umakto. Okay? At makikita mo din dito, isang indikasyon din, yung family mo at mga kaibigan mo ay nagiging concern na sa iyong kalusugan, nagiging concern na sa iyong pagkatao dahil para bang again may changes na nangyayari. So kapag may ginawa ka at para bang hindi ito nagiging epektibo sa iyo, posible na indikasyon na ito na kailangan mo nang magpatingin sa isang mental health professional.
0: Okay, ayun. So, batay po dun sa mga nabanggit ni Ms. Samantha, pwede nating malaman kung kailangan natin ng tulong kasi ito yung pinakamahirap sa lahat na humingi tayo ng tulong kasi minsan hindi pa nga natin aaminin na may problema tayo. Ano po, Steph?
1: Ito naman po ang aming tanong po, no? Parehas po ba ang psychologist and psychiatrist, no, ay kayang mag-administer ng psychotherapy? Kasi alam naman natin na magkaiba po, no, ang ibig sabihin ng psychologist at psychiatrist, at may mga tao na nalilito po, no, isama pa po natin yung mga psychometrician, 'di ba, ay nagpa-practice din as mental health professionals. So yun nga po ang tanong namin na Ms. Samantha, kaya po ba parehas ng psychologist at psychiatrist na mag-administer ng psychotherapy?
2: Yes, kaya, pwede, pero may pagkakaiba. So alam natin ang psychologists, they are trained to do talk therapy or psychotherapy at iba't ibang klase ng technique. At ang psychiatrist naman, sila ay mga medical doctors na nagre-reseta ng gamot. Pero hindi lahat nagpa-practice ng psychotherapy, pero may iba na psychiatrist na gumagawa rin. So, pwede na mag-administer, pwede silang gumamit ng psychotherapy. So, meron akong iilan na mga kliyente na sa kanilang mga past psychiatrist ay doon sila nag-undergo ng psychotherapy nila. So, pwede po iyon.
0: Okay. Ayan. Now, ma'am, paano po ba isinasagawa yung psychotherapy?
2: Okay, sinasagawa ang psychotherapy. It involves yung pakikipag-usap, okay, sa isang trained professional. So dito nagpo-provide ka ng suporta, ng safe space na tinatawag natin. Pag sinabing safe space, anuman ang kanyang karanasan, we provide non-judgmental environment for them. So dito sa psychotherapy, again, tinutulungan na maintindihan ng sarili ang kanilang pattern at ang kanilang mga problema. So, gamit ang mga technique na nabanggit kanina. So, pwede itong, again, individual, couples, family, group. Pwede ito sa clinic. Okay? Pwede din ito through online. Ngayon, ginagamit na online. Teletherapy ang tawag. Pwede din ito, ginagamit ang psychotherapy para mag-process ng kanilang assessment for diagnosis. Pwede din itong regular session. Minsan, tatanungin ng mga kliyente hanggang kailan matatapos or gano'ng katagal ang duration ng psychotherapy. Pero iba't iba nga ang depende sa need. So, ang technique na ginagawa dito ay pwedeng binibigyan ka ng homework, pwedeng, again, talk therapy lang, pakikipag-usap, at ine-evaluate ang kanilang mga progress. So, para itong pagtuturo sa isang estudyante, merong treatment plan, may lesson plan, merong mga assignment, meron ding mga feedback na nangyayari sa loob ng psychotherapy para makita kung nagpo-progress ba. So, yun yung nilalaman ng kung paano isinasagawa ang psychotherapy.
0: Parang nagkaklase ka rin naman pala, no? Mm. Parang pag ganun at gusto mo matutunan lalo yung tungkol sa sarili mo, parang ako interesado ako sa ganun, no? Yung get to know yourself more na hindi lang yung ikaw ang mag-isa ang nagsa-self-discover para may guidance sa ibang tao na mas nakakaalam kung paano nag-work ang ating mga minds, ano? Parang interesting yon.
1: Ito naman po, Miss Samantha, anong-ano po yung mga benefits na nakukuha natin from psychotherapy?
2: Okay, ang mga benepisyo na nakukuha natin sa psychotherapy, ito ay nababawasan yung mga symptoms ng ating mga mental health condition o yung kaninang mga nabanggit kong indikasyon. Nababawasan o kaya naman completely natatanggal kung maganda ang proseso ng psychotherapy. Pwede din dito ang benepisyo na natutulungan ka sa mga coping skills or coping mechanism na hindi mo natutunan or hindi na ituro sa'yo regarding sa pagharap ng stress at problema. Ano pa, napapataas nito ang pagtingin sa sarili, kung self-confidence, pagiging aware sa sarili, nakakapag-ayos ito ng relasyon sa ibang tao, relasyon mo sa sarili mo, or pwede din yung benepisyo. At nakakatulong ito na maging fully functional and healthy individual. So, ang gusto natin dito, mamuhay tayo ng maginhawa. Okay? Mm-hmm. So, depende yun sa definisyon ng isang tao. Pero ito ay mga benepisyo na makakatulong sa na ibibigay ng psychotherapy. So, para itong pagpunta ng gym, halintulad uli natin sa gym, hindi lang gumaganda yung katawan mo, kundi nagiging malakas ka, nagiging matatag, at kakaroon ng energy. Ganun din sa psychotherapy, hindi lang basta isip, kalusugan sa isip, kundi kalusugan ng kabuuang pagkatao mo.
0: Mm-mm. Gusto ko yung sinabi ni Miss Samantha na depende sa definition mo ng ginhawa. Ano? Mm-hmm. Kasi subjective yun eh. Minsan, mas komportable ka yung feeling mo. Ito na yung ginhawa ko. Pero di natin alam na na-stuck tayo, di ba? Parang it takes siguro a certain level of bravery and humility na i-accept mo na hindi pa ito yung ginhawa. Mas maigiginhawa pa ako. So, pwede ko pang i-develop lalo yung sarili ko. Pwede ko pang i-improve, no? So, gusto ko yon. Ang definition ng ginhawa ay depende sa pananaw mo. At kailangan rin ng self-awareness para malaman mo kung ito na ba yung ginhawa, level ng ginhawang gusto mo. Ayun. Mm-mm. Go ahead, Steph.
1: Ayun. Ito naman po, medyo curious kami dito sa question na ito, no? Miss Samantha, totoo po ba na pati yung mga physical na karamdaman? Kasi alam naman natin na ang mental health ay kasing halaga ng ating physical health po, no? So, yun nga po, totoo po ba na pati mga physical na karamdaman tulad ng back pain ay napapagaling ng psychotherapy?
2: Okay, so magandang katanungan nga yan. Pero ang kasagutan dyan, hindi direkta nagagaling yung back pain mo kagaya ng ginagawa ng isang doktor or ng medication. Pero nakakatulong ito sa management. Halimbawa, kung ang back pain mo or sakit sa ulo or anumang sakit sa katawan mo ay lumalala dahil sa stress or lubos na pag-iisip, anxiety, ang psychotherapy ay makakatulong para ito ay mabawasan, no? Mm-hmm. Yung perception mo sa sakit at matutunan mong mag-relax. So parang hindi mo man mababago yung bigat ng dalahin, pero matututo kang dalahin yun, matututo kang buhatin yun kahit pang may sakit. So yun yung gusto nating maintindihan, dahil ang mga physical manifestation na nakikita natin ay posible dulot ng mental load o yung sobrang pag-iisip sa mga bagay-bagay. So yun ang gusto nating magawa. Hindi man natin direkta matatanggal, pero gusto nating matutunan na buhatin yung mga bagay-bagay, yung responsibilidad natin sa buhay kahit mabigat.
0: Ayun, hindi naman pala literal. Ayun. Para tutulungan ka baguhin yung pananaw mo para you take better care of yourself. Pagka inalagaan mo yung sarili mo, ayun, mag-gym ka na, mag-exercise ka na,
2: yes.
0: Matutulog ka na lang ng kompleto, no? Uh-oh. Kasi minsan, kaya din tayo nasa stress dahil di rin tayo nakakapagpahinga. No? Mahalaga yun. Ngayon, meron po bang risk, Ma'am Samantha, ang proseso o pamamaraan ng psychotherapy sa mga individual na sumasailalim dito?
2: Yes, kaya naman ang mga nag-undergo ng psychotherapy ay sila ay hinahanda nung ine-educate muna sila sa mga bagay na ito dahil may mga risk. Anong mga risk ito? Posible na kapag nag-enter ng psychotherapy ay pag-uusapan yung mga bagay na masakit, yung mga bagay na tinatago-tago mo, o yung mga bagay na hindi mo maalala na nagdudulot na pala ng problema. So, pag nilalabas yun, di ba, parang may discomfort sa pakiramdam.
0: Oo,
2: so,
0: nga.
2: Posibleng mangyari yun. Pangalawa, pagkatapos mo ng session, pwede mong maramdaman yung pagod. Siyempre, again, meron kang mental parang difficulties na nangyayari sa iyong isipan na ina-unload mo ng paulit-ulit tuwing session mo. So, pagkatapos no, napapagod ka, okay, nadideplete ka ng energy. So, pwedeng rest yun, maramdaman mo. Pupwede din na during the psychotherapy or during the therapy sessions, hindi naging maganda yung match mo sa iyong therapist. Kumbaga, hindi dahil hindi magaling si therapist, kundi dahil hindi kayo nagmamatch sa inyong kagustuhan ng proseso, ng estilo. So, posible yon. At minsan, kapag ganun ang nangyayari, merong kaisipan na hindi magaling yung iyong nakukuwang psychotherapy. Pero pwede din na hindi lang kayo match doon sa mga bagay na yun. So, importante maging honest doon sa part na yun. So,
0: okay.
2: Pwede din sa psychotherapy, matitrigger yung mga matitinding emosyon kundi mahandle ng tama. So, ibig sabihin, kapag nasa psychotherapy, dahil ina-unload mo, inuungkat mo yung ugat, okay, matitrigger ka uli. So, posibleng hindi mo yun mahandle, lalo na pag hindi maayos ng proseso. So, yun yung mga risk ng psychotherapy.
0: Okay. Alright. Follow up lang po doon, Ms. Samantha, kasi meron po akong nabasa na ang sabi po nila maaring ma-alter yung memory kapag kasi 'di ba kinukuwento mo siya habang nagpapa-therapy ka para mag-make sense siya. Pero may mga instances daw po, correct me if I'm wrong kung tama po yung aking nabasa, na na-alter daw po yung memory mo sa isang bagay dahil doon sa prosesong yun. Tama po ba?
2: Okay, so yung pag-alter ng memory ay depende pa rin sa pangyayari doon sa moment na yun. Kasi kapag pinag-uusapan natin ng trauma, matindi yun.
0: Mm-mm.
2: Minsan meron tayong tinatawag na repressed memories, yun yung mga nakalimutan mo na. So, para bang pakiramdam mo ay na-alter, naiiba. Okay, naiiba yung mga the way mong maalala yun kasi due to your experiences. So, posibleng mangyari yun pero hindi kalimitan na nangyayari yun. So,
0: okay.
2: Pwedeng ma-alter pero hindi natin masabi na laging nangyayari yun. Pwedeng na-alter siya dahil lang sa confusion na nangyayari sa iyong isipan. So, pag binabalikan mo, minsan may pagkakapareho ng sitwasyon. Kunyari, nangyari ay ang isang abuso. Ang isang naabuso ay nabuso ng paulit na ulit, paulit-ulit, hanggang sa kasalukuyan na abuso pa rin. So, para bang may confusion o para bang nagahalo yung mga nangyayari sa kanya. So, posibleng mangyari, pero hindi palagi. No? Sobrang liit ng chance na merong may mga na-alter na memory.
0: Okay.
1: Follow up lang din po ulit, Ms. Samantha, kasi syempre nabanggit nyo na maaaring may mga ma-trigger po, no?
2: Yes.
1: Kapag ka isinasagawa itong psychotherapy. For example po, kuwari, trauma, no? Ang pinag-uusapan, kung sakali man pong ma-trigger at may mga bagay na hindi na po makontrol, kunwari po nagka-anxiety attack po, no, during the psychotherapy session, ano na po yung intervention na binibigay immediately kung ganun nga po yung mangyari?
2: Okay, kaya yung na-mention ko kanina, bago may proseso bago pumasok sa pakikipag-usap regarding sa mga trauma. So, posible, dapat bago pa lang mapunta doon sa proseso na yun, ay inihanda na siya or nalaman na ng therapist na ready na siya harapin. Ngayon, naramdaman niya na ready na si client na harapin ang kanyang trauma, pero umiyak pa rin. So, sa kaisipan ng therapist, ay ito ay normal na fenomeno na nangyayari dahil nga traumatic ang experience. So, anong gagawin? Hinahayaan na ilabas ang kanyang emosyon. At minsan naman, kapag nakikita na hindi na nagiging maganda para sa kanya, pwedeng pinuputol. Okay? Pwedeng pinuputol okay. Panandalian at iibahin natin, at pero babalikan. Okay? Okay? Hindi kasi natin pwedeng i-push ng i-push. Baka magkaroon yung sinatawag natin na breakdown, emotional breakdown. At pag nagka-emotional breakdown, mas mahirap na kausapin. Pero meron naman, ang emotional breakdown ay makakatulong sa kanila. So again, depende iyon sa klase ng trauma or sa coping mechanism na nabuo na sa client, yung skills na nabuo na sa kanya. Pero during that, it's either pwede mong ipagpatuloy or pwede mong i-pause for the meantime, pero kailangan na balikan. Lalo na kapag ang technique na ginagamit ay psychodynamic, kailangan talagang pagtuunan ng pansin. Pero again, hindi ito pinupush beyond sa capability or capacity ni client. Pag nakitang hindi na kaya, sinabi niyang hindi na kaya, merong respeto doon sa part na iyon.
0: Okay. Ayan. Ms. Samantha, eto naman po, para po sa mga sumasailalim nito, based on your observation o dun sa experience nyo as an expert, gaano po katagal ang pagsasailalim sa psychotherapy para masabi natin na mabisa siya, epektibo o nagwo-work nga siya doon sa tao na sumasailalim dito?
2: Okay, so depende yung tagal sa lalim at uri ng problema. So, meron tayong kapag pumapasok sa psychotherapy, minsan tayo ay nagsiscreen sa kanila. Inaalam natin yung risk level. So, merong mild, moderate, severe, depende sa kung anong condition ng pinag-uusapan. So, pag pumasok siya sa mild, pupwedeng ilang linggo hanggang sa ilang buwan ang tinatagal na ito. Pag chronic or complex yung issue or yung cases, ibig sabihin ng complex, talagang matagalan na nangyayari ito. Simula pa pagkabata, pero ngayon lang naharap, pwedeng 6 months pataas. Okay, mas matagal at pwedeng umaabot ito ng mga taon. Okay, lalo na again, kapag ito ang pinag-uusapan natin ay kondisyon na talagang naging complex na para sa kanya. So, dito sa katagalan ng pagiging epektibo, mas magiging epektibo ang psychotherapy or yung mga serbisyo na ibinibigay kapag consistent, kapag collaborative, okay, ang kliyente at ang therapist, at may openness, honest, ano, kasi malaking factor yung mga bagay na yun. Kasi posibleng tumagal ang psychotherapy pero wala nagiging progress. Baka yun yung tinatawag natin, nagiging dependent na lang ang kliyente sa psychotherapy. So kailangan makita natin yung progress. So parang pagtatanim lang yan, no? May tanim na mabilis tumubo, meron ding tanim na medyo mabagal pa yung pamumunga. So titingnan natin anong naging problema or baka naman iba ang kondisyon nito sa karamihan.
0: Ayun. So, ang goal pa rin is kakayanin na nung tao na magsarili, no? Kasi parang ano din siya, no? Hindi rin siya maa-assess as helpful dun sa tao kung dependent na. Meron palang tinatawag na ganun, nagiging dependent si client kay psychologist. Kasi ang goal talaga nung psychotherapy is bigyan ka ng skills para kayanin mo na siya mag-isa, no? Yung pagharap doon sa hamon. Steph?
1: Ito naman po, Miss Samantha. Meron po bang masasabing wasto or hindi wasto na pag-administer ng psychotherapy, no? Para sa kaalaman lang po ng ating mga tagapakinig at syempre, marahil yung mga bagong psychologists dyan na papasok na, no, sa tunay na, sa real world, kumbaga.
2: Okay, so meron bang wasto at hindi wasto? Yes, meron. So, merong wasto, kapag sinabi natin wasto or maayos, merong malinaw na plano. Sa umpisa pa lang, inaalam mo na anong mga problema, paano mo gagawin yung treatment plan within confidentiality. Ibig sabihin, binibigyan mo silang informed consent. Wasto yun dahil kailangan nilang malaman yung benepisyo na makukuha nila. Kailangan din nilang malaman yung risk na pwede nilang makaharap pag pumasok sa psychotherapy. So, wasto na meron ang kliyente na kaalaman. No? Kasi sinasabi natin, ang kliyente, kapag ang turing natin sa kliyente, sila ang mas matalino sa kanilang mga bagay, sa kanilang mga problema. Hindi ang psychologist. Guide lang, pero sila ang may mas alam. So, mas wasto kapag malinaw yung pagbibigay natin ng servisyon sa kanila. Pati yung mga technique na binibigay natin sa kanila, sinisigurado dapat na evidence-based, talagang ayon sa pag-aaral, yung mga ibinibigay, epektibo talaga. So, ano naman ang hindi wasto? So, pabaliktaran, hindi malinaw ang goals, papasok na kung ano na lang mapag-usapan, hindi po pwede yan, ano? Pwede ding hindi wasto kapag meron ng kinocross na yung mga boundaries, okay, wala ng professionalism, or paggamit din ng technique na hindi naman epektibo, pwedeng kasama sa hindi wasto. At hindi wasto kapag hindi mo sila binigyan ng paglilinaw sa kanilang mga nararamdaman. So, kaya nga silang lumapit para may kaliwanagan. Pero kapag hindi maliwanag, pwede rin pumapasok ito sa hindi wasto na pagbibigay ng psychotherapy sa kanila.
0: Ma'am Samantha, paano naman po yun sa mga, kunyari ka, warm heart natin dyan, ating mga tagapakinig at tagapanood na siguro napapakinggan ito at gusto nilang sumailalim sa psychotherapy pero medyo nininervyo sila, di nila alam ang gagawin. May tip po ba kayo para sa mga first timer na nasa intention na nila yung humingi ng tulong o magpa-psychotherapy?
2: Okay, kapag nasa intention na nila, naisip-isip na nila, so ibig sabihin mas kailangan na nilang gawin, no? Ang una nilang tip, kailangan nilang humanap ng isang qualified mental health therapist. Alam mo, ang nakakalungkot po, Miss Bay and Miss Steph, ay meron akong nakikita ang mga page kung saan maraming humihingi ng tulong regarding psychiatrists and psychologists. May mga nagre-reply, and then after a while, magpo-post uli sila na na-scam sila. So, ginagamit sila mismo sa kanilang kahinaan. Kaya napaka-importanting tip, kung ikaw ay magsisimulang maghanap ng psychotherapy or ng psychologist or iba mental health therapist or professional, maraming scammer, you need to find a skilled, trained, and licensed individual. So, marami pong kaparaanan. You can go to PRC website, check nyo po yung license number para ma-sure. Dahil nalulungkot po ako sa tuwing nakikita ko na sa kanilang mga pinagdadaanan sila pa ay naluloko. So ano pang tip? Pwede kang maging maging honest, okay, kahit mahirap. So maganda maging tapat kapag ikaw ay may nararamdaman. So kapag ayaw mong sabihin sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan dahil naiisip mo hindi naman kami ganto sa pamilya, hindi naman kami ganito magkakaibigan, nag-uusap ng mga emosyonal na problema. So, pwedeng may makakatulong sa iyo. So, yun yung mental health professional. So, isa ding tip, wag po tayong mag-expect ng instant result or instant magic kapag pumasok sa psychotherapy. Yun po ang lagi kong sinasabi na progress. It takes time. So, lagi lang tayong may tinatawag na one step at a time. So, pwedeng once, one day at a time, So, isa sa isang araw lamang. So, ang pinakaunang step na gagawin nila ay pagpunta sa isang mental health professional para sila ay makapag-consult. So, bago mag-start, ililista na nila yung goals nila, ililista na nila yung mga naging problema nila para pagpasok ng therapy session ay ready na sila. So, yun yung pwede nating maibigay na tips sa kanila. So, lagi nating tatandaan, ang unang session ay normal lang nakabahan. Pero kapag ikaw ay nandoon na, nailabas mo na, malaking kaginhawaan na makahanap or makakita or makakausap ng isang taong pwedeng makatulong sa na maging malusog ang ating isip.
0: Mm-mm. Ayun. Nako, panawagan po yun. Mag-ingat po kayo sa mga scammer, pati na po yung mga dumudulog sa mga psychologist. Ayun, nasa scam, nakakalungkot po yun. Pero yun, nagpaalala si Ma'am Samantha na maging maingat tayo at tignan natin yung mga legit naman. Usually naman, nakalagay dun yung mga kung registered ba sila sa ganito. Alam nyo na po yun kung paano tumingin ng mga legit o hindi legit. Ngayon, curious lang kami ni Steph, kahit dito na lang po sa The Gentle Listener Psychological Services, meron po ba kayo mga estimates na number ng mga clients or parang datos or figure na nagbibigay sa atin ng overview kung sino or ilan po ba ang gusto or open for psychotherapy? Meron po ba tayong bilang?
2: Okay, ang current na bilang ng The Gentle Listener ng mga clients, ganun ba?
0: Opo, na okay. Nagsiseek ng psychotherapy services.
2: Okay, so ang The Gentle Listener, ang kanilang currently na nagiging datos ay around 500.
0: Marami! Yung mga
2: na-test nila or na nabibigyan ng psychotherapy. Ngayon, iba't iba yun. Ngayon, kung tatanungin natin, doon na sa 500, ilan mm-hmm. kaya ang gumagaling? So, sabi natin kanina, hindi ito base sa paggaling, kundi base sa progress na kanilang nagagawa. Mm-hmm. So, kung gusto natin na magkaroon ng progress sa ating mga buhay, posible na mapabilang tayo doon. So, ang one step lang na kailangan natin gawin, no, ay maghanap ng trained individual, again, qualified, and license na individual na pwedeng makatulong sa atin.
0: Ayun. Mm-hmm. Marami-rami na rin ang 500, no? Kasi di ba lagi natin pinag-uusapan, Steph, yung stigma. So, para makarinig ka na number na 500 ang open na to talk about your well-being and mental wellness, ano? Para nakakatuwa na yung 500 na malaman mo, yung mga taong 500 na to, nagsisik talaga sila ng help and open sila to improve themselves, ano? And mapagaling kung ano may yung kailangang i-heal or i-treat sa kanilang mga sari-sarili, no? Now, ayun, Ma'am Samantha, we're running out of material time. So, ito na lang po ang inyong final message. And of course, siguro, take this opportunity na kung sino man po ang gustong dumulog sa The Gentle Listeners, saan sila pwedeng mag-message or tumawag.
2: Okay, so maraming salamat ulit sa pagpapaunlak na ako ay makatulong at makashare sa inyo. So, gusto ko lang po matandaan ng bawat makikinig or manonood na ang psychotherapy ay hindi lang para sa may sakit, kundi ito po ay para sa sino mang gusto na mapabuti po ang kanilang kalusugan sa kanilang isip. So, gusto natin magkaroon ng malusog na isip, hindi lang basta kailangan diagnose ka, hindi lang basta kailangan meron kang sakit. So, minsan misconception po yun, no? So, po pwedeng mag-benefit po kayo sa iba't ibang kaparaanan. At tandaan po natin na ang pagpunta sa psychotherapy, hindi po ito tanda ng kahinaan. Siyempre, sa kultura natin, mga Pilipino, may ganun stigma na na-mention kanina. Pero alalahanin po natin na itong first step na gagawin natin ay tanda ng lakas at tapang para maalagaan po natin yung sarili natin. So, gaya ng pagpunta sa doktor, kapag ikaw ay may problema or may sakit, nilalagnat, natural lamang na pumunta tayo sa mental health professional kapag may sugat or may pag-aalala din sa ating mga isipan. Lalo na po ngayon, sa mundo ngayon, ang dami pong stress sa bawat titingnan natin. So, malaking hakbang po ito mag-invest sa ating mental health and ready po ang The Gentle Listener at yung mga licensed psychologists na nakapabilang po dito para kayo po ay tulungan. So, ang Facebook page po namin ay The Gentle Listener Mental Health Services. Pwede din po kayong tumawag sa 0927-398-7773. So, yun po at marami pong salamat uli, Miss Bea and Miss Steph.
0: Maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras sa ating mga ka-warm heart. Thank you po, Ma'am Samantha. Ayan po si Ma'am Samantha Nicole Satayrapan, registered psychologist, registered psychometrician, certified life coach at ang lead psychologist or lead psychologist ng The Gentle Listener Psychological Services. Magbabalik po ang palatuntunang warm heart makalipas po ang ilang mga paalala.
3: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
4: Magandang araw po. Ako po ay si Henry Michael Gonzalo Doliguez, General Manager ng Kamapat Agriculture Cooperative sa Bayan ng Patnaon, Antique. Nais po namin ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos, and to the Secretary of the Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel, sa kanilang desisyon na ipagbawal muna ang pag-angkat ng bigas. Bahal din dyan abulig din naman ng mga mangungumari dyan sa may probinsya kang Antique. Tingad sa pagpauntat karon kang imported ng bagas, matugruan ng karon kamataas na presyo ang amon ginani ng mga paray. Kag matugruan man karon kang importansya rin ang amon ng production. Nakita naman na sa kadya na sa paguntat anay kang imported ng bagas, matugruan man kang motivasyon dyan ang mga mangunguma sa amon ng probinsya na mapadugangan pagdanganda ng pag-ani, mapanami ang pagsagot kang anda ng mga tanong, kag makamulig din sa anda karon nga pagpataas kang anda nga production.
3: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng Rion, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientist at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran.
5: Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalun sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic.
3: Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa rehiyon. One Region, One Health.

0: Ayun, at nagbabalik na ang ating programang Warm Heart. May ilang minuto na lang tayong natitira, kaya tayo maghahatid muna ng ating mga PSA. So, bubuksan na no, ng Ateneo Bulataw Center Community-Based Services o CBS ang kanilang Katatagan Plus Program. Interesado no, kayo ba interesado na ma-improve ang inyong resilience no upang makapag-prepare no sa upcoming semester para sa mga estudyante to, kasi semester eh. Ayan, at kung kayo interesado ay pwedeng-pwedeng mag-sign up no diyan sa libre to no, libreng Katatagan Plus program. Ang Katatagan Plus ay isang evidence and community-based mental health and early intervention program para sa mga individual na at risk sa mga mental health condition. At ginagamit ito ng programang ito ang bio, psycho, social, spiritual framework, at layo nito na matulungan ang mga individual na nakaka-experience no, ng mga pagsubok na makapag-develop ng adaptive coping skills katulad na lamang ng emotion regulation, stress management, interpersonal skills, at problem-solving skills upang sila'y maging mas resilient pa. At itong mga skills na ito ay makatutulong upang ma-manage yung mga challenges natin both in the short and long term. At itong programa na ito ay isasagawa no, online no, para sa 8 module no, na facilitated once a week on weekends mula September hanggang November. Certificates of completion ay maibibigay din dun sa mga makakakumpleto ng 8 sessions maging ng pre and post-test evaluation. Pero meron silang disclaimer dito, no? Na ito, kasi psychotherapy yung yes, ating topic. Yes. No, ay hindi ito, itong Katatagan Plus program ay hindi po replacement sa psychotherapy. At mm-hmm, para mag-sign up dyan sa Katatagan Plus program ay ayun, makikita sa kanilang ano no, sa kanilang
1: social media card.
0: Uh-huh. Ayan, yung QR code, scan na lang mm-hmm, at lilitaw na yung form. At yun nga, tulad ng nasabi nila kanina, kasi naglagay din sila ng mga numbers na pwedeng tawagan no, as alternative kung talagang therapy no, o crisis hotline ang kanilang hinahanap, kasi tulad niya ng nasabi nga no, ay hindi ito replacement no, hindi ito alternatibo sa psychotherapy. At kung kailangan man ng urgent attention, so kanilang inilagay sa kanilang caption no, ang DOH NCMH hotline na nakalagay din sa ating screen,
1: yes,
0: no, 0917-899-8727 o 02-7989-8727. Nilagay din nila dyan yung sa Hopeline PH no, mm-hmm, ng Natasha Goldburn Foundation, 0917-558-4673, 0918-873-4673, at 02-8804-4673. Meron din sila dito no, yung In Touch Crisis Line na 0917-800-1123, 0922-893-8944, at 0228-893-7603.
1: Ayan, okay. So, yan po na ibahagi sa atin ni Steph ating isa sa mga public service announcement. Okay.

0: Ang Warm Heart tuwing linggo po yan, 8 a.m. hanggang 9 a.m. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman si Steph Vicente at ito ang
0: Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tapneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
5: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya. Super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga. Malaking tulong po. Mabilis lang din po.
4: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
6: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
1: Radyo Pilipinas World Service Online. reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa Himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampulitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.

0: Magandang araw sa mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa programang Bridges on Air, isang programa po na binuo sa kolaborasyon po ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas o CFO. Kami po rin po, no? Kami pa rin po ang inyong mga lingkod. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po si Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service.
1: At ako naman po si Aras Gutierrez para sa Commission on Filipinos Overseas.
0: Kasalukuyan niyo po kami nga napapakinggan at nasusubaybayan sa pamagitan po ng FB Live Streaming sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Pakisearch na lamang po ano, ang Radyo Pilipinas World Service upang inyo pong live na mapanood at masubaybayan ang edisyon natin ng Bridges on Air sa araw na ito. Meron din tayo sabayang broadcast din sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service pa rin po yan. At hindi natin pwedeng kalimutan kasi itong ating programang Bridges on Air ay napapakinggan, napapanood din sa official Facebook page ng Commission on Filipinos Overseas. So marami tayong platform sa SOCMED. Meron din naman tayo no, na Evox PBS receiver para sa ating audio live streaming, para po yan sa mga on the go, pero meron pa rin nga sagap through data o wifi, no? Dun sa mga hindi talaga makakapanood directly pero gusto pa rin tayo pakinggan. Yan ang application na para sa inyo. So, paano ba ito ma-access? Unang-una ay paki-download at install nyo po itong Evox PBS Receiver app sa pamagitan ng Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones, at App Store naman po para sa mga iPhone users. Siyempre, hindi naman pwedeng nakatenga ang ating mobile application. Gamitin nyo po yan. Pagbukas nyo, hanapin nyo po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service na nasa likuran ko na. Ayan. Tandaan niyo po itong logo na to dahil ito ang hahanapin niyo dun sa mismong mobile application. At syempre, ito ang hinding-hindi natin pwedeng kalimutan, Sir Ares. Dahil patuloy pa rin ang mas pinatatag, mas pinalakas na kolaborasyon sa pagitan po ng ating himpilan. Lalong-lalo na syempre yung ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service, at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Yan po ay para sa ating shortwave radio na nagbalik po, no, kasi kung ating matatandaan, noong March 2025 ay nawala tayo sa shortwave radio at bumalik tayo, fortunately, no, para mas papalawak pa po ang ating reach, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na maaaring walang internet pero meron silang shortwave radio na receiver, ay pwedeng-pwede nyo po kami nga mapakinggan. Ang Bridges on Air ay ini-ere po no, sa pamagitan ng facilities ng Voice of America. Every ano po yan, sumasakto ng Lunes ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time po, no? Para hindi tayo magkalituhan sa oras, i-convert nyo na lamang po sa oras kung nasan kayo para saktong-sakto nyo pong mapakinggan, masubaybayan itong Bridges on Air. Pero syempre, hindi nyo mo po masusubaybayan sa shortwave, no? Kung hindi natin i-announce yung mga shortwave frequencies natin. Ito ang tatlong shortwave frequencies natin, no? 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. At kung di ako nagkakamali, no, natapat tayo sa week na ito para sa ating collab with the Capital FM. Ayan, 104.3.
1: So, dinig tayo sa FM ngayon.
0: Yes. Oh. Kaya, ano tayo, kaya mas lumalawak pa ang mga, kumbaga, ang reach natin para sa araw na ito. Ayan, thank you, no, sa collab na yan. Para, syempre, no, ma-share din natin, maging sa ating mga sister stations, no, itong Bridges on Air. So, Sir Ares, ayan, ay, ano, ito yung mga ano natin, no? Ano ba yung mga aabangan?
1: Yung mga programa sa CFO. Alam mo, sabi nga namin dun sa isang program natin sa servisyong CFO, laging busy ang Commission on Filipinos Overseas dahil ang daming, umaga yung mga pinirmahan dati na mga Memorandum of Agreements, Memorandum of Understanding, namumunga lahat halos sabay-sabay.
0: Mm-mm.
1: Kaya yung mga staff din ng CFO, magugulat ka na lang, may isang team, parang lumipad ang aming team, pumunta ng Ilocos, may pumunta ng Cagayan de Oro, may kumaga all over the place. Nandun ang CFO ngayon dahil yun nga, ini-implement na yung mga napirmahang mga agreements, mga partnerships, tulad ng partnership natin dito sa World Service.
0: Mm-mm, isa lamang ito. Mm-mm. Isa lamang to sa maraming.
1: At napakarami talaga.
0: Mm-mm. Parang lagi ko nga nakikita pagka binibisita ko yung FB page ng CFO, lagi akong makita ng MOA signing.
1: Oo, puro MOA signing. At marami talagang marami talagang ganap sa totoo lang. Lalo na, di ba, mga halos kalahating taon, ina-announce yung PAFIU Award.
0: No? Ayun.
1: Yung Presidential Award for Filipino Individuals and Organizations Overseas. Ngayon, binubuo yung mga entries. Ngayon ine-evaluate. Mm-hmm. Ito yung mga panahon na ine-evaluate. At ang dami nun.
0: Record-breaking yata.
1: Oo. No? Pinakamaraming nag-apply for the award.
0: Which means na talagang mas pinalakas, mas pinalawak talaga yung
1: reach. Malaki ang naging papel ng Radyo Pilipinas World Service dyan dahil isipin mo every week talagang nabobroadcast yung call for entry sa awards.
0: Yes. Yes. At dito din no, sa mga past episodes natin sa Bridges on Air ay mga PAFIU awardees din.
1: Oo, yung mga nafe-feature natin, mga dating awardees.
0: Kaya siguro yung mga nakakapakinig, nakakapanood sa atin ay mas nai-inspire na mag-nominate ng kanilang mga kababayan. No? At kung saan man sila nga panig ng mundo. And hopefully, no, ay malaman na natin na very soon itong mga nagwagi kasi iba-ibang kategory yan. Hindi lang isa, kaya marami tayong aabangan na awardees. And hopefully, itong mga magiging awardees for this year, maging guest din natin dito sa Bridges on Air para siyempre, sabi nga natin, naghahatid din tayo. Hindi lamang na mahalagang impormasyon, kundi ng mga inspiring stories ng ating mga non-resident Filipinos o NRFs. At speaking of NRFs, no, syempre, ito, mga mahalagang balita, serbisyo na hatid ng CFO na inihahatid lagi, no, weekly ng ating mga CFO community correspondents. At sa episode na ito ay merong magbabalik para maghatid sa atin ng balita. Ayan, so welcome back ang ating sasabihin. Welcome back kay Sir John Nichols G. Ruelos, ang Senior Emigrant Services Officer mula sa Migrant Integration and Education Division o MIED ng CFO. Sir John Nichols, welcome muli sa Bridges on Air. So, bibigay na natin sa kanya ang pagkakataon. Ano ba ang mga mahalagang balita ngayon na mula sa Commission on Filipinos Overseas? Go ahead po.
2: Ay, magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig. Magandang mag-araw po. Kami po dito sa MIED po ngayon ay patuloy pa rin naman po ang pagbibigay namin ng serbisyo dun sa mga rehistrante natin na permanente na pong maninirahan abroad. So halo-halo po ito, no, yung mga pinetisyon ng mga kapamilya nila, na petisyon dahil sa kanilang specific na skill kaya sila nabigyan ng immigrant visa, at syempre yung mga may asawa, fiance or partner po na foreigner. And then tuloy-tuloy pa rin po ang pagsaserbisyo din natin syempre sa advokasya ng ating ahensya, lalo na dun sa human trafficking po, no? Siguro isa sa mga magiging activity po natin sa susunod na mga araw yung tinatawag nating Human Hindi Laruan webinar series. So ito pong series po kasi na to, pinag-uusapan po dito yung mga iba-ibang scheme ng trafficking po. Ayan, tsaka yung mga iba pang impormasyon na makakatulong para maproteksyonan yung mga kababayan natin. So yung susunod po na webinar sa July 28 po ay magfo-focus sa topic po ng human trafficking in armed conflict po. So ito po yung pagta-traffic ng mga tao or kumbaga pagre-recruit ng mga tao para sila ay gamitin sa mga gera ng ibang bansa po. So yun, kadalasan po dito kasi minsan ang mga pangako sa kanila ay mga trabaho na hindi na malayo naman sa mga gulo or mga trabaho na hindi naman sila magiging involved, pero nagugulat na lang sila na doon na sila sa frontline po dinadala. Ayan, doon na lang po nalalaman.
1: Well,
2: no?
1: I-contextualize lang natin yung discussion. No? Kaya natin binibigyan ng emphasis ngayon yung mga ganyang bagay, no? Yung human trafficking. Dahil ngayon ay tinatawag ninyong NATAM. Ano Ayan. Yung NATAM?
2: Ayan po. Yung NATAM po ay yung ang ating National Anti-Trafficking Awareness Month. So lahat po ng mga ahensya ng gobyerno, lalo na po yung ahensya ng gobyerno po natin na miyembro ng Interagency Council Against Trafficking, tayo po ay nag-oobserba nitong buwan po na ito. Ayan, nagbibigay tayo ng mga impormasyon, marami tayong activities, no, yung mga iba-ibang ahensya na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa human trafficking, ayan, illegal recruitment, online sexual exploitation of child, ay abuse and exploitation of children, ayan. So yung mga yan po, so mapapansin nyo po yung mga kasama natin na mga ahensya sa Interagency Council Against Trafficking or IACAT. Marami silang activity at binibigay mga serbisyo ngayon para sa mga publiko po, mga publiko or mga ano po natin, kababayan natin.
1: Ano ang papel ng CFO sa IACAT?
2: Ayan po. Ang CFO, bukod sa tayo po ay miyembro ng Interagency Council Against Trafficking, tayo din po yung chair ng tinatawag na IACAT Advocom or Interagency Council Against Trafficking Advocacy and Communications Committee. So tayo po yung chair ng komite kung saan nagtumutulong para mas mapalagana pa yung information campaign tungkol sa advokasya ng human trafficking. Tayo po yung nag-provide ng mga materials na magagamit ng mga lokal or iba pang ahensya na para sa pagbibigay pa kaalaman tungkol sa human trafficking po. And isa din tayo sa nagiging focal person po na nagmamanage ng 1343 action line against human trafficking po. So tayo ay nagmamonitor, nagpapalaganap ng impormasyon tungkol dito sa hotline po na to. So yun po ang ating role sa IACAT po.
0: Siguro ito isa sa mga katanungan, no, natin na para kay Sir John Nichols. Maaari niyo po bang kumbaga sa inyo pong karanasan, no, diyan sa CFO ay ano-ano po nga uri ng human trafficking cases yung karaniwan po na naire-report sa pamagitan po ng 1343 hotline at paano po ito naia-address?
2: Ayan po. Salamat po, Ms. Steph. Kadalasan po, marami tayong mga reports ng iba-iba, actually. Labor trafficking, sex trafficking, minsan international, minsan local po. Tulad nung neto mga nakaraan, marami tayong mga report na sila po ay nire-recruit dun sa mga tinatawag na Golden Triangle, sa mga scam hub, ayan, para dun sila magtrabaho. And then minsan may mga report din tayo natatanggap na may mga negosyo or businesses na nag-o-offer ng mga hindi maganda, hindi tamang serbisyo or mga nag-exploit sexually na mga tao. So ito yung example din ng local na cases po. And then isa na rin po sa mga cases din po na nare-receive natin ay yun nga po, yung pagre-recruit ng mga kababayan natin para doon sa mga armed conflict or yung makisama doon sa gera ng ibang bansa po.
1: Mercenaries.
2: Mercenary, opo.
1: Yun nga, yung nabanggit po na yun kanina, no? Yung kakaiba yung last case na sinabi mo na meron palang nagre-recruit dito sa Pilipinas. Pero actually, di ba, ang estilo nila ay hindi kanila sasabihan na dadalhin ka pala, gagawin kang mercenary o gagawin kang sundalo doon sa pupuntahan mo. Iba yung pinapangako sa yung trabaho. Ganun ba yung na-monitor ninyong case?
2: Tama po, Sir Ares. Actually, yun nga po, madalas sa mga pangako sa kanilang mga trabaho ay yung mga trabahong sasabihin malayo. Mga tagaluto lang sila, taga-construction, yung mga ganyan po ang sasabi nila. Then, eventually, nalalaman na lang nila na dahil pagdating nila doon, binibigyan na lang sila ng baril, binibigyan, pinapatraining sila, yung tipong talagang sinasabak po sila sa gera po kahit hindi nila gusto.
0: Yung mga ganung cases po, ay paano ba natin na sila direkta po na yung naaasistehan itong mga nabibiktima ng ganung klaseng na ganitong klase na ng human trafficking, no? Kasi medyo complicated eh. Dahil itong trabaho eh mapakinggan lang yung word na mercenaries, parang illegal.
1: Oh.
0: Illegal talaga kung tutuusin. Paano ba ito ina-address kahit may mga complications ito, Sir John Nichols?
2: Ayan. Actually po, Ms. Steph, talagang isang sa nakakatulong para matulungan natin to mga kababayan natin na to is yung interagency yung pagtutulungan ng interagency support. So tulad po niyan, dahil minsan yung mga biktima po ang nagre-report yung pamilya nila, so to contact their family, nagkakaroon sila ng challenges. So tayo po nakikipag-usap sa DFA since sila po yung madalas may mga communication sa mga foreign counterpart natin or foreign posts. Ayan. So sila po yung nagpro-provide ng information sa status, kalagayan, whereabouts. Ayan. Minsan sila din po madalas ang nakakatulong sa whereabouts ng ating mga kababayan po. So sila yung nakakatulong mahanap nasa na po ba yung mga kamag-anak na ito, mga pamilya na ito. And then, madalas din po nagpro-provide tayo or tinutulungan natin sila mabigyan ng legal assistance by referring them para makapag-file ng mga kaso, makapag-proseso ng mga benepisyo. Yan, ina-assistihan po natin sila na talagang hinahatid natin sila dun sa ahensya kung saan po magpo-file ng kaso. Yan, para hindi rin po sila masyadong mahirapan. Tsaka syempre, and po, no, matulungan natin sila na mas mapabilis yung proseso para po sa kanila.
0: Siguro no, ito na lamang yung ating portion, no, for our yung ating news na ibinabahagi, no, sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng Bridges on Air. So ito na lang, no, parang pa final message ba kumbaga, no, kay Sir John Nichols. Ano ba yung mga siguro, no, para lang sa kaalaman po ng mga nakikinig sa atin ngayon, dahil ang mandato ng Radyo Pilipinas sa World Service ay hindi lamang para sa ating overseas Filipino workers kundi maging sa ating mga non-resident Filipinos o NRFs. Ano po ba yung mga masabi na red flag, no, na dapat tingnan para maiwasan po na mabiktima ng mga scams na may kinalaman po sa human trafficking?
2: Yan po. Actually po, yan, kung sa red flags po, no, ang isa sa importante tingnan natin dyan is yung rehistro. Rehistro una ng ahensya nung kung yung nagre-recruit. Yan. Yung rehistro ng trabaho. Lalo na po kung mga trabahong abroad yan, dapat nakarehistro sa DMW po. At sa DMW website mismo, pwede mo makita yung mga job posting na yan. Kung wala po yun dun sa DMW website, that means most likely yan po ay illegal. Yan po. Then, isa pa po sa mga madalas na red flag, yung online transactions. Ibig sabihin, madalas nagpo-post sila online, madalas nakikipag-usap lang sila online, magbabayad ka sa kanila online, walang resibo, walang paper trail, ayan po. So, kadalasan po, yan yung isa sa mga red flag. Ayan, kasi hindi nyo sila nakikita, hindi nyo nalalaman kung ano na ba talaga yung status, no? Despite sasabihin nila, wala namang problema or what. So, yung mga ganyan po. Pangatlo po, yung mga dokumento. So, dahil nga hindi na-verifika ng DMW, kadalasan yung mga dokumento, either sasabihin nila, ipapakita na lang sa iyo doon pagdating sa ibang bansa, or yung dokumento, ipapakita sa iyo dito pagdating sa ibang bansa, babaguhin nila. Maaring yung dokumento din, hindi tiyak yung trabaho, parang magulo, or parang hindi direkta kung ano yung trabaho na gagawin mo. Ayan. And then, kadalasan din po, ang isa sa mga red flag po talaga is yung nakakasilaw na offer. Yan. Kasi syempre, para ma-entice ka, sabihin nila ganito lang yung trabaho, ganyan, tapos kikita ka ng ganito kalaking pera, yun na po ang ginagamit po talaga nila. So, I think yun yung mga best ano po natin, no? Yan. Ah, siguro madagdag ko na din po dun sa dokumentong parte na imbes na working visa, tourist visa, no? Ayan. Or gagamitin nila yung visa free.